0: Arrancada Sabuta.
1: Bueno, alas 8:12 na nga ito sa nakahibaw sa kung kinsa kadto ang atong item sa kinsa mani. Please keep it to yourself. Kaya kaning ato din he ang tumong og tuyo. Kahibaw na mo. Mga kabibes, alas 8:12 na padayon sa atong mga gisgutan nga mga isyo karbuntaga. Di ay tampo si kabibes, pibit tayo. Matod pa niya, ingon ana gyud ng pangutok sa dili mutuo ni sa dili mutuo nga si Hesus Kristo mao ang Ginoo sa laktod pagkaistorya Antichrist ka vibes. Matod pa ni ka vibes sa PB tayo. By the way, sa wa pa makatultol sa atong text line, mahimo kamong maka-text sa 0995-472-0802. Usbo na ko 0995-08-02 mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Bueno, karong hapuna, ha? Adlaong Lunes naman sabi mo ang unang adlaw sa pagpahigayon sa regular session sa Senado. Unya, gikabutyag ni kanhi Senate President pro tempore, Senador Panpilo Peng Lacson, ang posibilidad nga showdown na sab dito sa Senado karong adlaw.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ang gibutyag ni Senator Peng Lacson nga silang mga sakop sa minority bloc, nga ginganla ni Senador Francis Kiko Pangilinan og SB 11, Solid Bloc 11, mura manig ang boy group nga banda ang SB 11. Kuansad kanini abang colorful kayang language nga gigamit ni Senator Kiko Pangilinan mga ka-vibes. Gipaabot nga ang ilang tumong og tuyo nga mailisan si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kay lagi, si Senator Cayetano, mga ka-vibes, ang mansad kayo ang iyang posisyon. Kay sa wa pa mo iskapo si Senador Bato de la Rosa, 13 sila. Akarod, kay nagkuaan mag-usa sa ato pa 12 ka mga senador, katunga sa 24 ka mga senador mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Unya kay ang minoriya, unsi man sila kabuok. Gikinahanglan lang sila doon ay mutabok na sad ngadto sa ilang grupo. Nga kung mahitabo na karong hapuna, lain na sad ang Senate President mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So kulba hinam ni karong adlaw kay pananglit doon ay mutabok nga duha aw ilisa na sab si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: And you know what? Matod pa ni Senator Peng Lacson, gusto nila nga bawion ba ang nadaot nga imahe sa Senado? Kay dili biya tiaw gid mga ka-vibes. Grabe ang backlash. Grabe ang bati kay nga feedback ngadto sa liderato karon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nga gani ang iyang mga co-alumno sa University of the Philippines College of Law, ayang mga nakauban sad sa Ateneo de Manila University, niawagid niya nga kinahanglan magtarong gani dunay panawagan nga mudimeter siya isip Senate President mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kay lagi, di mangyod malimod nga nadaot karon ang imahe sa Senado. Sumala pagali ni Senator Peng Lacson nga this is the first time nga ang public perception daw nabali kaniadto ang mga Pilipino musalig sa Senado kaysa mga sakop sa Ubos Bible Oranan sa House of Representatives sa pandaw na wagtang ni gumikan sa kontrobersiya nga nagsugod ni atong Mayo 11 sa dihang mitumaw ang karon nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So ang punto ni Senator Ping Lacson nga they would want to redeem the image of the Senate, mga kabibes. Kay nahug bitaw nga kana bang bakikaw kayong kahintang. Laliman ka first time nga doon ay naitabong kagubot kay nga no nahimo mang international headline kadto laging nahitabo nga pagskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Unya, gihatagan pagyod og protective custody sa mga senador nga karon anaa sa majority black. Ang mga Pokemon senators. Unsab sa taon si Senate President Alan Peter Cayetano. Wa na lang gid siya na kanabang naisgutan nga analogy. Gihog na lang nga mga Pokemon kuno ang mga nanduwa ba nga sa Pokemon cards, mga kabibes, ang mga senador. Ang iyamong ko diha nga doon na kuno yung mga tarong, nga doon na sa mga biling, kaysa maimbot sabot ng mga nga mga badlungon kitahay. Pero ang ako ba, kanabitang mabutang na ka sa sitwasyon nga piki ka, usahay ang imong pinsada, di na mamao.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Shout out og maayong buntag diha sa Australia ngadto ni Ma'am Kabibes Lorna Margarita. Happy Monday, Sir Tonton. Kabibes, mao na ni, be safe. God bless, watching from Australia. Doon na pa ipakapin nga heart emoji og praying emoji. Salamat kayo sa imong pagtimbaya, Kabibes Lorna Margarita diha sa Australia. Ang saan man ang taron, ma'am? Alas 8 sa ato pa. Alas 10 na diha. So, muna atong ipaabot karon nga development sa Senado, mga kabibes. In the event nga mailisa na sad si Senate President Alan Peter Cayetano, atong mapaabot nga mausab na sad ang kamada diha sa kining Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: And you know, nila pa as truth be told, pirtig yun, nagubag yun ang imahe sa Senado. Kaya nga no, laliman kag na international headline ta, gumikan kay ang nihatag og proteksyon sa usa ka wanted sa International Criminal Court, mao mismo ang usa sa labing mahinungdanon nga institusyon sa Pilipinas, ang Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Unsa nalay masulti ni ini sa ubang kanasuran? Inanimang good, mga kabibes, kanang kaso nga naglampigit ni wanted nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. It is a universal crime. It is a crime against humanity. Nga dili lang ang Pilipinas ang naglampigit niya na apan daghang kanasuran sa tibuok kalibutan.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ako, na-anticipate na po na ako nga mga tarungan na sad ang mga DDS katanawa. Ang Russia bitaw, may issue sad sila o warrant of arrest batok sa kinini ang ICC prosecutor nga si American o sa mga judges sa ICC, mga kabibes. But you know, klaro mo na nga tinunto na, ha? Klaro mo na nga pagbaos lang, ha? Kay niyanto pang 2023 ang ICC, ha? Miluwat man sa ilang warrant of arrest patok sad ni Russian President Vladimir Putin.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So agi og baos mga kabibes, ang Russia mi-issue og warrant of arrest ngadto sa mga opisyal sad sa kining ICC mga kabibes. Klaro kayo nga ilarag yung pagpanimaus. Ha? Kay nga no mga kabibes, ha? Ang Russia karon, ha? Klaro man kaayo nga nabutang sad bitaw sila sa aling alanganin nga sitwasyon. Kay spoko ba nimo? Kadugay na ana ilang pakigubat ngadto sa kananaang nasod sa Ukraine, pero wa man gid nila ma pulpog ng Ukraine, ha? Ang ilang usa sa palutsan og warrant of arrest ang chief prosecutor nga si Karim Khan sa ICC, pero sa usaw ni mugtan-aw mga kabibes, ha? Ang warrant of arrest nga to ni Vladimir Putin tungod man sa mga nabiktima sab sa ilang pakigubat nga to sa Ukraine mga kabibes, nga dunay mga napiktahan taon, lakip na ang mga inosinteng mga bata.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So gatong ipanaging ang Pilipinas ug ang Russia karon sentro sa isgutanan kalabot sa International Criminal Court mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Bahala na lang ng mga DDS diha nga mulaban ngadto sa kinini ang sa ilang gilabanan mga kabibes. Ang ato lang dinhi nga atong ibutyag kung unsa ang tinunaday nga mahitabo, ha? Matod pa ni kabibes Lorna Margarita, as lang anong sa ICC Hosayon ang kaso ni Senator Bato nga diri man nahitabo sa Pinas. At tabagunta ka ma'am, ha? Kana bang nalutsan magud siya og warrant of arrest kadto sa ICC? Unya, niyatong higayon nga giimbestigar sa ICC ang mga panghitabo, ma'am, sa war against drugs. Nasuta sa ICC nga ang atong korte was not really functioning well. Kay maka-imagine ka, ma'am, usa sa tanaw nako nga labing ligong basihanan, how can you have justice in the Philippines nga mismo si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte ang mayoriya sa 15 ka mga justices nga naa sa Supreme Court, iya man nga mga gitudlo sa pwesto, siya may nipirma sa ilang appointment, kabibes Lorna Margarita.
0: Arangkada sa kabutan.
1: And precisely because bisag dinhi pa nahitabo sa Pilipinas ang krimen nga gitumbok kanto ni Senator Ronald Bato de la Rosa, there is no single case against de la Rosa that has been filed in our regular courts. Nya, remember mama, ha? Kanang ICC, dili biyada siya laing nasod. It is an international court nga muhusay sa mga kaso sa crimes against humanity, genocide, war crimes, etc. Unya nasud man ni ana ang kaso nga naglambigit ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte og ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Suwa man ma'am, wa may kaso nga gipasaka batok ti Bato de la Rosa dinis Pilipinas. Dito man napasaka ang kaso sa International Criminal Court. Nagsugod maguna sa panahon sa Duterte administration sa dihang mitumawning self-confessed Davao Death Squad member nga si Edgar Matobato, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Si Edgar Matobato nidangup sa usa ka abogado, mehiris in peace kay mitaliwan na in taon, ginganlan og Jude Sabio, taga Taguluan, Misamis Oriental. Ha? Nakalusot ni ngadto sa ICC ang kaso nga gipasaka ni Edgar Matobato. Si Edgar Matobato, mga kabibes, ang iyang ikawang abogado mao to si Jude Sabio. Eventually, si Jude Sabio ni-withdraw as counsel. In fact, human siya ni-withdraw as counsel, ha? Nakabsan siya sa kinabuhi atul sa pagkahitabo sa COVID. Apan, wa mo hunong ang investigasyon sa ICC gumikan kay gisaw ni kani Senador Antonio Sanitrellianis.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Unya, na-establishar man ni Prosper man kay ni padamag og mga investigador din ni ang ICC niadtong 2018, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So maingon tampunga, wa manggo din sa Pilipinas ang kaso. Gipasaka dito man sa ICC. And an ICC sa ako nang gikaingon, I hope klaro ni sa wa pa kayo makaapa sa isyo na ang ICC is the court of last resort kuno galing non-functioning ang mga korte sa usa ka nasod.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Sumaw na yung nahitabo karon nga tuwa sa ICC ang buruka. Hinungdan nga nalutsan o warrant of arrest si former President Duterte nga mausad karon ang nahitabo ni Senator Bato de la Rosa. Ha? So mao na akong tubag sa imong query, kabibes Lorna Margarita. Ha? O niya, sumpay-sumpay ning tanan. Ha? Tungod sa pag kalit nga pagbuto ni Senator Bato de la Rosa, ha? Kanang niadtong Mayo 11, ana, damay apil ang Senado.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ningon si Kabibes Lorna Margarita, thanks Sir Tonton, clear explanation about Bato de la Rosa story. Yes, ma'am. Matagkaroon nugo niya, preparado kita din sa kung unsa ang ipadangat nga concerns o mga issue sa atong mga kabayb, sa atong mga sukintig paminaw. Ha? O niya, mo lagi na ron, karong adlawa, gipaabot nga, ha? Explosive na sad ang panghitabo. Showdown dito sa Senado. May bawan ni kung ilisan ba yun si Senate President Alan Peter Cayetano o dili ba? Kay matud pa ni Senator Lacson, kuwang na lang sila mag-blood compact. Ha? Kay ang ilang baruganan na kinahanglan mabawi gyud ang imahe sa Senado, mga kabibes. You know bitaw, makaguol huna-unaon ba? Nga kiniuntang managsuon nga Alan Peter Cayetano og Senator Pia Cayetano. There, Will's Cold Beer, puros ting mga UP products, ha? Puros ting mga nihaman o abogasiya. Ha? Pero ang buto, nga nung nainato man ang ilang mga gipanghimo sa milabay nga mga adlaw. Sa Senator Pia Cayetano, ang buto, maingon ba nato nga guilty siya o nakarealize tingali? Ultimo good ang iyang social media page. Gi-off niyang comment section, mga kabibes. Because really, ang mga nakaila ni Senator Pia Cayetano, ha? Nakaingon good nga
2: Ha? Unsa ba ni? Oy, matod pa ni Kabibes Goldie Maddox, pataka man ka sir, sige pa man kani atong kaso kay ginagbalan ko sa amo. Ko sa amo silingan, buhi pa man ang mga korte nga ano palaban man o kay sisi nga ato man nga problema sir. Uy, nindota sa imong timang Kabibes Goldie Maddox. What I explained to you is a functional local court. Ha? Ma'am, maka-imagine ka sa may tabo sa Pilipinas. Kung diri taralon. Unya, wa man lagay ni pasaka o kaso ni former President Rodrigo Duterte. Dinis Pilipinas. And, the ICC has acquired jurisdiction. Mo bitaw to nga tuwa na to dito si kani presidente Rodrigo Duterte. Mamo post lang ko ha alas 8:33 na mo hatag sa tag-agianan sa mga mahinungdanon kayo. Inigbalik na tubagon ta ka ka-vibe sa Goldie Maddox. Apalihog standby.
0: Arangkada.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, alas 8.36 na mga kabayos. Padayin ko mong nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Ako lang yung nindot eh. Ako bitaw mga kabayos. I don't really mind kung sa inyong kanang ipasupot nga issue din eh. Ako lang klarohon kabayos Goldie Maddox. Unang bahin, why ni bisan usa nga Pilipino ang may pasaka o kaso batok ni kani Presidente Rodrigo Duterte dinis Pilipinas? Unya, sigon sa pag-imbestigar sa mga ICC investigators nga niari sa Pilipinas, mga kabibes, ha? lahi gid ang ilang, ha? Sigon sa ICC, mga kabibes, ha? Sa ilang mga investigators, ha? Wa gyud tinud-anay nga, ha? Gihikutar sa mga korte ang mga panghitabo sa extrajudicial killings. Ha? O ang ICC usa ka gitawag og the court of last resort. Og mao ni ang ilang pag-aninaw sa sitwasyon sa dihang nangani ang mga ICC investigators. Kay tingali og do na pay ni pasaka og kaso batok ni Presidente Duterte dinis Pilipinas. Tingali wa siya dito apan wa may na. Wa may nangako. Wa may nagpaluma-luma og file og kaso ni kani Presidente Duterte sa mga lokal nga korte dinis Pilipinas.
5: Arangkada sa buntag.
6: Unya, ang ICC mga kabibes is an international court. Maunay nahitabo dito man ni dangop ang mga biktima sa war on drugs, wa man sa mga lokal nga korte sa Pilipinas. Hinaot klaro na.
5: Arangkada sa buntag.
6: Ha? Kinsa mong kuno nga sala nga wala gipasaka sa Pilipinas? Ambot lang, pangutan na inyong mga lumalabad sa DDS. Ha? Di ko na magkatarungan nun. Saan taman ma'am nga ang Pilipinas nasakop man sa ICC. Ni pirma man ta sa gitawag o Rome Statute. Ha? Muna dihang naitabo. Aka mo magunod ba? Sobra na kayo niyong paglaban. Nagtuo magunod mo nga gidaog-daog si kani Presidente Duterte. No, dili oy. Kanang iyang pagkapriso dito, that is just preventive in nature. Wa pa na siya mahukmi nga sadan. Ang inyong magumpagtuo kay nahukman dahil nga sadan. Dili po ay mabitaw na nga doon na pa'y husay sa iyang kaso. Bago pa lang to na human ang iyang confirmation of charges hearing. Kanay klaro na to ha. Wa pa mahukmi nga sadan si kani Presidente Duterte. Muta na dahil kinsa may nagasto nila. Ikaw to ba gana ma'am? Ha? Basta kay as a court of last resort, ang International Criminal Court, ha? Nidawat sa gipasaka nga kaso sa mga biktima sa war on drugs sa Pilipinas.
5: Arangkada sa buntag.
6: Magtuyok-tuyok ka lang ta ma'am kay di man mo dawat og katarungan. Ha? Ang nagpasulabi ninyo ang paglaban man sa tao nga gitumbok nga maoy hinungdan nga libuan ka mga Pilipino ang namatay sa dugoon nga war on drugs nga lakip na ang mga inosente nga mga bata. Ha? Tanawa bitaw na. Ha? Bugo og inranti ra sa law ang maila di mo na yun. Saman nga. Pastilan. Oh, inyo sa nang baruganan. Ha? Nagpadaog investigador diri ang International Criminal Court niya. Mao na ilang nasuta nga kanira godo ang usa ka lig-on kay argumento unsaon man imo mapaabot nga impartial ang mga Cortes Pilipinas nga 11 sa 15 ka mga justices karon sa Korte Suprema ang nag-appoint si Rudy Duterte man nga mao niya ang final nga mo decider sa tanang mga kaso gikan sa lower court. Di gapon mo kasabot nga na og di mo kasabot, di na namo problema, inyo na nang problema.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nastilaan, magtuyok-tuyok mo siyang argumento. Last resort, wabitaw sila. Kay ngano kuwang ang pagtuo ang mga nikiha ni Duterte dinhi sa Cortes Pilipinas. Pananglit si Atlas Kanyas. Self-contest DDS ni kanhi Davao City Police kay maugi ni tukan kung unsa kamangtas ang Davao Death Squad. Ha? Na grabe gipang lubong ang ubang mga biktima ngadto sa mga quarry sites dito sa Dakbayan sa Davao.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unsa man, giunsa man na to pagpangilad. Kaning mga tawhana, di na ginin silang musabot kung unsay klaro nga punto ba. Sarado na yung mga nahuna ng taon. Ha? Arita ni Kabibes 4541, Kabibes Sir Tonton, lisod na nato pasabton ang mga sirado na og pangisip. Ma-blind supporters, mangguda sila ang sayop-sayop gina. Di na mahimong insakto mga DDS. Take note of that. Sakto kag yun, Kabibes 4541. Pero ako lagi, Kabibes, di tiyog ko. Wagibali na kung unsang isyo ilang isgutan dire. Pero they refuse to understand the rational. Nang muingon ko, para nakuha ang labing ligon gani, nga wa ni gitumbok sa Supreme Court, or rather sa ICC, ang kanang pagkatudlo lagi sa mayoriya sa mga justices sa Korte Suprema. Ha? Unsa man itaw na inyong mga kuano eh? Ang mga gipasak, ang mga basihanan. Wa na oy. Mot in academic na muingon mo ninyo, muingon mo nga si DOJ di naman DOJ si Rimulya ang ombudsman naman taon, ha? Uman na in taon oy, dili na DOJ si Rimulya, lain na ron si Frederick Bida. Na di pa mo updated in taon mga DDS oy. Ha? Gani matod pa ni, as far as I can recall, matod pa ni Ombudsman Rimulya kaniadto, ha? Wagid siya ay maglisod gyud, wagid siya nakita nga mga record sa korte nga gipasaka ano kaso si kani Presidente Duterte. Ha? Uy! Tadawal gud ni ilang mga baruganan. Ha? Magtuyok-tuyok tingaw PH unya ang 15 man ka judges ang nasa Supreme Court. Nasa na puwente si BBM diha kay Y-15-0 man ang nibutar nga unconstitutional ang first impeachment ni BP. 15-0 dili oy, tuyang ka malang pag-research kung bugtarong. Ha? Dili 15-0, doon ay ni-abstain. Ha? Ang kamurag yun kay dili inyong madawat nga ang inyong giidolo nga kani Presidente tuwa na dito sa International Criminal Court. Unya, wanted pa sa drone si Senador Ronald Bato de la Rosa. Inyong magkong giguguyo din noon sa inyong naratibo, pero okay ra, huwag yun ay kaso na ko. Because if you refuse to understand, then that is not our problem. That is your problem.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Alas 8.45 ng mga kabibes. Yeah, dugtong nene. Ha? Kananaang ang inyong idol, mga DDS nga si Senador Robin Padilla, gisumbong na sa drone dito sa ICC og posible saan nga malutsan og warrant of arrest. Kay ngano nga iyang gitabangan nga makaiskapo ang ICC wanted nga si Senador Ronald Bato de la Rosa?
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ha? Gayag o nga no, kunong ang DOJ din ha, di man pasa. Humana lagi. Ha? Humana lagi. Wabi tatong gidakop siya ni atong Marso 11 sa mayaging tuig, pagika ni Hong Kong. They already acquired jurisdiction. Ang ICC, di mo kasabot niya na. Simple as that. Unya karon matod pa ni Attorney Cristina Conte, ang assistant lawyer to counsel sa mga biktima sa kining war on drugs, mga kabibes. Ilan ang giparangat gadto sa ICC ang gibuhat ni Senador Robin Padilla?
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kung sa Pilipinas pa, ang sa ni Robin Padilla, obstruction of justice, ingon man, harboring of a criminal.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Aug badutlan gani ni Senator Ruben Padilla, mga kabibes. Dako na sa din problema ha sa habig ni Senator Ruben Padilla. Kaya ang iyara bang katarungan nga Igo ra ko no nakihits niya si Senator Bato de la Rosa. Nga iyara bang giangkon na diha kadiha nagka problema Binoy. Nganong ni angkon kaman nga imong gipasakay sa sakyanan si ang ICC wanted ron nga si Senator Bato de la Rosa. Ha? Problema na unya naapagay nahipos nga CCTV footages nga ang imong sakyanan ni gawas agikan sa Senado unya presumably sakay nimo si ICC wanted nga si Senator Bato de la Rosa. Kay nakita man sad sa CCTV footages nga nagdungan mo paggawa sa Senado.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Astilan oy. Kidnap ko no to. O kidnap pa dili to mo acquire og jurisdiction ang ICC. Inyo ra nang naretibo mga waita ni lisod da bitaw ni ang baruganan sa mga DDS ba. Ang ilagid ko ng kidnapping. Well, nabay kidnapping nga doon ay warrant of arrest. Kaya kamo kuno be. Kami targutaon ng inyong ano inyong alimpatakan. Doon na bagoy kidnapping nga doon ay warrant of arrest nga gilawatan. O niya ni-acquire ng jurisdiction, napahigayon na gani ang confirmation of charges hearing. Nag-ilis na gani kabugado. Ang inyo bang sige magbalik-balik siyang argumento? Wagi taon. Ako maluoy na lang ko ninyo. Inyo sa nang baruganan, di ko mingon ng mga pulpul mo. Pero, una-una sa inyong tarong, eh.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Dili ko nung sige tunol mga Pilipino dito sa ICC. Sa unta man na, nga, doon na may nabutyag nga warrant of arrest. Unya karon, nagtago-tago si Senador Ronald Bato de la Rosa nga nabutyag nga armed and dangerous. Mama na. Remember, we are a government of laws and not of men. Atay balaod nga gituman. Unya ako laging usbon, ang kana laging ICC nga sukwahi sa gipa tuon ninyo nga argumento dili lagi tao na lahi nga nasod. It is an international court nga nauyunan sa daghang kanasuran pinaagi sa gitawag o Rome Statute nga usas mga miyembro ni ana pagkatukod sa ICC ang nasod sa Pilipinas.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Oy, unsa man dia jurisdiction sa inyo? Ang jurisdiction in town, Goldie. Nasakop nila ba? Sabot ka? Tanawon na imong dictionary dia. Unsa na jurisdiction? Ha? Na sa ilang nasakop nila? Ha? Paita. Sige, sawon mo pasabot, sarado na gyud yung una-una. Pero adi ta mabalaka din hi oy. Manya karon na. epekto niya na adamay siya ni Senator Robin Padilla. Kaya gipadangat naman nilito sa ICC. Ha? Ang labing minus nga akong nakita ni ini nga epekto ni ini mga kabibes, ang ICC, ha? Muhimo og lakang nga posibleng paisplikahon sa dito o di manggaling ipadakop nila si Senator Ruben Padilla.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sa taon na wala jurisdiction ICC not an extension to the PH. Ambot, kanang maong baruganan, waka kasabot, ikaw mo ay wak sabot sa jurisdiction. Ha? Dili ko no extension sa Pilipinas. Nahimo tang miyembro sa ICC bisan tuod og ni-withdraw na ang Pilipinas kay ang ni-withdraw rosad ang katong na priso karon sa The Hague. Ha? Nimando siya sa withdrawal niatong 2018 sa dihang ilang naibawan nga niabot ang mga investigador sa Pilipinas. Paminaw Goldie Maddox, ha? Ikaw naman po ay gitahasan tingali diri namo, ha? Ikaw na po humanatos kakak for sale. Diyan na po ni Goldie Maddox. Ha? Si BBM ko numaoy ni Tunol pag sure diha oy. Doon na may warrant of arrest lagi. Ha? Nga gipadangat sa Interpol pinaagi sa PCTC, Philippine Center for Transnational Crimes. Sige magbalik-balik. Klaro na noon kay mong kamo na sa bag-o nga naa sa kininiang ilang mga troll farm. Kay nawa na tong uban, kamo na sad kay laliman ka kada istorya na to dili tubag dayon. Dili man na mo natural nga kanada ang gibuhat sa tong mga kabibes diri nga mga solid listeners.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Pero sige lang kay gusto mo nila nga mauni. Ato na sa silang pauyunan mga kabibes pero karon atong paabuton kung unsa gid ang lakang sa ICC kalabot sa gibuhat ni Senador Robin Padilla. Ha? Matod pa ni kabibes sa Kuya Press, Kuya Broly Marinduque, kaning mga DDS nga sige ingon nga gikidnap si Digong maunang mga tao nga mga naisaltik. Di dyan kasabot explikaran mga close-minded. Mga saltik dahi kuya bro. So, David Tau, iman ang giingon na ni-acquire og jurisdiction ang ICC, dislak sabot niya na. Sige lang kuya, kay bawa ko mga kuan mong guni, mga troll farm. Kanis Goldie Maddox, siguro kuan eh. Tanaw na kung gitanaw na kung iyang profile. Mapo na inaabot silang troll farm down. But okay lang. Kay wa kitay lipod-lipod din sa pag kinini ang pag mugna og opinyon og komentaryo. Unya, ha? Unsa ni? Ngano kuno ni unya kung magawas karong adlaw ang resulta sa Supreme Court regarding sa ICC jurisdiction ipogawas ang resulta pabor sa mga Duterte side? Awa na oy. Paminaw, tungaw, tingaw PH. Wala na, it's smooth in academic kay ni acquire nag jurisdiction ang ICC sa kaso ni kanhi Presidente Duterte. Mabito na nga katong inyong signature campaign nga inyong gusto nga pabalikon si kanhi Presidente Duterte din he. Wa mo gitoy pikto. Because of the fact nga ni acquire nag jurisdiction ubos das kagahom sa ICC si kanhi Presidente Duterte. Bisang pag kapila mo mag asa mo magsagit-sagit. You can never question the jurisdiction anymore kay ni ruled na with finality ang ICC nga ubos sa ilang jurisdiction si kanhi Presidente Duterte. Bisang pag mingon mong gikidnap o functioning pang atong mga local courts that's smooth and academic. Kay ngano mga kabibes? Ni-acquire na mag-jurisdiction ng ICC, maubitaw nga nagpahigayon o daghang husay, ni-abot pa sa confirmation of charges hearing o niya ang confirmation of charges hearing na suta man. Nga doon nag-iigong basihanan nga ipadayon ang husay kalabot sa crimes against humanity o murder batok ni Presidente Rodrigo Roa Duterte og sa iyang mga co-perpetrators nga lakip si Senador Ronald Bato de la Rosa kinsa gihulagway nga armed and dangerous ni NBI Director Melvin Matibag.
5: Arangkada sa kabutan.
6: O niya, speaking of Melvin Matibag, matod pa niya, doon na sila informasyon nga gawas ni Senator Bato de la Rosa, doon na pa'y uban unya nga mga co-perpetrators ni kani Presidente Duterte nga posibleng malutsan sab o warrant o bares o ang deklarasyon sa NBI Director nga dili sila magpanuko, dili sila magduha-duha nga ipatuman ang maong warrant o bares sa mga co-perpetrators ni kani Presidente Rodrigo Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Amon ay makaingon ko, maipit ko sila samot. Ha? In simple terms, ha? Pastila ning mga troll bitaw. Hala. Kalaki lang mo diha. Kay bisan palagi magtuwad-tuwad mo, mag-asa mo musagit, asang bungtura mo musagit. Di malimot. Nga ni acquire nag jurisdiction ang ICC nga to ni kani Presidente Duterte unya ilan ang gibutyag nga wanted nila. Ha? Wanted na sa wanted list sa ICC. Si Senador Ronald Bato de la Rosa nga kon o galing og naa ni ron ni kagawas ni sa nasod si Senator de la Rosa, mahimo siyang dakpon sa mga tinugyanan sa Interpol, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Akong amigo Pung Paniya, mas sayon dakpon kabibes tonton og tuas gawas nasod si Senator de la Rosa. Mahimong din sa Pilipinas kay daghan siya mga kaila, mahimong kataguan niya. Ha? Kay tama siya, network din sa Pilipinas. Ha? Shout out sa mga DDS troll pa, mahurot na lang na ila kwarta sweldo niyo dili na mabalik inyo tatay nga karton sa Pilipinas, matod pa ni Kuya Presley Marinduque. Sakto gyud ka kuya. Ha? Taon bitaw, saon mao po na ilang na kabot, ha? Wa gitay, ha? Ingon ni ana ragin na ilang na kabot taon. Nga maluoy na lang taba. Nga. Baka vibes bitaw ba? Ato ning i-recap ang atong isgutan. Ha? Karong adlaw, gipaabot ang showdown sa Senado niya. Apasumpay ni ana. May kalabutan gihapon sa nahitabo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kay ni iskapo siya samtang gihatagan og protective custody sa kininiang Senado taliwala sa iyang warrant o bares gikan sa ICC. Unya, like ipikto kay naabot na sad sa ICC ang gibuhat nga pagtabang kaniya ni Senador Ruben Padilla. So ato ng atgan kung unsa ang mamahimong development ni ana. Ang mahimong kalambuan ni ana kuno galing mo patuman basad og lakang ang ICC ngadto ni Senador Ruben Padilla. Mga ka-vibes, bisan ko nasagko sa tong takta sa panag-uban dinhi sa Arangkada sa Buntag. Sangaan sa among station manager nga si DJ Langga Nida Benyantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung ka-vibes si Tonton Alcosantugop nga magaingon hinaut paunta nga Dios nga labaw nga makagagahom sa tanan magagiya ug magabuli kanato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, hangtod ugma. Ka-vibes, mao na ni.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Nak?
1: Daghang panguna-una.
0: Daghang pangutana.
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka.
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dini maguol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

0: Diba, grabe, mas nindot ka yung buntag, mas beautiful in yung Monday morning, especially ngayong nadungog ka ron ang pagkanindot sa tingog sa yung pinakagwapa nga ati, bae. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-vibes! Today is Monday, bagong sugod sa simana, bagong adlaw na pod. Kisa man gay nagmug na aning Lunes, oy nga, murag basta Lunes, murag maguulmang yud ta. Diba mga ka-vibes, last Friday, excited pa kayo tanga, ah yes, weekend na, hala, makapahulay na, di na kinahalan mo sa'yo og mata, walay alarm clock nga angay sundon, kay okay na gid kayo og dugay mo mata, pero ay Ginoo ko, ang ato ang rest days mga ka-vibes, usa ka piyungan ragyon. No, it's a Monday na po mga ka-vibes, but anyway, again, angay tamog pasalamat ha, kay it's a beautiful Monday, bagong adlaw, bagong sugod sa semana, magpasalamat ta sa Ginoo kay gipukaw gihapon ta karon oy. Diba? Welcome, welcome, welcome sa atong programa matag Lunes, ang tud biyernes mga ka-vibes, ang programa kung diin ang inyuhang malinawon nga kabuntagon ato ang himuan og kagubot. Wala lain pa mga ka-vibes, welcome sa programang Kalandraka. And if natingala mo nga, anong ikaw raman ati Bay, asa man tong dako o taas o gabaskog ni mga kuyong? Biyaan na po ko niya sa kanal mga ka-vibes. Iniwan niyo po ako sa kanal ngayon. Bitaw, oy, naay prior commitment si DJ Kim Yat mo. O nga, wala siya today. Pero tomorrow, ato siyang makauban mga ka-vibes. Dili mo mag-all. Okay? DJ Kim Yat, kung nakikinig ka man ngayon, sana ay maganda ang araw mo. Yes, mga ka-vibes, ha? Ako yung makauban karon is me, the one and the only, ang babaeng zavaan, pero hitsaraan. Huwag na ilain pa akin si Ate Bay, mga ka-boy! So today is May 25, 2026, adlawng Lunes. Basta yung anong bitaw, basta magkadool na gali ang aka ng 30, magkadool na gali ang 15. Ang vibe ni Ate Bay kay grabe ka fresh, pink-pink lang ang aping namura o gisag pa o tulo ka buok, vavae. Diba? Kumangutana muna ako mga ka-vibes. Ate Bay, kamusta man yung mga adlawong Lunes, Ate Bay? Okay kayo mga ka-vibes, no? Basta bitaw o gikan taga rest day. Medyo makabawi-bawi kita sa tong pahulay. Maugin na giingon nga rest day kay angay gyutang magpahulay. No, ang uban dira, bisag rest day, digid mo pahulay. Ay, Ate Bay, ako dili jud ko motuog pahulay, Ate Bay. Ang ako adyong gusto, Ate Bay, kay kanang maglaag-laag ko, Ate Bay. Nga human kay magkiat-kiat kog mayo muna, igadlawong Lunes. Nagunsa man, nagluya. Di mamayin kumuto ng ba-baoy. Wala siya mga ka-vibes. Basta rest days gani, no. Inyo dyan ang bawion, yung pahulay. Dapat matulog yun mo. O niya dapat mapahuway. Dapat di mo magsigiglaag. Pero I think if mauna inyo ang coping mechanism kay Ate Bay, bag uramang gibuwagan. O niya pagkahuman kay Murag, kinahalan siya kong mulaag kay para maka-move on ako. Ay, sige, go. Bahala ka dira. Basta kay ang laagas tumanggit ka ayo. Basta kay naakay kwarta dira. Waragin na siya yung problema mga ka-vibes. Nahapit na bud ang sweldo mga ka-vibes for sure. Sa ato ang mga ka-vibes nga naminaw dira karon, nagatama pa dulong pa silang trabahoan. Bag-o pa nagmata kay dugay pa ang oras silang duty. Eh, sana all. O pakpak para sa inyo ha, pakpak. No, o para sa itong mga ka-vibes nga bag-o lang naabot silang trabahoan. No, for sure, bisan pa man o padulong ang sweldo. Ato yung gihuna-huna kay maigo pa baka ni ang ako ang sweldo karon. Okay, ragi na mga ka-vibes. Akong ginahuna ragi permente sa bisan pa man uga. Gamay na lang ang masubra sa ato ang sweldo. Kaya habit tama gid ang sweldo. Bila na lang mga kaadlaw, no. Ang importante gid mga ka-vibes kay naatay kuwarta para ibayad sa ato ang mga utang. Oo. And of course, napo tay para sa ato ang kaugalingon. Bisag unsa pa na kagamay ang ato ang mabilin para sa atong kaugalingon. Importante gyud ha kay ni mga ka-vibes nga deserve gyud ninyo nga i-treat inyo ang kaugalingon. So bisag unsa ka simple nga pagkaon, palitan ba niyo yung kaugalingon og simple kaayo nga mga butang, makeup pa ron, skincare, bag, naguba na ba imong sapatos, mapalit ba kag bag-ong sapatos, you know, kaning mga gagmay nga butang, di kinahanglan mahal. Ang importante hatagan og gahinan nimo og oras kalabas o gamay nga pahalipay ang imuhang kaugalingon. Mauna siya mga ka-vibes. Oo. Ate Bay, nagwali na ka. Ah, sorry po. As a breadwinner myself, mogi na ako sa akong mga realization, no? Basta bitag, hapit na yun ang ting swildo. Usag yun sa pinaka-importante nga itong unahunaon. Aside sa, igo pa ba ako ang budget? Short ba ako ang budget? At itong unahunaon nga, deserve po na to kita mismo. Nga naling kamot o panarbaho, nga malipay at agad ba itong palipay ato ang kaugalingon. Ito ang oras, alas 9.33 na gud sa kabuntagon. And bisan man og ako ra usa, wala tay guest, wala si DJ Kim Yat. Kay again, gusto ko kagubot, di ko gusto kalinaw. Gusto ko makiglalis ninyo mga ka-vibes. Ay bitaw karo adlawa adlong Lunas mga ka-vibes, natay pagasturyaan. And of course, sa ato ang mga suking tigpaminaw dira sa mga nagtanaw sa ato ang live. Kung naamoy masulti, naamoy matubag sa ato ang pagasturyaan karong adlawa, feel free to message, no? Pwede kayo mo text or mutawag sa ato ang linya 0995-472-0802. Mudawat kong caller mga ka-vibes, ha? Kung ganahan mo nga makiglalis na ko or ganahan mo share sa inyo ang tubag para sa ato ang pangutana karong adlawa. Pwede kayo mumutawag. Pwede po kayo mumu-comment mga ka-vibes. Sa ato ang Facebook Live, i-search lang 93.1 FM Radio Cebu. Okay. Andam na ba ang tanan sa mga nangutaas, sa mga nag-atang dira? Ay, before anything else, shout out ay sa ato ang mga viewers sa ato ang live. Good morning, DJ from Santa Rita. Happy Fiesta! Uy, sana all! No, basta mayo mga ka-vibes, agad siya kay fiesta, no, nga mga hitabo, sana all good ang mga unli lechon, unli crispy ang panit, unli pud ang sakit sa tangkugwa. Oo. Mauna, pahinahinay lang mga ka-vibes, ilitungon kay daghan o lechon, daghan pud ang kaunon. Oo. Dapat eat moderately lang gihapon. Oh, shout out di ay ni ka-vibes sanya. Good morning. And sa tanan na to mga viewers and suking tigpaminaw to mga ka-vibes nga naminaw karon. Ako nang hinaot nga naamo nga nakamata mo nga nindot ang inyong morning, especially nga naminaw mo sa ako ang tingog karon. Bata mga ka-vibes ang ato ang LL karong adlaw. Alright, sa ato ang mga estudyante o sa ato ang mga ginikanan nga naminaw karon. And even if wala na mo nag-skwila, nagtrabaho na mo, pero naamoy matubag, ani ato ang pangutana karon, pwede kayo mumuambit ha mga ka-vibes. Ang ato ang pangutana karon mga ka-vibes, sa kurso sa kolehiyo, unsa may angay sundon, ang gusto sa estudyante o ang gusto sa ginikanan? Again ha, ito ang pagabalikon mga ka-vibes sa mga naminaw karon o sa natanaw sa ato ang live. Ang ato ang pangutana karong buntaga, sa kurso sa kolehiyo, unsa may angay sundon, ang gusto sa estudyante o ang gusto sa ginikanan? Diba, kani siya, umuupo niya ang usa sa mga... Not really, usay uso. No? Pero very timely kaayo siya nga discussion mga ka-vibes. Kay, daghan kaayo nga, wow, sana masaya kayo sa buhay niyo. Diba? Matagdili na mo matukana yung gibuhat ako dira karon. Eh, ikaw na yung camera dira. Patanawa sila nga, nagkit-kit mo na yung ipang-kit-kit dira. Sometimes si Ate Bay, nag-yaw-yaw, ginahawas. Mga walay batasan. Mga ka-vibes, walay buot akong mga kauban diri. Ako ra gani usa, habit na mauga akong laway tungod kay bugnaw kaayo diri, naningkamot patagyaw-yaw diri, huna-huna pata sa atong topic. Ang tulog ka buog na akong mga kauban diri, wala jay mapuangod! Nagkaon, nagatubang nako, wow, mo natukan, ha? Wow mo natukan, wow mo pantulak, dira! Kalagot! Naway mga ingon-ana nga mga kauban, sige lang, kaya mag-gaba-gabaan raman na sila, o gaba-gabaan ragyod na sila. Wala siya mga ka-vibes ha, ito ang pangutana karong adlawa. Kung kamo pabuton, kung mukha mo kurso sa kolehiyo? Sa kagutom ni mga ka-vibes, wala ko nila baka mga tridor. Sa kurso sa kolehiyo, unsa may angay sundon, ang gusto sa estudyante o ang gusto sa ginikanan? Oh. Sabihaan ko ni Dere. Biyaan ko ni dire. O saman, Miss Nada, ako na minaw ka karoon. Gisugo ko nila, oh, mga bad influence, oh. Og ako gali dire, matanggal sa trabahoan. Damay-damay tangtanan, ha. Upatakabok mga wala, ha. Iyakong damay-damay yun, ha. Bili lang ko paliho kung naamoy mga buot o kaluoy sa mga mas nanginahanglan. Binli ang mga nanginahanglan o ipanggutom. Bitaw, oy! Sa daghan lang ko kainin nga ako ang mga ka-vibes because especially if ang inyong ginikanan ang mo'y magbayad sa inyong tuition most of the time, and correct me if I'm wrong mga ka-vibes, but most of the time ang ginikanan gud ang naay giingon nila nga say, no? Mo'y naay say sa kung unsay kuhaon nga kurso sa ilahang anak. Diba? Tell me, mga ginikanan, mommy and daddy, di ra nga naminaw karon, diba? That's true. Because I feel like, sa mga ginikanan po, not that I'm, you know, being against them, pero sa ato mga ginikanan, for sure, ang ila pong ginahuna kay, kaninga kurso, nak, mas practical man eh. Kaninga kurso, nak, mas dali man ka matrabaho, makatrabaho. Or what if, ang inyuhang pamilya, mga, kan, pamilya og doktor, diba? Or pamilya og abogado? No, syempre, ang gusto sa ginikanan ay para straight atong line-up. Drama na mag-basketball, straight ang line-up. Diba? Kung ang inyohang pamilya, kaya tawagan niyo. Kung inyong pamilya, pamilya og abogado, pamilya og doktor, pamilya og nurses, pamilya og chef, diba? Muna ilang gusto sa imuha, sundan ni na kani ang kurso nga kuhaa kay para sa amuha, imong mga ante, imong mga uncle, imong ate, imong kuya. Kaya nagmalampuson man ani nga kurso. And for sure, ikaw pod mismo, magmalampuson pod ka kung kani nga kurso ang imuhang kuhaon. Diba? Pero naapoy mga estudyante nga para sa ilaha, mas nindot o mas makauyon, no? O mas maganahan bayud sila mo skwela o musulod silang tunghaan kung sila mismo ang magbuot sa kurso nga ilahang kuhaon. Diba ako mismo, and I'm glad and I'm blessed and I'm very, very grateful. Charot, English are ka, tibi. Ay, morning, pabaya, ha? Mga ka-vibes, anagin na, basta ganig Lunes, brog, laum-laum pag yun niya ako ang bulsa sa ako mga English. Nakay mga balik 500 diri nga English. Mababagka Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, magagamay na ako ang English hangtod sa di na magkadimao akong ipang storya. Mauna gud na siya, mga ka-vibes. Pero bitaw, diba, you guys can agree, especially sa itong mga estudyante nga naminaw karon, na apoy uban niya, sila yun ang ganahan niya. Ako ma passionate kayo ko sa ako ang maayo kayo ko og arts or maayo kayo mo design, why not, mupurso ko og fashion designing. Diba? Pero naiubag ka mo, ana nga, unsa ba trabaho yung makuha, ana? Dali ka makuha trabaho, ana? Unsa man, dali na ka makuha, ana? Dali ka makabawi, ana? Makakwarta ka dayon, ana? Diba? Kaya for sure sa ato mga ginikanan, ang ila yung ginahuna is practicality, no? At the same time, ilang ginahuna kay ako man ang mubayad, I think I feel I have the right to decide for you. Not that I'm speaking in all of the parents listening out there, no? Pero most of the time, ingon anak yun ang huna-huna. Van, ano si Yansky, pag sure ba? Yes, nag-sure kayo ko. Sure pa kayo ko sa imuhang profile picture nga na green ang background. Diba, yun ana siya mga ka-vibes, no? Especially sa mga naminaw karon. Kung kamo ha, katong mga senior high school graduate nga naminaw karon. And if yun mo yung mga anak nga, bago lang nag-graduate og senior high, usag yun sa mga... dili siya problema, pero ang hunahunaon gyud mo, take time gyud o gahunahunaon is unsa man nga kurso ang akong kuhaon, or if ako ang ginikanan, unsa may kurso nga nindot para sa ako ang anak. Ano, ang ato ang mga ginikanan, maingon gyud na nga kanilang ang kuhaan na kay kung mag-nursing ka, pareha kasi imong kuya nag-nursing and then awa imo ang kuya karon. Kaya nga nagmalampuson sa iyahang pag-skwela, karon nakagraduate na, nakapasar og licensure examination, karon nindot na iyahang trabaho, di ba? Pero apoy uban nga makaingon gyud ang mga estudyante nga ako ang magbuot ma, no? Ako ang magbuot kay ako man ang muskwela. Ako man ang mag-answer sa mga exam. Ako man ang magpasa. Ako ang mga projects. Ako man maghimo sa thesis. No? Og dili ko ganaan sa kurso nga ako ang kuhaon. Basig wala ko'y gana muskwila na noon. Ang ending basig huwag mahagbong na noon ko. Diba na may mga ingon ana na yung mga daghan instances. And if you'd ask me, ako, bulahan kaayo ko and blessed kaayo ko, nga gihatagan gyud ko og oportunidad sa akong mga ginikanan, nga ako mismo ang mopili sa kurso nga ako ang kuhaon. No, and of course, I've been very vocal about it, nga usay gyud sa mga rason nga nung nagkuha ko og Bachelor of Arts in Communication is because sa una pa lang, kadungon na dyan ko ni DJ Kimyat, no, sa radyo as a DJ. So, ano dyan ko nga, ay, murag betin ako yung aning trabaho. Gusto ko madunggan ko sa radyo. Gusto ko magsaba-saba ko sa radyo. Gusto ko ang pagkabasa sa ako ang baba mapaminawan sa mga tao sa buntag udto hapon. Mauna siya nga nag-communication ko. And kabalo ba mo mga ka-vibes nga, naka-decide ko mag-communication 5 days before ko nagpa-enroll. Kay ang gusto gyud sa ako ang mamagpapa is mag-education ko, di ba? Kaya most of the time, ang education gyud ang usa sa first option sa mga estudyante and sa ato ang mga ginikanan, because di ba, kaysa may dili ganahan may imong magtutudlo, kaysa may dili ganahan may imong professor, kaysa may dili ganahan may imong teacher, di ba? Pero ako kay naana jud ko nga marang sa ako ang pagkatabian, sa ako pagkabulala o pa diri, sa ako pagkabasag ba charot lang. Naana ko nga, I think gusto ko mag-communication. And again, blessed kaayo ko and mapasalamaton kaayo ko sa akong mga ginikanan nga gihatagan ko nila ingon ana, no, nga dako kaayo siya actually nga kuan opportunity and a privilege for me to decide for my own. And I'm sure dili tanan na ay mahatagan ingon ana nga privilege. Oy, basta mauna na siya. Dahil sa inyong babaray cover. Diba, dili man tanan na yung anang privilege nga makapili sa ilang kurso nga gustong kuhaon, right? Pero again, ako, look at me now, and look at me now, ang ganda-ganda ko. Charot. Diba? Look at me now, no? And I'm very, very happy nga na ako dali sa radyo karon. And that is because gatagan kong chance ako mga ginikanan nga mupili sa kurso nga ako ang gusto. Mga siya mga ka-vibes, again, if naamoy masulti, ma-comment sa ato ang pangutana karong adlawa nga kung sa kursong kolehiyo, kisa may angay masunod, ang gusto ba sa estudyante o ang gusto sa ginikanan, pwede kayo mag-comment sa ato ang live, i-search lang 93.1 FM Radio Cebu. Pwede po kayo mag-text or mag-tawag sa ato ang linya 0995-472-0802. Sa ato ang pagbalik mga ka-vibes, ato ang nga pag-astoryaan pa, no, ang ato ang tubag o opinion sa pangutana. Dari lang gihapon sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ka-Vibes! Ka-Vibes!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mauna ni! Ka-Vibes!

0: back to back to back to back, mga ka-vibes. Welcome back sa programang Kalandraka. Nag-comment rin nga ana siya giga ni Rex Anthony agad. Ana siya, mas maayo ko no nga sundon ang gusto sa estudyante. Diba? Kaya again, matod pa niya, maumang kono ang magbuot, maumang kono ang muskwila, maumang kono ang mo-take og 4 years, no? Para sa maong kurso. So, mas maayo nga paminawon sa ginikanan ang gusto sa anak. Muna siya mga ka-vibes, again, ako mismo, makasabot ko, now that I'm 29 years, mo 29 na dyan ko mga ka-vibes, tigulang na kayo ko, no? Pero sa una ka to, nag-decide ko, sa kurso nga ako ang piliyon, wala po ko nagpasagad lang sa ako ang gusto, no? Ako po gi-consult, ako po gi-pangutan na akong mga ginikanan nga, unsa mag feeling ninyo mas maayo. Kaya of course, at the very young age of, 16, di ba? Well, for sure, wala pa ako kabalo ato. Usay angay para sa ako, ano? Pero, maugi na, importante nga ang ginikanan o ang estudyante nga mao mismo ang uskwila, magkasinawot mag-meet halfway. Mamanagin, meet halfway. Diba kung sabay pasabutan ng meet halfway at ibay, mag-abot mo tunga-tunga ba? Tunga-tunga sa dalan. Siya maka-vibes, meet halfway. So, syempre, ang ginikanan, muhatag yun na, mugiya yun na, no, sa ilang mga anak, muhatag o advice, anak, junakis ko, na napakaganda at napakagwapo. Oo, para sa ako, mas maayo siguro nga, imuhang kuhaon nga kurso kay kani, or baka kay kani. Basing gusto ka mag-nursing na lang, anak, kay ang imuhang kuya o ate, nag-nursing man, eventually, they're able to, you know, kanang, be successful man tungod sa ilahang gikuha nga kurso, even if, di ba, namang kay uban mga ka-vibes nga, bisan og napugos, namay uban yun nga, mapugos lang yun, no? Namang kay may unana nga, uban nga, bisan og sila gusto nga, mao ilang kuhaon nga kurso, mao nalay kuhaon because mo may gusto sa ginikanan, or baka mao nalay available, no? Hot done sila ba? Napuno na ba ang kuan, ang mga estudyante, ang block, ani nga, ang kaninga kurso, or nag- take bag scholarship, nag-apply bag scholarship, and then mauna lang ang gi-offer or mao ang gi-offer sa scholarship nga may kuhaon nga kurso. There's a lot of reason nga nung ang ubang estudyante, bisan nga dili mao ilang gipili nga kurso, mao ilang skwilahan or mao ilang i-enroll, no? Once magsugod na ang school year. And napoy uban nga, bisan nga initially, no, dili ilahang option, dili ilahang decision nga kani ilang kuhaon nga kurso, eventually mas nalingaw sila na na-find nila na bantahan, ilahang na discover nga ay murag lingaw man lagi dai nga kurso, ay hindi pa lagi nga kurso, sige sakto gid ito ako mga ginikanan nga mao ni akong kuhaon nga kurso, di ba? Pero napoy uban nga they're very passionate with their craft. Say for example, fashion designing, communication. For once, I'm pretty sure dili kayo daghan ang nipili, no? O ingon ani nga mga kurso, because again, truth be told, and let's face the reality, na at the end of the day, usa sa mga rason, no? Usa dili maulang, pero usa sa mga rason nga nung nag-skwila tag college is because naatay gusto nga trabaho nga ato ang matrabahoan, puhon-puhon ug makagraduate na ta, di ba? Muna siya mga ka-vibes nga, usag yun, it's one of the, para sa ako aha, as a what? No? Ug usa ka ka-estudyante, usa sa mga critical nga desisyon nga angay ni mong huna-hunaon ug angay ni mong hatagan og oras og panahon para maguna-huna og tarong kay ang kurso nga imong kuhaon sa college mga ka-vibes. Napod ko'y kaila nga ang uban sa ilaha, dili mo ay gusto sa ilang mga ginikanan, but then again, because their parents were very much willing nga maminaw og sundon ang gusto sa ilang mga anak, nakapadayon gyud og pag-eskwela ilang mga anak sa kurso nga mao'y gipili sa mga estudyante. No, I think magmatter pod na mga ka-vibes. Usa pod sa mga rason nganong para sa ako aha, and please correct me if I'm wrong, this is based on my personal experience. Kaya again, ako ang gi-eskwelaan nga kurso, ako amang choice, ako amang option. Nindot kaayo kung ang imong eskwelaan mao imong gusto nga kurso, kaya ang imong bitong gana para mo eskwela, mo adto sa eskwelahan, mo apil og mga projects, extracurricular activities, mga you go what's beyond and what is not just ask of you ba. No? You go above and beyond ba because mo imong gusto. No, ganahan ka mo excel ani because mo man akong ganahan, passion man nina ko. Ganahan man ko fashion designing, gusto man ko nga mag-design-design og mga sanina. So ako adyong buhatoy lang tanan para ma-prove po na ako sa akong mga ginikanan nga sakto ang ilang desisyon nga suportaan ko nga mao ako ang pilion nga kurso. Diba? Pero na again, apoy ubay niya ilang sundon ang gusto sa ilang mga ginikanan, and there's nothing wrong about it, mga ka-vibes. Whether it is your choice or it is your parents' choice, I think ang importante yun ani mga ka-vibes, ato ang mindset gaming ra gyud na siya mga ka-vibes. Nga, ato ang unahunaon, wala ko ng gaslight ha, wala yung ubang nga term nga, ay sa TV, ng gaslight man na siya, okay, para makonsensya mi nga, dapat ingon-ani. No, dili siya mga ka-vibes, pero mindset gaming na siya, nga, dili tanan, and we have to face this reality, dili tanan yung mga kabatanunan na gihatagan nag-oportunidad na ay enough privilege para makapadayon silang pag-skwila o maka-college, diba? Dili tanan na ingon-ana nga chance. Dili tanan ingon-ana kaswerte sa imuha. Ako mismo, pag-start na ko college mga ka-vibes, not that I'm comparing, pero lahi ra gyud ang ako ang pag-skwila o sa akong mga kauban. Especially nga sila, gikan sila o pamilya nga hayahay ang kinabuhi. Sa unang panahon, makahinumdom ko, nag-start ko college, ako ang cellphone. Kipad ra gyud in tawon mga ka-vibes. No, niya ako ang mga kauban sa klase, mga touchscreen ang cellphone. What is sana all? Nakahinumdom ko, kani siya ha, core memory, good kayo na ako siya. For sure, na ako yung mga kauban, dira, classmate na ako sa una pag-college, yung makahinumdom ani. Sa una, English to na mo nga class. And then, gipangutan namin ato, what is preposition? But something, preposition ba, any koan, preposition or noun, something unana. And syempre ako mismo, kay, sa unang panahon, kay naning mangyuta, no? Sa unang panahon, rati, baby! Sa unang panahon, naning mangyuta, pagpangutan na, kinakita ko sa kong mga kauban, nagtagsa-tagsa sila ko sa lang cellphone. Nag-chrome, nag-search sila sa internet, what is noun, what is pronoun? What is preposition? Yung mga ingon-ana ba? Na ako mismo, wasa man ako ma-search sa keypad? Wasa may gamit sa keypad? Yan ang ako ang magamit. Anak, text-text naman o tawag-tawag. So, lahi na yun. And again, kana siya, dili tanan na ay ingon-ana, kanindot nga privilege para makapadayon silang pag-skwila, makatungtungog college, and then makaskwila sa kurso nga ilang gusto o baka gusto sa ilahang mga ginikanan. So, mga ginag, importante mga ka-vibes, dili, wala yung taon tanang, kung anday, wala tanang nagluwa diri o kwarta mga ka-vibes, no? Pasintabi sa mga kumakain. Diba? Ang kwarta, gihaguan na siya mga ka-vibes. Every peso nga ato ang igahin para sa ato ang pag-skwila, may it be sa tuition, sa libro, sa uniform, sa amutan, ang mga ka-vibes, no? Gihaguan na, whether ikaw ang nagpaskwila sa imong kaugalingon o ang imong ginikanan ang nagpaskwila para makahuman ka and malakainindot nga future sa umaabot nga panahon. So, mo na siya mga ka-vibes. Hopefully, for sure, ang uban dira, bago lang nag-graduate og senior high, ang uban kay nagplano nga mo shift og lain nga kurso. And regardless of whatever ang imuhang gusto nga buhaton sa college, unsa nga kurso imuhang kuhaon, ako mag-ampo mga ka-vibes. No? Ako, I'm really praying for everyone nga mag-skwila og college, nga hinaot unta, dili ninyo sayangan ang kurso, ang oportunidad nga naamuana nga stage sa inyong life mga ka-vibes nga makapadayon sa inyong pag-skwila. And hopefully puhon-puhon o kamo makagraduate na atong huna-hunaon po ang sakripisyo sa atong mga ginikanan o sakripisyo na to kung kita mismo ang kung dili man gali kita ang nagbayad sa tuition kaya naatay scholarship pero kita mismo nagtrabaho para sa atong allowance, para sa atong bound, para sa mga amutan sa school, no? Dili lalim mga ka-vibes. Ang inuna-ani ang pag-budget pa lang mismo, ang pag-una-huna pa lang kung pila na lang ang mabili na ako kaya kadali na lang kutob ako ang kwarta. So hopefully mga ka-vibes, sa mga naminaw karon sa itong mga ginikanan o mga estudyante, ako nang hinaot, no, nga kamo mismo maka-decide sa inyong kurso nga kuhaon and kung unsa man gali ang inyong mapilian, hopefully, dili niyo sayangan ng opportunity and mag-prosper mo, excel gyud mo anang iyong gipili nga kurso o field. Oras na to mga ka-vibes. Alas 9.58 na yun sa kabuntagon. No, I have to say goodbye. Ako ang pagkatabian na aragyod na kahumanan mga ka-vibes. Sa ito mga kabayos nga naminaw karon. Hello ni Inday Sam, kung nagtanaw sa ato ang live ni Azaira Quinn. Sa ako ang inahan, Jocelyn Balnag, nga tanaw sa ako ang live. Thank you so much sa ako ang inahan, Idangski. Sa ako ang mama nga, maugay naghatag sa akong opportunity and very supportive. Even up until now, nga 29 anyos na ako. No, grabe yun ang pagka-supportive sa ako ang inahan sa tanan akong pagabuhaton. And muna usa sa mga pinaka-importante mga ka-vibes, ang support system nimo sa kung unsa ang imuhang gustong buhaton sa kinabuhi. And there you have it. Thank you so much mga ka-vibes sa pag-uban na ako karong adlaw. Tomorrow, dili mag-uol kay naan ako'y kauban sa akong pagkasabaan. Duha na mi kabuok ang magsaba-saba sa inyong mga radyo. Oo, naan ako'y kauban para sa amo ang Nagibingaway akong LL mga ka-vibes. Kapila nakaadlaw nga wala minag LL. So, unya, iguman akong trabaho, manghunat yung kog maayo. Kay para ikaugma, kalkag yun ang buhok ni DJ Kimi at napagay mabilin sa iyang buhok ugma kaysa amo ang LL naman lang yun. Lagi salamat sa mga niuban na kong karong adlawa. Tomorrow na po mga ka-vibes para sa programang Kalandrakas. Kinalang gihapon yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Ka-vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-vibes. Mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-vibes. Mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Ani ana ato mga nag-unang balita karong mga taknaa alang sa FM Radio News Break. Tulo ka posibleng lugar nga gitaguan ni Senador Bato de la Rosa gibantayan si NBI. Nagpadala na og tracking teams ang National Bureau of Investigation kon NBI aron tutukan ang tulo ka posibleng lugar nga giingong gitaguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini kalabot sa ipatuman unta nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC. Matud pa ni NBI Director Melvin Matibag, padayon ang operasyon uban sa tabang sa nagkadaiyang intelligence network o gubang ahensya sa pagpatuman sa balaod aron masigurado ang tukmang impormasyon o lokasyon. Giklaro sa NBI nga wala pa'y klaro nga petsa kung kanus-a magtigayon ang pagsikop sa senador. Apan, padayon ang ilang pagmonitor o pagvalidate sa mga report nga nadawat. Gibutyag usab nga tulo ka lugar ang gibantayan karon samtang nangayo sila og dugang pangtabang sa ubang individual o ahensya aron mapalapdan ang intelligence operations o mapaspasan ang pag-verify sa impormasyon. Og maukad to mga ka-vibes ang mga nag-unang balita karong taknaa. Kini si Juvie Balneg. Maayong buntag, ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes, ani ana atong nag-unang balita karong mga taknaa alang sa FM Radio News Break. Visayas ipaubo sa yellow alert unyang hapon hangtod sa gabi kini tungod sa nipis nga power reserve og taas nga demand sa kuryente. Base sa pinakabagong monitoring, miabot sa 2,664 ka megawatts ang available capacity samtang 2,483 ka megawatts usab ang gilaumang peak demand sa rehiyon. Kini nagpasabot nga ang yellow alert dili pa or adunay brown out apan nagtimaan kini nga manipis na ang reserba sa kuryente. Og sensitibo na ang balanse sa supply og demand. Kung mosamot ang kakulangan og moabot sa critical nga level, mahimo kining musaka sa red alert status nga posibleng magresulta sa rotational brownouts. Gipahimangnoan usab ang publiko nga magtipid sa paggamit sa kuryente pinaagi sa pagpatay sa appliances nga dili gamiton og paglikay sa paggamit sa daghang kuryente sa peak hours. Ug maukad to mga ka-vibes ang mga nag-unang balita karong taknaa. Musunod na ang programa ang sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket. Kini si Juvie Balneg. Maayong buntag ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:08 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: Nagkadugay, nagkatanlas, nagkahype, nagkalanog-lanog, nagkapaka-paka, nagkabunal-bunal, nagkasipa mo tanan diha siyo. Programa ka vibe sa Zanzan to of course, basta Lunes gani. Wa nai line, our vibe mix DJs. DJ Tatsuki O2, live on the mix. Back to back with DJ Ariel Arellano. And of course, front to front with me, DJ Sprocket Gunato, mga kabahay. Uncertified.
1: Love me on.

0917-597-0802. Akong Osbond 0995-472-0802. Mayong oto sa mataga Minglanilla, mayong oto. Mayong oto sa akang lolo. Kasi to?

Rock Vibes. Alas 11:31 na. Ako muna minaw lang yapa sa programa ka Vibes. Sa auto sa 93.1. Your favorite music FM radio ka Vibes. Maon ani. Maayong odto ninyong tanan diha sa tanan na minaw diha karon. Sa taga Santa Rita Puro Camotes, maayong odto. Onya syempre si DJ Jerome. Diha sa may San Francisco. Maayong odto, maayong odto ni Vinji Makaday. Sa mga taga Naga, maayong odto. Hello ni Gian, maayong odto ni Gian. DJ Tatsuki Oto, mga ka-vibes. And maayong odto po sa tanaman ni tanaw sa atong live si Christian de los Santos. Diyan sa may sitio si Pai, Barangay Mambaling. Tapos si Raymond Fogado, Lahoy, Lahoy. O siyempre ang... Oo, si Althea.

May pagpaminaw diyan ni Piskal. Oga, may pagpaminaw sa mga taga Hanjin. Nila ni Nilo, ni Sunny, Janine, Daniel, or Daniel. Jeffrey Mananap. Og sa guard, og sa uban pang naminaw. Og siyempre naminaw po niya si Road Runner. Rango og uban pang naminaw sa nga taga HPZ. Force Multiplier. Gika na siya ni Piskal. Mayong unto. O kato mga nangutana kung pilay atong ang

Lagmo po, hindi lagi kayo ta. Ha? Hindi lagi kayo. I-message lang ko dyan sa akong Facebook, mga ka-vibes. Ay, pagpaminaw nila ni Fiona og Ethan. Sige, sayo kusog kayong radio ni Lula Dilia. Punal nindot kayong mga tukar dyan sa Kamandagan, Cebu. Oh, siyempre, may ngunto dyan ni Ka-Vibes Arnel. May ngunto dyan, pre, pasyat at Wild Gabiyami Padong South from Arnel. Oh, may ngunto DJ's Bracket Request ko, volume na bodot. Dedi gamo ni Carmen Bohon. May ngunto sa tanong mga lami, oy. DJ Tatsuki Buna.

banakon. Oh, may pagsayo-sayo ni Modia. May pagsayo-sayo ni Modia kanang Mami Tinay, ha? Oh, igo si may stepping Mami Tinay. May pagsayo-sayo ni Aya Sofia Juana Liza Rita Jane Faye. Oh, sa Zian Karin Diria. Diya sa may kot-kot liluan. Ipakyaw na gid ni kanang piskal. May ngatunin ito na diya. May pagsayo-sayo ninyo.

Ang kalahuan nga always good na minaw sa inyo ang station. Grabe, wala na yung mo kontra. O, ayaw kontra eh. O, direct good. Gapaka-paka, nagpasad-sad sa kaon tuhon.

Oras, mga ka-fans! Alas 11.50 na! Maayong pagsipa sa radio niya sa may Kisuldanao. Pwerte ko nung kusugan yung silang radio, gikonek silang speaker. Ayong ito ni Rose of Niken, gika ni Eric Giango, or Giango. Mayong ito ninyo. O mayong ito ni Guyan, from watching from Cebu. Asa makarapit sa Cebu, Guyan? May pagpaminaw, shout out sa akong magulang o sa akong bayaw nga maupay pag-abot. Gikan og Barrile. Magulang nako si Mari Cres Entera og sa akong bayaw nga si John Ray Obida nga pinakagwapo. O pinakagwapo sa sitio Banakon kana. Ay pagpaminaw ni tanan ha sa mata kasayaw si Bunga Maingod to. Mga mangyaw family dia. O pare DJ Lambert. O Maingod to ni mo dia.

Maayong pagpamina po di ay yeah, sa may USA, United States of Alaska, Mambaling. May pagpaminaw ninyo tanan niya, ha? O, may pagpaminaw ninyo.

0: Atong oras mga ka-fam, sa alas 11:57 na sa kauntuhon. Ito muna namin lang yapon sa inyo ang paborito ng estasyon sa radio, ang 93.1. Your favorite music FM radio ka-vibes, mauna ni. Alright, ka-vibes, sad sa ito with DJ Tatsky live on the mix. Opo niya, tawad, mapaminawan po nato ang mga manindot o mga bunal nga sunata ni DJ Ariel Arellano. O siyempre, hindi makompleto itong programa mga ka-vibes kung walay greetings, pluggings and everything sa itong Vibe Mix DJs. Kinsay mo una, DJ Tatsky. Oh, birahang gamay, ipatungo sa imong simod mo niya. Oh, sige, hello? Oh, birahang gamay, birahang gamay.
1: Hi!
0: Imo sa o?
1: Birahang man, pre.
0: Ay! May on to, pre.
1: May on to. Greet day ko sa kong mga... two daughters ng mga guwapo, no?
0: Buyang!
1: Mga guwapa, sila siyang Althea Joy and Yam Britney. On sa kong Mother Earth, greet sa day ko sa kong Mother Earth, si Mama Mildz.
0: Kana!
1: O, siyempre, silang mga ka-vibe mix. Oh, ka-vibe mix? Ka-vibe mix na to, no? Silang DJ Amiel, oy, pre! Ika pag pre, murag paldo, magkainig yun.
0: Paldo? Oo, oh, nagpag...
1: Ayan na.
0: Duha ka rin kakahon ng yung... Ay!
1: Oh, siyempre pre, akong mga honey, my love, so sweet pre ako.
0: Kana,
1: o. Oh. Langgana na to, no?
0: Oo, oh, siyempre.
1: Kita ko sa honey, my love, so sweet. Amping da kanonay, no? Rose Ann, kita-kita yung tapuhon. Amping yun, Pirmi.
0: Kana, o. Oh. Maug yun.
1: Dagan, salamat, pre.
0: Hoy, welcome, pre. Onya, DJ Ariel Arellano, ha?
2: Hello, mayong, man. Mayong.
0: Oh, hello, po.
2: Toka vibes.
0: Luya man eh, nakulangan man siguro ni. Napingis man eh.
2: Napingis pre. Emis, puno ang baso, tunga ra may gihatag.
0: Ha?
2: Tunga ra.
0: Mauna, puro po yung ice.
2: Purti yung pingisa. Nagunauna, asang baso.
0: Mauna din ha.
2: Oh, niya, ako na eh, shout out ko na sa may Lal Dea, boy na magtan, sa may Lapu-Lapu City.
0: Aha.
2: Sa Longline. So, di, sa concert pre, kuso kita sa kanpre sa Sitio Lupa. Oh, Kantipla, huh? Cebu City. Dia sa may unang sa trip.
0: Huh?
2: Oh, grabe.
0: Naglanong-lanong ka niya?
2: Ah, grabe. Oh, murag, ang connection pre, murag wifi, tinaw kayo.
0: Ha? Huh?
2: Oh, dito. Di man gana, murag wifi ang katinaw.
0: Oh, oh. Murag, murag na itubig sa Mandawit. Ha?
2: Shout out to ni kwa ni Ma'am Girlie Labaho. Mo na nag-contact na mo diya sa ilang fiesta ni aging kwan, ni aging Sabado.
0: Kana?
2: Oh, grabe. Grabe sa mga party people dito, pre.
0: Oh, as in.
2: Bahala o ka nang gapag, pre.
0: Oh.
2: Ah, grabe, oy.
0: Sabi ano?
2: Pakaingon ka nga, mauna ni.
0: Mauna ni. Daog, daog man ni.
2: Ah, grabe. Apil ako ang baso, re, gapag, pre.
0: Ah, apil yan.
2: Mga sika bibi.
0: Ay! Mauna di, ha?
2: Oh, niya, kanday, oh. Kita-kita karong Mayo 30 diya sa may Sitio Masiwa, Marigundo, Lapu-Lapu City.
0: Aha.
2: Uh-huh. Oh, niya, powered by Look, Lights, and Sounds, and managed by Mami Rasol Disabili and Sir Enrique Disabili. Unya sa mong soundtick, si Kwan, si Glenn Daroy.
0: Glenn Daroy.
2: Oh, niya, kabara ko na si Kwan, pre, DJ Maldita.
0: Kay.
2: Oh, idol ni ni Kwan, DJ Tatsky.
0: Ah, mo ba?
2: Oh, daga salamat ni Kwan ni Boss Dominic Otsia sa nag-contact na po diha sa mga party people. Sa mga ka-vibes sa ito diha. O, dool sa diha sa Marigundon. O, kita-kita diha sa mga kwan, sa mga way uyab o sa mga guwapo o guwapa.
0: Kana.
2: O, katong kwan, pre. I-appel tong nai uyab po yung kay Batin. Sa kayo maglantaw nila sa gawas, no?
0: Mag yun, oo.
2: Nandun nila lang po yan sa son, pre.
0: Ang-ang.
2: Siya, ang kakuya, huwag makainom na. Buparis o klain.
0: Ah, okay na.
2: Ha?
0: Buparis na po sa klain.
2: Ay, nagasalamat mga fans.
0: Alright. Inyong nadunggan ang mga tingog sa itong Vimex DJ, DJ Tusky O2 o si DJ Ariel Arellano. O niya, syempre, hello ni It's Gia, mayong odto. O ni Jing Pakulba. O, nindot mo kayong sound trip. Alright. Sa mga taga Sitio Kanipaan, Barangay Kagagan. O, mga gubala ni family niya, mayong odto niyong tanayin. Shout out ni Ate Gingging. Ay, si Inday Gia ni. Ah, dili day. Sa'yo po, dili mo. Sa mga taga Compostela, Cebu, mayong odto. Og, syempre mga ka-vibes, mo take break sa tano. O niya sa atong pagbalik mga ka-vibes, DJ Ariel Arellano na atong mga paminawan po ng iyang mga sunata. Mana mga ka-vibes, dagan pa kayo mga maninot na sunata, mga greetings o mga pahibalo, mga pahinumdum. Mubalik mo yan, mga station na mo diyan mga ka-vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:02 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio City,
4: Cavite, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio City, Cavite, mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Goodbye!
3: Dili sa siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, the vibes, kasama sa wanan. 5, 4, 3, 2, 1.

our Vibe Mix DJs, mga ka-vibes! Welcome sa itong kaduang oras, kaduang hook na sa programa. Unya may pagsayo-sayo o pag-volume sa radio, Dios may GSH Cherie. Dios may ginsay na now, may

Jerome Bihangan, Rone Pabon, Arnel Cabeles, RR. O gamay pagpaminaw ni Misias John John Ramazong Otong. Ay, pagbaling-baling ninyo ta na na. May pagpaminaw po diyan sa Matagasayaw, si Bunga. Dika ni Benito Lombra and also to Ashley Kate Habutay Gopio. Clean Barley.

Times a las 12:34 na. Ay, pagsayo sa ayaw diyan ni usan ni Lina Restaurant. Diyan sa may lutupan. O, nakiay-kiay ko nung wala og tulog gika ni Yolanda Paradero. O, muna. O niya, good day, this is Bracket. Reklamo amo tapad balay. Kay mo vibrate ilang atop. On sound kay mauna ni. O, sala na ni mo. Nga nung hinay imong speaker. Dapat di lang kay vibrate, dapat na matangtang lansyan sa atop. Adonis Alfarero Labaya, mayong odto ni Muria. Og sa tanang mga nakatune in diya karon, no, mga ka-vibes. Mauna ni DJ Ariel.

0: na to, mga ka-vimes! Alas 12:58 og mauna jud ni. Mauna jud ni, mga ka-vimes! Daghan kayong salamat sa inyo pakiguban ka na mo sulod sa duha ka oras sa programa ka vibes sad sad sa uto nga nanggaw sa ang stepping e digitas Kyoto Digital Alilis. Ha?
1: Back niya.
0: Ah, back. Ah, back wow. Back wow. Back wow. Back. Back to you rin. Alright. Baka mo sa mga nasunod, dagang kayo salamat sa inyo pakikuman ka na mo sulod sa 2 ka oras sa programa ka Vibes sa Sound. Salamat kay DJ Touch Kyoto, DJ Ariel Arellano. Woo, woo, woo! Oh, ano ba? Woo, woo, woo! Salamat kay ninyong duha mga pre, ha, mga show. Ha. O niya, atong 2 ka kahon niya, na po sa man to. Iuli kay Wesod. Oh, alright mga ka Vibes, ato

Inilang sa inyong paboritong istasyonan sa radio, sa dial sa inyong mga radio 93.1, your favorite music FM radio, Cebu! Kabaj mo na ni! FM Radio News Break, kauban si DJ Rico Mambo karong alauna. O siyempre ang programa ang Request 931 para sa doon ay mga gihambin, gibit-bit o gidala-dala nga mga kaligot-got o kabugat sa Dugheim. Manginanglan mo mga mabulawan o pagtambag, pwede niyo ipadangat niya mga ka-vibes. O siyempre

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw, katawa o kalipay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, kabibes, ani ana ang labing ulahing balita karong adlaw, Lunes, Mayo 25 tuig 2026. 66 mil nga undeclared vape products na sakmit sa MCIA kun magtan Cebu International Airport. Nasakmit sa Bureau of Customs of Fort of Cebu ang kapin na 200 ka undeclared signature foods alang sa beef device ang nagkantidad og kapin na 66 mil kapisos gikan sa usa ka South Korean traveler sa Magdan Cebu International Airport nga Mayo 3. Giingong wala gideklara sa pasahero ang mga vape products sa iyang electronic customs baggage declaration form. Napakyas usab ang maong biyahero sa pagpakita sa gikinahanglang permits o clearances alang sa regulated items. Sa pagkakaroon, ipaubos na sa seizure o forfeiture proceedings ang mga nasikop na produkto subay sa customs laws o regulations sa nasod. Laing FM Radio Balita ang inyong mapaminawan o sa gauras gikan karon. Programang Request 931 musunod na. Ini si Rico Mambo ug mayong hapon kabay.

0: At oras mga ka-vibes, launa, 17 na sa kahaponon. Hello! Ay, kumusta ang tanan nato mga ka-vibes? Ining adlaw nga Lunes na usab, no? Oh, paskang dali argus panahon, abim na kong Bernes na po mga ka-vibes. So, yun, indot Bernes per me, no? Abahan muna, kana ang unang adlaw na po ron sa simana mga ka-vibes. Adlawang Lunes o Pizza 25, no? Sige lang, Lunes naman po di ay, pero sunod, sunod adlaw, sweldo na. Oh, nagdangarang na po ang sweldo kay Pizza 25 naman. Pero, basta ang Pizza 25, nga res 28, nga res 26, mga ka-vibes, muna gitawag o kuan, kana ang ting tipid. Oh. Muna iting tawag o kanang ting bitay, mga ka-vibes, no? Hurot-hurot ng sweldo. Hurot na magani mo pa'y pagdawat kung saan nagkarong adlaw, pizza ha. So, muna, umanoban na mga ka-vibes sa maing hapon sa sa magkausa, mayong pagpaminaw sa tanan, mayong pag-sikay-sikay ining adlaw nga Lunes, mga ka-vibes. Kumusta mamong tanan? Kumusta man ang inyong adlaw nga Lunes din hagaroon? O, guys, syempre, inyong magkauban na usap ang inyong mga ubos nga alagan. Did you recommambo niya karong taod-taod si Miss Eva o DJ Pamela o Gastio? Syempre, ang atong sparring partner, mga ka-vibes, Uncle Boy, pasok!
1: Hello! Kumusta ang tanan? O siyempre, mayong hapon? Ay, mayong hapon sa tanan, mayong pagpaminaw. Asa pa man di ay sa itong paborito gayon nga radio sa Sugbo, Lokop, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, maonan ni. Mayong hapon sa tanan, Lunes na usab ug Pizza 25 na. Sa makausap pa kita manghinaot nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas og sa makausap pa usab manghinaot pud ang adlaw nga Lunes mamahimo na pong malambuon mas malambo pagyunta sa adlawng Lunes ngadto sa karong sugod sa semana kay Lunes man lagi manghinaot nga mas malambuon pagyud ang atong semana og ang atong adlaw nga Lunes mga kabay. Maying hapon sa pag-usab, kini si Uncle Boy na po. Unya, siyempre, diyan na po si Miss Eva o si DJ Pamela. Ato ning welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga ka-vibes.
3: Hi,
2: DJ Pamela, Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
1: Maayong hapon, kumusta mo? Unya,
2: yes.
1: Muna. Ano na po mga tatayo? Kumusta? Maying hapon, oh, mga tatay. Naanap po sila diya-diyay. Oh. Aray na po na sila pikas radyo.
2: Oo.
1: Miss Eva.
2: Yes.
4: Manay, kumusta ang tayo-nay? Mga tatay. Pero kung naman ito, kinaraman sa radyos gawas,
2: yes.
4: No?
2: Yes, maupitong Nicoan to.
4: Nico, ikaw mo yun nalang yes. Itaon si tatay. Sa ngunong tatay ko taon, nga kuan pa mangkol, itaon pa mangkol. Ay, bitaw, ano sa mga ka-vibes ka na minaw atong oras? Uy, nabay diyon, no, sa kahaponon.
2: Mm-hmm.
4: Aga, syempre, ang atong numero asam is 0995-472-0802. Hala, text na. Iparangat ng inyong mga greetings, mensahe, o request, di ba? Di Jericho Mambo?
0: Mana, sa ito mga ka-vibes karong naminaw, hala sige, pagkausgin na ni mga radyo, okay, karong to daod, kinsa naman pong kahang kaagi, Miss Eva. Karong hapon na, kinsa naman pong kaagi sa gugma, kinsa naman po yun ay problema karong atong paghahimay-himayon. Ining atong programang Request 931. Oy, sukad ni sa launa ha, hantod sa alas 4 mga ka-vibes kahaponon, adlaw nga Lunes, nga res, adlaw nga Biyernes. Okay, Miss Eva, kinsa may sender na ito ng hapon na, Miss Eva?
2: Ang sender karon o saka ulitaw.
0: Ano na, unsa may nahitabo ning ulitaw, pamanday ni, unsa may problema diya.
2: Naasya'y gikaibgan sa eskwelahan.
0: Onya, unsa may pag-aunsa.
2: Onya, para niya, anghel yun kaayo.
0: Anghel, o kanang mag-aimot siya nga kuan, kanang dalaygon ko, dalaygon.
2: Okay. Yes.
0: Onya.
2: Apa, naasya'y na-discoverhan nga makapaturn off.
0: Oy, unsa man na, unsa man na.
2: Mone at ngan. Oh, yes. Okay. Mone lang at ngan.
0: Sige. Onya, mone na at ngan ninyo karoon mga kabayan siya.
2: Si Val.
0: Si Val ini. Val din eh. Val katong sayaw. O, di ba, Uncle Boy, hilig kag-val ganyan to?
1: Oh, kauban na sila sa kanaang mag-val. Mao na sweet music kanaan to, Miss Eva.
2: Mao pa di ay.
1: Mao man ay tawag siya. Unsa man nagtukara, kaning bal. Oh, kanang bal, kaning... Kuhan lagi, kanang... Mura siya style baile. Wala naman ko kadungog sa dana aron gani, Miss Eva. kanang mo na sila, nagbal naman mo din na, nagbal. Muna siya kanang murag magbaili na siya nga mag-gunitize ka mo to niya. Kaana-ana baka, wag mong go live karon. No, nag-action unta ko apan dili makitans live. Oh, imagine na lang ninyo kana bitaw mag-gunitize mo ka mo to niya magkindang-kindang mo na ibal. Muna imagine na lang ninyo na diya. Okay, alauna 23 sa kahaponon niya muna ang atong numero sa mga naminaw karon. Atong mga nanay, tatay, dodong, inday, ate, kuya, gusto kong kape. Basta mo ni ang atong number nga inyong mapadangatan sa inyong mga mensahe, greetings, bulawanong panghuna-huna, 0995-472-0802. O niya, gawas pa niya na live na ito, karong tao-tao dosab sa atong FB page, Miss Eva.
2: Yes.
1: Oh, kana DJ Pamela.
4: Sa ato mga kabahibs yaron, ilabi na sa ato mga higala nga naakaroon silang mga karindiriyahan o baka ha, naninda mo din hakaroon sa mga bikeri, sa mga okay-okayan. Maing hapoy na! Kumusta man ang kainan? Siguro dili na kay busy karon ang mga naminaw. Ilabi na sa mga kanabitang nagtinda mo din ang sudan, namo din ay restaurant, o ako ka ng pungko-pungko ba o barog-barog ba nga inyuhang pagka-online. Siguro dili na yung una-una ka-busy ni ng orasa karon. Tungod kay, human-human naman po siguro paniod to ang tanyan, di ba Miss Eva?
2: Yes!
4: Boy na siya. Okay, on ya. Did you recall, Mambo?
0: Okay, o niya, nasa nga miss you ninyo mga kabahibs. DJ Rico Mambo, DJ Pamela, Uncle Boy, Miss Eva, cute. O niya, G. Digamoni, Carmen Bohol. O niya, request kong ever since the world began. Thanks mga kabahibs, mauna niya. Alright, ito na tanaan, karong taon-taon. Apan sa dili pa, may nga pagpaminaw sa mga taxi drivers. Hello sa mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga ganiang jeepney drivers, sa mga bus drivers, sa mga north bus, dahil sa may south bus terminal, may kapagpaminaw ninyong tanan, ha? Ilabi na sa mga pasahero nga inyong gidala karon. Amping mo, hinahinay sa pagpadagan, mga kabahibs, hinahinay sa pag-arangkada sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga salakyanan, ha? Oh, mauna siya. Again, Miss Eva, napagka din ha, Miss Eva?
2: Yes!
0: O niya, isa itong mga kabahibs karong naminaw, balik na karong taon-taon. Siyempre ha, at ngayon ninyo karong taon-taon ang istorya ni Kuan sa toang sender, Miss Eva, nga si ni Bal. Naunsa ni si Bal karong mga kabahibs. Kung sa maiyahang kaagi ka ha, kung sa mga pagkaunsa ang nang naabot sa punto nga siya nagkauna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabahibs. Kini si Bal, ha?
2: Okay.
0: Kaya ito nang himuang duwa sa kahanginan atong himuan o drama. Karong taon-taon ang iyang istorya nga. Usa si Bal, akong balikod sa pagkausa. Usa din siya ako ulit tao, Miss Eva. Oh, si Bal.
2: 25 anyos.
0: Oh, Jesus, kabata pa man din Bal. Taga-asa man eh.
2: Taga-Tabuan.
0: Tabuan, taga-Tabuan. Oh. Okay. Si Bal, mga kabahims, taga-Tabuan sa kanina. Ninda siguro siya buwa din ha. No? So, man, napay ko, ano, danggit na mahalar, magkilong danggit. O diya, gana ang taga-Tabuan is Bal, eh, mga kabahibs. Dayon, gana ang nakahunahaw na siya pabuhagay inyong kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi. Kay, ang sanin na, sige, kaibgan siyang classmate siguro. Ang sanin?
2: Oo, siguro.
0: Oo, ato pa sigurong klase nila. Oo. Naibog na siguro siya niya katong klase pa sila. Kay, karon bakasyon naman.
2: Hapit na po.
0: Oo, hapit na mapunting balik sa klase. So muna, mao sigurong padangat siya kay, uy, magkita na raman may atong naibgan ako na. Magkita na raman po may atong ako ang nakrushan. O niya, basig ka ng kaingnono na siya ba? Ana, nanala. Muna'y at ngayon ninyo karong taon-taon mga kabahibs. Okay? Miss Eva, balik na karong taon-taon ha. Sa itong mga kabahibs, ginaminaw din ha, mga higala na ito din na balik na karong taon-taon niya. Siyempre, mag-commercial break ko sa ta. At ang oras mga kabahibs, alauna 20-size na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS.

0: Atong oras mga kabayabs, sa launa, 29 na sa kahaponon. Okay, o niya, sa ito mga kabayabs, ganun na minaw, mayong hapon sa pag-usab. O niya, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Yes!
2: Okay, o niya, muna sa ito mga kabayabs, karon, mayong pagsikay-sikay, mayong hapon sa pag-usab. O niya, siyempre, pakusgin yung mga radyo kay hantod pata sa hantod pata sa alas 4 sa kahaponon, no? O niya, siyempre ha, sa itong mga kabayabs karong naminaw, pwede ragyod mo nga mupadangat sa inyong mga greetings, request, ingon man usab sa inyong mga bulawanong panguna-huna karong taon-taon, no? Nining atong sinder nga maokining si Bal, no? Nga si Bal, mga kabayabs, doon na din siya naibgan sa eskwilahan. No, o sa pa siya ka 25 anyos o niya karon, ana lagi siya nga kanaang hapit na raba pong klase, magkita na po sila. Magkita na po sila ining iyahang naibgan sa eskulahan o kining gitawag niyang na crush lagi siya daw. O niya, murag na may kani ang giingon niya ng murag naka sana mas iba murag maka discourage po doon naon-naon.
1: Yes, oo.
2: O unsa na pagkaunsa ang anong murasig ma-discourage na nala karong taon-taon ato ning hatagan og pagtagad sa kahanginan ang iyang istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining atong sender nga si Balbal. Si Balbal din eh. Okay, unya muna siya DJ Pamela.
3: Niya, pag-usgin yung mga radio, mga kabibs, kay hantod ba ito sa alas 4 sa kahapon nun? O niya, ito na niyong tagaan ng pagtagad, ito na niyong tabangan o himay-himay, tabangan tanig advice karon ning ato ang sinder nga si Val. O kung saan niya, o sa may angay ko ng buhato niya, nahapit na daw lagi ko ng klase ang cool boy. O niya, mura o kanaang sabay, yabaning, o sa siya pangutana siguro niya, Miss Eva, o manguya ba siya dayon, o sabay? Manguyabay pa mangka siya, unsa ba, no? Nanhala, karong taon-taon mga kabayams mo na, pakusgin yung mga radio, kaya ito na niyong tagaan o pagtagad karong taon-taon. Did you recall, Mambo?
0: Okay, onya muna sa itong mga kabayams sa mga naminaw sa itong mga radio, karong taon-taon live na punta sa itong FB page, no? 93.1 FM Radio Cebu. Paliog lang tag-follow, like, o share mga kabayab sa itong FB page. O niya, naminaw mo o kasa mo napita karon, basing naminaw mo sa itong app mga kabayab. Kay doon na po tayo app ha. No? Doon na tayo ka na ang app ha. At tumo sa inyohang Play Store. At tumo sa Play Store mga kabayab sa inyohang Android nga cellphone. Dayon, ikuan dito, i-search dito ang FMR Philippines mga kabayab ha. I-search ninyo dito ang FMR Philippines. Di ninyo may mabatian, madonggan dito. Dili lang kay ang FM Radio Cebu astang Manila kani ang Davao daghan pang mga FM Radio mga kabayabs nga inyo hang mabatian madonggan no so muna i-download ang atong app nga FMR Philippines at dos Play Store sa inyo mga cellphone nga Android karon okay ania muna Miss Eva Okay, unya, sa ito ang mga kabayabs karon, sa mga naminaw, hala sige, sa ito ang pagbalik, ato na ning hatagan o pagtagad, Miss Eva.
1: Yes.
0: Ang ato ang sender nga si Val, nga usa ka 25 anyos, no?
1: Mm-hmm.
0: Nga taga-tabuan, o, oh, taga-tabuan. O kung sa pagkaunsa, sa ito ang pagbalik. Karong taon-taon mga kabayabs, nga ito oras, alauna 53 na sa kahaponon. Muna ha, live ta sa itong FB page, karong taon-taon, gawas ba na on air yun ta sa itong mga radio. So muna, sa mga naminaw, pakusgin yung mga radio, pahimutang na mudaan, kaysa ito ang pagbalik karong taon-taon, atong hatagan o pagtagad, ang istorya sa ito ang sinder nga si Val. Tinis itong programa ang request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni, alauna 53 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, nag-vibes niya ng labing ulahing balita. Karong adlawa. Duha ka lalaki gikidnap pamilya nangayo og tabang aron mailhan ang mga suspetsado.

0: At ang oras mga kabayem, sa alas 2:11 na sa kahaponon. Ano yung kumusta ang tanan nato mga kabayem sa karon? Mayong hapon sa pag-usab ka na itong tanan. Mayong pagsikay-sikay sa mga wapay paniod to din ha, no? Mas may magkapaniod to na. Kaya ang uban, nag-andam na pagganda islang snacks di ha. Sige, unya, karong oras sa mga kabayem sa tumbalikon sa pagkausa, no? So good na ta. At ano nang himay-himayon ang istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ning atong sinder karong hapuna nga mao kining si Kuan kana ang Val mga kabayms no usa ka 25 anyos nga taga Tabuan nas Tabuan karon di ay onya sama nakapahimutang na mo din ha no kusog na kay ninyong radyo din ha mga kabayms aron iniuhag yung makuha pag-ayo iniuhang matuhog yung pag-ayo ang istorya karong hapuna onya sa mga namati karon sa tu mga radyo live na ita sa tong FB page ang 93.1 FM Radio Cebu. O niya, gawas pa niya na mga kabayibs sa mga nagtanaw sa itong FB page, on-air usab ta, no? On-air ta sa tuang mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabayibs. Okay, o niya, andam na ka din, Ms. Eva?
1: Yes!
0: Okay, sige, ito na niyong sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, paghimay-himay ang istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ning antong sinder nga si Val, mga kabayibs. O kung sa pagkaunsaang, anong naabot sa punto nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ania ang iyang istorya, mga kabayibs.

Yes, mayong hapon, kaninyong tanan. Ago na si Val, 25 anyos. Nagpuyo dapit sa tabuan. Usa ka working student karon. Og na ako'y dako kaayo nga problema nga nakahatag yun ako og grabing kalabad sa ulo og sa akong ilong matag-adlaw. Kini mga kabayabs, may tungod ni sa ako ang crush nga si Angel. Dili ni niya tinuod nga ngalan, mga kabayabs, mga DJ, pero para nako anghel gyud siya. Yang itsura, siya ang campus crush sa amo ang eskwelahan. Guwapa kaayo, mga kabayabs. Puti, hamis og pirtigil kanindot sa iyahang pahiyom. Kadaagi niya sa hallway sa mong eskwelahan, manglingi gyud ang mga lalaki. Lakip na ko ni anak, mga kabayabs. Sulod sa usa ka tuig, igor ako sa tago nga pagtan-aw og paghandom kaniya. Apan, sa dihang nag-start na ang bag-o nga semester, mga kabayabs, nahitabo ang ako ang gipangandoy na makauban ako siya sa usa ka research project. Og ang mas nindot pa kay ako ang gipili niya nga mamahimong partner. Perte na kong ambak sa kalipay, mga kabayabs. Mga DJ, nagpasalamat gyud ko sa langit kay abin ako og mauna kadto ang sinugdanan sa mo ang love story. Apan sa unang adlaw sa mo ang panag-uban sa library aron mag-review, dinhina na hugno ang akong kalibutan. Kay samtang nagkadoolmi aron magtan-aw sa laptop, na ay kalit nga mituhop nga grabing kabaho sa ako ang ilong. Isog kayo, mga DJ, ang baho. Pait nga aslom nga murag sinakong luya ba nga gibituon sa singot nga natipunog sa tibuok simana. Nagdahom ko, nag-abirang nako og na ay patay nga ilaga sa ilawom sa lamisa. Oto nga, naglingi-lingi ko. Apan dihang midool pa gayon si Angel. Nako aron na ay itudlo sa screen sa laptop. Diha na ko nakumpirma nga gikan gyud ay sa iyahang ilok ang maong biological weapon, mga DJs. Dili lang to kausan nahitabo. Kada mag-research me, bisan di aircon ang amuang library, manuhot-suhot gyud ang maong baho. Ganahan kayo ko niya. Guwapa gyud kayo siya, mga kabayabs. Pero mag-antos gyud ang ako ang baga kada mag-atubang me. Looy kayo ko kay kinahanglan kong magpagkaroon ingnon nga seryoso sa pagtuon. Samtang nagtipunog sa ko ang gininhawa, hangtod mag-blow ang ako ang naong. Karon naglibog ko, mga kabayabs, mga DJs. Unsaman ang unsaon maninako pag-istorya niya nga dili siya ma-insulto o dili mauwawan. Isip lalaki, pwerte gyud lisura musultin ini ngadto sa usa ka babay. Ilabi na nga crush nako siya. Sumay angay na kong buhaton. Tambagi ko, mga kabayabs, mga DJ. Kina na lang si Val. Og manginaot ko nga mabuhatan og duwa gini sa kahanginan ang akong istorya kaagi sa kinabuhi karang hapona.

0: kamusta naman mo, Dere? Oo, kanyang muagi lang sa ako, ha? Kay hindi pa ko kahapit, di ha? Oo, kay hapit na magsugod ang ama ang klase.
1: Injil, oh. Kurbi, hagin na nang gupahag na ng injil, eh.
0: Ala, grabe ka ayaw mo, ha? Sige,
1: nasi, nasi mga, nasi katabi-tabi ng mga kaoban niya, eh. Mga guwapa po, mga guwapa sa ni mga kaoban ni mga babae, apan. Ay, huwag iba ka lang Angel.
0: Oh, sige na, sige
1: Hi,
0: na.
1: Hi, Angel. Sus, pinakagwapa yung ka din sa eskwilahan. Ikaw, yun ang campus crush, Angel, ay.
0: Sus, ayun lang, sige, joke. Sige
1: napay
0: na,
1: ilong, ay, oh. Taas kay ilong, oh. Talaw ito kay ilong niya. Ganahan yung kayo kumagtanaw niya kay Paska, pong puti,
0: sige,
1: ah.
0: Sige na, kay malay
1: na po. Murag kuan, ay, ang panit, oh. Murag ka ng anis-is kay iba, murag ka ng kuan. Okay, panit sa, murag panit sa ero, mga puti. Basta kay puti, yung kayo siya, yun. Siya gud ang pinakagwapa. Wala gud final lang gud. Siya gud ang pinaka-itsuraan, pinakagwapa, pinaka-flawless din sa eskwelahan. Din sa kong eskwelahan ba? Mura man noong kong nakagusto na yun, noon niya da. Pero sa oman, nga lahi mamig kuan, lahi mamiog ka na ang lahi mamig sa nga na ni, ka na ang pang kuan masyag, lahi masyag seksyon. Sa oman ko ni, sa oman na, di bang may magkatapad ini. Igo lang taong kusa na tanaw, igo lang kusa, lantaw-lantaw ini kuan kay gawas ba na na, dili pa po may kaila kay lagi, lahi masyag seksyon. Ni ako, lahi po. Nindu taon ta no, upang tapad mi. Nindu taon ta, o ganabitong magkadool mi ba? Kay siguro, makadiskarte-diskarte na ko niya, labidang makaila na siya na ako. Sao man niyo, so igo lang gusto na tanaw, kutob lang gusto na tanaw, iniron. Ay, gupaha, gini mo, Angel.

Ingon na gyud kagwapa si Angel, mga kabayams. Bastag mo agi na gani siya sa hallway sa mong eskwelahan, sa mo adunghaan, magsigi ko din tawag lingi-lingi, mga kalalakinan. Dili lang kay mga kalalakinan, apil na gyud ko ni anak, mga kabayams. Hasta ko, makalingi gyud ko. O gani, maka... Ingon sa gausahay ba nga nindot siguro kaayo o magkailami, o labi na og magkaoyab na gyud mi. Kay ingon anak gyud siya ka gwapa. Og maunto, mga kabayams, nga wanag ko damha. Huwag ko magdahom nga sa dihang nagsugod ang bag-o nga semester. Nahitabo ako ang gipangandoy nga dugay na kaayo nga nakaoban ako siya sa usa ka research project, mga kabayabs. Kay pareha naman mi og section. Og uniya, gawas pa ni ana ako para bagyod ay ang gipili isip magkaoban sa amo ang research. Pero tingin na kong lipaya ang mag-amba ko sa kalipay. Oy, kay kinsagod tayo magdahom nga murag gihatagan ko sa tung labaw nga magagahom sa ko ang ipangandoy nga bisan man lang og magkadool. Gawas nga magkadool, magkauban pag yun mi. Ni kamiran duha. Og unya, ingon ani ang mga banghitabo, mga kabayabs.

0: Kauban na gimig Angel. Kauban na gimig section o gawas ba na? Murag, muraog. Karon ra ba ko nung kay naa ko nung napoy buhaton nga, nanapog ko nung may buhaton nga research project. Pero bahala na, maningkamot ko, magpagara-gara ko din nga kamao ko kay naa si Angel, kauban na mag-section. Karon ka Angela ka, kay kauban na ta, baka ila-ila nagigunin mo. Ano niya, makadikit-dikit nagigunin mo, bisag magtapad-tapad lang, o di ko ni mo sugton. Ibog yung kay ko niya, paskang gwapahag yun. Oh, sexy kayo raba, oh, bisan pa og nag-uniform, pero naagi yung uban ba nga, gwapag yun kayo sila silang mga uniform tanahon. Naman po yung uban ko din nga, bisag saog, sulo, bisag pang magpasiksi, matigig na akong. Welcome si Angel, bisag mag-uniform pa, gwapag yun siya, mulutaw yun, tinood niya nga aura. Ano ra ay, lilingi ay, kiso ka na yung gilingi-lingi din ha. Sige magtanaw-tanaw kay ang uban manggod. Nagparis-paris na manggod rin kay kuan. Lagi na eh, project na pagbuhaton. O niya, magkuan man, ngita magkauban. Sige, sige, lantaw-lantaw.
1: Hi! Hoy!
0: Na may gitawag? Ako baka?
1: Oh, ikaw!
0: Angel? Jel? Ako na eh, Jel?
1: Oh, yes, ikaw. Alik diri.
0: Wawa di yung nga ako magitawag.
1: Ali na!
0: Dan ako day. Dan ako si Budol. Huwag ka kita na ko day. Bitaw.
1: Maayo kay nakaila ka sa akong pangalan, no?
0: Kana ang... Siyempre, kasi sa magkuntahan po hindi magkaila ni mo. Nga, ilado ang magay ka din sa eskwilahan. Ikaw good ang campus karas good.
1: Kanang, ikaw... Kinsa man ka?
0: Tawagal ko kuan, mute. bitaw, ganang...
1: Tarong nga ba?
0: Bal, bitaw ko, bal.
1: Kakuan ka, panus pa dyan mong pangan kung mute, oy.
0: bal, bitaw, bal. Tawagal ko, bal.
1: Ah, okay.
0: Siguro, kakita na po siguro ka na ko, oy, kay magagiagir ako ka di sa hallway. Niya, grabiha sa pila raman tayo kabuk estudyante nito yung eskwilahan.
1: Ayaw, wala pa kayo ko kabantay, pero...
0: Mau ba?
1: Kanang sige. Moreno, mindi ay ka, no?
0: Kanang,
1: Moreno, niya, chinito.
0: Moreno town.
1: Ay, na.
0: Kanaang bitaw, kanaang... ano dahi mo kung gitawag siya?
1: Ah, okay. Kuan, okay ba ni mo nga himuon ka partner?
0: Kanaang sa research? Eh, buon mo mo'y mong pasabot?
1: Okay, yes, kana. Partner sa research project. Game ka?
0: Yes, kayo.
1: Ah, okay. Maayo no. Ako wala pa mong good ko'y Paris.
0: Mau ba?
1: Oh, nagtanaw-tanaw ko ba? Murag, ang atong mga classmate kay murag, naan naman sila mga partner.
0: Tinood na.
1: Oo, anya ikaw, kay nagbarog-barog raman ka dito sa may lamisa. So, that's why nakaingon ko nga, basin available pa ka.
0: Available kayo, Jill. Sige,
1: okay
0: kay ko. Okay kay ko nga kita'y mag-uban sa Osaka Research Project.
1: Oh, sige ha.
0: Maningkamot ang mabuhat na nagdarong
1: yes,
0: Jill, ha?
1: Yes, kana. Anya, bright man sa siguro ka? Di siguro ko magkalisod.
0: Oh, pero may mang kong hagbong mo ng bright kay ko. basta Jill, oy, kay, basta Jill, kana ang salamat kayo, ha? Maningkamot lang kung tagod.
1: Sige. Basta, kuan ha, kanang muadot na permi sa library, every time nga, mag-break kuan, kanang mag-lunch break.
0: Pwede kayo, nag-adto na lang tapuyo, gani.
1: Ikaw ba, Joker? Ganahan ko ni mo.
0: Bitaw, Jill, salamat kayo nga. Kayo, wapapugoy partner ko. Salamat kayo kayo ngayon mo kung ipili isip makaoba ni mo sa
1: yes.
0: Toang research.
1: Yes, oo, may problema, Val. O sige ha, ugma, magsugod na ta.
0: Sige, Jill. Salamat,
1: sige.
0: Salamat kayo, Jill.
1: Aris ako diri.
0: Sige. Ako gigipili ni Angel. Ako yung gipili. Mura kong di katuod ha. Mura kong gibayaw sa kahit saan. Mura kong gibayaw ng atos langit ba. Nga ako mo yung gipili niya sa muang makaoban. Sa muang research. Sa ato pa. Magsigi may kuyog. Adto ko na Miss Library. Ha, pwede ra gud bisag kadlawon pasugod hantod sa hapon, way blima na ko. Kay nakrush ko kuniya kay gwapa ko kayo. Mosayo kog mataog ma kay madok na Miss Library. Kini ay

Og mao to mga kabayabs nga halos ko ako katog ana pagkagabi eh. Sige na ko gunauna kung unsay sulom na ko ni kaugma nga ganahan ko si Angel ako kay lagi. Kaysa magudin tayo di mo kuan nga crush ko na nako. Oh, siya gud ang pinakagwapa sa muskulahan. Mao to nga murag ako katog ba pagkagabi ana sayo kay alas 2 pas kadlawon lungag na ko kay aron maka murag ganahan na kay ko naghinam-hinam na ko muskula. Ganahan ako nga magkauban ming Angel kay moadto ko na mig library. O gunya mga ka-vibes, nabutan mo sa library. Unang adlaw ginamo mo, panag-uban dito sa library kay lagi, nag-research me. Dito na ko nga muraog, nasagmuyo ba kay hibong ko nga naman yung laing baho mga ka-vibes, muraog. O gunya, basta kay, kamo na lang paminaw, ingunan ni mga banghitabo mga ka-vibes.

0: Van.
1: Uy, good morning.
0: Good morning.
1: Good morning, Angel. Ganin ar ka?
0: Okay na. Yeah, taon-taon na po. Iparitra ko coffee dito. Para
1: dili
0: ko do kaon.
1: Oo. Oh, hilig di ka coffee di ay?
0: Yes.
1: Oh, sa may muha ka nang, sa may ganahan ni mong coffee di ay?
0: Kanang koan. Kanang
1: sinunog? Ah, abin ako ako amagog kana magong ko anako.
0: Sinunog bugas?
1: Amagog na
0: eh. Ah, mo ha.
1: Kay sagol ba, sagol himughat. Sagol pod ko an pawas pas mo.
0: Panuhoy.
1: Panuhot. Muna nga mao gani ako ganahan kang kape.
0: Pareri mo sa akong lolo nga si Boy.
1: Mao din iya hapon kana pud ang sinunog bugas.
0: Oo, kanang pinaigyod. Oo.
1: Nindot man po na good kay mamugunay kasagaran emdon
0: gitu himasar.
1: Himasar ba? Wa malaspas mo. Labi na mag-diet kay labi na nga hapit arabang timbang. Sige nag-diet mayo kay hapit ang timbang.
0: Karon man itong ko ano?
1: Motor by premium.
0: Oh, May 31.
1: Ay, sige na, ikan ang...
0: sige na, kanalin ko diri, oh.
1: Asa mong kumlingkod?
0: Diri sa kilid.
1: Sige.
0: Unya, kanilang laptop na ako gamitoy.
1: Sige. Ganaang. Ikasay, ukay, anak. Kay mong harap ng laptop, day.
0: Sige.
1: Mulingkod na sa ko diri.
0: Diri lang nakukuha o na nga to ang i-review.
1: Okay.
0: Sige.
1: Sige, ukay, asa na, Jill. Sumarong nanakusta pa di Angel. Sumarong mura mag sumarong baho tiil sumarong daghan pa po mga estudyante din niya. Nagsige po sila ukay po sila hapon nga mga uban nagbasa uban nag-ukay sila hang mga laptop kay lagi nag-research yun na ba sumarong isugas baho isugas baho aron sumarong sakita sa ilong aron.
0: Val, Aligod, sikit sa guna ko?
1: Dahil sa Jill, ha, kay...
0: Unsa man?
1: Na may muraguan, mura magbaho nga. Basta kay...
0: Unsa yung baho?
1: Sabi ako, niyara si Jill, ha? Ako ba yung liliyon din sila, sabi, sabi, unsa maroon ba, huwag ba kay ilaga din hinga na... Kuan wa ba kay gidang ireng din ilaga din he unsa ni
0: wala siguro oy kay always minilimpyuhan
1: ang tubagli ka Jill ako tong nauna Jill.
0: Wala mo
1: ko ni mo gi-briefing. Bitaw, nitubag naman ka, Jill. Kay bao naman ka, kas kong nahon na. May kay, kuan po gano'n na. Liwat, guru, kaliwat mong Rudy Bobby.
0: Grabe kay...
1: Nakay kuan, nakay ka na ang... Nakay bis, Jill.
0: Dili, mong good kay. Doon na ba ya kaayo ta?
1: May kay na, basta kay... Kasiguro, kaliwaton, guru ka ni kuan. Kay bao ka ba sa mga umaabot?
0: Wala mo ka ingon nga huna-huna to ni mo.
1: Wala sige. Ganyan, de. Ako na lang ni istorya. Bitaw ba? Kuanga, nakatimaho, garon, Jill. Mura mag-kuan, Jill. Mura mag-baho. Mura mag-naibaho. Kisa mura na-inibahong laga siguro rin ni sa kuan.
0: Sorry, kaayo, Val, ha? Kanang naamang ko yung sinusitis.
1: Hindi ka kabaho.
0: Oo, hindi ko katimaho.
1: Mauba di ay. Okay. Sige, unsa may iso to'y gaingon ni mo, gani?
0: Kani ba, kani? Doon already dapit na ako. Kani ba, okay na ni siya?
1: Okay, pero mura magdaydi okay. Okay raman ni Jill.
0: Kanina lang atong i-review, ha?
1: Pwede na mag-ibaho ay noon. Hala, ni Dool si Angel, Dool, pag isa na ako, apan, ganaan nun ako, magdikit may ba, apan. Usama rin, baho aman po din taon. Iyaharing,
0: nagdupa-dupa. Hoy, Val, unsa man mo ang reaction, Ani? Okay ra ba ka, Ani?
1: Okay ra na, okay ra ko na, Jill. Sige, na lang siguro, Jill. Ay, okay na ko na, mauna na. Wanay lai, mauna na, sige na.
0: Ako na ni i-print, ha, kay para makuha na.
1: Sige, Jill, i-print din, habi.
0: Oo niya, ugma na po.
1: Sige, kay maados ko si R. Kadiyot, ha, tayo sa
0: ha. Sige.
1: Lain ko lawas na. Wan ako lugos ko ka ginhawa dito pagduol sa ilok. Paskang baho ah. Siya di itong baho kayong ilaga amin akong ilagang patay dito. Iyaha ditong ilok di ay. Kalain ko di ay. Perting gupahan niya, perting hamisa niya. Ingon ato di baho sa ilok. Lasao manin ako. Naibog rabaon ako niya. Crush rabaon na ako siya. Apan, ang iyang ilok di... Murag di maguanta. Grabing isuga.

0: Og mao to mga kabayabs nga wag ko magdahom. Wag ko magtuo nga sa kahamis ug sa kagwapa ni Angel. Mao day to. Ingon ato day ka, inato po day ang iyang perfume kahumot. Perfume sa iyang kilikili nga paskag isugag baho mga kabayabs. Mura kong lugos ka ginhawa, nagutong-utong na lang ko. Kay aron nga mura kong hapit, makuyapi dito, musingo ko, mura di naging madha. Og mao to mga kabayabs nga, mura kong nasubo ba? Kay na, karasa ba gitaon kong Angel? Kay lagi, siya gud ang campus, pero parang wapaha gud in taon ani niya. Og mao to kay dili lang pagka, dili lang kay kausa, kaduha, kundili, halos kada adlaw minga tuwa sa library mag-uban. Kay lagi, para sa mo ang research. Og bisan pa man gani og aircon mga kabayabs ang amo ang library, musod gyud og kanang mo kunya mo kuyanap yung baho siyang ilok. Mao to nga nayusok kay gayo di ana, kuyog mi wan ako kaagwanta oi. Murag niha na gyud kog likay niya kay sao man nga mura na magyud kog kakuyapon. Og unya ingon ani ang mga panghitabo. Joel. Okay
1: na nga, sibog diribi kay para makita ni Nimo oh.
0: Kana ang
1: layo man kay ka.
0: Agon. Ani lang ko Joel oi kay murag mauwaw ko din amo dikit nimo, mauwaw ko kay ang uban man gud tan-aw, niya bati ra bakog naong niya. Pasig makaingon sila ba nga di ta kan basig dudahan ti nilang uyab.
1: Di mo gud kabating naong Val. Sila pod ang atong mga classmate o si Jonita o si Gab kay ano magsimot-simot sila sa ilang kuan.
0: Ilok?
1: Sa ilang ilok.
0: Ambot lang.
1: Oh, ano ka ana? Kita gyud ko.
0: Ambot wasag basta kay diri lang ko Jill, okay ra ko diri Jill. Ingda lang ko og kana ang kuan ba.
1: Ano ka na sila no?
0: Atubang lang ang laptop, klaro ra man diri na ko. Di lang kay kung paduol kay ang kuan lang ta, likay lang ta sa isyu kay basig ma-isyu ta kay sudabi aning ma-isyu na ta eh. Oh, lain kayo kung ano
1: okay ba? Okay naman siguro na, Val. Kay single man ko. Niya, ikaw, single man siguro ka. O sa may issue, ana?
0: Hindi ka na ang basta kay... ana na lang. Okay naman kung makita naman ako. Ana na lang, ha?
1: Okay, o niya. Kani ako mga atong... Kuan, gi-review, okay na nini mo?
0: Kana, okay na na. Klaro raman, o niya, pwede ra po, Joel, imo lang isay nago sa messenger. Pwede raman nago, ato lang ko tanahon, o pananglitan, mabisi, taba, di ta maka-andiusahay, ha?
1: Okay. Pero, dapat mong good everyday mo ani sa library, kay para kita jud ang dag-grado ba sa ato ang project?
0: Panagsaan lang sa nato, hindi lang sa tapirme, pwede ra na may messenger, pwede naman na nimo isay, parang, o kuan, isay na lang, arong di kita maglangan sa oras, ha?
1: Okay.
0: Okay rin mo.
1: Mauba, Val?
0: Sige, Jill. Okay, ato pa po ko sa kuan. Ato skos kantin kay mura maggutom ko.
1: Sige. Ako ano lang yung tiwason diri. Sige, Val.
0: Sige, Jill. Blackout sa ko, eh. Ay, sa omanin ako nga ganahan rabagit si Angel nga mag-adto permiso sa library, apan... Mura naman og din naman gud matabangod og kada adlaw ko magsigig simhot sa iyang ilok kapas kagin bahu ang tiil. Kanang murag tiil ba nga medyas nga wa ma labhi og sa kabuan. Sigig sugag baho. Sa omanin ako ron. Mura raba dugay-dugay para ba na mahuman ang among research. Maayo untang mahuman na na. Okay, sus pa ita. Ako'y mag-antos. Di lang kay maglabad ang akong uos kabaho hasta kong ilong. Hay.

Mga kabaibs, mga DJs, karon naglibog ko. Nahasol gyud ko, mga kabaibs. Unsaon man ako pag-istorya niya? Ako ba siyang sultian nga ingon ana ang baho siyang ilok? Unsaon man ako pag-sulti pod pananglitan og ako siyang sultian ana? Dili kasi may ubos nako, dili kasi may insulto, og dili kasi mauwawan, mga kabaibs. Isip lalaki manggod, apirteg yung lisura musulti ni ini ngadto sa usa ka babae. Ilabi na ang crush ni mo siya. Crush na ko siya. Mga kabaibs, mga DJ, sa may angay na kong buhaton ni Ron, tambagi daw ko be, advice daw ko ninyo be. Daghang salamat, o kininalang ang inyong suki nga tigpaminawan. Nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kini na lang ang inyong suki nga tigpaminawan, Val.

0: At oras mga kabayam, alas 2:30 i... Otso na. Miss
1: yes.
0: Eva. Yung ano, sa mga kabayam, sigurong naminaw.
1: Labi na. Kitsakay ko ay, mga nakarelate.
0: Bitaw no, di
1: bigini. Oo, si Kuan, si Gab, di ba? Oh, estudyante man.
0: Estudyante.
1: O, pangutan ah.
0: Kaya si Gab.
1: O, oh, ari diri.
0: Ikaw ba?
1: Kaya duha ka Gab.
0: Nakakuan mo, nakatry mo.
1: Duha ka Gab.
0: Ani, mo. Ah, oh, nakatry si Gab.
1: Sige, sige, sila, sila.
0: May nakine experience, ari.
1: Yes.
0: Na aninindot, tingtambag.
1: O, ang duha ka Gab.
0: Duha ka Gab. Gab, Gab. O, oh, Gab, Gab, duha ka Gab. Okay, sige. Bro, ang atong EP, bago pa man siyang graduate pod, kanang murag, kuan pag yun, murag labas pag yun siyang panumduman siguro o nakatry siya. Oh. Oh.
2: Fresh graduate, kuan, oh, na duha na katuig nila ba eh.
0: Oh, duha ka, oh, oh, babago pa na eh. Bro, kuan, unsa man, naka-experience ka ini nga ingon ani nga sistema isip estudyante. Oh,
2: nga. Kami sa kong kuan, sa kong crush, kay kami partner pa dyan miya to sa kanang murag.
0: Mao din murag na hong. Na!
1: Sus,
0: bal na ang ginay ka kapareho, bal.
2: Alegre kayo kay gikan mi kanang sayaw.
0: Oh, gika sayaw mo niya.
2: Paningo syempre panington.
0: Oh, crush to ni mo pudi ay.
2: Oh, crush kayo.
0: Oh, chicks po gay barog. Huh? Guwapa pud kayo ana.
2: Oo.
0: Oh, niya ana unsa man imong nabantayan na nabatsagan di ay ana.
2: Bahong kigilok.
0: Mao gyud mo na batian bro nga ingon na murag nangalisbog yun ana yang oh, ilok
2: kasabot mo pugwa to kay gipaning
0: oh kay gipaning at pugi ka na nayaw mangka mo oh yeah. Oh murag siguro gikan oh. Sayang singot siguro ana
2: oh
0: unya inani yang pangutana man gud unsa unya pagsulting dili ko no mainsulto taon iya bang tambagan unsa ba iya na lang ihilom unsa o man niya
2: kung ako nimo
0: mm.
2: Kung inana juga ka kanang ibog sa kanang imong crush
0: oh.
2: Iantos na lang juna nimo
0: ana oh. Kuan na lang oh,
2: de, pero if
0: magmas kanang... lang siya magmas
2: de, pero if kuan man gani
0: oh.
2: Ay, may pagipaagi na lang nimo sa barkada
0: oh pwede agi nimo binuang baron ana no agi ba nimo jok-jok ana nga oy moral gig bawa imong ilok ana. Tingin. Oh, di man sakit. No. Oy, bro lagi baho.
2: Depende, babae manggod na siya, bro.
0: Ah, mao pud lagi no.
2: Lahi pandang fi ko.
0: Lahi lang feelings
1: okay,
0: ana.
1: Si Ma'am Junita sunod. Ah,
0: si Ma'am Junita ka unsa kay ang masulti isip babae.
1: Oh, og, kani si Gab.
0: Ah, kani si Gab gunobe.
1: Eh, Gab the second.
0: Ah, ikaw Gab nakakuan kani nana nakasugat kag ingon ana nga classmate o
3: may na lang jud DJ kay wala.
0: Ah, wala. Okay. Og wa man dai ka unsa may imong masulti na lang.
3: Ako masulti kay
0: mm.
3: Pareha ramig karang kuan ni Kuya Gab nga.
0: Mm.
3: Antuson na lang dyan na niya, pero...
0: Eh, antuson?
3: Antuson na lang dyan ang kanang...
1: Kanaho.
0: Okay, o niya?
3: Kay, ginugma naman ka niya.
0: Mm.
3: Pero, kanang mausad nga, ginugma.
0: Higugma, o. Oh.
3: Higugma naman ni mo, so dapat kanang... Isulti po niyo ang tinuod.
0: Ah, imo sulti ang tinuod. Kaya, baho, kag-ilok po niya.
3: Dili mo di nga na
0: pagsulti
3: siguro pero
0: na siguro kanang
3: kanang nindot siguro nga kanang
1: flash ba ni mo
3: mausad
0: okay,
3: na siguro nindot nga pamaagi sa on kanang pagsulti sa iya nga kanang kinahanglan niya dyan niya mapalito Griksona nga tagis
0: oh nabayari na ha
1: bayari na ha
0: bayari na ha time check rin mo na nga air oh bayari na okay. O niya, maura, unsa pa man?
3: Kuansad, kanang, since iya mo itong gigugma, so isulti na lang dyan sa tinuod kay para po pud na sa kanang...
0: Ma-aware siya.
3: Oh, ma-aware diba? Kanang improvement pud sa yang kanang hygiene pud kay...
0: Brasil ng ilok mo, Brasil.
3: Importante dyan na.
0: Regalohan o deodorant. O, kanang, pwede na. Okay. Maura to. Huwag kay great ha.
1: Ngayon, sige mo katawa.
0: Igret ang bahog ilok. Bitaw, ayun mo na no, sa to ang mga kabayabs, bitaw, sakto ba itong ingon ni Ma'am Junits nga, pwede mo na siya, Ms. Eva, eh, agi na lang ni mong regalo.
1: Oh, niya, mahibong na siya, nga nung taga-adlaw man ni, tagaan man yung regalo ni Val nga, deodorant.
0: Oh, na, mag-yod ko ng tagsamang ka, kuan, tagsamang ka dosina.
1: Oo.
0: O niya, sa iyang giingon ni Ms. Eva nga, kuan, pwede ni mo badlongon. Ingon ni mo nga, bahuas ang ilok ni boy.
1: Pero batik yun. Oo, since kuan, nahibaw siya, inanagwapa ka ayaw siya.
0: Pero
1: unya, kanang nipadayag ka sa imuhang, dili nakasugton, kay igin ato ni mo pag-storya.
0: Sa so, amandiyay?
1: Kung ano lang ni mo, pasumbingay, ingon ana, kanang, ang ganahan nga, ako sa babay, no?
0: Kanang bahog ilok, ingon mo.
1: Mga anak ka nga, ang ganahan ako sa babae kay kanang humot.
0: Humot.
1: Oh, mga ingon anak ba niya. Ang problema mo gud diri ko mambo kay kana bitong nalimaho na ta pero sa ato ang kawilingon ba dili ka baho.
0: Ano ka god kanang muram tag
1: na,
0: kanang muram tag na. Muram
1: tag na lato.
0: Naanad man ta sa baho.
1: Naanad na sa atong baho.
0: Mo na nga dita ka detect pero usahay mong
1: pero para sa uban baho na na.
0: Oh, lain na na. Okay, di ko na iyang lawas god.
1: Oh, nya naman sa uban nga sakit na pud na. Sakit na junila bang kanang mura nga ni bisan oh bisan kapila na sila mag hygiene kana man ang sige gaon og mga lamas like kana mga
0: pero bisan pa siguro mas iba oi kana man silingan nga wa mo toy lamas-lamas kana sa labi na nas bukid wa may lamas
1: siya.
0: Oh lain magigbaho gyud oh murag siguro na agnas tao kana bitawon kuan ginabaha
1: kana sakit na no
0: murag kuan ginasa
1: ta
0: dili na sakit ba na basta kay basin o sa ilaha gina nga style sila panglawas o baka ha while wa na gyud sila maligo kanang dili maintain ang ilang pagaligo baka ha, nga basi gana maligo la ganahan ana kay kung sige siguro kagaligo di man po siguro grabihan naman po ng baho apo dog di matangtang no o magsige kagaligo matag adlaw unya mo na basin siguro og o makasalang-salang baron sila kaligo unsa ba ingon ana basig sa usa ka semana ligo la kaduha ana basig ingon ana goro no unya sa tong ibe page Miss Eva way
1: okay, ko ani na okay diri ni ingon si Ma'am Venice Mayuela tagain na og deodorant tag 10 ra. Sakit kaayo na sa ilong makalipong.
0: Tinuod bitaw na.
1: Kung kanang baho sa ilok makamatay ka na oy sakit sa ulo.
0: Makamatay din na.
1: Basin.
0: Oh, na may mga week siguro.
1: Ibta nang sagbot diha, munay makabaho. Kanang kuan,
0: malibo siguro.
1: Malibo.
0: Okay, oo, magpilit man na diha.
1: Pwede man na i-wax na pwede kung babay. Oh, dapat wala gyud sila balahibo sa ilok kanang mga babay.
0: Pero ang mga lalaki may sa iba na may balahibo.
1: Normal naman na sa lalaki pwede nga like kanang magduwa niya manimaho ana. Unya iniga sabon na kay makaligo na muhugot naman.
0: Oh, mawa na. Ang sa mga ay ko gina siguro ikaw man maula gina o kanang kamao lang siguro mauna kanang usa na
1: hygiene magina. Pero maula gina DJ Rico mambo guwapa gud siya unya dapat kamao siya mag hygiene sa kaugalingon unsa ning gingon ni ma'am okay. Ingon si Ma'am Almera Hinares, good afternoon DJ Eva and DJ Rico Mambo. Sultihan og tudluan na siya unsay buhaton aron mawala na ang iyang baho. Ay na.
0: Sultian.
1: Ingon si Ma'am Almera Hinares.
0: Guan gyud kana ang imong ilok day murag naagi man limaho. Ana ingon nimo?
1: Pero murag sakit gyud no kay ang iyang gipangayuan og tambag diha kay kana mang dili masakitan.
0: Dili ma-open ana.
1: Ikaw DJ Rico Mambo as lalaki. Saon man nimo pag-ingon ka ha?
0: Di ako ana Miss Eva kay usam po ako isip ko an murag ma maikog gigo.
1: Maikog ka.
0: Maikog ko musulti nga baho asog ilok nimo oy. Inon ako.
1: Baka kay samot na babae ana.
0: Murag usama na murag ma-insulto sila ba pero pwede man na ako ang style siguro pananglitan og ako'y makasugat ako lang iagi siguro og kuan nga murag lagi bahong ilok no saka tutbraso ka ng ilok ninyo ana ba ang kanang inana kay
1: itanan nimo itanan
0: na nimo nga kuan ka na butangi ka na inyong ilok og kuan ba kay baho ra kayo inana dili naman og imo sila naman siguro pod mo simot-simot din sila ang ilok mo ako sa akin di ba ka kuan ana ba makakuan na sila makabatsyag na sila dili ba ka ako ato no ana ba okay nainitawag ato pa na yun nun. Hello maying hapon
1: hello
0: oy kabayam si Anthony
4: okay. Oh ha
0: oy, kumusta mga kabayam si Anthony
4: Okay lang.
0: Okay ra. Asa man ka napita nga murag nagkuro-kuro man imong signal?
4: Adi ako ni Reza kuan sa uyuan diri kanang kita.
0: Oh, asa man ka napita sa uyuan nimo?
4: Pero na po sa Daguhoy area ra
1: po. Okay. Daguhoy. Daguhoy ra, lapu-lapu po.
0: Oh, mo na. Okay, sige. O niya, kabayab sa Anthony, kumusta man imong kahaponon din ha?
4: Okay lang, nagsamtang ka, panginahin ka rin.
0: Panginhangin dai ka. Okay, sige unya unsa may
4: relax ba?
0: Relax dai ka. Unsa may imong mahatag advice ning atong sender karong hapon na? Kabayan sa atong ni.
1: Yes, oo.
4: Isa ra ba tong?
0: Unsa on?
4: Isa sindira di. Titingala na kalimutan
1: ko. Si Val.
0: Si Val.
4: Si Val.
0: Babae.
4: Lalaki.
0: Lalaki.
4: problema siya kay kanang yang
1: yang crush, yang crush nga baho og ilo.
0: Wapa ko no kay ini yang crush ko niya, niya paska man kuno baho ang ilo.
4: Wapa kayo, ano wapa nga sa may problema din ang uyab niya niya kay.
1: Baho og ilo.
0: Baho lagi og ilo.
4: Ay, baho og ilo. Wanir na kanang pagkahan na gud niya nga kaya naman sila ay wala nga
1: dili pa sila uyab. Yang crush.
4: Makaya.
0: Oh, okay.
4: Ano ba kaya ko nga naman mano prangkan niya ka uyab naman ka sa di niya prangkan magagwanta niya na yung kuha nila kay tabahan na o magkupa na nila.
0: Na to ingon mi si iba yeah. Usap po tambal ko na makapawa sa baho ko andaw ganang abo po
4: tinod ba
1: dili ko sure pero kalamansi pwede
0: kalamansi
1: oo
0: ang sa mga to para hugas pa to
1: di oy kanang kalamansi to di ba iana
0: okay unsa unsa
4: ka kanang lahi mo kanang bo lahi mo na mo sa ilok ko di matambang na
0: ikaw naka experience kanina na kay kauban ni na baho kay ilok ana unsa man.
4: Oo, oh, nakakuhan din ko, kaya kini babae gani, ito gani nga, grabe po, eh, kanang ang amiga na mo, kuhan din, mga mo, eh.
0: Oo, pritingi suga pong ilog niya,
1: eh. Imuhang giprangkahan.
4: Kami, nilinaon na, hindi ka parang magtawas piso, ramang
1: pa. Oo, barato na bito ng tawas.
4: Kasi
0: ano, nagina na, nagina na, nagina na, nagina na, nagina na, nagina na, nagina na, nagina na, nagina na, nagina na, nagina na, nagina na, nagina na, sakay kag tricycle, o niya magdikit, o niya magdina.
1: Mabuot ba?
0: O niya, gika ng umpra, labi na kaming magbarog ka nina sa kanang jeep, magbarog sa bus nga. Sus, magsimhot ka sa ilok nga, labi na nga, ah, labi na ka ng ilok, Miss Iba nga, agas-agas ang singot.
1: Kanya.
0: O, ingon na na. O saan to ni mo, ingno lang ni mo nga, wadi ka kapalit, ugkuan dahi, tawas dahi, ingno lang ni mo.
4: Lami, hindi mo tawas dito, hindi kapalit, binuang. Ilan sa tawasan mo?
0: Okay.
4: Ngayon,
1: ha?
0: O singan?
1: Karat-karat ka.
4: Okay.
0: Magwawae mo signal ka, vibes, Anthony.
4: Inaon niya, yung uya ba? Yung uya niya, no?
0: Oo.
4: Ay.
0: Yung ilang ayan
4: sa
1: inyo laanang nang sabot. Ang singan? Ingon
4: niya
1: yan ba yung
0: ilang
1: wala
0: gudyo yung signal. Ganang i-text na lang, Antonik. Hindi maklaro yung mong signal. Magwawa, magwawa.
4: Ingon niya, ingon niya nila. Gigiri ko mambo. Ingon niya nga. Ayan na yung isa ingon nga. Ayan lang kalainday. Balintan na ka na. Ay, balintin
0: ang tawar. Patahan lang
4: niya ba?
0: Okay. Sige. Anao na lang dahi.
4: Ano
0: ba ako? Ano? Ano ako? Okay. Sige,
4: ano mo kay Boss, di ba? Ano mo kay Boss? Ano ba? Ano ba? Ano
0: okay. Sige, ano yan. Okay, mga, wala kay mga greetings nila.
1: Yes, kana.
4: Ah, wala kay greetings na. Hindi na kuwambo. Wala na ako ng karambo. Wala kayo. Ano, requestan ka.
0: Ano, sumagat na ha.
4: Ah, katulang
0: niya.
4: Ako
0: na, ganun na. Ocean deep. Lawa mo na. Ocean deep. Lawa mo na yung dagat. Okay, sige. Salamat kayo. Huwag may hapon, ha?
4: Huwag. Salamat po, Minjan.
1: Bye.
4: Iba, may hapon.
1: Bye, Anthony.
0: Bye.
4: Bye-bye.
0: Okay.
1: Okay, dari sa ato ang FB page. Maayong hapon ka vibes, naminaw dari sa tayong relocation Manila Cebu City og pag-greet ko sa akong team leader of Parish Youth Coordinating Council, PYCC Talamban. Karong umaabot May 30, 2026 mag unsa ni sila? Sharing A sharing ministry at San Isidro Labrador Parish Talamban Cebu. Kita kits pohon, salamat and God bless to all ka vibes. Mauna ni. Solid ka vibes M's Puente Negra.
0: Okay, oya, sige.
1: Ang iyahang tambang. Kay Koan. Akong advice nimo Sir Bal, kung nahigugma ka niya, heart-to-heart talk kamurang duha. Tudluan sa proper hygiene, properly ba, ayaw kauwaw niya, Sir Bal. Maunin okay. Niingo ni Ems Puente Negra.
0: Alright, salamat kayo bro Ems Puente Negra. Okay, si Almer Dana. Hello, maing hapon, kabayb si Almer.
1: Maing hapon, Almer. Maing
4: hapon, kamapo,
1: hi.
0: Okay, unsa may imuhang masultin ini kabayb si Almer, atong sender karong hapon na.
4: Ako ay kasulti anak di cherry kong mambo mis iba nga. Di na lang kita siya ma... Excuse me. Di na siya mauo. Mauo nga magsulti bitaw sa iyahang crush nga. Siya na yung asyo na panimauan kay ginaingon pa. Kung pinuod tayo, may gugma sa katao. Dapat concern kita sa katao.
1: Ikaw, Almer, unsa ani mo pag-ingon?
4: Akong ingon, akong inigumbang, ayaw lang ang kalain, ha? Kanang naalan ko i-isulti ni mo, pero kaya ko pag-sulti ni mo, concerned rapo ni na ko ni mo nga dili ka masawayan sa uban.
0: Okay, onya.
4: Nga, kanang tinood na dito, kanang gamay nga, kanang ingon tagpong, kanang baho-baho gamay ang imo ang ilo, pero ayaw lang ang kalain sa isulti ni mo, kay...
1: Ingon gamay.
4: Para lang pag-sulti ni mo nga, dili ka mabuli sa uban, nga imong masugatan, pero kita raman to, ha? Mm. Kung may lain na sayo ani, so ako raman mismo nakibaw, so ako alam mo nga kanang panimpyo kung panagsapot sa imuhang ilog po, kaya para raman po na nimo sa imuhang kaayuhan nga dili ka mabulihan sa uban.
0: Okay.
4: Umura ginayang ikasulti ni Jericho Mambo niya, kung magkaoyam niya silang duha ni Jericho Mambo, palitan na niya daghan niya para palimpyo sa ilog.
0: Okay, sige, inatoo na lang.
4: Ang naon na lang ni Jericho Mambo niya. Mugrit na lang ako gamay ni Jericho Mampo.
0: Okay, larga.
4: Mugrit ko sa akong mga kaupanan diha nga I'm back mo. Balik na yung kuma diha mga kaupanan ko diha sa Helping Hands.
0: Oh, gana.
4: So, mayong gabi kayo. Ah, mayong gabi.
0: May gabi usap.
1: Maayong hapon.
4: Naanad mo ko pisibo ang Jericho Mampo sa toon.
0: Oh, naanad sa pagkabi lagi. Parehas kita yun. Oh, ako gani. Naanad mo gabi hapon gani ko. Alright, sige, niya, ma- sige, padayon sa mong mga greetings kay Vibes Elmer.
4: Oh, mag-greet lang sa ko sa kong asawa yung si Yamila nga nagtrabaho karon. Uma, may magpuyog na kita uma.
0: Okay.
4: Kaya okay na ko.
1: Okay. Yeah.
0: Mas maayo hinoon.
4: Salamat kayo, Richard Comambo, o maayong hapon sa niyong duwalihan ng emisiba.
1: Okay, Elmer, daghang salamat. Bye. O niya, dari sa ito ang FB page ni Ingon si Basilio Rodolph. Maayong hapon mga DJs, akong tambag ni Val, iyan na lang ang palitan o baygon. Iron sprayhan na lang niya kung dili na jud kaya ang baho.
0: O sa mga lamok?
1: Grabe no, kung kuan, sprayhan.
0: Again, hello mga hapon!
1: Hello!
0: Hi, kinsa ni?
5: Hello, good afternoon!
1: Hi, good afternoon!
0: Good afternoon.
5: Miss Eva.
1: Hi.
0: Kinsa ni ma'am?
5: Si Encarnis.
0: Si sana Encarnis.
5: Si Encarnis.
1: Sim Carmen?
5: Oo, taga Cabreros.
1: Ah, okay. Taga Cabreros. Hi ma'am, Sim Carmen.
5: Matambag ko karon padud ko gikag pa sa gabi sa una sa pamamabalhin karon padud ko kasod.
0: Oh, okay. Karon pa itawad po dahil. Sige. Sige, sa may mong masulat din ng atong sender, ma'am, Cabreros. Adya sa Cabreros, dahil.
5: Ako ito sa mbag kay. The best gate ang limang sito.
0: Ah,
1: yes, oh, limang
5: sito, dahil. Ako ang tod karon sa pag... Kanang limang sito dyan ako. Dili ko anang mga dyaduran. Kaya makasamot, maito, matuilo.
1: Oo, oh, oh. Makaputi na siya.
0: Dinoon ba ito, ma'am?
5: Ang iyang kaaslo mo, absorb man. Sa ilo, makuha ang mga
1: ansot. Oo, mapulihan sa kaaslom sa limonsito.
0: Tinoon bitaw no namo ta ingon na no makaitom sa ilok ni mga deodorant no. Oh, mo na sila oi makaitom na sa ilok. Ana, mabitaw na kani adto Miss Iba ni undang ko gamit kay mao lagi ni pong sa uban nga makalagom daw kuno na.
1: Pero kanang tawas ni powder. Okay
5: ra man. Mambo, rekomambo DJ. Inoodyod na.
0: Oh, sumuna ang imong i-advise, ma'am, kuha na lang ipagamit ini limonsito na lang.
5: Oo, limonsito. Or either tawas, pero the best gid ang limonsito ipasuway niya. Siguro mga 1 week lalay.
0: Okay.
5: Makita
0: na niya ni Sol. Ari pong on sa ilok ang limonsito dahil imnon.
1: Pudili po no.
5: Oh,
1: ikasin mo siya. Ikasin mo siya.
5: Ang isa ka naman sa ito sa pitas ilok, and then ang isa sa pitas na ilok. Pero may kid na everyday ba, basta maligo siya, patangan siya, ayaw ng judoran, ka makalago man sa ilok.
0: Okay na mga karoon noon, hindi ito sa mga naminaw karoon
1: yes.
0: Nga medyo namoy ko sa ilok.
1: Kuan, mga teenager.
0: Namoy mga problema sa ilok, labino, baho. Kani dahil yung limonsito dahil ko.
1: Limonsito.
0: Kuan, organic.
5: Kaon na, induce, why,
0: Bal.
5: Ito, Bal?
0: Oo, si Bal.
5: Oh, mauna, Bal, sa bagay ang imong kuan ka ng crush na pagamit dyan na limonsito. Okay, okay.
1: Na. Regaluhan na lang limonsito.
0: Okay, oh, sige.
5: Max Iba.
1: Thank
5: salamat.
1: You, ma'am.
0: Basi na kay kuan din na
1: mabasi. Oo, ipang-greet.
0: Na kay greetings.
5: Pwede ma-request.
1: Request.
0: Sa magkataha.
5: Kanang kuan.
0: Oh, sige, sige. I-text na lang, i-text. Huwag makahinomdom ka, ma'am, ha?
5: Ay, kung ano niya akong gamit, telepon.
0: Okay, telepono okay. Di ay. Okay, sige.
5: Hi, ma'am Iba.
1: Hi.
0: Okay.
5: Miss you.
1: I miss you.
5: In personal.
1: Nakakita ka na ako.
5: Wala ako dila kung makalugar ko.
1: Sige.
5: Natutunan ko.
1: Okay.
0: Sige, ma'am. Ay,
5: sige, thank you, Kai Gigi.
0: Okay, salamat. Huwag maing hapon.
1: Amping. Bye-bye.
0: Alright. Sige. Oh, laag lang na diri ma'am ha, og baka higayon mo din ha. Pwede lang yung gaya mong musuroy diri.
1: Yes.
0: Nanatas may Mariners Building, mga kabayan Cebu City. Oh, diri is may Pier Ono. Balik na karoon, tataon mo si Iba, kaoban siyang cool boy.
1: Okay, ano ina na si Kuan, si Ma'am Bebby Hermosella. Maayong hapon, DJs. Eva Enrico.
0: Okay. Uh-oh. Salamat, Ma'am Bibi. Unya mo balik na karoon tataon. Kaoban si Uncle Boy, si DJ Pamela Alang sa mga dugang pang-advice tambag sa tuang sender nga si Val, mga kabayab. So, syempre, sa mga ganahan pang muhatag silang mga advice wa bulawanong pangunauna, abli ang atong numero nga 09954720802. At oras, alas 2:59 na, mga kabayab. Balik na karoon tataon, ha? Din hilang sa paborito radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Alas 2:59 na.

Oo na, Nick.

0: At oras mga kabayms, alas 3.23 na sa kahaponon. O niya, syempre, sa ito mga kabayms, ganaminaw karon ang Kulboy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Hi! Kamusta ang tayinan, ang Kulboy?
2: Okay, onya, atong mga kabayms karon nagtikaw-tikaw. Maying hapon, onya, nining atong sinder usab karon nga mao kini si Bal. Problema siya kay paskang bahawa dek kunog ilok nang iya hakuan kani ang naibgan niya. Inom tampong nga dirin siya nga na-crash unta ining maong binuhat sustang bahia bahawa sa ilok. Nanala sa ato mga kabayabs karon na minaw din ha unsa may inyo kay iya manggong pangutana mi si iba kani ang DJ Pamela ga DJ Rico Mambo. Ana lagi taon siya sa niya pagsulting nga di ko na ma-open in town. O kanang dili masakitan ba, dili ko na makahilak in town o popcorn, anak. Saong ko na niya. So muna, sa kuha lang siguro, hinay-hinay lang ng advice siguro pong palagi ni Ma'am Jonets dere. Ana si Ma'am Jonets nga iyan teknik kuno ana, iyang magpasangil-sangil siyang simot siyang ilok. Niya, sangil-sangil siyang simot siyang ilok karon, mangutana siya nga, baho akong ilok dahi, baho akong ilok. Mana ganit di man, ino na may paimuha kay baho, aray ko ah. Nanhala. Sa itong mga kabayabs karong namina, unsa may inyong mahatag na advice dire. Niya napay, anay, pong panidin, hiyana siya nga, good noon kabayabs, yung mga DJ. Di lang ko mutambag kay maglibog ko unsa ko itambag kay babay manggod. Samot na crush niya, mo request lang ko mga DJ o bakit cinta. Maura na mga DJ si PG Dini dire sa Karkar nga always na minaw sa 93.1 FM Radio Cebu. PG, karon na lang ning gabi ato i-play imong gipangayong awit nga sengan ini kana ang kanta nga imong gipangayo nga bakit cinta kay kuan man ni pang slow man ni. Niya karon di ana man tas medyo fast og jotay o kanang fast nga sonata jotay. Sumuna, karo na lang ning taon-taon ha to i-play ng imong gipangayong sonata, imong gipangayong awit, PJ. Kana, DJ Rico Mambo.
0: Okay, andiyan muna no, sa itong mga kabayabs, karoon din hanggang namin na, ilabi na sa mga tingkay na sila mga kuan din ha, ilang mga negosyo. Hinahinay na mo din ha karon. Onya, syempre sa itong mga kabayabs, sa mga naminaw nga ganahan, muhatag silang advice, labi nagmaupay pag-abli sa mga radio. Ang itong numero is 0995-472-0802. Ako balik ko na ha, 0995-472-0802. Okay, DJ Pamela.
1: Niya sa kuang ako sigurong masulti sa to ang sender karo nga po nang muna kana ang siguro pwede to kana ang iyang regalo-regalohan pasangin lang sa regalo o kana ang judurant o baka kana ang iyang hinahinayo iya bakang i-text lang ha medyo baho lang iyang ilok no ayan na i-text pinaagi lang niya text na sir ba ayan, o baka ha mag-post sa social media nga hoy kabahog ilok sa uban din ha ayan. Niya, kanang iyang ikuan, kanang isengan ni i-mention niya. Bit ha, ikuan lang niya, kanang ipaagi ba ka niya og post karon social media nga nalagi uban nga bahog ilok nga dili makabantay silang baho. Ana. Siguro, kato mga kailan niya, mura pong matingay lang nga, sa kanan, kinsa may na. Ana, kanang ilahan na nga, makuan ba nga, basin ako, ana, siguro. Pero ba lang, yan na lang na, kay naibog na ba siya, o tinood nga naibog siya ni Ini, ananala pong pasauban, agwantahon na lang daw ang Kulboy, ipaagwanta na lang unsay baho sa ilok.
2: Di ba ka, huwag di siya kagwanta, magsige na lang siya gmas, Mana gani ang uya, mana gani bayhana nga. Dahil nga nung sige kagsulob ng mas ni mo, sige likag mas lagi, bisag na ata, ana. Sa umanggon nga, likay ko sa kuan, mga sakit-sakit. Likay ko sa mga sakit-sakit sa ilong. Kay paskang sakitas kong ilong day, muna magmas lang ko kay, likay ko sa mga sakit-sakit sa ilong, kay paskang sakitag baho ng ilok mo day. Paskang isugag baho sa mga ilok day. Kuan lang muna nga, kuan lang, pasagdi lang ko, magmas lang ko, permi, magmas lang ko. Bitaw noon, anan, lisod biya ni Ingon Ani, labi na ka na bitang babae kang buhat. So muna, no, sa mga naminaw, baka ron, ilabi na sa mga kitang tao lagi, naanadaman ta sa to ang panglawas nga medyo, kanang kita rin mo simhot sa tong lawas, siguro maanadaman ta nga unsay baho, pero muna, mas maayog yun nga, proper kuan ba, kanang ingon tampong nga, pagpanglimpyo sa ating mga katawan. Kanang gitawag nilang hygiene. Oh, maligo ba ka din na perme karon? Ligo ka kadaadlaw? O niya, gawas pa niya nang maligo ka? Nasa ka ipamutang kay naan, lagi na aron daghan na lagi na tawag na torong mga pawaas baho, labi na ng mga pangkuan sa ilok, o pahid-pahe din na kung sana. O niya, sa giingon po, nakadungog ko atong tambag ganina sa kay Cabreros ba to, nga poong paniya kuan daw, butangan daw o sengan ini, limoncito. Oh, limoncito na yung makapabuas baho nan hala. Oh, itry ko nun na ninyo sa mga parang mawawa in taon ng baho itong ilok po dosahay kay di lagi na lalim labi na in taon ng gikantas karbon gikantas kolonya perting singutan na to karon kay init kay labi ng init kay panahon sakay na to sa jeep nagbarog pagid puno pagid kayo sus ang makasimhot sa itong ilok na in taon paskang looya. Oh, magsige lang itawag lingi-lingi, sige lang lingyo-lingyo itawag, pero nag-agwanta na dito sa kabaho sa ilok. So, kaita. Oh, agwanta na itawag nun niya. Di sa palabig bukas sa ilok nga, tanaw ninyo medyo mura magmanimaho ang ilok na ko, kaya di man na malikayan lagi, labi nagsingoton ta. Ikuan lang, ikiuom lang ilok, ay lang dupa-dupa kayo, ha? Oh, did you recommend mo?
0: Okay, onya muna sa itong mga kabahibs karon lisod bitaw na igodani, labi na lagi sa kung kuan ang gulboy ba, labi na o ganang bitaw sama ini, naibog siya, mura siyang nahog o ganang nakuan, kanaang nahugno man niyang kaibog ang gulboy, mura siyang nakuan ba, na-down siya. O, imbis nga, nahigugma siya ni Bayhana siguro, o kanang inuntapungan na in love na siya sugod, na naibog siya ang gulboy, apan mura o kanang na-discourage siya, uy, so man din ni, umsagod din yung pagkakuan, na guwapa kayo, siksik kayo, unya baho dig ilok, ana. Baho dig ilok ang kasiksik kagwapa humot dig ilok po di ay oh no hala eh kuan na lang na ganang aligrahan na lang na analyze na lang na usaon animo nang imuha karon nga gipanguyaban so muna og magkaya nimo magwanta nimo mas maayo agwantahan lang oh mas maayo agwantahan na lang na kay gwapa magkana oh niya hinahina ilag pasabot nga day kuan ka day unsa ka no unsa kay kuan sa imong ilok medyo kuan no isugog baho no hinahina ya lang. Oh, murag medyo isog og baho ng ilog muna. Ako ah, baho sa nikong ilog pero murag baho ginangi mo. At ang oras mga kabayabs, alas 3:30 na, ragraga na. Mabalik na karoon doon mga kabayabs din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayabs, manan din nga at ang oras, alas 3:30 na, mga kabayabs, maunan din.

0: At oras mga kabayos, alas 3:37 na sa kahaponon. Anya, medyo apike na ta sa oras. Medyo kuha na, ganaan sa ingin ini. Apike na ta sa panahon mga kabayos. Anya, syempre, sa mga naminaw, sa mga namati ining oras sa kahaponon, kumusta mamong tanan? Oh, Miss Eva, did you Pamela Uncle Boy?
1: Yes, mama uli na po. Humanag yung taon ta.
2: Okay, unya muna no. Sige sa ito mga kabibes karong naminaw. Kumusta mo? O unya saman mo, advice kami sa iba?
1: Dili na lang siguro kay maura to akong giingon ganina.
2: O saman?
1: Nga kuan, iyahan na lang istoryahon.
2: Istoryahon?
1: Oo, nga dili niya ipahalata.
2: Oo, oh, inailang kay palabig warawara ay mapakoday kay nangalis buman.
1: Oo, oh. Kana.
2: I-take off lang, i-take off. Bita, o na nala, sige, wala naman tayo. Yung oras, Miss Eva, ay kayo na.
1: Okay, daghan kayong salamat sa itong mga ka-vibes nga always maminaw, matagabi, matagkadlawan, hangtod karong mga orasa. O nga, permamintihan na ninyo ha. So, kini na lang ang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. Amping mong tanan.
2: Okay, salamat kayo, Miss Eva. O nga, muna to, di lang kuno kay warawarang pakuyay. O nga, DJ Pamela.
3: Maray sa ito mga ka-vibes, yan namin ha, karong apoy na, iskwain lang, ingon ato na lang, oh, sundo na lang ito niya nga, di lang po kayo ipakuan, ipadupa-dupa. Wala ba tayong maray, sagot na lang sa si DJ Pamela, mag-ingon, stop thinking and then start doing, nagang salamat, og mayong hapon, kanatugtay nine, mga ka-vibes, Uncle Boy.
2: Okay, salamat kayo, Miss Eva, DJ Pamela. Sa mga kabayabs nga naminaw karong apo na, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti di bata ros. DJ de Kumambo.
0: Okay, unya, sa itong mga kabayabs karon ilabi na sa ito ang sender Uncle Boy nga maugining si Kuan, ang itong sender, maugining usa ka lalaki lagi si Val. Amo na lang ito, Val, unya, manghinaot mi Val, ha, nga nakakuha ka karon og maayong advice, nakakuha ka karon og maayong kanabitawang bulawanong panghuna-huna, kabahin ni imong kaagis gugma, kaagis kinabuhi, nga diin, muna, hinay-hinay lang, total, pamansad mo uyab, anak. Huwag pa man sa kakaybaw o banguyab ka. Huwag pa man takaybaw o sugton babaka na. O kuan ay lang kang problema na bal. O kuan ay kuan na lang. Ingna na lang na bahala ka ay muhab na ng ilok. Ikaw ay muhab ito ng ikaw bitay kuan. Ikaw bitay manimahong pagkuod na. Imuhab na ng ilok. Suluhan na lang ng ilok ni mo. Ano? Siguro no. Sige. Salamat kay Balha o may hapon. Ano, garong taon-taon mga kabayabs. Musunod na ang service yung kabayabs. Kaoban si DJ Langganida. Huwag naman taigong panahon oras mga kabayabs sa pansadili pa. Naminaw ang taga-kuan garon, ang taga-baklayon mga kabayabs, naminaw na yung taga-naga garon. Diin garong umabot pit sa 30 mga kabayabs at laong Sabado, no? Uban-uban ta ninyo, kita-kits ta ha? Uban-uban ta mga kabayabs, diya sa may sitio Kabaklay. O diya sa may sitio Kabaklay, Barangay Lanas, City of Naga. O uban-uban ta ninyo mga kabayabs din ha? O sa inyong kapiyastahan, karong pit sa 30 at laong Sabado mga kabayabs, tuig 2020 size, no? Anas may sitio Kabaklay, Barangay Lanas, City of Naga, karong Mayo 30, kauban sa DJ Rica, mga kabayabs kaming doha, DJ Rico Bambo. Siyempre, atong pasalamatan po na ilahang Barangay Kapitan, mga kabayabs nga si Barangay Captain Emily Baricuatro, si Barangay Consilor Melvin Medil, si Barangay Consul Alberto Papasaw, Alberto Tapasaw, og si Enrique Lawian, og si Ismael Larita, o niya si Luciano Ripunti, og si Jelina Abatayo, ingon man usab si Forferia Bacalso o Forferia Bacalso o niya ilahang chapel president usab si Teodoro Canania o niya naapo din ha ilahapon nga committee si Christian Dave Tapasaw. O salamat kayo ninyo ha, salamat kayo sa pag-invite mga kabayab sa itong mga higala nga naminaw diha sa may sitio Kabaklay, no, diha sa may sitio Kabaklay, Barangay Lanas, City of Naga, karong pitsa 30 at laong Sabado. Uban-uban ta ninyo, magkita-kita ta sa inyuhang tinuig nga kapiyastahan. O niya, ang makaoban na to, ang sound system, usab ini Uncle Boy, ang ato ang makaoban ani nga sound system ni DJ Rica, maokining kuan. Gana ang powered by GCE GCE sound system o kaning sonic boom throw lights and sounds in honor of San Isidro Labrador. So muna kita kids tanin yung mga ka-vibes diya sa inyong kapiyastahan diya sa may sitio Kabaklay, Barangay Lana City of Naga. Oban-oban ta ha, karoon na nang umaabot nga Sabado, Petsa 30 sa Adlaw Sabado. Muna, salamat kayo. Wala tayong oras mga ka-vibes. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihog na mintras sayo pa mintras sa may panahon na pay oras sa mga gustong buhaton buhata na mga ka-vibes. Ang atong oras alas 3:42 na sa di pa ta mo biyahe sa kahanginan magbilin ta og mga maanindot ng mga sunata dinhi lamang na sa tubang burito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga ka-vibes, mauna ni alas 3:42 na. Ligang salamat og mayong hapon mga ka-vibes. Bye bye.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
2: Ka vibes.
0: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. This is the newest.
3: The newest.
0: The hottest.
3: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
0: 93.1.
3: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna.

0: Ayan, maano ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muuno, mga lagad. Serbisyong Kavay.
2: Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.

0: paboritong istasyonan ang 93.1 Your Favorite Music Radio Cebu. Kinigihapon ang inyong ubos nga alagad. Langga nada. Sa usa ka nindot nga Lunes. Oy, diba? Nindot kayo ko ang imong energy, ang imong vibe is ingon ani. Good vibes ang imong dala. Pag matani mo pag sayo sa bunta, good vibes na dayon imong pamati. Kaya ba mo unsaon nga mag-good vibes mo? You have to whisper daw sa imong self three words of affirmation para sa imong kaugalingon. Oh, so ganin ang buntag. Ang una yun akong gisulti, ingon ko, bapaha, gini mo lang ga, neda, oy, anak ko sa kong self, o, diba? So, mo yun na yung nagpamayang, mo na tanawa, o, lamiratag kilay, lamiratag blush on. Unya, ikaduhang word na akong gisulti, ingon ko, daghan kong mahuman karong adlawa. O, diba? So, daghan dyan kong nahuman karong adlawa. Although, nag-half day ko, pero pag morning, daghan kay kong nahimong nabuhat nga errands, no? Para sa kong daughter, kay hapit ng klase. O, so, nako yung mga nabuhat for, as a mother, punta ganina. Okay? And then, at the same time, napoy laing errands. And then, pag-abot, naghanap po kong natiwas na rin sa trabaho before ako ang programa nga servisyong ka-vibes. Ang ikatulo nga akong gisulti ka ganina, ingon ko, you are enough. O, ingon ko, why kuwang na ko, why sayop na ko, upang kuningon nga perfect ko. Kumbuta sa buhat, no? Dili ko, di na ko kanang alang-alangon ba akong kaugalingon because I am enough. In fact, I am more than enough. So, dapat ingon anak mo mga ka-vibes, ha? Inyo nang isulti everyday, pala lain-lain everyday. Depende kung sa'yo gusto niyo mag-manifest, no? Siyempre, appeal ni Ana, imong pag-ampo nga unta, maayong panglawas, mahapsay ang imuhang mga gustong buhaton today, and at the same time, no, dapat safe mo. Kay may nungdanon kayo nga luwas ta, labi na rong panahon na mga ka-vibes, daghan kayo og mga negative vibe around us. Dili po na malikayan, no? Pero, kung kanunay yung tang mo whisper og prayer, no? Nindot kayo nga, ato na siyang, anaron ato ang kaugalingon. Aron giyahan yun ta. So, muna, nindot na noon ka ita og vibe pag abot na to sa opisina. So, I hope sa mga ka-vibes na to din ha, na feeling down. Kaganina pa, ano man ang down man na nga kanang Lunes na Lunes, murag Friday nang imong vibe. Dapat dili. Dapat imong vibe on a Monday. Monday pod ang feels mo start pa lang. Taas pa kayo kag vibe din ha, 'di ba? So ang ato ang bisita karong hapon na unsa pod ka ha? Ang iya mga gipanghonghong kaganina pagmata niya. Ug unsa pod ka ha? Kanindot ang iyahang adlaw Lunes. Ug unsa siya ka excited for the week? Tungod kay nay daghang paabuton gikan sa ilahang ahensya. I am talking about our favorite ka-vibes gikan sa TESDA Regional Office 7. Favorite ka-vibes na gyud kay kapila na gyud nagbalik-balik. Siyempre, ang ako ang favorite ka-vibes mismo. Di na siya ito alang-alangon. Ari kita sa regional director mismo. Atong kauban ang ako ang favorite ka-vibes, no? Si R.D. Gamaliel B. Vicente Jr., CESO 3 ASEAN Engineer Complete. Dapat. Yes. Maayong hapon,
1: Maayong hapon RD. Sa akong pinakalangga po, no? Na langga neda.
0: Yan.
1: O sa itong mga ka-vibes nga naminaw ron. Maayong hapon atong tanan.
0: Maayong hapon ni mo. Kumusta mga ka... Una, mangumusta una ta kay gigam ta weekend o yes, nya so. Monday diba sa usa ka ahensya sa gobyerno ba nga demanding pud kaayo o diba very in demand daghan kayo labi na kamo labi na ikaw daghan kay gusto ipasiog da kamo mismo na agency kumusta man ang weekend makapahuway ba kag insakto RD
1: kuan lang no langga makapahuway pud ta kay labi na karon no ang some of the government offices nag 40 work week man mi.
0: Ay, okay.
1: So wala mi sa Friday, no? Then ang uban work from home every Friday. Unless otherwise kung issue sila si presidente nga ma kuantong balik tong ni makaadlaw.
0: Yeah.
1: Pero definitely makapahuay po tano. We have on my end ako yung family time po, no?
0: Nah.
1: Then magpalibre ko sa kong asawa.
0: Hi.
1: O siya ka mabayron gin, no?
0: Siya siya mabayan.
1: Oo.
0: Oh. Oh, di good ikaw. Oh. Pero man naka intrigo na kagswildo ana.
1: Umana sa Tuwa man niya langga ni da kung ATM.
0: Ah. Oh. So oh. siya and then ikaw rede. Kasi misis may gabadget. O di ba? Kaganina RD pag mata ni mo kay bagong semana na po, di ba? Yes. Ano every time na naing new day, it's a new day, a new week, kanpre mga laing-laing challenges. Pero unsa man imo hang gi ano ganina, imong gi gustong i-manifest today?
1: Kuan lang yun, no? Of course, no? Akong i-manifest today nga pag mata sa ginako nga I'll do my work, no? I'll do my work to the best of my abilities, no? Nga maka-serve ako sa atong mga tao nga mo abil sa mga kuan na mo sa testa programs, no? Mo na ako apod.
0: Diba?
1: And na po yung manifestation nga thank you, Lord, no? For another day, no? Mga anak, no? Sa atong life nga matata, no?
0: Ito. Kahit ka nang kuan precious gid kayo ang kinabuhi. Makaingon sa gyud punta ba nga kanang we're very grateful and very lucky, no? Nga abot mo gyud ta aning idara. Diba? Unya kay naabot mo gyud ta aning idara nya baskog pa, no? Maing panglawas. Syempre atong buhaton ang ato ang angay buhaton para sa katawhan. Kung asa man galit na himutang aron mga lagad. Mao na busa karong hapon na mga ka-vibes pagpangalagad, no, sa TESDA ang ato ang hisgutan nya specifically na ko RD una sa tanan una kanang buwan sa Mayo. Kumusta man ang TESDA pag buwan sa Mayo? Hapit naman tamahuman. Yes, no, mag-welcome man punta og June before ning ato ang
1: yes, upcoming program. Yes, so bisita no last May. In fact, dili ko nimo ato lang ganida, no?
0: Yes.
1: Nang karabanta sa TESDA. Mm-hmm. Natay katong ang ASEAN Summit ni ate namong secretary, no, si Secretary Kiko Benitez. Mm-hmm. Then napatay mga nag-launching na din rin, ang sumuha signing, so on and so forth, no? Katong, atong itawag nga subukanas, no? Sa Capitol.
0: Yes.
1: And ang atong mayor, grabe, no? Kung kita, full pack. Sa
0: full
1: May.
0: Pack, no?
1: Then sa June po, full pack po tapon.
0: Yan, puhon. Anya, syempre, no, mga ka-vibes, ang ato ang mga ahensya sa gobyerno, di yun na pwedeng kanang maglingkod lang. Naaog naag yung mga programa nga kinahanglang maduso, kinahanglang ma-highlight, no, para sa katawhan. So, nindot kayo, good job sa TESDA sa usa ka mabulukon nga buwan sa Mayo. Kay kung ano man taron, Mayo 25. Hapit na nato i-end. Ang month no next of week. May next week Monday. June 1 Monday perfect kay ni June 1 Monday gyud dayon unang adlaw sa buwan Lunes na Lunes. Unsa man ang mga kaayuhan nga dala sa TESDA karong buwan sa Hunyo?
1: Yes daw no, langga neda sa atong mga ka vibes sa first week sa Hunyo na atay gitawag ni namo no nga World Skills Philippines Central Visayas no Regional Skills Olympics 2026.
0: So sa word nga Olympics, kung ano ni, pangilngigay ni.
1: Pangilngigay ni. O, ano, tulong ni Kaadlaw, under sa law man God, ang kami sa TESDA, no, gimandato gid mi, no, sa atong mga ka-vibes, no, nga, mukundak kami taga-tuig o skills competition, no, together with private industries or private partners. So, mandato ni namo.
0: Okay.
1: So, maunang, kita ron sa Region 7, ang atong regional karong June 2 to 4.
0: Okay.
1: Then humana ang provincial. Nanatay mga winners sa Provincial Skills Olympics sa Bohol og sa Cebu.
0: Okay. So kini sa RD every year ginigibuhat.
1: Yes, okay. Langga neda.
0: Unya tanan ni siya nationwide.
1: Yes, na okay. Nay uban masig wa nagkadungang date na mo sa ubang regions. Some of those masig humana sila. Napaboy pasig upcoming po dila ha.
0: So mo toto kong question, kung simultaneous ba ni siyang ga nahitabo. So pwede siya necessary, no?
1: Yes.
0: Lain-lain ra pod og schedule, yes. Depende but every year.
1: But this should be done, okay? Ang among national is on come July 27 naman.
0: Ay, okay.
1: So dapat before ana nga time good okay. Or a month before nga humanasad ta.
0: Usay mahitabo aning World Skills Philippines Central Visayas Regional Skills Olympics RD.
1: Kuan ni siya no sa atong mga ka-vibes mag-contest ni sila no. Mag-contest diri sa tanang mga skills mga trade areas no. Example nga atong nakuanon ani na atay kuan ani niya no. We have kaning beef kanang bread and pastry. Then naatay artificial intelligence. Mga 70 ni siya tanan no mga ka-vibes daghang kini nga area na ay cabinet making, cooking, electronics electrical installation, electronics, fashion technology, graphic design
0: technology.
1: Yes, then ICT, then industrial control, IT Network System Administration, Mechatronics, naapunta. Then restaurant services, software applications, and web technologies of welding. Kanya. So in totality, 17 ni kabuok mag-contest ni ang katong ni Daog.
0: So 17 individuals yun. Kaya usa may winner.
1: Not necessarily nga 17 individuals. Kaya na may uban nga, for example, PO Bohol o PO Cebu. O na may duha man na sila.
0: Okay.
1: So sila yung mag-away aning regional na mo. Kung na ni Daog.
0: Alright, okay. Then
1: ang kaning contest sa nato, mag-agad ni siya nga neda sa atong gitawag ko na mo, no? Marking scheme ang tawag.
0: Unsa nang marking scheme?
1: Na in layman's term, murag kriteriya ba?
0: Okay.
1: Na ikaw nga competitor, competitor ta sa passion, technology. Na nay kriteriya nga how you do it, no? Sa katong na ipabuhat si Muha.
0: Then
1: yes. Then na time frame siya. And all of the of this, no? You're not competing sa imong na may skills ani nga usara siya.
0: Okay.
1: You are competing not with your competitors but with the world standards or skill standards ka. Mo na imong gitarget nga maka-score ka or maka-gold ka. Mga ka-vibes, no?
0: Okay.
1: Then paspasay po ni siya, no? Na imong angay buhaton, pareha nang bikiri. O kanang tarong imong apila nang presentation paghumani mo.
0: Oh.
1: Then these are done with the world skill standards gini siya nga kanang iyang kriteria atong itawag lang, no? Kaya mangdibug ta ng marking scheme kaya mura pa kina siya nga term basta kriteria ni siya nga imong i-execute ikaw ng competitor na time bounded ka. Then napo ni siya mga juries atong tawag,
0: yes, atong board of judges,
1: yes, na mag-agree na among them kung unsay kuan gino, kung dapat pa ka nga ka-gold o kaning skora. Then these juries come from our expert kinis lapod.
0: Yes. So kini siya RDGAM, ang mga participants ani from Cebu and Bohol, syempre gikan dito sa katong ato ang mga eskwelahan.
1: Yes, sa mga test da, no? We have our provincial training centers na mga nidaog. Then dito ko sa Bohol, I think there were 8, no? 8 to ka pag-agto na ko, no? 8 to ka skill areas, no? 8. Then napo yung mga gold dito, daghan naka-gold.
0: Okay.
1: So mo na hindi mo away ron dili sa regional ako. So, ang naka-gold po sa Cebu, magkipag-away sila, best of the best din siya lang ganin.
0: So ang Cebu ug Bohol mo mag-away.
1: Tigi ron ni aning June 2 to 4.
0: Agoy kanindot, exciting.
1: But they are aiming for the
0: world
1: skill standards, world skills score, magkakuha sa ganong score.
0: So kumbaga, nagya po i-identify or
1: yes,
0: okay,
1: yes.
0: Nagya i-identify nga bronze, silver, gold.
1: Yes, yes, lang ganeda.
0: Pero ang ilahag yung is katong world skill standard.
1: Nga dapat nga score ma-achieve nila.
0: Pila man na?
1: More or less, no, kay depende man na, no, di magina fix siya, pero based on my experience, at least maka na kay mga 700 points ka. Mura na siyang medalyon ng excellence tawag na to, ana. Then,
0: okay.
1: Mas mo higher pa ka na lang ga ato mga ka-vibes. Mo na maka bronze ka, silver, or gold.
0: So, kanang kinahanglan makuha nga certain
1: points, no? Or
0: points, no? So, gika na siya, sukad ng iskwila sila.
1: Dili. Ang sa competition na siya nga proper.
0: Alright.
1: Then,
0: okay.
1: right now, nanatay mga series of meetings, no?
0: Okay.
1: Sa mga experts, og atong juries, no, nagsitang meeting. In fact, sa among ako regional office ron, naano nito nag-meeting about anipod, no? Magka-agree sila sa kanang akong na-term nga marking scheme, ong asa na nga trade area, then asa ang venue. But ang venue na mo is only in one compound.
0: Ayan.
1: Sa TESDA regional office na ko, kanang tupad, yes, sa Waterfront Hotel, no?
0: Ayan.
1: Diyara sa Lahog.
0: Diha sa Lahog. So silang tanan, even ang Bohol.
1: They will come.
0: They will,
1: yes,
0: come. So kamoy mo, kamoy ko andito.
1: Host, kita'y host ang region. Then we are inviting, no, nila ni sa atong city mayor sa Cebu City, no, atong invite, nabi na engineer po na si,
0: yes,
1: Mayor
0: Nestor,
1: technical siya.
0: Oh.
1: And we are also inviting Governor Pam, no?
0: Yes.
1: And also Kung QT Del Mar, no, kay yan ang distrito, we are inviting them to witness, no, to witness this Olympics. And this is, no, na mag-showcase siya sa the best of the best nga,
0: yes,
1: nga nidaaw na to. And we are hoping kung na yung mga mulusot ani, no, nga magandang score, mo na to madala sila sa national na food.
0: Yan. Ang national, of course, Luzon, Visayas, Mindanao na ni.
1: Yes, palingunay.
0: Palingunay yun.
1: Kung hay PO Cebu, naka-gold ko. Mm. Pag regional, naka-gold ko. So, ang national, puro mga gold po to sa tanang mga provinsyas gani away.
0: Yes.
1: Sa, kuwani siya, July 27 to 31 sa Pampanga na food.
0: Wow. Sir, ang kining ato ang ipadala for the National Olympics,
1: yes,
0: no? Skills Olympics, puro ra gold medalist?
1: More or less, yes.
0: Ah,
1: gold.
0: Okay.
1: Kaya naman ko yung usahay, nang ganeda na yung uban, ma-overage, kanina usually 21 matong edad, gina-ani yung
0: ta. Ah, okay. During muna, course, unsay qualification?
1: Para during the course sa competition, then, these caters to sa itong mga existing scholars, no, mga learners or TESTA graduates, nga, wa, ni kuan pa sa edad ni Kaya.
0: Oh. So basta kutob 21
1: more or less during the time sa competition.
0: During sa time of the competition.
1: Si, yun, oh.
0: So ini kung mag
1: overage,
0: kung mag 21 siya karong June, ini okay pa siya in 20 ini July, tama?
1: Oh, oh, tama.
0: Right. Pero kung mag 22 siya karong June, di siya pwede ipadala
1: na
0: sa Manila.
1: So, mo na nang kuan
0: nga.
1: O mo na mo pili na ta kung na ay silver, mo na ta siya.
0: Ah, oh,
1: kung okay po yung score po.
0: Kung okay po diya ang score. Oh. So kanindot no kay ang ato apong mga participants nga gi-expect ani mo ni ang mga of course no ang experts and the competitors from technical vocational institutions
1: oh, ang mga
0: na
1: TVI,
0: to.
1: TVI mga schools na to,
0: TVIs,
1: no?
0: TVIs. Oh. And then ato ang mga TESDA technology institutions,
1: yes,
0: ETIs.
1: Ato ng government na nga mga school na to, no? Kita nang maintain kanang
0: right.
1: TTIs.
0: Okay, and then siya mo to ang
1: industry
0: mga
1: partners na to.
0: Okay, industry partners, mga contest administrators,
1: yes,
0: na ang ato ang mga, of course, ato ang board of judges,
1: yes,
0: ang ato ang TVET stakeholders,
1: TVET
0: and government
1: stakeholders, mga kuan na to na yung mga industry board na to nga under sa TESDA, ng atong artist DC kanang kuan na siya regional na siya nga policy making sa TESDA, no? They will attend, no?
0: Okay.
1: Ang PTSDC po na atong mga officers.
0: Nya, ang usa sa nindot na to nga gustong mahibawaan sa to ang mga listeners RD Gam, no? Kay ang nindot ang objective, no? Every
1: yes,
0: time
1: yes,
0: na magpahigayon
1: yes.
0: ta ini. Aron mas ma-promote pagyud, no? And ang quality education
1: yes,
0: sa to ang sa TESDA.
1: Technical vocational, no? And ang purpose ani nga event na to is of course, no, nga na cooperation no among between government agencies kami sa TESDA ug atong mga private industries ug mga katong TVIs katong ug other stakeholders and kuang gini ang we are aiming ang quality tech book education no atong
0: yes.
1: gining i-promote siya no and of course langga nida atong ka vibes no ato pong instill ang work values no kanang values among sa ato mga youth ug skilled professionals no
0: yes.
1: So mo na imo mga kwan ani aside sa camaraderie no you will gain new friends no ana mga then of course ang values no we want them to have that one
0: tinuod gyud na aside of course no nga ikaw na the best of the best lagi
1: yes.
0: kay Olympics man lagi
1: yes.
0: pero nindot nga ma-instill sa mind nila nga mahinungdanon gihapon
1: yes.
0: ang kanindot sa imuhang ang sulod sa imong kasing-kasing
1: yes.
0: ang training camaraderie diba usahay makalimtan na nato RD Gam
1: kalimot
0: kay mo ingon na basta kay maayo na siya period pero dautan batig ana di
1: so, we are having this one sa mga for our new generation
0: yes.
1: po no nga mga technical mga young ones na to no
0: yes. kay mga future mga future leaders bayan
1: yes.
0: ni future business owners
1: and they will form part sa atong workforce
0: exactly
1: yes.
0: Diba so nindot kaayo that TESDA is not just only highlighting the importance sa kamaayo nga skills no but to make sure ang values ma instill sa ilang mind niya kana working with other people
1: yes.
0: no being sports kay syempre di man putanan mapadala dito makadaog
1: pero gold ang
0: maka-achieve gid ko score feel ka ba nga okay ra ko kadaog nindot na
1: yes,
0: nga experience
1: yes, yes, yes.
0: naka-appeal ko din hin nindot kaayo nya nindot pod no kay daghan kaayo na og mga skills areas nga
1: 17
0: appeal.
1: Ang total
0: 17 kabuo mas
1: ni
0: daghan ba ni siya RD Gam every year or in any good normally
1: yes ang kung region daghan kita no kay we are kwan man gyud no we are targeting man nga at least maka-appeal tag daghan nga trade areas no so last year mamao ra man siguro ni oh, but ang netambo lang ani first dinamo nga nato nga Sugbo Hulta.
0: Ah, okay. Okay.
1: Last year, appeal pa namo ang Negros Oriental of Siquijor.
0: Ah, Bitaw. Bitaw pa rin.
1: Kami mong convention sa itong mga ka-vibes. No? Kanindi ay no, Sugbuhol na lang ta.
0: Sugbuhol.
1: Duha ka province ang involved.
0: But pero still, dako gihapon.
1: Si Bintin gapon atong gikuan nga trade areas. Then, this is in line yun, no? Kaya katong, naka-attend mong kanin last year sa among mga meeting-meeting sa kaning skills ko. Olympics dato and we really manifested sa pag-meeting nga we will enter into 17 trade areas or skill areas ang region 7.
0: Yan. Nindot kayo mga ka-vibes kaya naay mga ingon ni ini sa mga nagpaminaw nato karon if ever no kanang ganahan jud mo
1: na
0: no.
1: Na time sila.
0: Na may time.
1: Nga mo visit sa among regional office no in 3 days man eh.
0: So pwede ra mo ato.
1: Yes, kamo ato mga ka-vibes. Tanaw mo dito na neon din no kanang night time kanang
0: ganit.
1: Oh nga ang pagpanday na pag ana na pagkuan sa
0: ito no kasi syempre lain-lain mong good sa RD Gam no ug yes. Sa pamaagi kay lain-lain mong good nga skills area so ti amo
1: then,
0: na
1: natay AI
0: o kanang contest, AI unsa man na ron
1: magami no? Kanang computer sila ganit. Ako di kay ko master ana pero natay background
0: kani can you imagine unsa ang activity nga ipabuhat ba
1: yes,
0: sa mga natay, contestants
1: mo nang marking scheme atong term nga mo nilang buhaton time bounded siya
0: sa bakery basta kanang, kanang design sa cake no
1: kanang, mga nana or pastry tumuto.
0: Oh yung inani syempre ang ilang gibake nila one ipakaon
1: amutilaw ta.
0: Amutilaw.
1: Labi na mo ato atong mga ka-vibes. Then, dili na ni among, ang naan dito, naapod tayo, mga boot ibutang nito, mga services, no?
0: Ah, alright.
1: Na ang PSA, PSA.
0: Ay, kanindot.
1: O, kasi matiming, ato mo makuha sa inyo hang
0: NSO. So, pwede rin
1: NSO,
0: eh. Pwede
1: no?
0: May dito.
1: Muangto dito, ato lang dito.
0: Ay, open.
1: Then, naapod tayo sa PhilHealth. Then, naapod tayo, PSA, PSA, no? PSA, PhilHealth. O, kaya na pa na kung suwat nila, ng invite, ano? O, PhilHealth then SSS.
0: Ay, kuna,
1: pag-ibig.
0: Definitely,
1: they will come again. Mabuta na ang silag boot dito. So, timing mo. Sorry na kung dito.
0: Bitaw.
1: Ato mga ka-vibes, no? Then, we are also inviting mga students po nato sa TESDA. Kanang ato mga, kung mga schools ka, mo-agto po dito.
0: This is nice. Sila. Naka-ato na mag-uko sa TESDA office. So, kanang...
1: Awa, ako ni mo bisita, ah.
0: Well, di pa to ikaw, RD Gam. Di pa to ikaw, RD Gam. EBS pa ko adto. Ikaw na saan ko nagkuhan, RD Gam?
1: Dire, nabalik ko dire pag 2024. Pero EBS pag 2022, dire po ko.
0: Ah, di ay. Kami pa itong Lila Sir Leo sa una. Dito me. Nangadto me. Sa EBS pa ko adto. Sir nag-work. Leo. Dito me.
1: Nagkatalisay ba na siya? Si Sir Leo ng puyo sa
0: pero na siya consolation ron
1: karon
0: so dito mi ID so kay
1: kabi sige lang visit mo pohon
0: karon mo visit mi din he o dito so ganahan ko ba nga imo gi describe nga naa na yung other services so ang office ba no so it will look festive
1: yes no?
0: So naay enough spaces para we can para ta mo adto mga ka vibes ang tuyok so again naay SSS PhilHealth PSA o
1: pag-ibig
0: o
1: magbutang dito
0: kasi pag-ibig katutong ahensya sa gobyerno. Wala miniingon nga na dito inyong pag-ibig. Tingali mo do, na RD paninglon yun ka. May RD gam, ingon na.
1: Di ba ni Valentine's? Anong maningin man?
0: Ano man. So, dili tamangita dito gugma. Ang ato dito pagpangalagad. So, pag-ibig, PSA, PhilHealth, SSS.
1: Then, kung ano siya lang mga ka-vibes, no? Kung mutanaos lang, magka-visit mo, ani, ma-feel ninyo nga, mo na yung mahitabo sa kanang ASEAN o mga world skills kaya mauna siya standard man ta nga mura mong ikahon na sila mga anak ng lugar ba nga sila rin mga competitor kasi na ilang own station ana o mauna mag-execute sila sa angay buhaton then this is the same standard sa world skills na to nga standard so mama itong apply then ang audience hindi ka kaduol hindi ka kahonghong
0: no coaching
1: yes kaya di sa pwede ko kanang bikiri kaya magkaduol ka imo tagaag asin ang katong atong gobyerno yab anang asin ang kontra
0: daog
1: ta ayo sad that is not fair
0: di na mao
1: we have to win no fair and square
0: yes.
1: Then you achieve the required nga world skills standards nga score nga na
0: ana kanindot ani mga ka vibes kung mo try mo og adto and visit niya not just to observe betaw how TESDA is doing it but ang pag-avail sa services nga ilahang gidugang and at the same time labi na if naamoy mga anak pag umangkol nga ganahan ninyo nga mahimong scholar sa TESDA
1: then naapo tayo mga schools dito ang ipambutang nako TVIS o ako mga PTCs kana imong na-mention lang ganeda atong mga ka vibes nga pwede sila ganahan sila mo avail
0: dito mo enroll.
1: Scholarship na ata dito po. Manglista ta dito. Atong ilista da ano, atong ma-shortlist sila.
0: Oh.
1: Then once na nato mag-complete ang batch, mag-start sila training, no?
0: Oh, di ba? Oh. So pwede mo mo-add to. Pwede ta mo ato mga to ta, mga ka-vibes na sige daw. Mga to ta, pwede mo add to so that you can also interested mo, asan mo interested nga skills nga gusto ninyong makatunan, no? Para ma-scholar mo, pwede mo ma-avail dito. Nindot kayo, RD Gamit. This is very exciting. Unya ang aside of course, no? Nga exciting nga atong ma-witness o kinsay makadaog karong tuiga aron mapadala sa national na pod nga competition. So may mo na siyang National Skills Olympics.
1: Yes.
0: Okay, Regional Skills Olympics man ni. Unya RD usa may premyo nga madaugan ani.
1: Kuan siya no? Kita sa Region 7 ningkamot man kita no. Murag na gini siya ko ano na not much no nga para ta murag na yung cash siguro ni no.
0: Okay,
1: na natay gi-prepare. Of course dance like atong nindot kayo nga medal no, kanang gold medal kung mo yung mandagaan na ay silver o bronze pod no.
0: Dili silang ga-welding ang
1: welding. Dili silang ga nindot ko biya. Ba sa toy kanang nindot pod niya yung amo nang gibatabaho.
0: Oh, kamo ang atong among welding ko.
1: Oh, kalain pod. Lagi
0: siya nga material.
1: Oh, nindot siya kanang kwan sa siya. Standard pod na siya. Sa imo makuha kung makataog ka sa ASEAN o sa World Skills pod. O nga medal na to. At ang ginangipattern pod. Kaya ma-feel sa winners, sumang din akong expect po hon.
0: Yes.
1: Then, makataog ko sa national, I will no longer be representing Region 7.
0: Yes.
1: Philippines na yan. O kung ipada siya sa international competitions.
0: Okay.
1: Oh.
0: Nga nung mahinungdano ni siya, RD Gam, no? Sa mga estudyante, sa mga scholars, no? Nga appeal, kini ato ang mga participants, no? And of course, sa mga listeners, why is it very important na ma-achieve na sa usa ka participant ang kana nga dungog, ang kana nga award?
1: Very important eh, because it means ang tech box sa ato is excellent atong pagdaan, no? Then, we impacted them, no? Through our trainings, our the scholarships we gave them, they absorbed it, no? So yes. Only important ni namo nga na manifested siya through this Skills Olympics namo.
0: Yes.
1: Kaya kung wa ni, kung maintain lang tama ora ni, we have why this one sali? To increase our standards,
0: yes.
1: No? International standards. So mao kini siya. And those gani appeal gid ani, no? Kung kini sila, mao kini na cream of the crop. Best of the best niya sila.
0: Yeah, they deserve the world
1: they deserve,
0: stage.
1: Yes, and then they will be an inspiration to those nga mo avail pa namo or mo gusto mo patrain sa TESDA, no? Nga naata ha. And in fact naman tayo winner, no? Naga silver ta last year sa ASEAN. Katawa ko na mention din si Bia yung nickname from Bohol, no?
0: Okay.
1: Bia yung name, no? Then kuan kito competitive kay lain-lain countries ang kontra niya ato. Naka-silver siya. So that would be an inspiration sa ato mga mapilay ron o kanang dili kapil. Still, if you want, you avail with our scholarship, no? Magpa-train sa testa, mag-upskill ka, mag-retooling ka, or kung unsay mong kuha, no? Nga, ma-improve yung quality of life, mamay gusto po sa testa, no?
0: Yes.
1: We aim for employment, get lang ka, no? Ato mga ka-vibes. After training kami sa TESDA, we really want them nga makatrabaho, good, no? Makahelp siyang families, no? Huwag ma-improve ilang kuhan, good, no? State of kuhan nila sa ilang pamanimalay, no?
0: Yes.
1: Makatrabaho na yun kaysa magpaabot lang 4 or 5 years, no?
0: Yes.
1: Then mag-board pa or mag-board exam pa ng mga ka-vibe. So, we have an option sila, ang TESDA, no? And na-mention mo ano nga, skills is the passport of the future.
0: Yes.
1: So, we have the skill. It is your passport, no?
0: Mm-hmm.
1: So, mo ni, kung saan ni siya, avenue ni siya among Skills Olympics nga maka-observe po doon ato mga generation nga mga manghon na to gamay lang ganda, no? Mga manghon na to gamay.
0: Yes, mga gamay region. Gamay region ligas.
1: Mga maka-observe sila, no?
0: Maka-observe sila.
1: We want them to be inspired. Inahanin din, oh, so I want this. Di matakay ba nga atong anak niya ang gusto automotive.
0: Yes.
1: Ang gusto anak, atong pugso ng medicine.
0: Gani. Diba?
1: Na.
0: Pugso na itong magkuan, mag...
1: Usa na mga... pareho na ako, mag-engineer. Lima katuig.
0: Niya gusto...
1: Mag-board exam pa ka.
0: Niya gusto niya kay bake, mag-bake pastries. Open siya. Mag-open siya, gihang own kuan. May nana ba mga ka-vibes? And of course, no, RD Gam, ang ato ang mga tanang mga estudyante, ato tanan na itong mga scholars, no? Aside of course na nasa lay gustong mga pangandoy nga matuman sa ilahang kinabuhi,
1: yes,
0: sama na sa imong giingon kaganina ang pag-improve gyud sa ilahang kinabuhi.
1: Yes,
0: because
1: yes,
0: nindot man gyud nga na-achieve nimo ang imong pangandoy. But I'm sure kamong tanan din ha nga naningkamot nga mahimong scholar sa TESDA, mausab gyud ang kahimtang niya sa kinabuhi. So sa mga naminaw nato karon, wa pa kahibalo ba nga pwede di ay mag-scholar? Yes,
1: oh, yes,
0: pwede.
1: Then mao na gusto sa atong presidente no ni President Bongbong Marcos nga every family na siya'y Chief graduate ko, no? Chief graduate. Di na po eh.
0: TESDA.
1: Graduate.
0: Scholar graduate.
1: Yes.
0: Oh, very good.
1: Marang nindot, di ba? Usa ka household na amo anak.
0: Yes.
1: So nindot kayo, no? You have tech book for immediate employment.
0: Yes.
1: Then makatigom-tigom taon sila, itong mga ka-vibes. Pwede na mo mag-college, nakatigom na, no?
0: Bitaw.
1: Mao
0: na
1: siya.
0: Nindot kaayo. Now, I'm kind of getting it. Last week, guest po na mo ang DSWD.
1: Ah, si RD Shalane.
0: Mga representative.
1: Ah, niya. Yeah,
0: So, ang ilahang program nga 4Ps, ang gihisgutan. So, ang usa kay 4Ps beneficiary nila, o niya,
1: Pasarong board.
0: Kung siya?
1: Natapa.
0: Natapa. Oh. Social work.
1: Oh.
0: O, usa siya sa katong number, ano siya, dayon, shed scholar pa yun,
1: yes,
0: siya. So, grab, sakto imong giingon, no? Nindot nga ang matag Pilipino, matag pamilyang,
1: yes,
0: Pilipino, no? Na kapahimos ining,
1: yes, free
0: mga programa
1: siya
0: sa gobyerno.
1: Labi na sa TESDA mo, ang free bien ni amo. Napamoy allowance, no?
0: Napay allowance. I'm sure, RD Gam, daghan gihapon ang, na nila masabtan, wala sila kaibaw pa, karon pa na kaibaw, unsaon nga mahimo silang TESDA scholar.
1: Yes, no? Ako na iusap balik, no? Naman tayo atong website kanang testa.gov.ph, no? Pwede mo mo pull down ana, no? User friendly man ano? Na yung mga pandiha, mga unsa angay mong kwaon nga courses na andiha, no? Then kung gusto gyud mo nga face to face, pwede ko yung bisitaon, no? Na naman ko sa Lahog. Then napotay mga provincial training centers na ata nakalocate, natay sa Sambuan, natay Toledo, natay RTC Cebu, then natay Carmen, din na po tayo daan bantayan kung ano, di mo kung biyahe, di na mo mo biyahe layo nga, mo pretty, kung pwede mo mga inquire dito. Yung na lang ang nakadungog maming RD Gamgood, gana, ana, din magpalista mi bi, kung mo-avail mi aning, kuan, EIM, ana, Electrical Installation Maintenance bi, ganahan ko kay, murag na ay hiring sa Saudi, no, ana, so I want to know the skill, mana, So, pwede bisan, na, bisitaon namin nila, no?
0: Bisan pila pa'y edad RD Gam?
1: Oh, yes.
0: Sakto?
1: Oh, watay pili ang testa. Basta willing enable lang po.
0: Kaya kinanglan gini mo tiwas.
1: Oh, nispend ang gobyerno. So, tiwasong gini mo ang amo pong
0: exactly
1: gihatang ni mo nga scholarship.
0: Kaya
1: one day lang ka, di nagamutunga. Ayaw, pod.
0: Yes.
1: Humanon ang sagyod.
0: Nindot ka yung mga ka-vibes, no? Ikaw, scholar ka, gipa-eskwila ka sa gobyerno, hatahan pagkikag-allowance.
1: In fact, nanay ni graduate na mo, nanay na humanon sa atong RTC Cebu, kanang computer system servicing, 69 years old.
0: 69 years old?
1: Yes.
0: Oh.
1: Nakahuman na siya.
0: Oh, diba? Tanawa.
1: Then, she is planning sa iyang barangay, iyang i-amplify what she learned. So, may na kayo.
0: Diba? Tinood yun. So, it's never too late also para mag-cut on.
1: Yes.
0: Never too late for whatever you want to do sa
1: kinabuhi. Yes, yes.
0: So, give it a try.
1: Yeah,
0: maobit taon ning nay mga ingon ani, no? Nga libre. So, imo yun ning pahimuslan kay aron ba. Kay amo ba, maingon nga, wala namang kuanay budget nga. Mag-skwila pa ko, mag-gasto pa ko.
1: Hindi. Never give up mga neda, mga ka-vibes, no? Never give up ta.
0: Gani.
1: Naman ang government, we are willing to help man. Nanto ni TESDA. Kato sa DSWD.
0: Yes.
1: No, naman.
0: Daghan
1: kayo. Naidoli na to.
0: Naidoli.
1: So on and so forth, no?
0: Yes. Daghan kaayo, no? Atong mga ahensya sa gobyerno nga naningkamot yun sa tinarong na pagpangalagad.
1: Yes.
0: And of course, si TESDA, may usa ni Ana, nagtinarong yun sa pagpangalagad. Busa, wag yun po sila ning undang, wag yun ning undang si RD Gam, no? Nga mas mahimog yung mas malambuon pa ang labi na gyud sa rehiyon.
1: Yes.
0: Region 7, no? Sugbuhol.
1: Sugbuhol. Oh,
0: nya pinaagi sa ato ang World Skills Philippines Central Visayas, the Regional Skills Olympics nga,
1: yes,
0: mahitabo kanus sa RD Gam.
1: Yes, no? Ako ibalik, no? Mahitabo ni sa June 2 to 4.
0: Mm-hmm.
1: And that would be next week na ni, no?
0: Next week na.
1: Sakto. And natay ang ato expected ani nga highlights, no? Atong mga ka-vibes, natay natay opening program and ceremonial activities no na ako dito ana kadang magputol ta sa chain so na ata na no nindot na din naputay mo na ang actual skills competition then naputay mga skills demo exhibit dito okay. Malingaw po sila atong mga musori dito no natay mga exhibit ipabutang dito then naputay mga industry engagement activities kanang mga mag-meeting-meeting po dito, no? Timely po niya siya nga na ang activity, we have some meetings and pwede po ma-interview ang atong mga competitor o mga kuan, atong mga trainer, no? Nindot po na nga time nga how did you do it? Ganang nag-goal na nag-qualify mo din sa regional, no? Nindot ma-inspire po na siya. Then, napunta yung mga innovation nga showcases dito ibutang pod no and lastly na po muna na ang awarding recognition pod pohon sa last day na siya
0: sa last day so June 2 to 4 so syempre ang opening June 2
1: yes.
0: Unsang orasa ni
1: kuan ni siya no nang kuantang 9 a.m. no
0: okay
1: 9 a.m. ta ni
0: 9 a.m. unya okay.
1: Paspasan na mo kay di ba dali kay mo init no
0: yes RD
1: nabe ko sa mong compound
0: madaot an amo ang nindot nga skin RD unya kanang so 9 a.m. and then the entire day open ang test
1: yes oh magabisita bisita sila then mutanaw sila katong sa usa ka skill area nga inana dino ang building inana dino then they will witness no nga mo din siya atong world standards to sa basta inani nga skills competition.
0: Yan. So karon na ning June 2 to 4 mga ka-vibes as early as 9 a.m. Pwede na mo visit. Pwede mo suroy-suroy. Kay aside also sa ongoing nga World Skills Philippines Central Visayas Regional Skills Olympics 2026, doon ay mga side events si pa RD Gam, danay mga services gikan sa lain pang ahensya sa gobyerno, specifically PSA, PhilHealth, Pag-ibig and the SSS.
1: Yes.
0: Ayan. So very kuan ni sila mga government agencies ba nga lagmit doon na gyud moy concern, doon na moy katuyuan.
1: Kaya na naman dito.
0: Na naman lang gyud dito labi ng PSA o dito adto mo dito. Pero na guest pud nato si PSA man to last time atong guest. No, mergamo gamay ra man pud daw if mo adto gyud mo sa PSA. But what I'm trying to say is doon na ilaing activity nga pwede ninyo mapahimuslan so that dili pud kayo samok or dili kayo
1: gugot. Kuna po yung kuan ni da no atong mga ka-vibes dai mga hilik og mga kanang maka sana food no natay mga food stall po dito
0: ah kana kaon kaon
1: oh kaon kaon na
0: po
1: na bayad siguro na
0: kay palit
1: lang bro affordable man siya
0: yes
1: mabutang po dito kanang mga kanang pika-pika o natay ipabutang po dito.
0: So, kon siya. Festive good siya. Fiestang fiesta dito sa TESDA karong June 2 until June 4, mga ka-vibe. So, nindot kayo. So, if you're very much intrigued ba, no? Interested mo.
1: Unsa ni.
0: Nasa kapila na mo.
1: Skills Olympics.
0: Nakapila na mo nakadungog ni RD Gam nga na hinabi na to sa itong programa. Pero wag yun mo i-alamag ba kung saan mang yun na nga mahimong scholar.
1: Anto
0: mo dito. No? Kahit pwede mo inquire. Pwede po mo inquire dito. Kay ingon si RD Gam na yung mga eskwilahan dito.
1: Yes.
0: Na nakabutang. Pwede mo inquire directly.
1: Kung asan yung lugar, no? Kung taga Manila ka, of course, naman tayo PTC Manila. Then, langga ni dano atong ka vibes timely kay ni kay ang atong funding no nagsinag abot
0: okay.
1: So paspas mo mga ka vibes kanang palista mo kay basig
0: okay na magoy
1: oh na may limit po ni oh di man ni kan man ni kanang atong itawag no kanang
0: first come first serve
1: subject to availability of funds man kung mahurot hutan ko so lain ang butang ang cycle pero kanong ka time atong mga ka vibes na minaw ron palista niya mo dito kay nata nagsugod na ta no natay funding no natagaan na ta ang Region 7 nang
0: so,
1: sige nang download
0: na sige nang download kuno sa funding
1: sa scholarship
0: sa scholarship
1: siya.
0: Niya so mas maayo og
1: palista
0: ganahan mo magbake ganahan mo magluto ganahan mo makatunog AI ganahan mo og kanang asa pa din hiya kanang restaurant services
1: ganahan sila one kana super
0: kani kuan kay ni in demand siya
1: top 3 na to na one of the top 3 na to sa Region 7 no kanang IT ICT
0: ang graphic design technology
1: kana na top 3 na requirement gyud nato
0: so kana mga ka vibes
1: employer nangita no
0: kung itan-aw ninyo medyo apiki sa budget apiki sa kwarta kay daghan ka ayog hagit rong tuiga
1: yes.
0: Ayog kabalaka adto sa TESDA pang inquire ngadto
1: okay,
0: kay aron mas scholar mo syempre na pa mi allowance, 'di ba? Pero mo lagi na kinahanglan interesado gyud mo inyo yung tiwason,
1: tiwason
0: ang inyohang pag eskwela kay aron dili alkansi, dili sayang, no? Alkansi ka, ikay alkansi ngano man. Imo man giusikan imo hang panahon. Syempre mo giusikan ang kwarta sa gobyerno, pero yes, tiwan i-appeal ka sa nag-contribute ana.
1: Yes. Oh,
0: 'di po kami ngon nga. Kung ano man, 'di ba naman na kanang inani ra man akong sweldo, so wa ko gikaltasan og tax. No, every time we buy something, naatay tax nga gi-donar or gi-contribute.
1: Kami gilang ganin sa gobyerno, di ba? Zero-zero mi, oy. Kanang among deduction, gi-target gina nga, maghatagin na mo. Kanang pangin, nothing more, nothing less. Kanang sakto gi siya,
0: among contribute. Di gyud kuan.
1: Di ba may kalikay?
0: Yes.
1: Oh,
0: di ba? So, mo na mga ka-vibes, ayaw ninyo usiki ang kahigayunan, no? Nga mapahimus lan ang atuang gibayad, no? Para sa tuang tax, ang atuang gi-contribute, mo ang term, gi-contribute. So, doon na may TESDA, kinahanglan mo eskwela, wa na mo pang eskwela, try TESDA.
1: Yes.
0: Ano ba? No?
1: Yes.
0: So, go check the different agencies.
1: Yes.
0: E naagi po yung ding ma-avail din ha.
1: Lindaghang kita kuan ha. Mag-check man na itong FB page.
0: Mm.
1: We have many success stories po, no?
0: Mm.
1: Nag-train na sila, kaya nag-disood lagi. Pero na iyang kumpanya, mga anak man, example, naghahan kita.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: I know, nakafocus ang attention sa TESDA Region 7 sa ito ang June 2 to 4
1: Regional Skills Olympics.
0: Kay karon na pong July ang National Skills Olympics sa Pampanga.
1: Pampanga.
0: Upon, right after this one, RD Gam, unsa yung mga immediate diet nga tutukan na pod sa TESDA Region 7?
1: Kanisya, after ani mga Skills Olympics, no, natay mga activities, no, atong masinay mga preload sa atong anniversary sa August, no?
0: Ay, oh, no, ito noon.
1: Then, naamatay ka nang masuroy po ko din lang ganit, mga ka-vibes, dito po na, napot ay mga gitawag nga ng World Cafe of Opportunities, no, nga mabutang po tanggang mga stores diha, no?
0: Ay,
1: o mga preload na, mag-prepare na po binandaan, kaya happy to be ang August po.
0: Tinoon.
1: June, July, dool na kayo.
0: Dool na lang git kayo. Siyempre, mabisi mo sa kana, July po, the preparation sa National,
1: yes,
0: ko, National okay, Skills Olympics.
1: Na, pabanga,
0: mo, o,
1: pohon,
0: igbalik pohon ninyo, anniversary na po.
1: Yes, o, diba? Andam naan.
0: O, ayan, ako, daghan kayong exciting na paabuton gikan sa TESDA Region 7, and we're very happy nga kanunay mininyong i-appeal RD sa inyong listahan aron mapahibahaw ang katawhan ug unsay angay nila maibawaan.
1: Thankful kay ko, no, nagkaneda sa imong kaning time slot, no, sa atong mga ka-vibes kaning atong station, no. Thankful kay TESDA, no, in behalf of a very grateful TESDA Region 7, no. Again, salamat gid sa pag-invite namo and allowing us, no, to amplify what is what are our upcoming activities, no, for this next week, no?
0: Yes. And Mona, RD, rest assured, 93.1 favorite music radio is in one with TESDA Region 7 para mas mapaabot na to sa katawhan og unsay angay og pwede nilang mapahimuslan na gikan sa TESDA. Nagkanpun kayo salamat. RD, unya, doon na kay shout out, greetings.
1: Shout
0: go
1: out
0: ahead
1: lang, no? Of course, no? Atong ka-vibes, again, June 2 to 4, arena sa akong regional office compound, no? Dako man tag space diri tupad sa waterfront and kilid sa flyover. So lahog na ni siya, no? Natay Regional Skills Olympics na to. 70 ni ka skills areas nga i-compete and excited ko ani kay what if, no, ang 17 puro mga gold ni, so we will be sending a very big delegation sa July niya pohon sa National Skills Olympics, no. So sa mga ka-vibes na to at mga tigpaminawan, please, no, suroy mo ani nga time and you are most welcome nga makasood mo dito, maka-witness mo nga inani din ni ang Skills Olympics, no. Kanda siya.
0: Daghan kayong salamat sa imong panahon. Our Regional Director Gamaliel B. Vicente Jr. CESO 3 ASEAN Engineer.
1: Salamat.
0: Amping kanunay. And sa to ang mga ka-vibe sa TESDA Regional Office 7. Daghan kayong salamat. Mag-amping mo kanunay. Good job.
1: Salamat.
0: No, good job gyud kanunay, no. Please know that we appreciate unsay inyong mga gibuhat.
1: Okay.
0: Sa alang sa komunidad. Daghan kaayong salamat. Our World Skills Philippines Central Visayas Regional Skills Seoul Olympics 2026, June 2 to 4. Din na sa TESDA office, mga ka-vibes. And you may check the official Facebook page of TESDA Region 7 para sa mga insaktong updates. Ayan, dili magpatakag-check, asa mo maabot. Naku, daghanting salamat. Hello to Donna Avignante Dinopol, Joji Inot, Almira Henares, Lorna Margarita. Good afternoon, mga ka-vibes. Amping kanunay watching. God bless. God bless you to Lorna. Amping pod kanunay. Sige, manamilit na to, RD kay...
1: Babay na ko.
0: Oh, babay na si RD kay busy pa. Salamat. Onya, at angin ninyo, arangkada balita, musunod na ug uban pang mga nagpabiling programa sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Kini silang ganada. Dinhi sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Amping, love.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pay to tick up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Labot sa langit, alam ko magpasalamat.
2: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Oo na ni.
0: This is FM Radio.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Subuulan pa sa inyong lugar dahil dito sa Quezon City ay may ilang bahagi dito ngayon na basa ang kalsada. Kaya ingat mga motorista. Unahin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Muñoz Market. Yung sa kanang bahagi ng inyong mga screens, yan yung southbound lane na EDSA Muñoz Market. So yan yung galing ng Camanava area at papuntayan ng Cubao at dumadaan dyan sa may North Avenue. At sa nakita nga natin, slow moving pero naiipon ang mga sakyan doon sa may tapat na ng malaking mall dyan sa may North Avenue at corner EDSA. Dito naman sa kaliwang bahagi ng ating mga screens, moderate naman ang takbo ng mga sakyan. Yan yung northbound lane ng EDSA Muñoz Market. Yan yung galing ng North Avenue, galing ng Quezon Avenue, papunta ng Camanava area at papunta ng NLEX.
2: May 25, 2026, Lunes. Malagim ang pagguho ng tinatayong gusali sa Angeles, Pampanga nitong weekend na ikinamatay ng ilang tao. Antabayanan po ninyo ang update dyan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
3: Bilang ng mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 4. 17, patuloy pang hinahanap. Pamilya ng missing sa Bungeros na ipinagpapatuloy ang kaso laban kay Atungang. Bumaba na sa 5 mula sa higit 30. Department of Migrant Workers, tiniyak na makatatanggap pa rin ng sahod ang mga Pinoy crew members na sakay ng MV Hondius. Bureau of Immigration, nilino na walang hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At ika-anim na 6 na taon ng palarong pambansa, formal nang binuksan sa Agusan del Sur.
1: Umabot na sa 4 ang kumpirmadong patay mula sa gumuhong 9 na palapag na gusali sa Barangay Balibago, Angeles City nitong Linggo ng madaling araw. Patuloy ang search and rescue operations habang umaasa ang pamilya ng mga biktima na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
4: Madaling araw ng Linggo nang yumanig ang Barangay Balibago sa Angeles City matapos biglang gumuho ang isang ginagawang 9 na palapag na gusali. Sa gitna ng alikabok, sigawan at nagbagsakang bakal at semento, himalang nakaligtas ang 37-anyos na barbecue vendor na si Cristita. Nagtitinda lamang siya sa tapat ng gusali nang biglang bumigay ang estruktura. Sugatan siya sa mukha, likod, braso at paa, ngunit buhay na naisalba kasama ang mahigit 20 iba pang biktima.
5: Hindi ko alam, ma'am, yung nangyari kasi.
4: Basta natumba ka.
5: Tapos naalala ko, hinilala lang ako yung kasama ko.
4: Kasama mo?
5: Kasama ko, yung barangay na nagtutok.
4: Hinila ka? Ah, so nawalan ka ng malay?
5: Hindi naman, parang nanghina ako sa sobrang takot.
4: Malikabok?
5: Malikabok, sobrang malikabok. Tapos yung nanginginig ako nung takot ko na ano, yung nangyari.
4: Habang nilalapatan ng lunas ang mga nasagip, patuloy namang hinahanap ng mga rescuer ang iba pang nawawala, kabilang ang mag-asawang vendors na sina Joet Elsa Angkaw na nagtitinda ng kape at soft drinks malapit sa lugar. Ayon sa kanilang kaanak, umaasa pa rin silang buhay ang mga ito sa ilalim ng guho.
6: Magdadagdag lang ng equipment ng MMDA, baka may kailangan sila na meron kami.
4: By the assessment, sir, dito sa building.
6: Baka kailangan ng may mga gamit kami na itaharap. Okay. Like the life detector, mga borescope, listening device. Basta life, mga technical equipment.
4: Personal ding bumisita sa Ground Zero sina DPWH Secretary Vince Dizon, DILG USEC Jed Mabilog, DOTR ASEC Icy Calaguas, at MMDA General Manager USEC Nick Torres. Cavite III. Magdamag ang isinagawang search and rescue operations ng Bureau of Fire Protection, rescue team sa iba't ibang ahensya. Maingat na binubungkal ng mga responder ang mga debris upang matiyak ang kaligtasan ng mga rescuers at ng mga posibleng survivor. Nagbigay naman ng pag-asa sa lahat nang makarinig umano ang mga rescuer ng Signs of Life o mga lalaking boses mula sa ilalim ng gumuhong gusali. Pagsapit ng umaga ng Lunes, Mayo 25, 2026, na-recover ng mga rescuer ang ika-apat na nasawi habang nagpapatuloy ang clearing at retrieval operations. Gumamit na rin ang mga responder ng thermal scanning technology at canine search units upang matukoy kung may iba pang buhay na naiipit sa loob ng istruktura. Dumating din sa Angeles City si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at nangako magbibigay ng tig 10,000 pesos cash assistance at livelihood packages para sa mga nawalan ng kabuhayan. Nagpaabot din ng tulong ang lokal na pamahalaan, Pampanga Provincial Government, Bulacan at Zambales sa pamamagitan ng heavy equipment, rescue teams, doktor at ayuda para sa mga apektadong pamilya. Personal ding nakiramay si Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II sa mga pamilya ng mga nawawala habang patuloy ang koordinasyon ng rescue efforts. Nagpadala rin ang karagdagang rescuers, doktor at heavy trucks ang Pampanga at Bulacan para tumulong sa operasyon. Ayon sa pinakahuling tala, alas 11 ng umaga, umabot na sa 26 ang nailigtas, 17 ang nawawala at 4 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang isang Malaysian national na PWD sa trahedya ng gumuhong 9 na palapag na gusali sa Angeles City. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nihanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Bayabas, Surigao del Sur kaninang pasado hating gabi. Ayon sa Fibox, naitala ang epicenter nito 24 kilometers northeast ng Bayabas. Tectonic ang lindol at may lalim na 20 kilometers. Wala namang naiulat na nasirang gusali sa lindol, pero hanggang kaninang alas 8 ng umaga, umabot na sa 85 aftershocks ang naitala.
1: Samantala, pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
7: Nangangalit na apoy ang umubos sa kabahayan sa Parola Compound sa Tondo, Maynila hapon noong Sabado. 9 na oras bago naapula ang sunog at nangailangan ng responde mula sa higit 30 truck ng bumbero. Naabo ang mga bahay at ari-arian ng mahigit 2,000 pamilya na nanatili ngayon sa Dalpan Sports Complex. Kanina, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga biktima para silipin ang mga sitwasyon nito at pinangunahan rin ang pamamahagi ng hygiene kit at family food packs. Gayon din ang 10,000 financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
8: Ang susunod po, kapagkatapos po na makuha po namin lahat ng mga detalye ninyo, ang susunod po, patuloy po, hindi po kami titigil na pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at kami itong mga kit. Kita ninyo, wala pong tigil yan at tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
7: Ayon sa Pangulo, nakahanda rin ang budget para sa pabahay sa mga nasunugan.
8: Yung housing, yung Department of Housing, para mabigyan kayo ng mga building material para mga pagtatayo kayo.
9: Then yung 30,000 ay galing sa National Housing Authority, pang rebuild na yon, pang recovery na yon.
7: Nagbigay din ng dagdag na pinansyal na tulong ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Papalo sa halos 50,000 pesos ang financial assistance na matatanggap ng bawat pamilya. Tiniyak naman ng Pangulo na walang maiiwan sa mga pamilyang natupok ang bahay dahil karamihan sa kanila hindi alam kung saan at paano magsisimula muli matapos ang trahedya. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nawala ng preno ang isang papasaherong bus sa Katbalogan, Samar, dahilan ng aksidente ang ikinasugat ng 11 tao. May umarangkad ng balita si Jay Barion.
10: Sugatan ang 11 tao matapos maaksidente ang pampasahirong bus sa may bahaging kalsada ng Catbalogan proper sa Samar nitong Sabado, Mayo 23. Ayon sa Catbalogan City Police Station, bigla na lang nawala ng preno ang bus habang pababa sa gawing kalsada. Dahilan para magdire-diretso ito at araruhin ang mga sasakyan sa kilid ng kalsada hanggang sa tuluyang bumangga ito sa isang establishmento. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at dinala ang mga biktima sa pinakamalapit hospital sa lugar. Wala namang naitalang namatay sa aksidente.
11: Siguhan, hindi ko ano, mga shot report. Hindi din po ano, injured. Pero, hindi ko ano, nagpalipang kami kanina sa provincial hospital. Duhan lang tayo naka-confine, tapos duhan na duhan, tatlogan. Iba, kuhan na o, kamukagawa.
10: Naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in damage of property at physical injury ang driver ng bus. Samantala, nag-issue ng show cause order ang LTFRB laban sa kumpanya ng GM Liner para imbisigahan na muna ang insidente bago isuhan ng preventive suspension.
12: Issue na kami didapahan Saturday, hiton ko ang show cause order, ginorderan namon hirap pagkadya opisina. First week of June. Tapos, madepende kami hiton the investigation liwat hiton PNP. Kaya itong PNP, amo mango dito terat mag-i-investigate.
10: Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
1: Mula sa mahigit 35 pamilya ng mga nawawalang sabongero na lang ang nagpakita sa korte. Ayon sa mga pamilyang patuloy na lumalaban sa kaso, kinukumbinsi kasi ng kampo ni Atong Ang na umatras sa kaso ang ibang pamilya kapalit ng buwa ng sustento. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
13: Isang motopropio investigation ang ikinasa ng National Police Commission matapos isiwalat ng ilang kaanak ng missing sabongeros ang panggagapang ng kampo ng nagtatagong si Atong Ang. Kapalit ng buwa ng sustentong 30 hanggang 40 mil, hinihikayat daw sila na umatras sa kaso. Kaya ang resulta, mula sa dating mahigit 30, 5 pamilya na lamang anila ang aktibong humaharap ngayon sa korte.
14: Palibasa hirap sa buhay, salat sa buhay, iminumulat niya po sa karangyaan. Dinadala niya po kung saan-saan, pinagsuswimming niya po kung saan-saan. Kada 15:30 may swimming daw po sila. May gala, nagpupunta pa daw po sila ng Soler ba yun? O kada, natututok mag-casino, lalabas na si AA, at pasasalamatan sila, doon daw po magbibigay ng malaking halaga.
15: Sino si AA?
14: Si Atong Ang po.
13: Hinala ng mga natitirang kaanak ng missing sabongeros na ang mga bumaliktad na pamilya ang sila ding gagamitin kalaunan para iabsuelto si Atong Ang.
14: Ang plano na kasi nila nakakatakot na kasi ginagamit na nila yung mga member namin na bumaliktad na parang sila din gagamitin. Gagamitin na sila para maging witnesses na ano na tawag dito si Gondon pati Donga nang ituturo nila na mastermind.
13: Nirelieve na sa pwesto sina Police Lieutenant na Dame Malang ng PNP Highway Patrol Group at Police Major Reynaldo Panieve ng PNP Custodial Center. Ang dalawang pulis ang itinuturong nag-ayos para makausap ang mga nakakulong na pulis sa krame sa utos daw ni Atong Ang.
14: Alam ko, medyo kapos, pero huwag naman sana kayong ganyan. Okay na sana tumanggap kayo, umattend kayo, pero hindi eh. Talagang sinisira nyo talagang pinapahit natin yung kaso natin. Pero, namatayan din gano'n, di ba? Ba't naman kayo gano'n?
13: Ikinabahala naman ng NAPOLCOM ang posibleng kahinatnan ng kaso kung patuloy na mauubos ang mga haharap sa korte.
15: Nung pumunta rin sila dito dati, sobrang dami nila. Ngayon, piliman na lang. Ang hindi pagpunta sa isang criminal case, nagpapahinga ng kaso yun eh. Kasi isang tao, kung testigo yun. Kapag hindi ko tumadalo, humihina yung kaso. Kapag mahina yung kaso, maaaring madismiss ito. Kaya totoo lang, nakakabahala.
13: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers na patuloy natatanggap ng sahod ang 38 crew members na sakay ng MV Honduras. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy din ang koordinasyon ng Pilipinas at Netherlands para sa ligtas na pagpapauwi sa mga Pinoy pagkatapos ng kanilang quarantine period. Ayon sa DMW, negatibo sa hantavirus ang lahat ng crew members. Sa ngayon, tinatapos na lang ng 38 Pinoy ang kanilang quarantine sa Netherlands hanggang sa June 18. Nauna nang nakipagpulong si Kakdak sa mga opisyal ng Netherlands kaugnay ng kalagayan at repatriation ng mga Pinoy na tripulante.
2: Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jaiho!
16: Heto na nga ang latest na umarangkad ang showbiz balita. Nakatsikahan natin at kinamusta ang multimedia prince na si James Reid. Madami na nga ang excited sa teleseryeng unang pagtatambala nila ni Catherine Bernardo na Someone Someday. At may bagong balita si James para sa kanyang mga fans. Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives.
17: Matagal-tagal din bago natin muling nakapanayam ang multimedia prince na si James Reid. Dito, agad tayong huminang update kung kamusta nga ba siya at ano ang latest sa kanya.
18: Siyempre, very busy. I'm very happy. Yeah, life is good right now.
17: Inalam din natin kay James ang pakiramdam sa kung ano ang say niya sa mga kaganapan na kung noon hindi inakalang mangyayari tulad na lamang ng pagsasama nila ni Catherine Bernardo sa isang proyekto. May kaba at pressure nga ba?
18: Yes, I think really anything is possible. And I'm really grateful na ito yung first project. May pressure.
17: Mula mismo kay James, ano nga ba naman ang first impression niya sa ating Asia's superstar?
18: Super down to earth. That's very refreshing. You know, this is, you know, what you mean, other people. Very grounded, very down to earth. Very humble, very kind.
17: At inalam din natin mula mismo kay James kung may bago ba siyang album dahil nabanggit ni James sa nasabing event na may bago siyang music na ihahandog para sa kanyang mga fans.
18: Parang it's a good description of where I'm at in life right now. I've learned a lot of things.
19: Sa dami na
18: pinagdaan. Sa dami na pinagdaan. This is, I think, a culmination of all my experiences. It's very intimate. My projects this year, I have an upcoming album. I also have my new teleserye, Someone Someday, and may iba pa projects.
16: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat sa iyo, Joy.
1: NBI, iginingit na 4 pa na arrest warrant ang ilalabas ng ICC anumang araw mula ngayon.
2: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
20: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
21: Abot sa langit, alam mo ba pa, salamat.
22: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
23: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
24: Food's here, guys.
23: And feel the vibe.
25: Best concert ever!
23: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
25: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
26: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
24: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
25: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
24: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Must

0: apat pang arrest warrant mula sa ICC ang lalabas anumang araw mula ngayon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay para sa mga co-conspirator sa drug war ng nagdaang administrasyon. Yan ang marangkadang balita ni Justine Ignacio, exclusive.
1: Parang 4 nga yata yan. 2 to 4 yata. Anytime soon.
2: Habang patuloy ang paghahanap sa pugantay na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ibinunyag ng National Bureau of Investigation na may 4 na co-conspirators pa ang mai-issuehan ng ICC warrant. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa eksklusibong panayam ng PRTV News. Nahaharap sila sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang senador ngayon matapos itong makatakas mula sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon kay Matibag, nandito pa rin naman sa Pilipinas ang senador.
1: We have dedicated a team, actually teams, to track Senator Bato. Kung saan po siya actually, yung ginawa namin, bibaya backtrack namin from the time that he disappeared sa Senado noong early morning of May 14.
2: Sa isang pulong balitaan sa Quezon City nito lamang Sabado, ibinahagi ni Matibag na major concern nila sa paghahanap kay De La Rosa ang pagiging dating hepe niya ng Philippine National Police.
1: He knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin. So, ang sa akin lang naman dito, eventually, the law will catch up with you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon.
2: Pagdating sa 4 alas, binatikos niya ang konsepto ng protective custody ng Senado kay De La Rosa.
3: Nagpapasalamat naman ako kasi consistent doon sa sinabi ng NBI.
4: Correct.
3: At lalaking usapan namin ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi kami papasok sa grounds ng Senate.
4: Usapang lalaki.
3: Usapang lalaki. At kasira lang dun sa usapang lalaki, eh dapat protective custody.
4: Pahala ko eh.
3: Pagkakailangan na si Senator Bato, sila ang...
2: Paliwanag pa ni Matibag, yan mismo ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanya noong nag-usap sila noong May 11. Pero taliwas sa usapan ang nangyari.
3: So ang nangyari, ganun, protective custody, bago na yung definition, hindi pwedeng gulihin, pero pwedeng patakasin.
2: Ayon kay Matibag, hindi dapat maging daan ng Senado upang pagtaguan ng isang pugante o maging sanhi ng pagkasira ng batas at kaayusan sa bansa. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Inikaya ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. si Senator Ronald De La Rosa na irespeto ang batas. Ito ay sa harap ng arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Nanawagan si Nartates na pairalin ni De La Rosa ang pagiging hepe ng dating hepe ng PNP. Umaasa si Nartates na ipapakita ng senador ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagpatupad ng batas at makikipagtulungan sa proseso ng batas ng may dignidad. Nilino naman ng Bureau of Immigration na wala hold departure order laban kay De La Rosa. Pero naglabas na ng lookout bulletin ang Department of Justice. Nauna nang sinabi ng NBI na itinuturing na armed and dangerous ang senador dahil sa kanyang background sa law enforcement. Pero kinontra ito ng kanyang mga abogado at sinabing wala itong batayan na.
0: Nasa Pilipinas pa si Senador Ronald De La Rosa ayon yan sa Bureau of Immigration. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, walang anumang record silang nakikita na nakalabas na ng bansa si De La Rosa. Ang pahayag ng immigration ay alinsunod sa isinasigawang manhunt laban sa mambabatas na nahaharap ngayon sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. May kaugnayan ito sa Crimes Against Humanity na kinakaharap din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan sinasabing isa sa co-conspirators si De La Rosa.
5: Pag-usapan natin yan, ang balitang yan, pati na ang issue ng liderato ng Senado kasama ang political analyst at profesor ng UP University of the Philippines, Los Baños, si Professor Antonio Contreras. Magandang hapon po, Professor Contreras. Welcome back sa Arangkada Balita. Prof? Professor? Professor? Professor Contreras? Okay, pinipilit nga natin makuha yung opinion ni Professor Contreras tungkol sa mga issue kasi alam naman natin na maraming nangyayari ngayon. Nandiyan na rin nga yung issue nung warrant of arrest laban kay Bato at ngayon nga yung nangyayaring kumbaga yung sabi kung magkakaroon ng Senate coup sa mga susunod na araw. Mamaya, balikan natin si Professor Contreras.
0: Samantala, magsisilbing litmus test sa demokrasya ng Pilipinas ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni House Prosecution Panel at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong sa harap ng matinding political tensions sa nalalapit na paglilitis. Giit ni Adyong na harap si Duterte sa mga reklamong misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery at ang pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon pa sa mambabatas, ang impeachment process ay magpapakita kung may constitutional accountability mechanisms na maaring kayanin ang political pressure, intimidation at partisan attacks.
5: At marami nga nakatutok dito sa mga issue nga sa Senado. Nandiyan yung issue ng liderato, kung magkakaroon ba ng palitan. Kumbaga every week na lang pinag-uusapan kung magkakaroon na naman ng palitan ng liderato at kung sino ang posibleng maging bagong Senate President. And of course, nandiyan pa rin yung issue nga nung arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Makausap natin si Professor Contreras ng UPLB. Magandang hapon po, Professor Contreras. Welcome back sa Rangkada Balita.
4: Magandang hapon din po.
5: Yes, Professor. Unang-una, no, yung sinangyari nga doon sa pagtakas, pagpuslit ni Senator de la Rosa. May pananagutan ba si Senator Robin Padilla? Kasi kung pagbabasihan natin yung nagdepensa ni Senator Padilla, sinasabi niya na sumabay lang daw sa kanya si Senator de la Rosa dahil wala daw sasakyan. Katanggap-tanggap pa ba yung ganitong klaseng rason?
4: Sa tingin ko, hindi. Kasi unang-una, alam naman niya na mayroong protective custody ang Senado.
5: Mm-hmm.
4: Bakit may protective custody? Ibig sabihin niya, nirecognize ng Senado na may standing arrest warrant bagamat kini-question nila. Kini-question nila ay talagang sila yung nangalaga. So, maging sumakay man lang, sumama man lang sa kanya, ang issue, pinasakay niya.
5: Mm-hmm.
4: Inayagan niya. Kasi pwede may sabihin, pasensya na po, hindi po pwede sapagkat kayo po ay nasa protective custody ng Senado.
5: Mm-hmm.
4: So the fact na sumama sa kanya at pinayagan niya ay accessory siya sa pagtakas.
5: Mm-hmm. At tingin niyo ba si Senator Padilla lang yung may pananagutan dito? Kasi kung tutusin na bilang Senate President, sila yung nagbigay, si Senator Alan Peter Cayetano yung nagbigay ng protective custody. Dapat pag protective custody, dapat ma-assure mo sa NBI dahil sabi nga may usapan na hindi ito makakapuslit mula sa Senado.
4: So tingin ko dapat imbisigahan ng Senado dito.
5: Mm-hmm.
4: Dapat imbisigan sila ng isang ng masinsinan, tingnan ano nangyari.
5: Mm-hmm.
4: Hindi nila ito pwedeng sabihin na meron silang legislative immunity tungkol dito.
5: Mm-hmm.
4: Kasi ito ay issue ng paglabag sa batas.
5: At malino po, Professor Contreras, sa isang panayam, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na talaga siyang pumunta doon ay para lang bumoto doon sa naging palitan ng lideratong sa Senado.
4: Ang mas importante kasi dito ay yung fact na nagresolusyon ang Senado.
5: Mm-hmm.
4: Na meron silang protective custody.
5: Mm-hmm.
4: Yun ay dapat pangatawanan nila. Ang protective custody, ikaw ang mananagot sa taong yan, protekta. Hindi lang yan sa pagkanlong eh.
5: Mm-hmm.
4: Kasi ang tinitingin mo lang, kinakanlong mo siya. Pero andun din yung responsibilidad na kapag hiningi yung tao, mm-hmm, ipipresent mo.
5: Opo.
4: O protektahan mo siya, pero at the same time, you're going to make him there. They're going to keep him there. And the fact that they failed, they have to be investigated.
5: Mm-hmm. And Professor, ito pa nga, no, yung sinasabi, di ba, actually, mas naging pinansin pa na issue dito ay yung paghingi, pangangamusta kay Senator Pia Cayetano, which is hindi naman dapat talaga yun ang issue. Eh. Ang issue talaga dito is paano nakapuslit si Senator Bato de la Rosa. Naniniwala ba kayo doon sa mga nagsabi, etong issue na to, yung pangangamusta, is smokescreen lang to. Nililihis talaga nila yung talagang issue.
4: Sa tingin ko, kasi sapagkat kung malinaw na parang mali yata yung pagkaka-interpret ni Senator Pia doon, mm-hmm, sa speech sa Senator Risa, ang pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni Senator Risa ay maraming nangyari.
5: Mm-hmm.
4: At ang nangyari ngayon ay nakalulungkot sapagkat ang Senado ay parang nabastos. For a long time, kahit nung panahon ng martial law, ay hindi nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado. So yun ang sinasabi ni Senator Risa. At yung sinabi niyang parang walang nangyari ay yung reaksyon ng Senado ngayon na parabagang walang investigasyon. Eh, ang pay kay Senator Risa, sa Senator Pia, parang yung walang nangyari, parang dinidimin daw yung karanasan nila. Which for me, when I reviewed what the statements of both senators, I said, parang na-off ako doon sa sagot ni Senator Pia. So, maaaring, hindi ko sinasabi na maaaring stage yun, pero, alam mo na, sa mga panahong ito, eh, lahat na yata gusto mag-artista. Hindi na, di ba? May mga senador na artista, pero meron naman mga senador na gusto maging artista.
5: And Professor, maano lang tayo dito, siyempre nalalapit na po itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Gaano po ka-importante yung liderato ng Senado sa magiging ano trial po sa impeachment?
4: Well, importante ang liderato ng Senado para alam niya kung paano mag-preside. Importante din naman kasing marunong sa batas. Pero alam mo, kahit ikaw abogado, kung ang pagiging abogado mo, alam mo, marami kasing abogado ngayon hindi ginagamit ang pagiging abogado nila. Makikita mo yan sa mga, may mga abogadong ang rason ay pwede daw magbigay ng arrest warrant mismo yung lawyer, hindi yung nag, you know. So may mga ganon, mga mukhang tinitwist na nila yung law. So hindi man necessarily kailangan abogado ang leader ng Senado. Mas importante, alam kung paano yung rule, alam mo kung paano susundin at magiging patas. Walang agenda kundi palabasin ang totoo. I think yun ang mas importante. Ngayon, alam nyo, maraming nangangamba na itong Senadong ito baka ang mangyari, magkaroon ng conclusion kaagad. Ano? Pero sa tingin ko, nag-iba na ang hihip ng hangin ngayon. Ang hihip ng hangin ngayon, medyo ano na ang tao mulat na ngayon, hindi na madaling lokohin. Ang tao ngayon magbabantay. So I think if the Senate, through Senator Cayetano, if he remains as the president, will do something to the hearing, to the process, in such a way that people will lose trust. Mawalan siya ng credibility. Ay sila din ay mapapasama. Maaring ma-acquit nila si Sara Duterte, pero they will all be judged guilty by the court of public opinion. So sa tingin ko, hindi mas mahirapan sila ngayon na gawin yung gusto nila kung ganun talagang gusto nila, kasi ang tao ngayon nag-iiba na yung ano yung nasa loobin eh. Marami din ako man nakakausap ngayon. For example, ako ngayon nasa isang lugar na marami ako nakakausap ng mga taga Mindanao. At sinasabi naman nila sa akin, din man totoo yun na pag taga Mindanao ka, ikaw ay pro Duterte. Marami na din daw ngayon ang namumulat, tahimik lang. So makikita naman natin, nakikita ko mukha ni ano, nakaibigan ko si Ranjit. You know, may sa service sila, nakita mo naman, 'di ba, na mukhang humihina na rin si Sara Duterte doon sa tapatan ni Lenny at ni Rafi sa kabila, at si Sara at sa kasi IMI sa kabila, eh, lamang na ng 4% yung si Lenny. So unti-unti nang nawawala ang kinang ng Duterte na pangalan, at sa puntong ito, ang mga senador politiko yan. Pag hindi, pag naranaamoy na nilang hindi na mabango o humihina na yung kabila, eh talagang para yung mga daga na magpupulasan pa, magtatalunan mula sa barkong lumulubog.
5: Okay, Professor, ganito, nakita nyo na ba yung listahan ng mga bagong members ng Blue Ribbon Committee? Kung hindi ako nagkakamali, bago tayo meron, nakita ko parang vice chair yata si Senator Marcoleta, at nandun din yung mga pangalan ni Senator Aimee Marcos, ay kundi rin ang gamalay, nandun din si Senator Robin Padilla. Ano po ang reaction nyo sa composition po ng Senate Blue Ribbon Committee?
4: I want to be fair, but if you look at the composition of the Senate majority right now, it's a big joke. Parang makikita mo na parabagang it's parang casting call nga sa isang reality TV. Na para makikita mo, may kanya-kanyang karakter, may kanya-kanyang bagahe. So I don't know. In fact, sabi ko sa isang column ko, kung nabasa niyo, sabi ko, huwag nang dapat payagan ng minority na masamahan sila ng taga-majority. Hayaan mo mag-implode ang majority. Hayaan mo sila'y mawasak from within. They don't have to be destroyed. They can do it very well to themselves. Kasi makikita mo lahat kung hindi may kaso, ay hindi seryoso, hindi nagsiseryoso. Diba? So, sa tingin ko, itong Blue Ribbon Committee na ito, it's not credible. You know, it's not from the very start. They already have an agenda. You know, ang hindi ko maintindihan, gusto nilang gusto nilang i-pursue ang flood control investigations. Pero hindi naman sila pumirma. Okay. Doon sa flood control.
6: Mm-hmm.
4: So ano yun? Parang meron ng report yung flood control.
6: Mm-hmm.
4: Sa investigasyon ni Ping Lacson, hindi kayo pumirma, tapos ngayon gusto nyo i-pursue. So kahit naman sinong tao mag-iisip, eh siguro dahil ngayon sila na. So, you know, alam mo, ang lahat ng ito ngayon, ang tingin kasi nitong mga senador na ito, ang mga lahat ng tao tanga.
6: Mm-hmm.
4: Hindi nagbabasa. Sa tingin nila lahat na lang basa-basa na pwede mong, parang mga tupang pwede mong hilahin papunta kung saan sila pwedeng paslangin. You know, I think people now are thinking, you know, I think there is already, kung mapapansin mo, kung napapansin ito ng iba, parang tahimik ngayon ng DDS.
6: Mm-hmm.
4: Parang yung mga enablers nila ngayon, parang walang masyadong lumalabas, diba?
6: Okay.
4: I think they are also, you know, scrambling. I think they are in a tipping point. We are in a tipping point right now where people are realizing gradually that some people are really telling us lies and are not, you know, being factual.
6: Okay, nako, sige. Maraming salamat po, Professor Contreras, sa mga napaka-interesting na insights niyo po. Maraming salamat at magandang gabi po, Professor. Patuloy pa rin ang bangayan sa Senado kung noong nakarang linggo usap-usapan ang emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano kanina. Nagkatensyon sa plenaryo nang ipinilisinta ni Senator Ivy Marcos ang video ng umano'y planong charter change ng minority bloc, bagay na itinanggi ng minorya. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
7: Jack Hao Shao at fake news, ilan nga lamang ito sa mga salitang ginamit ng mga miyembro ng minorya para pabulaanan ang mga alegasyon sa video na inilabas ni Senator Amy Marcos.
8: Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadalaman.

0: bakit nais ng Senate Minority Bloc ang muling pagpapalit-liderato ng Senado. Agad naman itong itinanggi ng minorya. Hindi pa man natatapos ang presentasyon ni Senator Marcos, tinawag na agad ito na foul ni Senator Meg Zubiri, na agad namang nagmosyon na tanggalin sa record ng sesyon ang nasabing video.
1: I move to strike that the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
0: Sinigundahan ito sa pamamagitan ng mga mosyon ng halos lahat ng miyembro ng minorya maliban kay Senator Lito Lapid.
2: Jack, matapos nga yung pagsigunda ng ilang miyembro o lahat ng miyembro ng minorya, ay nagsalita naman ang mga miyembro ng mayorya. Ilan na nga dyan, no? Si Senator Rodante Marcoleta at Senator Robin Padilla. Kasama na rin dito si Senator Alan or Senate President Alan Peter Cayetano na nagsalita naman tungkol doon sa nangyari noong May 11 na sinasabi niyang punot-dulungan ng kaguluhan dito sa Senado. Samantala, bago suspindihin ang sesyon, sinabi naman ni Senator Amy Marcos na handa siya at papayag siya na strike off the record ang video sa isang kondisyon na mangangako ang mga senador na walang mangyayaring term extension. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
3: Angela, isang tanong lang, no? Nilinaw ba kung saan, sino yung source nitong ni Senator Amy Marcos ng video na yan? I mean, yun nga, kumbaga isa kang senador pero naglalabas ka na isang klaseng propaganda video.
2: Jack, hindi natin narinig, no, yung klaro or talagang siguradong pangalan na nang naging source nga ni Senator Amy Marcos. Pero doon sa video kasi, sa Mutsari, no, meron ding mga video doon na galing mismo sa inalabas ng iba't ibang network mula sa media. At may ilan doon na kumbaga statements din na pumupunto nga doon sa kanyang gustong sabihin na balak nga ng minority bloc na mag-propose ng leadership change para nga magkaroon ng term extension. Jack?
3: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
4: Bumuwelta ang palasyo sa patutsada ni Senador Rodante Marcoleta na pamumulitika lang ang rekomendasyong kasuhan siya ng ombudsman. Sabi ng palasyo, wag laging sa administrasyon ng sisi, lalo kung nagsusumigaw naman ang ebidensya. May umarangkad ang balita si J.M. Pineda.
5: So, kung atrapeno mo ay kuma... maayos pa.
6: Pumalag ang palasyo sa banat ni Senator Rodante Marcoleta na pamumulitika lang ang hiniaing rekomendasyon sa kanya ng ombudsman na kasuhan sa ng bribery kaugnay ng hindi idineklarang donasyon o kampanya.
7: From the ombudsman to, eh.
8: Ombudsman, yes.
7: The ombudsman, hindi ito parte. No, independent body to. Independent body to, hindi nga pwedeng kumbaga magbigay ng anumang utos ang administrasyon. Halimbawa sa disciplinary action, 'di ba? Hindi nga sila pwedeng ma-suspend eh, tulad nung nangyari sa kaso ni ni dating executive Karandang.
8: Mm-hmm.
7: 'Di ba? Deputy Ombudsman. So, si hindi sakop ng ehekutibo ang ginagawa ng ombudsman.
6: Buelta pa ni Castro, hindi galing sa administrasyon ang mga ebidensya na nagpapakita ng anomalya sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senator Marcoleta.
7: Nanggaling ito mismo kay Senator Marcoleta. Nung nagpasa siya ng SOSE at nagpasa ng SALN. Nung nagpakita ng SALN siya, ang mga netizens, mga taga-media mismo ang nagbusisi. Bakit ito ang SALN mo, mas malaki na gastos doon sa eleksyon? Doon lang. And at that time, nagkaroon ng pagsagot itong si Senator Marcoleta sa kanyang programa mismo. Na sinabi niyang ito, may nag-donate, merong hindi nagsabi, ayaw ipasabing pangalan. Lahat ng ito ay hindi galing sa administrasyon. Hindi ito plantang ebidensya, hindi ito plantang intriga.
6: Ayon pa kay Castro, mismong si Marcoleta pa umano ang nagbunyag na binigyan siya ng podo ni Mike Defensor. Nasa ombudsman rin daw ang bola para sa investigasyon ng reklamong ito. Kaya wag daw ibuntun lagi ang sisi sa administrasyon dahil nagsusumigaw naman daw ang ebidensya.
7: So kung papansinin niyo po, lahat na lang ng kaso na talaga naman may ebidensya at ngayon pag kayo isasampa ng kaso o irereklamo, ituturo niyo yung administrasyon na kayo'y gustong busalan. Trabaho niyo po yan, ginawa niyo yan.
6: Sinabi naman ng COMELEC na handa silang makipagtulungan sa ombudsman sa investigasyon para maungkat ng 75 billion pesos na donasyon sa mambabatas. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Umaabot sa 76% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang nagbibigay ng suporta sa pamahalaan.

0: Japan sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa kabilang na ang West Philippine Sea. Sinilabas na tugon ng Masa Survey para sa first quarter ng 2026 ng Okta Research, wala pa halos sa 1% o 7% lang ang nagsasabi na tutol sila sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. 17% naman ng survey ang undecided. Ginawa ang survey noong March 19 hanggang 25 sa pamamagitan ng harapang panayam sa 1,200 respondents sa buong bansa. At kaugnay ng balitang yan, nakausap natin ang presidente ng Okta Research na si Professor Ranjit Rai. Magandang gabi, Prof, at welcome back sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi, Maan, at magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig sa ating show.
0: Mm-hmm. Yung breakdown po nito pagdating sa rehiyon, socio-economic status, yung pwedeng edad ng mga respondents, ano pong inyong analysis?
1: Eto, ano mo, ang pinaka-importanting finding sa ating mga nakikinig at nanonood na mga kababayan. Ang kababayan natin, talagang makabayan po. Kasi handa ang karamihan ng ating mga kababayan ipagtanggol ang ating soberanya at teritoryo. Kabilang na dyan, syempre ang ating mga interes sa West Philippine Sea. So 76% po yan. Napakataas po yan. At ang survey na to ay kinomission po, hindi to non-commission. Kinomission to ng Armed Forces of the Philippines. Marami sila kinomission na tanong. Ito isa sa mga tanong para malaman kung magkaroon ng gera man o sakupin man tayo, may tangkang sakupin tayo, tutulong ba ang tayo, taong bayan sa armed forces? So kailangan maintindihan ng mga kababayan natin bakit ginawa yung survey. So ang pinaka-importanting finding dito ay malinaw na makabayan, patriotic ho yung mga kababayan natin. 76% ang handang suportahan ng gobyerno sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Mm-hmm. Importante ito dahil nagpapakita ito na ang issue ng West Philippine Sea, ang issue ng soberanya, ang issue ng teritoryo ay hindi lang diplomatic, national issue po siya, importante siya sa ating mga kababayan.
0: Okay, sa mga rehiyon, tama ba, Prof, na ang pinakamataas na lumalabas ay sa Maropa at pinakamababa naman na suporta ay sa Davao? Ano pong basa mo rito?
1: Opo, sa ngayon, yan ang lumalabas. Ang importante rin tingnan natin, across region siya, hindi siya pantay-pantay, may mga region na napakataas gaya ng Maropa, pero may mga region na medyo mababa yung suporta. Ni suporta yung disagreement mataas gaya lang sa Davao region, no? Wala naman sigurong ibig sabihin ito kasi iba-iba yung pananaw na ating mga kababayan. Okay, pero ang mas importante sa akin hindi lang to mga mayayaman ang ganito ang pananaw, pati ho class E, class D, napakataas ng sentimento po. Okay? Lahat na class D na bubuo ng malaking bahagi ng ating populasyon talagang napakalaki ho ng suporta dito sa kahandaan, willingness to fight for the country. Sa regional, yun lang sinasabi niyo, bagamat may strong national consensus, hindi ho uniform ang pagsuporta ho sa pagdepensa ng ating teritoryo, soberenya, at saka interest sa West Philippine Sea, no? May mga region na mas mataas ang support, may mga region na mas divided po. Siguro kailangan lang siguro talagang malinawan, no, yung mga kababayan natin tungkol sa importansya ng soberenya, na pagdepensa sa ating teritoryo at sa mga interest natin sa West Philippine Sea. Sa Davao region, alam mo, hindi naman monolithic yan, no? Hindi ibig sabihin ito na anti-country at ang region gaya ng Davao. It reflects yun, different ways of understanding, no? Regional experiences, perceptions, lahat na perception ng risk. So, yun siguro, isang explanation ko, but siguro mas marami ang nagdi-disagree, no, doon sa question. So tanda natin yung question ho, nagtatanong tayo, no, kung mahal ba natin ang ating bansa, okay? The question is, babasahin ko yung question, ha? Mm-hmm. I love my country, mahal ko ang aking bansa, and I'm committed to support the government in defending its territory and asserting its sovereign right, including over the West Philippine Sea. Ito, minimeasure nito, yung suporta natin mga kababayan,
0: okay,
1: sa issue ng pagdidepensa ng ating mga interest, ating teritoryo, at ating soberanya. Kasama na dyan yung interest natin sa West Philippine Sea.
0: Okay, Prof, sinasabi niyo yung commitment. Committed up to what degree? Ano yung definition natin ng mga respondents sa sinasabing pagtatanggol? Nahimay niyo ba ito o through military means ba ito, diplomatic means, o yung voluntary
1: service? Okay, meron
0: service?
1: Tayong lalabas, ma'am. Maganda yung mga tanong mo, maamang-maan.
0: Mm-hmm.
1: May lalabas na naman tayong survey, no? Ipapa-approve lang natin sa Philippine Army naman, no? Sila ho yung nag-commission ng survey. Meron naman ibang survey, ho. Ilalabas rin ho nila yan.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan lang ho ng authorization galing sa mga kasama natin sa gobyerno na nag-commission ng survey. Pero meron ho tayong tanong na ganyan. Itong simpleng tanong, willingness to fight. Ganyan rin ho lumabas, 7 out of 10 po.
0: Okay.
1: Ilalabas rin ho namin yung resulta na yan within this week or next.
0: Okay.
1: So, dalawang klaseng tanong. Isang tanong, I love my country, am I committed to support government to defend? Tapos yung pangalawang taon, am I willing to fight? Yun talaga, mataas talaga yung ano. Ganun eh, consistent ho. Ang ating mga kababayan, makabayan talaga, patriotic.
0: Mm.
1: Yung mga ating politiko, nag-aaway-aaway sa mga maliliit na bagay at hindi importanteng bagay, iba sa kanila, hindi naintindihan, no, yung issue sa West Philippine Sea at importansya nito. Pero sa ating mga everyday na mga Pilipino na kababayan, klaro sa kanila, importante ang West Philippine Sea, importante usapin ang soberanya, importante na protektahin natin ang teritoryo natin at handa silang lumaban, handa silang sumuporto sa gobyerno sa pagprotekta ng ating interest.
0: Alright, alamin natin yung saloobin ng ating mga kababayan pa sa mga susunod na survey. Maraming salamat sa inyong oras, Professor Ranjit Rai, ang Pangulo po ng Octa Research.
1: Maraming salamat!
2: Samantala, itinulak ni House Speaker Boji D ang mas malawak na proteksyon at suporta para sa mga nakatatandang Pilipino kasabay ng turnover ng mahigit 12 milyong lagda ng nagsusulong ng Universal Social Pension sa Kamara. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Ang 12 milyong lagda para sa matatanda campaign ay isang malawakang signature campaign na layong mapabilis ang pagsasabatas ng Universal Social Pension Bill. At ngayong araw, mismong mga senior citizen ang nag-turnover sa Kamara ng mga lagda. Ayon kay House Speaker Boji D, dapat palakasin ang suporta ng pamahalaan para sa mga senior citizen kasabay ng paglalatag ng panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng nakatatandang Pilipino.
4: Let us always remember, the true measure of a nation is how it cares for its most vulnerable citizens. Ang inyo pong suporta ay patunay na maraming Pilipino ang naniniwalang panahon na upang higit nating palakasin ang pagkalinga sa ating pong mga senior citizens.
3: Sa kasalukuyan, tanging mga indigent o mahihirap na senior citizens sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ang tumatanggap ng 1,000 piso kada buwan. Ngunit ayon kay D, higit pa sa pinansyal na tulong ang layunin ng Universal Social Pension.
4: It's about dignity, gratitude, and compassion. Given the cost of medicine, food, and healthcare, our seniors must be provided support to help them afford all of their basic needs.
3: Pinangunahan ni United Senior Citizen Party List Congressman Milagros Aquino Magsaysay ang turnover na siyang chairperson ng House Committee on Senior Citizens.
5: In many respects, than one, they're being deprived of basic social services and access to quality health care services. Basta 60 years old pataas, dapat po ibigay na ang karapatang ito. Our humble appeal to our President, please look upon your lolos and lolas. Mahal na Pangulo, 12 milyong nakatatandang Pilipino po at dumarami pa ang kumakatok sa inyong puso. Let this be your legacy, Mr. President.
3: Tiniyak din ng House Speaker na patuloy na susuportahan ng Kamara ang mga panukalang magpapagaan sa buhay ng mga senior citizen at mas maayos na seguridad sa kanilang pagtanda. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: formal ng binuksan ay ang ika-66 na taon ng palarong pambansa sa Agusan del Sur nitong linggo. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang pag-host ng palarong pambansa ngayong taon ay maituturing nilang dream come true dahil matagal na nilang hinahangad na madala ang prestigyosong sporting event sa probinsya. Libo-libong mga student-athlete mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang inaasahang lalahok sa palaro Tugag Sur 2026. Tatakbo ang palarong pambansa mula May 24 hanggang May 31.
0: Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
2: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Mindanao.
1: Umaasa po ako na sana po sana buhay po talaga. Pero kahit man buhay po yan ng patay, sana po makuha na.
0: 17 pang individual binagahanap sa duho, pero tsansang may matatagpuan pang buhay lumiliit ayon sa BFP. Mag-ina, brutal na pinatay sa San Pablo, Laguna ng umaray 14 anyos na binatilyo. Lalaking nang halay umano ng bata at patabuong kumukuha ng mga sensitibong larawan ng mga minor de edad, Dimas Rehas.
2: Buo yung 13 sa 13, walang unsihan.
0: Umuubong na palitan sa liderato ng Senado, hindi nangyari sa sesyon ngayon. Pahayag ni Senator Amy Marcos na may nagsusulong ng term extension at charter change, kinontra ng ilang senador. Suporta pumalo para kina Donnie at Belle bago pang opisyal na showing ng Tayo sa wakas.

0: CDN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa gumuhong gusali sa Pampanga. Apat na po ang nasawi sa nangyaring pagguho sa Angeles City. Puspusan naman ang paghahanap sa 17 pang nawawala. Live mula sa Angeles City, Pampanga Patrol, Dennis Dato. Dennis, may naririnig pa ba ang mga rescue teams na humihingi ng tulong sa ilalim ng guho?
2: Ikalawang araw na, Alvin, ng search and rescue operation at yung maghapon ayon sa Bureau of Fire Protection ay wala silang panibagong tinig o boses na naririnig sa ilalim ng gumuhong gusali na nasa sa likuran ko ngayon. At dahil dyan ay gumagamit na sila ng thermal scanner para hanapin kung may mga buhay pa sa ilalim ng pagguho na ito.
3: Balisa ang mag-ilang Novi at Stephanie nang dumating sa Angeles City, Pampanga ngayong Lunes. Sabado pa nang huli nilang makausap ang kanilang padre de pamilya na si Emmanuel Marcos na construction worker sa gumuhong siyam na palapang na gusali. Pero buhat ng Linggo ay hindi na nila ito makontak.
4: Sana po ligtas ka, magparamdam ka naman sa amin, malamal po namin ikaw.
5: Sana mani, kung hindi ka nakasama sa bilang, sana magpakita ka na lang. Kasi nandito kami, hindi namin alam kung okay ka o hindi. Ang hirap ng ganito. Hindi namin alam kung anong gagawin.
3: Apat na ang kumpirmadong nasawi sa trahedya. Kabilang na rito ang dalawang construction worker na kahapon ay pilit pang inililigtas ng mga rescue team gamit ang hydraulic cutter para maputol ang mga bakal na nakatagan sa kanila. Nakakausap pa sila at nabigyan ng tubig at pagkain. Pasado alas 12 ng hating gabi nang mailabas ang isa sa kanila. Pero idineklarang dead on arrival na rin sa ospital. Pasado alas 7 naman ng umaga nang makuha ang katawan ng kanya kasama. Binawian siya ng buhay habang sinisikap ng mga rescue team na mahugot siya sa mga ilalim ng guho.
6: Talagang nag-cardiac arrest na siya tao. So, sa tagal na rin po. Tapos may ang bigat po yung load po kasi 9 floors yung tumakip sa'yo.
3: Magtatanghali naman kanina nang makuha ang isa pang katawan ng lalaki. Pero hindi pa makilala kung siya ay kabilang sa construction worker o ang fishbowl vendor na nadamay. Noong Linggo naman, nakuha ang katawan ng isang Malaysian na may kapansanan na natrap sa kanyang kwarto sa second floor ng katabing hotel na nadamay sa pagguho.
7: Yan ang nakita siya ng mga rescuers natin. Between bed, nahati yung katawan niya sa bed at saka yung kababa. So ang bumagsak sa kanya yung rubber na nakagato. Yung upper extremities niya nasa ibabaw pa ng bed. So ang ginawa ho ng ating mga rescuers, dahan-dahan nilinis yung ilalim, kinuha yung mga debris para may ilusot siya. At luckily na ilusot na siya.
3: Kung kahapon, may mga boses pang naririnig ang mga rescue team. Ngayon, kailangan na nilang gumamit ng thermal scanner para matukoy kung may mga senyalis parang buhay sa ilalim ng guho.
6: Once meron po tayong detected life, proof of life, heartbeat or breathing through our thermal monitors, that would be the time that would signal another rescue operation. So if wala na po talaga, after the clearance and everything, magpo-proceed po tayo sa retrieval.
3: Katulong din sa paghahanap sa mga nawawala ang anim na K-9 rescue team ng Philippine Coast Guard. Pero habang hinahanap ang mga nawawala sa guho, hinahanap din ang lokal na pamahalaan ng Angeles City ang may-ari ng gusali at ang kontraktor nito na hindi pa umano nagpaparamdam.
8: Ang pumunta sa amin dito, ang kaibigan lang po ng owner po ngayon ng property. Yung new owner ay nasa Japan po. So, ang pangalan niya is Ernest Jackson Lim. Ang contractor si Joel Young.
3: Taong 2023 umano nabigyan ng permit ng LGU para maitayo ang gusali. Hindi pa makapagbigay ng sagot ang LGU sa sanhi ng pagguho. Pero sabi ng Office of Civil Defense, sinisiyasat na ang kalidad ng pagkakagawa, mga ginamit na construction materials at ang disenyo ng gusali. Kinumpirma naman ang Department of Labor Employment Region 3 na noong September 2025 ay nag-issue sila ng work stoppage order sa ginagawang gusali dahil sa hindi maayos na working conditions ng mga trabahador.
9: So, walang safety belt, walang lifeline. Nakita na walang personal protective equipment. So, walang hard hats, walang mga boots. Nakita na wala ding safety officer on site. Wala ding accommodation.
3: Nalif lamang ng dole ang work stoppage order nang makasunod ang construction company sa occupational health and safety standards. Nagpadala na ng mga labor inspectors ang dole para siyasatin kung may mga palibagong paglabag ang construction company matapos ang nangyaring pagguho kung saan nasa 17 pa ang hinahanap.
2: Alvin, sinabi ng Bureau of Fire Protection ngayong hapon na meron silang na-detect na signs of life gamit ang thermal scanners, isang bahagi nitong gumuhong gusali dahil dyan ay kanilang itutuloy ang search and rescue operation. Pero aminado din ang Bureau of Fire Protection na dahil sa 2 araw na nga ang lumilipas ay lumiliit na ang tsansa na baka wala nang makuha ng mga panibagong survivors dito sa gumuhong gusali. Humihingi naman ang paumanhin ang Bureau of Fire Protection kung nagiging mabagal ang ginagawang search and rescue operations dahil nagiging maingat lamang daw sila dahil kung magiging padalos-dalos sila ay baka magkaroon ng panibagong pagguho at malagay din sa pangalip ang buhay ng mga rescue team. Alvin.
1: So Dennis, ilan pa yung naiwan doon o posibleng naiwan doon sa ilalim at wala man lang bang paramdam ang may-ari? Baka meron siyang maitulong sa mga namatayan o di kaya tulong sa rescue, search and rescue?
2: Ako, may mga pinapadala daw na representative pero hindi lang kailangan ng LGU ayon kay Mayor Lasatin. Kailangan mismo yung may-ari ng contractor at ng yung may-ari ng gusali mismo para makapagbigay linaw lalo na dito sa disenyo o kung ano na yung nasa na yung ginagawang gusali bago ito gumuho kahapon ng madaling araw. At kung sa talong naman kung ilan pa yung posibleng nawawala ang taya ng BFP na dito sa incident command post ay nasa 17 pa yung pinaghahanap at nasa 26 naman yung nakaligtas. Alvin.
1: Maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, sinabi ng PNP na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at emergency response units kasunod ng pagguho ng gusali sa barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na agad nag-deploy ang Police Regional Office 3 sa lugar ng mga tauhan para umalalay sa rescue and retrieval operations, traffic management at area security. Sa ngayon, nasa 175 police ang nakikipagtulungan sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office.
10: Sa gitna ng paghahanap sa mga nawawala sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, nagsimula ng mamigay ng agarang tulong ang pamahalaan para sa mga manggagawa at pamilyang naapektuhan ng naturang insidente. At live mula Angeles, Pampanga, nagpapatrol si Bianca Dava. Bianca, ano na ang mamigay na tulong sa ngayon?

0: pati nga sa mga kamag-anak ng mga naulila dito sa insidente. Kasama nga sa mga natabunan doon sa guho, hindi lamang mga construction worker, kundi maging ang kanilang mga asawa at mga anak na kasamang nakatira sa mga barracks. Dasal at maghintay ang tanging magagawa ni Leia sa ngayon habang patuloy ang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga itong linggo ng madaling araw. Kasama ang kanyang live-in partner na si Lito Bermejo sa mga natabunang construction workers sa site.
1: Wala po silang masabi sa akin, nang sinasagot lang po nila na amin lagi missing pa daw po. Mag-antay na lang daw po kami. Hanggang kailan po kami mag-antay? Kahapon pa yan, madaling araw. Sobrang hirap po para sa akin. Baasa na, umuasa po ako na sana po buhay po talaga. Pero kahit man buhay po yan o patay, sana po makuha na.
0: Kwento naman ang nakaligtas na si Eric Jimenez, kakauwi niya lang sa kanilang barracks kasama ang asawa nang mangyari ang pagguho.
2: Pinarada naman yung service namin dyan, wheeler, tapos pagdating naman dyan sa pumasok ako doon sa barracks, mamaya kumulaps na ang building.
0: Katabi lamang ng gumuhong gusali ang barracks nila Eric. Pero hindi pinala ng iba niyang kasama at kanilang mga asawa at anak na ang barracks ay nasa ibaba mismo ng ginagawang hotel.
2: Mga baguhan po yun, bagong dating po yun dito. Marami po yun sila. May mga bata, may mga babae, nandyan.
0: Lunes ng umaga, namahagi ang Department of Social Welfare and Development ng cash assistance at relief goods sa mga manggagawa at pamilyang apektado ng pagguho.
3: Yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong mga sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Obviously, walang work ngayon. Importante na natutulungan sila financially para may panggastos sila.
0: Makatatanggap din ang mga apektadong pamilya ng medical assistance at burial assistance kung kinakailangan. Titiyakin din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tuloy-tuloy ang suporta kahit makauwi na sa kanilang mga probinsya ang mga biktima.
3: Sisiguraduhin naman natin na may cash, na may sustainable livelihood grants sa para sa kanila, kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around to make sure na nakikipagtulungan kami sa efforts ng local government.
0: Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, hindi pa nagre-require sa ngayon ng foreign assistance sa isinasagawang search and rescue operation dito sa Pampanga. Sapat-paan nila ang tulong mula sa national government hanggang local government units. Karen?
4: Maraming salamat, Bianca Dava. Kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila para mairaos ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Binisita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nangakong hindi sila pababayaan ng pamahalaan. Nagpapatrol, Jesse Cruza.
5: Namamakada ng tricycle si Alan para matustusan ang pamilya sa araw-araw. Pero ngayon, nakasalalay na sa balsang ito ang kanyang ipambibili ng pagkain. Napilitan siyang magsunog ng mga nakolektang kable ng kuryente para kunin at ibenta ang tanso nito. Isa si Alan sa mga residenteng nasunugan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila nitong Sabado.
6: Apo, siyempre, kahit pa paano may panggastos-gastos sa araw-araw. Hindi na ito biro eh. Pamilya na ako nakasalalay dito. Dahil pag wala kang trabaho, wala rin kakainin.
5: Kanya-kanyang hanap rin ang paraan ng iba niyang kapitbahay kung paano mapapakinabangan ang mga gamit na iniwan ng sunog.
7: Saan ka man lumingon dito sa Parola, ganito ang daratnan mo. Aminado ang mga residente na sa ganitong sitwasyon, mahirap talagang magsimula muli. Pero sa kanila na rin mismo nang galing na wala namang ibang maaaring gawin sa ngayon, kundi ang sikaping muling makabangon.
5: Kahit ang mga napulot na sunog na barya, biyaya ng maituturing ng pamilya ni Darlene na natupok rin ang bahay.
8: Pampambili po ng bigas, may gitisandaan po. Sana po makatulong po sila kahit maliit na bagay lang po.
5: Ang ilang pamilya naman kahit nahihirapan, nanatili na lamang sa nasunog nilang tirahan.
9: Kasi OCD ko yung pag hindi mo natayuan yung pwesto mo, maaang-aang tingin ng iba't wala ka nang matitirahan.
5: Nitong Lunes, personal na kinumusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pamilyang nasunugan.
10: Ang susunod po, kapagkatapos po na makuha po namin lahat ng mga detalye ninyo, patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat itong mga kit na nakikita ninyo. Wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
5: Ayon sa Pangulo, makatatanggap ang bawat apektadong pamilya ng ₱40,000 mula sa national government. Bukod pa ito sa financial assistance na mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila.
11: Ngayon po nakakaano po kami ng 10,000.
12: Oo.
11: Yun po, pang simula po para makatayulin ng bahay.
5: Sa kabuuan, naabot sa higit 1,200 bahay ang natupok ng sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Tukoy na rin ang ahensya ang bahay na pinanggalingan ng apoy.
13: Kinuha natin yung charger at mag-undergo ng electrical analysis. So, saka natin malalaman, isa yon sa tinutukoy ng ating mga imbestigador. Maari isa dahilan yon. May mga pagkakataon talaga na hindi dekalidad at sumasabog, nagiging dahilan ng sunog.
5: Sa ngayon, nasa 500 pamilya ang nananatili pa rin sa Delpan Evacuation Center. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
14: Timbok ang laki ng halay umano sa isang 4 na taong gulang na batang babae. At panakaw ding kumuha ng mga sensitibong larawan ng mga menor de edad sa Tondo, Maynila. 18 piraso ng cellphone naman ang narecover ng mga pulis mula sa suspect. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
15: Ikaw ay arestado dahil sa sala o krimen na violation of RA 11930 o anti-online sexual abuse and exploitation of children.
16: Walang kawala ang lalaking ito ng paligiran ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center sa labas ng kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Inaresto siya matapos makumpirmang may mga masaselang larawan ng mga menor de edad sa kanyang cellphone na ina-upload niya online. Ayon sa pulisya, palihim umano niyang kinukuhanan ng litrato mga batang babae sa kanilang lugar.
17: Limbawa, naliligo yung bata, pinitsuran niya, nakaupo o naglalaro lang, but then pinipitsuran yung underwear, yung mga bata na walang kamalay-malay, he took advantage of those instances.
16: Napagalamang ding hinalay umano niya ang isang 4 na taong gulang na batang babae habang kinukuhanan ng video. 18 piraso na cellphone ang narecover mula sa suspect.
17: An ordinary person can carry as much as 2 lang. Pero ito, tricycle driver siya, pero meron siyang 18 cellphone. So that alone, mapapaisip tayo para saan at ano ang ginagawa. Nakatulong sa amin na yung tinutulugan niyang computer shop, yung may-ari, one time, nag-review ng kanyang mga CCTV footage at nakita doon na hinahalay niya itong isang bata.
16: Sinagip naman ng mga otoridad ang 6 na biktima na nasa edad 4 hanggang 14 na taong gulang para isailalim sa psychosocial intervention. Kabilang na rito ang pinsan ng suspect na itinuturing child at risk. Aminado ang suspect sa kanyang nagawa, pero sinabing hindi niya umano ito pinagkakitaan.
18: Parang itinatabi lang po mo, na nandun lang po sa cellphone, ganun po.
19: Hindi niyo po yung binibenta?
18: Hindi po.
16: Nagbabala ang mga otoridad sa mga magulang na mahilig mag-post ng mga larawan ng kanilang mga menor de edad na anak online.
17: Kasi marami pong masasamang loob na igagrab na lang yung mukha ng anak ninyo and then gagamitin sa mga AI-generated images or mga videos at gagamitan ng kahalayan.
16: Nanawagan din ang pulisya sa publiko na isumbong ang makahilintulad na insidente ng pang-aabuso sa kabataan. Sinampahan na ng reklamong may kaugnayan sa sexual abuse at exploitation of children ang suspect habang patuloy na pinaghahanap ang 2 batang na biktima rin umano niya. Karen de Guzman, ABS-CBN News.
14: Bumaba ang bilang ng krimen sa Metro Manila sa nakalipas na 1 linggo batay sa datos ng National Capital Region Police Office. Ayon sa NCRPO, 78 kaso ng krimen ang naitala mula May 18 hanggang May 24. Mas mababa umano ito ng 38% kumpara sa 128 na kasong naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bunsod umano ito ng mas pinaigting na kampanya sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations. Kasabay nito, sinabi rin ng Philippine National Police na bumaba sa higit 15% ang krimen sa buong bansa. Sa unang 43 araw na pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng DILG. Sa datos ng PNP, bumaba sa 3,776 ang kabuang kaso mula April 6 hanggang May 18 kumpara sa 4,495 na insidente noong February 22 hanggang April 5. Dahil din umano ito sa pinaigting na operasyon kontra kriminalidad, pagpapatrolya at koordinasyon sa mga local government units at community stakeholders. Patuloy umanong palalakasin ng PNP ang mga kampanya laban sa illegal na droga, smuggling at organisadong krimen.
12: Muling tataas ang singil sa produktong petrolyo simula bukas araw ng Martes. Samantala, namumuno namang tumaas ang singil sa kuryente sa Hunyo sa Luzon at Visayas dahil po sa serye ng red at yellow alerts sa electricity grid.
19: 17.
20: Mahigit 3,000 pesos ang itinaas sa Meralco bill ni na Elsa. Kulang-kulang 17,000 pesos ang paghahati-hatian ng tatlong pamilya sa iisang bubong. Ngayong araw ang due date nila at kahit nalalakihan sa bill, ayaw nilang magutay-utay ng bayad kahit wala namang putulan ng kuryente hanggang July.
21: Kahit magwala ka dyan, wala ka namang magagawa eh. Dahil ginamit mo yan at saka nandiyan na yan.
19: Bayaran na lang.
21: Pilitin na lang mabayaran, kasama yan sa buhay.
20: Pero mukhang hindi pa tapos ang kalbaryo ni Elsa at maraming consumer dahil habang tumitindi ang alinsangan, lumalakas din ang konsumo sa kuryente at tumataas ang presyo sa tinatawag na spot market, ang serye ng red alert. Noong May 13 hanggang May 15 dito sa Luzon, papatak ang epekto pagdating pa ng June piling. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na nagpapatakbo ng spot market ng kuryente, sumipa sa 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente nang kasagsagan ng red alert noong May 13 hanggang May 15. Ang problema, ito rin ang petsa kung kailan pumalo naman sa pinakamataas ang konsumo sa kuryente sa Luzon, mahigit 14,000 megawatts na mas mataas sa pinaka-peak na konsumo noong nakaraang taon.
22: A higher peak demand means there's more pressure on the spot market prices to go up.
19: Dahil?
22: Because it's a market, so the supply-demand situation will affect prices.
20: Gate na Meralco, nagsama ang dalawang factors ngayong buwan, mas mataas na konsumo ng kuryente dahil pinaaandar ang aircon at electric fan dahil sa tindi ng alinsangan at mas mahal na presyo sa spot market dahil sa red at yellow alert sa grid.
22: So on both ends of the both factors, yung lower supply plus higher demand, so there's really pressure on the spot market prices to go up.
20: Sa Visayas naman, mukhang matatagalan pa ang yellow alert dahil ang tatlong coal plants na may sira sa July o dulong Agosto pa maaayos. Diskarte ng DOE paagahin ang pagpasok ng bagong planta para sa mga battery energy storage para lang mawala ang alerto sa Kabisayaan na magpapamahal din ng singil nila sa kuryente. Huwag lang umanusan ng lumala ang init at sumirit lalo ang konsumo ng kuryente sa Visayas.
23: Kung sakaling sumipa, especially kung papasok na ang El Nino next week, next month, actually next week na yon, di ba? June na yon, and magpersist siya hanggang August, then doon tayo kailangan, may bagong planta tayo may pasok.
20: Samantala, wala pang anunsyo na magiging galaw sa presyo ng petrolyo bukas, nagpatawag ng emergency meeting ang DOE sa mga kumpanya ng langis ngayong hapon. Pero nang hinga ng pahayag, walang inilabas ang kagawaran. Pero batay sa presyo ng langis sa world market, pataas ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene, pero hindi naman naabot ng piso kada litro. Mag-aalasays na po ngayong gabi na maglabas ng kwenta ang Department of Energy na magiging galaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas at pataas nga lahat ng presyo ng produktong petrolyo. 1.60 sa gasolina, 1 peso at 96 centavos sa kada litro ng diesel at 1.45 sa kerosene. Inaasahang ito rin ang iaanunsyong oil price hike ng mga kumpanya ng langis bukas.
14: Kumusta naman ang tagisa ng mga mag-aaral sa palarong pambansa? At ibihigit 13,000 atleta mula sa iba-ibang panig ng Pilipinas ang nasa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Mahalagang pagdaraos ang palaro dahil 3 dekada ring nangarap ang lalawigang makapag-host ng palaro. Samantala, good news naman ang hatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa unang pagkakataon, bibigyan ng cash incentives ang mga medalists sa palaro. Nagpapatrol, Hernel Tocmo.
0: High energy at pangmalakas ang grand opening salvo ang ipinamalas ng mga performer nang umarangkada ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kita mula sa himpapawid ang iba-ibang formation. May colored smoke fireworks din. Nanguna sa parada papasok ng Governor D.O. Plaza Sports Complex ang para-athletes bilang pagbibigay importansya sa mga atletang may kapansanan. 20 delegado mula sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas ang pumarada. Kanya-kanyang gimmick at sayaw habang ipinakita ang bahagi ng kanilang lokal na kultura. Hiyawa naman sa host province, ang Agusan del Sur. Sinindihan ng mga Agsurnon athletes na namayagpag sa international sports ang palaro cauldron. Sinundan ito ng isang drone show. Pinangunahan ni Tokyo 2020 Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang panunumpa para matiyak na patas na maidaraos ang mga sports events.
1: This palarong pambansa, kayong lahat ang bida dito. From your ranks will come the next generation of Filipino Olympians.
2: Napakalaki ang sakripisyo ninyo. Kami nagpapasalamat. Ang training bago sumikat ang araw, ang pagtutok sa academics, ang pressure galing sa sarili na makasungkit ng medalya. Achievement na po ang makarating dito.
0: Hindi man nakadalo sa opening ceremony, nagbigay naman ng mensahe at magandang balita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nanalong student athletes.
3: Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin.
0: Nag-umpisa na noong weekend ang mga laro at ngayong Lunes ng umaga, nasungkit ang pinakaunang ginto sa palaro ngayong taon. Panalo sa 3,000 meter secondary girls athletics ang incoming grade 10 student na si Krisha May Taharos mula sa Eastern Visayas Golden Stingers. Siya rin ang unang nakaginto sa buong palaro noong 2025 sa Ilocos Norte.
24: Pangarap ko po eh, maka-Olympic ng bata pa. Yung mama ko po wala, tapos yung papa ko, Fish Bindo, yun po yung ginagawa kong inspirasyon, yung pamilya ko. Pati yung mga nagkataon sa amin.
0: Hindi ordinaryong medalya ang matatanggap ng mga mananalo sa palaro. Bukod sa kakaibang design ng medalya, sa halip na lanyard o ribbon, kwintas na gawa ng Agsurnon Indigenous Women. Hernal Tocmo, ABS-CBN News, Prosperidad, Agusan del Sur.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pulis, kapitan at 2 iba pa patay sa pamamaril sa Isabela. Mga naliligo sa talon na bulabog nang gumuho ang mga naglalakihang bato. Publiko naglabas ng salobin hinggil sa pagputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
25: TTZMM, numero uno sa aksyon!
14: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
25: TV Patrol sa DZMM!
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
26: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
27: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
28: Food's here, guys.
27: And feel the vibe.
29: Best concert ever!
27: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ka! Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi mainip. Magkinig ka na balita, DCMM, LG Patrol sa Israel Town. Una sa balita, una sa public service.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: DZMM, numero uno sa aksyon. Radio Patrol Flash, Flash Report.
5: May malaking sunog pong nagaganap ngayon sa Taguig. Naroon ang ating Radio Patrol na si Bert Dizon. Bert?
6: Itinaas na sa ikaapat na alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa bahagi ng Pulong Kendi Road sa Santa Ana, Taguig. Ayon sa initial na ulat ng BFD Taguig City, sumiklab ang sunog bandang alas 6 ng gabi kanina na agad na itinaas sa ikaapat na alarma dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Wala pang naitatalang nasaktan o nasugatan sa insidente. Inaapula na ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection at mga fire volunteer ang sunog. Ang tabayanan ang buong detalye ng balitang ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Bert Dizon, DZMM.
5: Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon.
4: DZMM, Radio Patrol, Flash, Flash Report.
5: Samantala, tanggap pa tayo ng isang pag-uulat. Precautionary hold departure orders laban kina Senador Dante Marcoleta at tatlong iba pa, hiniling na sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid sa atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom? Jom? Balikan po natin mamaya si Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
5: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: TV Patrol sa DZMM.
8: Atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa maayos na liver function,
11: Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
4: Happy!
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
13: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
12: Ay, malabo.
13: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
12: Para malinaw.
14: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
15: Apat ang patay matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Santo Tomas Isabela nitong linggo ng gabi. Ayon sa PNP, nangyari ang insidente mag-aalas 8 ng gabi sa kasagsagan ng pagdiriwang ng pista sa Barangay San Rafael Abajo, kabilang sa mga nasawi ang isang barangay chairman at isang police, habang sugatan naman ang isa pang police at isang 17-year-old na dalagita. Sa paunang investigasyon, isang puting van at dalawang motorsiklo ang hinihinalang ginamit ng mga suspect bilang getaway vehicle. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga police. Mariing kinundin na naman ng regional director ng PNP ang nangyari at tiniyak na patuloy ang masusing investigasyon para matukoy at maaresto ang mga responsable sa krimen. Kinami ng ilang kaanak ng mga nawawalang sa bungero na nakipagpulong sila sa abogado ni Atong Ang at sa iba pang suspect sa kaso. Aminado rin silang tumanggap sila ng pera, pero hindi nila ito itinuturing na suhol. Nagpapatrol, Michael Delizo.
10: Pasensya na si Mr. Atong Ang. Pinagbumura ko talaga si Atong Ang sa sama ng loob ko.
11: Tila nagbago na ang tono ni Ginang Carmelita Malaca, ina ng isa sa mga nawawalang sabungero, sa puganteng si Atong Ang matapos makipagpulong sa mga security guard na kasamang akusado sa kaso. Naniniwala siya ngayon na dapat ding mapanagot ang state witness na si Julie Patidongan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa krimen.
10: Malaki yung kutob ko na hindi totoo yung sinabi ni Dondon na wala siyang kinalaman. Noon una po, naniwala ko dahil gulong-gulo na yung isip ko. Hindi ko na alam kung sino papaniwalaan ko.
11: Nagsama-sama ang iba pang mga pamilya sa tahanan ni Ginang Malaca sa Kalumpit, Bulacan itong Lunes para humarap sa media at sagutin ang paratang ng ilan na naareglo na sila.
10: Umiiyak yung kapatid ko kagabi na tinatanong niya kung totoong nagpabayad na ako. Hindi po dapat na ganun ang gagawin nila. Sinisira nilang buong pagkatao namin.
11: Aminado silang nakipagpulong sa abogado ni Ang at sa mga akusadong security guard. Anila, gusto rin nila noon na makausap ang mga akusadong pulis na nakakulong sa Camp Krame bago pa ito ay siniwalat ng kasamahan nila kamakailan at bago kinasuhan ng mga tauhan ng PNP na nag-ayos ng umano'y sikretong pulong.
16: Baka maling side yung napuntahan namin, di po ba? Kasi dapat, di ba, dalawang side po yung tingnan natin. Yun po yung kasing gusto namin mangyari.
11: Aminado naman silang nakatanggap ng 20,000 piso sa abogado ni Ang, pero tulong lang umano ito at hindi suhol.
16: Kasi po ako humihingi po ng kapalit yun, nagpapirma po sana yon. Wala po kaming kahit isang tuldok na pirma.
11: Giit pa nila, hindi sila umaatras sa kaso. Hindi lang umano sila nakakadalo sa mga pagdinig dahil hindi pa umano sila ipinatatawag.
17: Kinausap ko po yung piskal o yung DOJ na tinanong ko sa kanila kung required pa po ba kaming umattend doon sa hearing. Ang sabi naman po nila, hanggat hindi po kayo pinapatawag o hindi po kayo yung uupo as a witness, pwede naman po hindi kayo umattend.
11: Hindi naman kumbinsido ang iba pang pamilya ng mga nawawalang sabungero.
18: Eh, nahanap nga sila ng judge. Tinatanong kung may pamilya pang uupo para sabihin may nawawala pang kamag-anak. Asan sila nun? Nakakangalawa. Na-experience ko mismo na kausapin ni Attorney Caroline eh. Kaya alam ko na ganun yung kalakaran niya.
11: Karamihan sa mga kaanak at mga nawawalang sabungero ay salat sa buhay at malalayo ang probinsya. Pero hindi umano sila sumusuko sa paghahanap ng hustisya, bagamat iginiit na kailangan din nila ng tulong. Sinisikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Ang, pero hindi pa rin sumasagot ang kanyang kampo. Michael Delizo, ABS-CBN News.
19: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, meron bang sama ng panahon at magiging maulan ba ngayong Linggo?
20: Alam mo Alvin, makararanas na ng maulang panahon sa gitnang timugang bahagi po ng ating bansa ngayong Linggo. At dahil yan sa epekto ng isang low pressure area sa labas ng ating bansa. Huling namataan ng LPA, mahigit 1,500 km silangan ng northeastern Mindanao. At umaabot na po yung buntot at kaulapan ng LPA dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao, habang nahihila na rin po ng LPA ang tinatawag na southwesterly winds na paunang hangin mula timog kanluran bago ang habagat. Posibleng maging bagyo na ang LPA bukas, Martes, pero sa Huwebes o Biyernes pa inaasang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Natawagin po sa local name na Domeng ang bagyo pa nagkataon. Ito po ang ika-apat na bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Sa ngayon po ay nakikitang hindi lalapit o tatama ang bagyo sa lupa. Mananatili po ito sa gitna ng dagat, pero posibleng magkahabagat na sa weekend dahil sa paghila ng bagyo dito po sa gitna-tatimugang bahagi ng ating bansa. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Habang malayo pa ang sama ng panahon, nakaranas pa rin po ng matinding init at alinsangan sa ating bansa. At ngayong Lunes, umabot sa 48 degrees Celsius yung heat index dyan sa Sangley Point sa Cavite. Bukas naman, halos 50 lugar pa ang pwedeng makaranas ng danger level na heat index. 46 degrees Celsius dyan po sa Kamiling Tarlac, Cavite City, Puerto Princesa sa Palawan, San Ildefonso, Bulacan, San Jose Occidental, Mindoro, at maging sa Tuguegarao City, Cagayan. Kaya stay hydrated pa rin po mga kapamilya. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 26, sa Mindanao, maulan sa umaga sa may Zamboanga City at sa Basilan sa umaga. Mas maraming lugar naman sa Mindanao ang uulanin sa tanghali at hapon, at meron pong matinding ulan na aasahan dito sa may probinsya ng Bukidnon mula po yan alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, at pag lumalim ang gabi, meron pang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Mindanao. Sa Visayas, malakas ang ulan sa umaga dyan po sa may Central Cebu, at uulan din dito sa may Negros Provinces. Meron pang kalat-kalat na ulan mula bago magtanghali hanggang hapon dito po sa may Eastern Visayas, Bohol, Southern Negros, at maging sa Panay, at pag lumalim ang gabi, maulan muli dito po sa Negros Island

0: ang heat index at posibleng sa gabi may aasahan pong pag-ulan dahil sa thunderstorm. Kapamilya, sa Camarines Sur na bulabog ang mga bisita at naliligo sa Kearney Slide and Shower Falls sa Mount Isarog sa Bayan ng Pili matapos gumuho ang naglalakihang mga bato mula sa itaas ng talon nitong linggo ng hapon. Dinig sa video ni Brian Biag ang nagundong ng mga bato nang gumuho ang bahagi ng bundok hanggang tuluyang matakpan na makapal na alikabok ang lente ng kanyang camera. Maya-maya tumambad na ang mga gumuhong bato na may mga kasama pang nagbagsakang puno. Ayon kay Biag, maganda naman ang panahon sa lugar bago ang insidente. Maswerte namang walang direktang tinamaan ng mga bato dahil mabilis na nagtakbuhan ang mga tao palayo. Pero may isang sugatan matapos madulas habang lumilikas. Sa Pampanga naman, hinambalos ng malakas na ulan at hangin ang Angeles City noong Sabado ng gabi. Ayon kay Bayan Patroller Azael Rabago, pauwi na sila ng kanyang anak mula sa convenience store nang biglang umulan na sinabayan pa ng kidlat at kulog. Pero mas kinagulat ng mag-ina nang mapansing may kasamang mga butil ng yelo ang ulan. Severe thunderstorm ang naranasang sobrang lakas na ulan at hangin na nagtagal ng 2 oras mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi na siya nagdulot rin ng pag-ulan ng yelo o hail. Nilinaw naman ng PAGASA na downburst o malakas na hangin mula sa thunderstorm ang naranasa sa Angeles at hindi tornado o buhawi taliwas sa mga kumalat sa social media. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Matapos na matenga ng 6 na taon, gumagana ng muli ang sunog Apo Pumping Station sa Tondo, Maynila na sumailalim sa malawakang rehabilitasyon. Tinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iinspeksyon sa pasilidad ngayong Lunes bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan laban sa pagbaha sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, mula noong ipagawa ang pasilidad noong 2020 ay hindi na ito nagamit. Kaya naman, ipinakumpuni ito ng pamahalaan simula noong November ng nakaraang taon. Anya, natugunan na ang ilang isyong teknikal sa lumang disenyo ng pumping station kaya ngayon ay mabilis na nitong mapapahupa ang baha. Pinanghihinayangan ng publiko ang pagkakaputol sa daan-daang puno sa Quirino Highway. Para sa isang urban planner, bukod sa lilim at pagtigil ng mga puno sa baha, may maganda ring na idudulot ang mga puno sa daloy ng trapiko. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Hati ang saloobin ng publiko sa pagputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila para magbigay daan sa itatayong Southern Access Link Expressway ng San Miguel Corporation. Ang residente ng Maynila na si Shelo, patuloy na tinitimbang ang magiging epekto nito.
3: Nakakapanginayang din po kasi yun lang po yung masisilungan. Maganda naman po yung kakalabasan kung may gagawin po silang expressway.
2: Pero kung ang senior citizen na si Norma ang tatanungin, dapat gawin ang lahat ng makakaya para pangalagaan ang mga puno. Naninirahan si Norma sa Barangay Escopa 4 sa Quezon City kung saan halos wala ng tree cover base sa datos ng Quezon City Planning and Development Office mula 2009 hanggang 2017. Kaya kahit ipit na ang puno sa kanilang tindahan, hindi ito pinapaputol ni Norma at pinalusot na lang sa kanilang bubong.
4: Naiyak ako eh, parang tao rin ang puno eh, hindi ba inaalagaan? Hindi nila alam malaking puno, tulong yan lalo kung may baha.
2: Ang kanyang kapitbahay na si Rene, ginawan din ang paraan na palakihin ng bahagya ang kanilang bahay nang hindi kailangang putulin ang puno.
5: Taong 2000 nang i-extend nila Rene yung kanilang bahay pero imbes na yung puno ang mag-adjust, eh sila yung nag-adjust, no? Kaya ang ginawa nila ay nanatili itong punong ito sa kanyang bahay at pinalusot yung sanga nito sa labas. Ang resulta nito ay pakinabang hindi lang para kila Rene na merong shade at lilim dito sa labas, kundi pati sa kanya mga kapitbahay na nakakahingi pa ng bunga nitong alako na kanilang ginagamit bilang sahog sa pakbet.
2: Kwento ni Rene, may paraan para maiwasan ang pagputo ng puno kapalit ng mga pagsasaayos ng infrastruktura.
6: Ako nga, hindi engineer, hindi ako architect.

0: Pero nagawa ko lang parang yung puno ko na hindi para patuloy.
1: Mahalaga.
0: Mahalaga kasi at nakakabigay ng lilim sa benepisyo sa tao.
2: Hindi lang lilim at pangontra sa baha ang ibinibigay na benepisyo ng mga puno. Paliwanag ng isang urban planner, may magandang dulot din ang mga puno sa daloy ng trapiko.
3: Kasi unang-una, meron tayong tinatawag na visual narrowing. Gives a psychological perspective na yung kalsada ay narrow. So kapag ang driver, tingin nila na narrow yung kalsada, mas nagiging maingat sila.
2: Dagdag ni Gan, ang pinakamakikinabang sa Salex ay ang mga Pilipinong may sasakyan.
3: Kung di ako nagkakamali, no? Only less than 6% ng Pilipino ang may sasakyan. Imagine that. Only less than 6%, pero 94% ng mga Pilipino nagko-commute. So para sa akin, para sa amin, sa grupo namin, dapat mas pinipili natin yung infrastructure ng mas napapakinabangan ng mas nakakaraming Pilipino.
2: Marami rin umanong mga bansa ang kinayang balansehin ang pag-unlad habang pinapangalagaan ang kalikasan. At ang mga bansang ito, kitang mas kinakayang harapin ang hamon ng patuloy na nagbabagong klima. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
4: At susunod, kasunduan sa depensa, enerhiya at kalakalan tatalakayin sa unang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. At Alex Ayala makakalaban ang dating partner sa doubles sa French Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: TVZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: TV Patrol sa DZMM!
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
10: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Responsible gaming at bagcore.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay?
15: Liveraid Pro.
14: May Silimarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
5: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:21 ng gabi.
16: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Tanggap po tayo ng pag-ulat mula sa ating Radyo Patrol. Precautionary hold departure orders laban kina Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa hiniling na sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
17: Ay hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang pag-issue ng precautionary hold departure orders laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Canton City Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristo Talviray at Joseph Espiritu. Matatanda ang inirekomenda ng Deputy Bureau ng Ombudsman na sampahan ng plunder at tatlong counts ng indirect bribery sina Marcoleta at ang tatlong nabanggit na umano yung mga donor niya na tumakbay sa pagkasenador noong nakaraan taon. Una nang inamin ni Marcoleta na tumanggap sana kabuang 75 million pesos mula sa kanya mga donors para sa kanyang senatorial seat. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Tom Garner, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
15: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras, 7:23 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: DZMM, numero uno sa aksyon! TV Patrol sa DZMM!
18: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: Atamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
19: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: kanilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM.
3: Sa kabila ng mga panawagan at ugong-ugong nitong weekend para sa panibagong Senate President, walang naganap na rigodon sa Senado. At live mula sa Senado, nagpapakaroon si Victoria Tulad. Victoria, hindi pa ba sapat ang bilang ng minorya para palitan ang kasalukuyang leadership?
4: Bernadette, ayon sa isang miyembro ng minorya, hindi pa nadaragdagan ang kanilang bilang. Kaya hindi nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado ngayong araw. Samantala, sa sesyon kanina ay binatikos ng ilang minority senators yung video na ipinakita ni Senador Amy Marcos. Walang naging palitan sa liderato ng Senado ngayong Lunes, May 25, sa kabila ng ugong nitong weekend na magkakaroon na naman ng pagbabago. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, solid ang kanilang mayorya na binubuo ng 13 senador. 11 ang miyembro ng minorya.
5: Buo yung 13, sa 13 walang unsihan.
4: Itinutulak ng minority bloc si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President at tinawag pa ng minority ang sarili na Solid Block 11 o SB11. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, may usapan nga tungkol sa pagbabago ng liderato. Pero
6: status quo pa rin. Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag.
7: With the permission,
4: si Senador Francis Pangilinan hindi muna nagbigay ng detalye kung sino ang posibleng lumipat.
8: There are several senators on our end who are doing back channel talks. Hindi pa nagre-regroup, pero you know, one day is a long time. So baka SB13 na kami. Hindi.
9: Posibleng today SB13 na kayo.
8: Or SB19, ah.
4: Pero kinumpirma niyang may diskusyon tungkol sa posibleng paglipat ni dating Senate President Francis Chinz Escudero sa kanilang grupo. Pero yan ay kung siya ang magiging SP. Tinanggihan ito ng minorya. Pero madagdagan man ang kanilang hanay, ani Pangilinan, bukas din silang manatili ang minorya sa kasalukuyang bilang.
8: The difficulty now with the majority, and the people have seen this, and that's why galit ang tao, is that we cannot trust them with the truth.
4: Nagsagutan naman ang mayorya at minorya sa session ngayong hapon dahil sa ipinakitang video ni Senador Amy Marcos sa kanyang privilege speech. Sa kanyang talumpati, inungkat niya ang naunang paratang tungkol sa umano'y balak ng Constitutional Assembly o CONAS at term extension para hadlangan umano ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Pinangalanan din ni Marcos sina dating Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nakita umano noong April 22 para umano pag-usapan kung paano pakikialaman ang saligang batas. Kabilang narito ang pagdagdag sa bilang ng mga senador para 2 o 3 kada rehiyon ang maaring ihalal at gawing 35 years old ang minimum age para sa pangulo para umano makatakbo ang pamangkin ni Soto na si Pasig City Mayor Vico Soto.
10: Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan.
4: At siguro, agad kinondena ng mga miyembro ng minorya ang presentation ni Marcos.
11: Video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary.
12: Mabuti po sana kung facts-based po yung mga ipresent na kanina. Eh haka-haka lamang po.
13: First ang mga nakita ng Hao Xiao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag nating gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin.
4: Si Soto, inamin na nagkita sila ni Nadi, pero pinabulaan ng pumayag siya sa mga panukala.
7: Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, eh parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. In my case, I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never.
4: Dinepensahan naman ni Senador Rodante Marcoleta ang video na ipinalabas ni Marcos.
14: I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. Huwag po tayong balat sibuyas.
4: Samantala, bago ang sesyon, nanawagan si Ontiveros kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa otoridad.
6: Dapat maresolba ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobrang maraming na damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon.
4: Ang asawa ni de la Rosa nanawagan sa hudikatura na huwag hayaang dalhin sa dahig ang mambabatas. Sabi ni Nancy de la Rosa, bawat Pilipino ay dapat litisin sa bansa at ang pagsuko umano sa isang Pilipino ay pag-amin na mahina at walang kakayahan ang hudikatura. Si Senador Robin Hood Padilla naman, dinepensahan ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Jean Robles na nakitang umalis ng Senado kasama si Padilla at de la Rosa noong May 14. Ayon kay Padilla, gaya ni de la Rosa, ay nakisabay lang din sa kanya si Robles na inihatid niya pa uwi. Bernadette, doon sa video na ipinakita ni Senador Marcos, nakiusap si Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw o bawiin niya ito alinsunod sa Senate rule tungkol sa mga pahayag na nakaka-offend sa isang senador o sa institusyon. Umayag naman si Marcos. Samantala, sinabi ni Senate President Cayetano na handa naman siya kung papalitan siya bilang Senate President basta't may bilang yung kabilang panig. Nakaka-offend lang daw yung mga pahayag na naghahanap ng fresh start gayong hindi pa siya nagsisimula. Bernadette?
3: Maraming salamat, Victoria Tulad.
15: Nakatakdang bumisita sa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang state visit doon. Inaasahang tatalakayin sa pagbisita ng Pangulo ang ilang kasunduan sa usapin at depensa sa kalakalan. At live mula Tokyo, Japan, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, kailan ang dating ng Pangulo at ano ang kanyang agenda?
16: Kagad bukas May 26, inaasahang dagating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Tokyo, Japan. At ito na ay ikaapat na beses na pupunta sa Japan. Pero ito ang kauna-unahan niyang state visit. Dahil yung mga nauna niya pagbisita dito ay mga official at working visits. Dito makikipagkita si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos, kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace para sa isang welcome ceremony at state call. Bukod dyan ay makikipagpulong din ang Pangulo sa Japanese business groups at maging sa Filipino community dito. Nasa 340,000 ang mga Pilipino na nasa Japan, kung saan kalahati ang permanent migrants at kalahati ang temporary migrants, so yung mga overseas Filipino workers. Makakausap din ni Pangulong Marcos ang unang babaeng Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Takaichi Sanae para talakayin ang mga isyu na kakaapekto sa dalawang bansa at maging sa rehiyon. Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa depensa, enerhiya,
17: actually po gusto ng mapapag-usapan po ng dalawang bansa para po implement fully yung ating defense agreements such as the Reciprocal Access Agreement na nilagdaan po noong 2024. So ito yung nagsisilbing logistical backbone po para sa joint military training, operations, human assistance, and disaster relief. So ipag-usapan po nila kung paano natin fully mai-implement yung dalawang agreements na yon.
15: Maraming salamat, Jervis Manahan, nag-uulat ng live mula Tokyo, Japan.
18: Itinalaga si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong Department of Labor and Employment Acting Secretary, kapalit ni outgoing Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Communications Undersecretary Clea Castro, tiwala ang Pangulo kay Tolentino na mapapamunuan ang DOLE dahil sa kanyang malawak na karanasan sa paghawak na mahalagang tungkulin sa pamahalaan. Sa panayam naman sa DZMM Teleradyo, sinabi ni Tolentino ang ilan sa mga plano niya para madaragdagan ang mga trabaho at oportunidad sa bansa.
19: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps.
7: Job mismatch.
19: Isa yon. Tapos yung ating malaking sektor na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
18: Sa isang pahayag, sinabi naman ni Laguesma na layo niyang mabigyang atensyon ang kanyang kalusugan kaya siya nagbitiw sa pwesto. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Marcos Jr. sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya.
3: Pinakamalaking clay court swing, ganyan inilarawan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang pagsabak niya sa French Open sa Paris ngayong linggo. Sinabi ni Alex na dahil sa mga training at improvement sa mga laban, mas kumpiyansa at handa na siya ngayon kumpara noong isang taong pagsali sa Roland Garros na isa sa apat na premiadong Grand Slam tennis tournaments. Makakalaban ni Alex sa unang round ang kanyang kaibigan at dating doubles partner na si Iva Jovic ng United States. Bago naman ang tagisan nila, sinorpresa ni Iva ng birthday cake si Alex na nagdimo ng kanyang 21st birthday nitong Sabado.
20: Susunod, mag-ina sa San Pablo City, Minartilio. At kontribusyon ng TV Patrol at ang anchors nito, kinilala ng Inding Indie Awards. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
22: Ang oras, alas 7:38 ng gabi.
23: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
21: TV Patrol sa DZMM.
23: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
25: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng
0: sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
22: Ang oras, alas 7.40 ng gabi.
1: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM Numero uno sa aksyon!
22: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula kay Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
8: Ivy, ibinasura ng Supreme Court ang giling ni Senator Bato de la Rosa para sa pagpapalabas ng temporary restraining order o status quo ante order dahil sa lack of merit o kakulangan sa patayan. Sa resolusyon, ipinilawanag ng korte na para maaproba ng isang TRO, kailangan mapatunay na petisyon na may malinaw at umiiral tong karapatan na dapat protektahan. May aktual at malaking paglabag sa naturang karapatan, may agarang pangangailangan at wala ng ibang mabilis at sa batas legal na remedyo. Sinabi ng korte na wala umanong right in esse o malinaw o at umiiral na karapatan dapat pangalagaan si Rosa sa ilalim ng batas. Walang naipakitang aktual at malaking paglabag sa kanyang mga karapatan. Binanggit din ng korte na nasa ilalim noon ng protective custody ng Senado ang senador kaya hindi na ipatupad ang umanay warrant ng International Criminal Court at hindi rin ito naaresto. Isinilang-alang din ng korte ang naging pahayag ni Pangulong Marcos noong May 13 na wala itong nilalabas na direktiba para arrestuin si De La Rosa. Dahil dito, sinabi ng korte na ang inaaging paglabag sa karapatan ng senador ay higit umanong haka-haka lamang. Sa inilabas na resolusyon, sumang-ayon si Chief Justice Alexander Resmundo sa naging desisyon ng Supreme Court. Naglabas naman ang magkakaroon na concurring opinion sina Senior Associate Justice Marvick Leonen at Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa. Nagpahayag ng dissenting opinion sina Associate Justices Ramon Paul Hernando, Ami Lazaro Abier, Henry Jean Polenting, Ricardo Rosario Tautonio Ho Jr. Nagsumite rin ng hiwalay na concurring opinion si Associate Justice Rodel Zalameda. Habang sumang-ayon sa pagbasura ng kahilingan sina Associate Justices Samuel Gairlan, Joseph Lopez, Jose Maidas Marquez, Felopenasing at Raul Villanueva. Wala sa deliberasyon si Associate Justice Jafar Dimampao dahil nakalive ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
22: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz.
0: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
22: Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareha.
0: Takbay nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
22: Ang oras, 16 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
1: Oras, hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa X30. DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Namatay ang isang babae at ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa San Pablo City sa Laguna matapos na pagtatagain at pagpapaluin ng martilyo. Ang suspect sa krimen, isang 14 anyos na binatilyo. Live mula sa San Pablo, Laguna, Patrol, Jeff Caparaz. Jeff, ano ang motibo ng suspect sa ginawang krimen?
1: Alvin, ayon kay Laguna Police Provincial Office Chief Police Colonel Sandra Tapalya, pinapahiya umano at pinagagalitan ng biktimang babae ang menor de edad na suspect. Kaya galit at paghihiganti ang tinitingnang motibo ng mga otoridad. Ayon pa kay Colonel Tapalya, Alvin, isang buwanang errand boy o utusan ang suspect sa parisan at bilyaran ng pamilya ng mga biktima. Mismong ama ng 4 na taong gulang na biktima ang nakakita sa kanyang sugatan na anak sa isang tambakan, dito yan sa Barangay del Remedio dito sa San Pablo, Laguna, Linggo ng gabi. Isinugod ng ama at mga kawani ng barangay ang batang biktima sa ospital pero hindi na sa umabot ng buhay. Nakita naman ang katawan ng ina ng bata ilang metro ang layo sa kanilang bahay. Duguan din ito, Alvin, at tadtad ng sugat sa katawan. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang duguang t-shirt ng suspect, martilyo at malaking kutsilyong ginamit umano sa pagpatay.
2: May pagkakataon siya ay pinapagalitan, pinahihiya sa mga kalaro habang naglaro ng pool o habang may mga ginagawa siya, pinapahiya at pinapagalitan at minsan daw pinagbibintang pa siyang kumukuha o nagnanakaw ng gamit sa tindahan. Kaya kagabi, nung pag-alis ng ang unang target nito, basta ating interview sa ating CC, ang galit siya sa asawang lalaki. However, ang lalaki siguro hindi niya kaya. So ang ginawa niya pag-alis ng lalaki kagabi, itong babae ang pinag-initan niya.
3: Ito po, dito po sa ilalim.
1: Ngayong Lunes, alas 5 ng umaga, pinuntahan ng mga imbestigador ang bahay ng menor de edad at nakausap ang kanyang magulang. Inamin umano ng anak sa kanila na siya ang pumatay sa mag-ina. Kaya inimbitahan ng binatilyo sa Women and Children Protection Desk at sa harap ng City Social Worker, muli niyang inamin ang krimen.
2: As isang bata is ACL, 14 years old, meaning walang criminal liability. But of course, the criminal complaint, or the case, no, the case will be referred to prosecutor for proper disposition ng piskalya dito.
1: Alvin, considered case closed na ito at gaya ng sinabi ni Colonel Tapalya, dahil 14 anyos ang suspect, wala siyang criminal liability pero ang criminal complaint niya ay nasa prosecutor para sa disposisyon ng fiskal. Sa ilalim kasi ng Juvenile Justice and Welfare Act o yung RA 9344, yung justice system ay magsishift sa restorative justice mula sa punitive approach na magpo-focus sa rehabilitasyon ng menor de edad. Kaya imbes na kasuhan, sa ilalim sa intervention program ang CICL gaya ng counseling, education at vocational training o mga diversion programs para panagutin sila ng hindi nakukulong. Alvin.
0: Maraming salamat, Jeff Caparaz. Susunod, suporta Pumalo para kina Donnie Pangilinan at Fel Mariano bago pa man ang showing ng Tayo sa Wakas. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: TV Patrol sa DZMM! Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
7: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi na mainit. Magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: DZMM numero uno sa aksyon.
8: Kuha po tayo ng update sa nagaganap na sunog sa Taguig. Naroon ang ating kasamang Radyo Patrol Bert Dizon. Bert? Bert, medyo paikot ka ng konti para mas maayos ang signal. Bert. Bert, ikot ka ng kaunti para mas maintindihan yung report mo. Okay, babalikan po natin mamaya si Bert Dizon.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. DZMM, numero uno sa aksyon!
8: Balikan natin ang update ni Radio Patrol Bert Dizon mula sa Taguig City. Bert? Okay, so pasensya na po at talagang hindi maganda ang signal ng ating kasamang si Bert Dizon. Ngunit para lang po sa update, patuloy po ang paglaki ng sunog dyan sa Taguig City. Kanina sa huli nating impormasyon, ito po itinaas na sa fifth alarm, pero may posibilidad yata na itaas sa Task Force Alpha. Balikan po natin ang ulat mamaya ni Bert Dizon sa Spot Report.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X30. TV Patrol sa DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi na mainit. Magkinig ka na balita, DCMM, LG Patrol sa S-30. Una sa balita, una sa public service.

0: Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM.
2: Hiniling po ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating mambabata sa si Mike Defensor, at mga negosyante sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Sila ang nirerekomenda ng Ombudsman na sampahan ng reklamong plunder at indirect bribery dahil sa umano'y pagtanggap ng senador ng 75 milyon pesos bago ang panahon ng kampanya para sa halalan 2025. Niraffle na ng PHDO application ng Ombudsman sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Naunang sinabi ng Commission on Elections na handa nitong makipagtulungan sa Ombudsman matapos maabswelto sa election offenses si Marcoleta. Samantala, sa sesyon ngayong hapon, kinwestiyon ni Marcoleta ang anyay, timing at intensyon ng rekomendasyon ng Ombudsman na tinawag niyang trumped up charges o akusasyong nakabatay sa maling impormasyon. Gate po ng senador, handa siyang sagutin ito sa tamang forum.
3: I am here. The trumped up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation.
4: Mula Luzon, Visayas at Mindanao ang suportang natanggap ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano bago pa man ipalabas sa mga sinehan ang Tayo sa Wakas, ang huling pelikulang pagsasamahan nila. Samantala, pinarangal naman ang ABS-CBN flagship newscast sa TV Patrol, pati na ang mga kasama nating sina Karen Davila at Bernadette Zambrano sa Ending Indie Awards 2026. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
5: Dalawang tulog na lang at mapapanood na ang pinaka-inaabangang Star Cinema offering na Tayo sa Wakas ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Todo pasasalamat ang bumubuo ng production. Dahil sa suportang nakuha ng pelikula, hindi pa man nagsisimula ang showing nito. Mula Boracay, Zamboanga, Antipolo, Bulacan, Cotabato, Pampanga at Cavite, dumog ang fans para kay Donnie at Bel. Mapapanood na sa mga sinehan simula May 27 ang Tayo sa Wakas, na 33rd anniversary offering ng Star Cinema sa direksyon ni Kathy Garcia Sampana. Samantala, kinilala ng Ending Indie Awards ang dekadekadang kontribusyon ng TV Patrol at mga anchors nito sa paghahatid ng balita at public service sa mga Pilipino saan man sila sa mundo. Pinarangalan ang TV Patrol ng gawad supremo sa gintong pamamahayag at walang katulad na paglilingkod, Ending Indie Most Trusted Historical and Outstanding Television Newscast in Philippine History. Ginawaran si Karen Davila ng gawad supremo sa gintong pamamahayag at profesyonal na integridad, Ending Indie Most Trusted Fearless and Outstanding Female Television News Anchor in Philippine Broadcasting History. Kinilala rin si Bernadette Zambrano bilang gawad supremo sa puso ng sining at makataong pamamahayag, Ending Indie Most Trusted Inspiring and Outstanding Female Television News Anchor in Philippine Broadcasting History. Kinilala rin ng Ending Indie Awards ang ilang mga bata at mga alagad ng sining na nagsusulong ng kultura at musikang Pinoy. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
6: Congratulations! Oh, sa dalawang babae, ikaw nanalo ka, ikaw nanalo pa, TV Patrol nanalo. Congratulations.
7: Maraming salamat sa Ending Indie Awards na pagkilala niyo po sa amin.
8: Hindi po namin kayo didiguin.
7: Alam mo, ang galing mo sa ganyan. Marami kang ganyan. Bakit na? Diba?
6: Ano sabi niya? Ending Indie namin kayo malilimot.
7: Ending Indie, ang galing ng transition.
8: Hindi kita didiguin.
7: Diba?
6: Very good.
7: Ang galing. Diba ganyan ang Kapampangan yung nanay ko. Ganun.
6: Ayaw walang H. Tinatanggal yung H. So, at least good news po yan.
7: Yeah.
6: Eh kasi tinan yung nangyari sa Senado kanina.
7: Oo. Hindi kung na ano, ano na pinapalabas doon.
6: Eh, hindi ba yun ang problema nga, ano, bumabagsak po yung respeto tsaka appreciation ng tao sa Senado. Tapos ganyan pang i-broadcast natin yung opinion at saka propaganda. Hindi maganda.
7: Mm, okay. Sana bukas mas maganda.
6: Hindi, winidraw naman.
7: Oh, winidraw. Winidraw na.
6: Ay, kaya lang, nakita na ng lahat. Dahil pinlay din yun dun eh.
8: Mm. Bahala na silang humusga.
7: Oh. Yeah.
8: Oh. At...
7: ay, okay.
8: Yun na yun.
7: Kailangan nila ng KBP doon. Ibang KBP. Noong tagabantay yun sa Ineerte. Sa telebisyon.
6: Hindi KBP.
7: Ano ba yun?
6: MTRCB.
7: MTRCB pala, diba?
6: MD Pro.
7: O yan, goodbye na daw.
6: YouTube naman yun.
7: Diyos ko, tama na. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z.
6: Dapat
7: ako,
6: ang...
7: ako po si Karen Davila.
6: Dapat ang senador na lang, yung mga Karen Davila.
7: Oy,
6: na lang.
7: Oy, mga ganyan.
6: Hindi, dapat nga lang. Okay. May ambisyon ka ba? Hindi naman. Diba?
8: Ay, what, si Loren, Senator Legardo, o, oh, diba?
7: Mahirap yan.
8: Para sa iba pang balita, alay mo, maglaban pa tayo.
6: Senator Bernadette Sembrano.
7: Yeah.
8: Ikaw actually, pinakabayan. Hindi, totoo. Okay. Ikaw papalit kay ano, Tulfo.
7: Ang gusto mo, Senator, o. Ayan na, nagagalit na, nagagalit na.
6: Kasi hindi ka sumusunod
7: okay,
6: eh.
7: Okay, okay.
8: Paalam na kami. Mag-logon lang po kayo sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Mag-comment nga kayo. Bagay ba? Bagay. Comment
6: at sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa abs-cbn sa All TV. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngala ng abs-cbn News in a service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Kabay!
6: Kabay!
9: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauinin niya.

0: Hello! Ay, kumusta ang tanan ito mga kabahems? Ining adlaw nga Lunes na usap, no? Oh, paskang dali argus panahon, abim na kong Bernis na po mga kabahems. So, yun, indot Bernis per me, no? Abaan mo na, kana ang unang adlaw na pudron sa simana mga kabahems. Adlawang Lunes o Pizza 25, no? Sige lang, Lunes naman po di ay, pero sunod, sunod adlaw, sweldo na. Oh, nagdangarang na po ng sweldo kay Pizza 25 naman. Pero, basta ang Pizza 25, nga res 28, nga res 26, mga kabahibs, muna gitawag o kuan, kanang ting tipid. Oh, muna iting tawag o kanang ting bitay, mga kabahibs, no? Hurot-hurot ng sweldo. Hurot na magani mo pa ipagdawat o sa nakarong adlawa, pizza ha. Sumana ay umanoban na mga kabahibs sa maing hapon sa pag sa magkausa, maayong nga pagpaminaw sa tanan, maayong nga pag sikay-sikay ining adlaw nga Lunes mga kabahibs. Kumusta mamong tanan? Kumusta man ang inyong adlaw nga Lunes din hagaroon? O guys, syempre, ini magkauban na usab ang inyong mga ubos nga alagan. Did you recommambo ni Karong Tao-Tao, si Miss Eva, o did you Pamela, o siya, syempre, ang atong sparring partner mga kabahibs, Uncle Boy, pasok!
1: Hello! Kumusta ang tanan? Oga, siyempre, mayong hapon. Ay, mayong hapon sa tanan. Mayong pagpaminaw. Asa pa man di ay sa itong paborito gayon nga radio sa Sugbo, Lokop, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes, maonan ni. Mayong hapon sa tanan. Lunes na usab ug Pizza 25 na. Sa makausap pa kita manghinaot nga naamo karon sa maayong nga kapiskay kalagsik sa panglawas og sa makausap pa usab manghinaot pud nga ang adlaw nga Lunes mamahimo na pong malambuon mas malambo pagyunta sa adlawng Lunes ngadto sa karong sugod sa semana kay Lunes malagi manghinaot nga mas malambuon pagyud ang atong semana og ang atong adlaw nga Lunes mga kabay. Maing hapon sa pag-usab, kini si Uncle Boy na po. O niya, siyempre, diyan na po si Miss Eva o si DJ Pamela. Ato ninyo, welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay.
3: Hello.
2: Hi, DJ Pamela, Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
1: Maayong hapon. Kumusta mo?
2: Yes.
1: Muna. O na po mga tatay. Kumusta? Maing hapon, oh, mga tatay. Naana po sila diya-diay. Oh. Aray na po na sila pikas radyo na po na sila.
2: Oo.
1: Oh, Miss Eva.
2: Yes.
4: Ay, kumusta ang tayo-nay? Mga tatay. Kadungaw ko naman ito. Kinaarama sa radyos gawas,
2: yes.
4: No?
2: Mabit ang nikuan to.
4: Niko, ikaw ay nalang yes. Itaw si tatay. Siya nga tatay ko taon nga kuan pamangkol. Itaw pamangkol. Ay, beto, ano sa mga kabahibs ka na minaw? Ang siyempre, ang atong numero sa 0995-472-0802. Hello, text na. Ipadangat ang inyong mga greetings, mensahe, o request, di ba? Di Jericho Mambo?
0: Maana. Sa ito mga kabahibs karong naminaw. Hala, sige. Pagkausgin na niyo mga radyo. O, kay karong to daod, kinsa naman pong kahang kaagi, Miss Eva. Karong hapon na, kinsa naman pong kaagi sa gugma. Kinsa naman po yun ay problema karon ng atong paghahimay-himay yun. Ining atong programang Request 931. O, sukan ni sa launa, ha? Hantod sa alas 4, mga kabahibs kahapon nun. Adlaw nga Lunes, nga res, adlaw nga Biyernes. Okay. Miss Eva, kinsa may sender na ito ng hapon na, Miss
2: Eva? Ang sender karon o saka ulitaw.
0: Ganun ang sumaning, sumay nahitabo ning ulitaw, pamanday niyo, sumay problema diya-diya.
2: Naasya'y gikaibgan sa eskwelahan.
0: O niya, ang sumapagaon sa...
2: O niya, para niya, anghel yun kaayo.
0: Anghel, o ganang magayon siya nga kuan, ganang dalaygon ko, dalaygon.
2: Okay. Yes.
0: O niya.
2: Apa, naasya'y na-discoverihan nga makapaturn off.
0: O, yun, sumana.
2: Oo, mo at yan. O, yes. Okay. Mo lang at nga.
0: Sige. O niya, mo na at nga ninyo karoon mga kabayan siya.
2: Si Val.
0: O, si Val din eh. Val din eh, Val katong sayaw. O, di ba, Uncle Boy, hilig kag Val, ganyan to.
1: Oh, kauban na na sila sa kanaang magbahal mo na sweet music kanaan doon mas iba.
2: Oo pa di ay.
1: Mao man ay tawag sa unsa man nagtukara kaning bal. Oh, kanang bahal kaning kuan lagi kanang mura siya style baile, wala man ko kadungog sa dana aron gani mas iba. Kanang mo na sila, ah, nagbahal naman mo din na, nagbahal.
2: Oh.
1: Muna siya ka ng murag magbaili na siya nga mag-gunitize ka mo ito niya. Kaana-ana ba ka? Wamang live okay. Karon. No, nag-action unta ko apan dili makitans live. Oh, imagine na lang ninyo ka na bitaw mag-gunitize mo ka mo ito niya magkindang-kindang mo muna ibal. Muna imagine lang ninyo na diya. Okay, alauna 23 sa kahaponon o niya muna ang atong numero sa mga naminaw karon, atong mga nanay, tatay, dodong, inday, ate, kuya, gusto kong kape. Basta mo ni ang atong number nga inyong mapadangatan sa inyong mga mensahe, greetings, bulawanong panghunahuna, 0995-472-0802. O niya, gawas pa niya na live data karong taon-taon usap sa atong IP page, Miss Eva.
2: Yes.
1: Oh, kana DJ Pamela.
4: Muna, sa atong mga kabahibs ya ron, ilabi na sa atong mga higalang na naakaroon silang mga karindiriyahan o baka ha, naninda mo din hakaroon sa mga bikeri, sa mga ukay-ukayan. Maing hapoy na, kumusta man ang kailan? Siguro dili na kay busy karon ang mga naminaw. Ilabi na sa mga kanabitang nagtinda mo din ang sudan, namo din ay restaurant, o ako ka ng pungko-pungko ba o barog-barog ba nga inyuhang pagka-unan. Siguro dili na yung una-una ka busy ni ng orasa karon. Tungod kay, human-human naman po siguro paniod to ang tanan, di ba Miss Eva?
2: Yes.
4: Boy na siya. Okay, onya, dichiri ko mambo.
1: Okay, onya na siya nga, miss you ninyo mga kabayab. Sina DJ Rico Mambo, DJ Pamela, Uncle Boy, Miss Eva, cute, onya, G. Digamoni, Carmen Bohol, onya, request ko, ever since the world began. Thanks mga kabayab, mauna niya. Alright, ito na tanaan, karong taon-taon. Apan sa dili, pamay nga pagpaminaw sa mga taxi drivers. Hello sa mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga ganiang jeepney drivers, sa mga bus drivers, sa mga north bus, diha sa may south bus terminal, may kapagpaminaw ninyong tanan, ha? Ilabi na sa mga pasahero nga inyong gidala karon. Amping mo, hinahinay sa pagpadagan, mga kabayabs, hinahinay sa pag-arangkada sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga salakyanan, ha? Oh, mauna siya. Again, ya, Miss Eva, napaka din ha, Miss Eva?
2: Yeah!
1: O niya, isa itong mga kabayabs karong naminaw, balik na karong taon-taon, o siyempre, ha? At nginin niyo karong taon-taon ang istorya ni Kuan, sa toang sender, Miss Eva, nga si ni Bal. Oh, naunsa ni si Bal karong mga kabayabs. O kung sa maiyahang kaagi ka, ha? O sa mga pagkaunsaang nung naabot sa punto nga siya nagkauna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyag kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabayab, kini si Bal, ha?
2: Okay. Oh.
1: Kaya ito nang himuang duwa sa kahanginan, atong himuan og drama. Karong taon-taon ang iyang istorya nga. Usa si Bal, akong balikod sa pagkausa, usa din siya ka ulitaw, Miss Eva. Oh, si Bal.
2: 5-5
1: anyo. Oh, Jesus, kabata pa man nining Bal. Taga-asa man eh.
2: Taga-Tabuan.
1: Tabuan, taga-Tabuan. Ah, okay. Si Bal, mga kabayams, taga-Tabuan sa kanina. Ninda siguro siya buwa din ha, no? So man, napay ko ano, danggit na mahalar magkilong danggit.
2: Oo.
1: O di, gana ang taga-Tabuan is Bal, eh, mga kabayams. Dayon, gana ang nakahuna-huna siya pabuhagay ining kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi kay ang sanina sige kaibgan siyang classmate siguro ang sanin
2: siguro
1: ato pa sigurong klase nila naibog na siguro siya ning katong klase pa sila kay karon bakasyon naman
2: hapit na po eh.
1: Hapit na man po tigbalik sa klase so muna mao sigurong padangat siya kay oy magkita na raman may atong naibgan ako na magkita na raman po may atong ako ang nakarasyan o niya basig ka ng kaingnono na siya ba ano na lang muna at ngin yung karong taon-taon mga kabayabs. Okay? Miss Eva, balik na karong taon-taon ha. Sa ito mga kabayabs, ginaminaw din ha, mga higala na ito din na balik na karong taon-taon doon niya. Siyempre, mag-commercial break ko sa ta.
3: Request 931.
5: Request 931.

0: Okay, o niya, sa tubaga ka vibes ganun na minaw, mayong hapon sa pag-usab. O niya, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Yes!
0: Okay, o niya, muna sa itong mga ka vibes karon, mayong pagsikay-sikay, mayong hapon sa pag-usab. O niya, siyempre, pakusgin yung mga radyo kay hantod pata sa alas... Hantod pata sa alas 4 sa kahapon, o no? O niya, siyempre ha, sa itong mga ka-vibes karong naminaw, pwede ragyan mo nga mupadangat sa inyong mga greetings, request, ingon manosab sa inyong mga bulawanong pangunahuna karong taon-taon, no? Nining atong sinder nga maokining si Bal. O, nga si Bal, mga ka-vibes, doon na din siya naibgan sa eskulahan. No, o siya pa siya ka 25 anyos, unya karon, ana lagi siya nga kanaang hapit na raba pong klase, magkita na po sila. Magkita na po sila ining iyahang naibgan sa eskulahan o kining gitawag niyang na-crush lagi siya daw. O niya, murag na may kani ang giingon niya ng murag na ka, sana may si iba, murag maka-discourage po doon naon-naon.
1: Yes, oo.
0: O kung saan na pagkaunsa ang anong murasig ma-discourage, nanhala, karong taon-taon, ato ning hatagan og pagtagad, sa kahanginan ang iyang istorya, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, nining atong sender nga si Balbal. Si Balbal din eh. Okay, unya muna siya, DJ Pamela.
2: Niya, pag-usgin yung mga radio, mga ka-vibes, kay hantod ba ito sa alas 4 sa kahapon nun? O niya, ito na niyong tagaan ng pagtagad, ito na tabangan o himay-himay, tabangan tanig-advise ka rin ng ato ang sinder nga si Val. O kung saan niya, kung sa may angay ko ng buhato niya, nahapit na dalagi ko ng klase ang cool boy, o niya, mura o kanaang sabang, iya ba niyong, o sa siya pangutaan na siguro niya, Miss Eva, o manguya ba siya dayon, o sabang? Mamayabay pa mangka siya, sa ba, no? Nanhala, karong taon-taon mga kabayams mo na, pakusgin yung mga radio, kaya ito na niyong tagaan o pagtagad karong taon-taon. DJ Rico Mambo.
0: Okay, o niya, muna, sa itong mga kabayams sa mga naminaw sa itong mga radio, karong taon-taon live na punta sa itong FB page, no? 93.1 FM Radio Cebu. Paliog lang tag-follow, like, o share mga kabayams sa itong FB page. O niya, naminaw mo ug asa mo napita karon, basing naminaw mo sa itong app mga kabayams, kay doon na po tayo app, ha? No? Doon na tayo ka na ang app, ha? At tumo sa inyohang Play Store, at tumo sa Play Store mga kabayams.

0: ba?
1: Yeah.
0: Ang ato ang sender nga si Val nga usa ka 25 anyos no,
1: mm-hmm.
0: nga taga Tabuan, oh, mm-hmm. taga Tabuan. Ug unsa pagkaunsa sa ato ang pagbalik? Karong taw-taon mga kabayan. Muna ha, live ta sa itong FB page karong taw-taon. Gawas ba na on air yun ta sa itong mga radio. So muna, sa mga naminaw, pakusgi ni mga radio, pahimutang na mudaan. Kaysa ito ang pagbalik karong taw-taon, atong hatagan o pagtagad, ang istorya sa ito ang sinder nga si Val. Tinis ito programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayibs, mauna niya. O niya, kumusta ang tanan na ito mga kabayibs karon? Mayong hapon sa pag-usab kanatong tanan. Mayong nga pagsikay-sikay sa mga wapay paniudto din ha, no? Mas may magkapaniudto na. Kaya ang uban, nag-andam na po gani silang snacks di ha. Sige, o niya, karong orasa mga kabayibs, at umalikon sa magkausa, no? So good na ta. At o naning himay-himayon ang istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi na niya ngatong sinder karong hapuna, nga maukining si Kuan, kana ang Bal, mga kabayibs, no? O sa ka 25 anyos nga taga Tabuan. Nasa Tabuan karon di ay. O niya, sa mga nakapahimutang na mo din ha, no? Kusog na kayo yung radyo din ha, mga kabayibs. Aron iniuhag yung makuha pag-ayo. Iniuhang matuhog yung pag-ayo ang istorya karong hapuna. O niya, sa mga namati karon sa itong mga radyo, live na ito sa itong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu. O niya, gawas pa na mga kabayibs, sa mga nagtanaw sa itong FB page, on air usab ta, no? On air ta sa tuang mga radio 93.1 dial sa atong mga radio mga kabayibs. Okay, o niya andam na kadi Miss Eva.
1: Yes.
0: Okay, sige ato na ning sugdan sa paggadgad sa kahanginan, paghimay-himay ang istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining atong sinder nga si Val mga kabayibs. Og unsa pagkaunsaa nganong naabot sa punto nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ania ang iyang istorya, mga kabayibs.

Maayong hapon mga ka-vibes. Ilabi na sa magahatag o tambag advice na ning akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ilabi na usab sa mga DJs nga maghatag og duwa sa kahanginan. Ining akong istorya. Mga ka-vibes, mga DJs, maayong hapon kaninyong tanan. Ako dai si Val, 25 anyos. Nagpuyo dapit sa Tabuan. Usa ka working student karon. Og na ako'y dako kaayo nga problema nga nakahatag yun ako og grabing kalabad sa ulo og sa akong ilong matag adlaw. Kini mga ka-vibes may tungod ni sa ako ang crush nga si Angel. Dili ni niya tinuod nga ngalan, mga ka-vibes, mga DJ, pero para nako anghel gyud siya. Yang itsura, siya ang campus crush sa amo ang eskwelahan. Guwapa kaayo, mga ka-vibes. Puti, hamis og pirtigil kanindot sa iyahang pahiyom. Kadaagi niya sa hallway sa among eskwelahan, manglingi gyud ang mga lalaki. Lakip na ko ni anak, mga ka-vibes. Sulod sa usa ka tuig, igo ra ko sa tago nga pagtan-aw og paghandom kaniya. Apan, sa dihang nag-start na ang bag-o nga semester, mga ka-vibes, nahitabo ang ako ang gipangandoy na makauban ako siya sa usa ka research project. Og ang mas nindot pa kay ako ang gipili niya nga mamahimong partner. Perte na kong ambak sa kalipay, mga ka-vibes. Mga DJ, nagpasalamat yun ko sa langit. Kay abin ako og mauna kadto ang sinugdanan sa muang love story. Apan, sa unang adlaw sa muang panag-uban, sa library aron mag-review, dinhina na hugno ang akong kalibutan. Kay samtang nagkadool mi

Ron magdanaw sa laptop na ay kalit nga mituhop nga grabing kabaho sa akong ilong. Isog kayo mga DJ ang baho. Pait nga aslom nga murag sinakong luya ba. Ngagi bituon sa singot nga natipunog sa tibok simana. Nagdahom ko, nag-abirang nako og na ay patay nga ilaga sa ilawom sa lamisa. Oto nga, naglingi-lingi ko. Apan dihang miduol pa gayon si Angel. Nako aron na ay itudlo sa screen sa laptop. Diha na ko nakumpirma nga gikan gyud ay sa iyahang ilok. Ang maong biological weapon, mga DJs. Dili lang to kausan na hitabo. Kada mag-research me, bisan di aircon ang amuang library, manuhot-suhot gyud ang maong baho. Ganahan kayo ko niya, gwapa gyud kayo siya mga kabibes. Pero, mag-antos gyud ang ako ang baga kada mag-atubang me. Looy kayo ko kay kinahanglan kong magpagkaroon ingnon nga seryoso sa pagtuon. Samtang nagtipunog sa kuang gininhawa, hangtod mag-blow ang kuang naong. Karon naglibog ko mga kabibes, mga DJs. Unsaman ang unsaon maninako pag-istorya niya nga dili siya ma-insulto o dili mauwawan. Isip lalaki, pwerte gyud lisura musultin ini ngadto sa usa ka babae. Ilabi na nga crush nako siya. Sumay angay na kong buhaton. Tambagi ko, mga kabibes, mga DJ. Ina na lang, si Val. Og manginaot ko nga mabuhatan og duwa gini sa kahanginan. Ang akong istorya kaagi sa kinabuhi, karang hapona.

0: diri. Oo, kay nang muagi lang sa kuha kay pa ko kahapit diha. Oo, kay hapit na magsugod ang amo ang klase.
1: Angelo, kurbi hagi din ko pa hagi din Angelo.
0: Ala grabe ko ayo mo. Sige, na, sige,
1: na, sige, mga nasa katabi-tabi ng mga kauban niya ay mga gwapa pud mga gwapa sa ni mga kauban ni mga babae apan. Ay, huwag ibagkalabang Angel.
0: Oh, sige na, sige
1: Hi,
0: na.
1: Hi, Angel. Sus, pinakagwapa yung kadini sa eskwilahan. Ikaw, yun ang campus crush, Angel, ay.
0: Sus,
1: napay ilong, ay, oh. Taas kay ilong, oh. Talawit yung kay ilong niya. Ganahan yung kay kumagtanaw niya kay Paska, pong puti, ah.
0: Na,
1: murag ko, ano, ang panit, oh. Murag ka ng anis-is kay ba, murag ka ng kuan. Panit sa, murag panit sa ero, mga puti. Hamsta kay puti, yung guys, siya, yun. Siya gud ang pinakagwapa. Wala gud final lang gud. Siya gud ang pinakaitsuraan, pinakagwapa, pinaka-flawless din sa eskwelahan. Din sa kong eskwelahan ba? Mura man akong nakagusto na yun. Oo niya da. Pero sa oman, nga lahi mamiguan, lahi mamiog ka na ang lahi mamig sa nga na ni na ang pang kuan masyag lahi masyag seksyon sa umang kuni sa umang na di bang may magkatapa din ni igo lang taong kusa na tanaw igo lang kusa lantaw-lantaw iningi kuan kay gawas ba na dili pa pun may kaila kay lagi lahi masilag seksyon ni ako lahi pun ninduta on ta no upang tapan mi ninduta on ta o kanabitong magkadool mi ba kay siguro magkadiskarte-diskarte na kunya labi nag makaila na siya na ako. Sa omni so igo lang gusto na tanaw kutob lang gusto na tanaw iniron ay gupaha gini mo Angel.

Ingon na anak gyud kagwapa si Angel, mga kabayms. Basta mo agi na gani siya sa hallway sa mong eskwelahan, sa mo adunghaan, magsigi ko din tawag lingi-lingi, mga kalalakinan. Dili lang kay mga kalalakinan, apil na gyud ko ni anak, mga kabayms. Hasta ko, makalingi gyud ko. O gani, maka... Ingon sa kausahay ba nga, nindot siguro kaayo, magkailami. Labi na og magkaoyab na gyud mi. Kaya ingon anak gyud siya ka gwapa. Og maunto, mga kabayms, nga wala ko damha. Wa ko magdahom nga sa dihang nagsugod ang bag-o nga semester. Nahitabo ako ang gipangandoy nga dugay na kaayo nga nakaoba na ko siya sa usa ka research project, mga kabayms. Kay pareha naman mi og section. Og uniya, gawas pa ni ana ako para bagyo na iyang gipili isip magkaoban sa amo ang research. Pero tingin akong lipaya, ang mag-amba ko sa kalipay, oy kay, kinsagot na magdahom nga murag gihatagan ko sa tung labaw nga magkagahom sa ko ang ipangandoy nga bisan man lang og magkadool. Gawas nga magkadool, magkauban pag yun mi. Ni kamiran duha. Og uniya, ingon na ani ang mga bangitabo, mga kabahibs.

0: La, kaomba naging may angel. Kaomba naging may section o gawas ba na? Murag, muraog. Karun ra ba ko nung kinaan ko nung napoy buhaton nga, nanapog ko nung may buhaton nga research project. Pero bahala na, maningkamot ko, magpagara-gara ko din nga kamao ko kay na si Angel, kaoba na may section. Karun ka, Angela ka, kay kaoba na ta, baka ila-ila nagkikunin mo. Ano ya, makadikit-dikit nagkikunin mo, bisag magtapad-tapad lang, huwag di kunin mo sugton. Ibog yung kay kunin mo, eh, paskang gupahag yun. Oh, sexy kayo ra ba ko, bisan pa ako nag-uniform, pero nagyong uban ba nga, gwapag yun kayo sila silang mga uniform tanahon, naman po yung uban ko din nga, bisag saog, sulob, bisag pang magpasiksi, batikig na ako. Well, kami si Angel, bisag mag-uniform pa, gwapag yun siya, eh. Mulutaw yun, tinood niya nga, aura. Anara, lilingi ay, kiso ka na yung lilingi din ha. Sige, magtanaw-tanaw kay ang uban manggod, nagparis-paris na manggod rin kay Kuan, lagi na eh, project na pagbuhaton, o niya, magkuan man, ngita, magkauban, siya ay sige, lantaw-lantaw.
1: Hi! Hoy!
0: Na may gitawag, ako baka.
1: Oh, ikaw!
0: Jel, Jel, ako na eh, Jel.
1: Oh, yes, ikaw, alit diri.
0: Wawa di, yung gano'n ako magkitawag.
1: Alin
0: na! Dan ako na eh, dan ako si Budool, wag kagitan ako na eh. Bitaw.
1: Maayo kay, nakaila ka sa akong pangalan, no?
0: Kana ang, siyempre, okay, sa magkuntahan po, hindi magkaila ni mo, eh nga, iladon, magay ka din sa eskwilahan, ikaw good ang campus crush, good.
1: Kanang, ikaw, kinsa man ka?
0: Tawagal ko guan, mute. bitaw, ganaan.
1: Tarong nga ba?
0: Bal, bitaw ko, bal.
1: Kakuan, kapanus po sa'yo mong pangan kung mute, oy.
0: bal, bitaw, bal. Tawagal lang ko, bal.
1: Ah, okay.
0: Siguro, kakita na po siguro ka na ako, kay magagiagir ako ka din sa hallway. Niya, grabiha sa pila raman tayo kabuk estudyante nito yung eskwilahan.
1: Ayaw, wala pa kayo ko kabantay, pero...
0: Mau ba?
1: Kanang Moreno, mindi ay gano? Moreno, niya, chito.
0: Moreno taon.
1: Ay, na.
0: Kanaang, bitaw, kanaang, ano na eh, mo kong gitawag
1: siya. Ah, okay. Kuan, okay ba ni mo nga himuon ka partner?
0: Kanaang sa research, eh, buon mo mong
1: okay,
0: pasabot.
1: Yes, kana, partner sa research project. Game ka?
0: Yes, kayo, yes, kayo.
1: Ah, okay, maayo no. Ako wala pa mong good guy pa, yes.
0: Ma ba?
1: Oy, nagtanaw-tanaw ko ba, murag, ang atong mga classmate kay murag, naan naman sila mga partner.
0: Tinood na,
1: Anya, ikaw, kay nagbarog-barog naman ka dito sa may, lamisa. So, that's why, nakaingon ko nga, basin available pa ka.
0: Available kayo, Jill.
1: Sige,
0: okay kay ko. Okay kay ko nga, kita'y mag-uban sa Osaka Research Project.
1: Oh, sige ha.
0: Maningkamot ang mabuhat talaga darong Jill, ha?
1: Yes, ka na. Bright man sa siguro ka? Di siguro ko magkalisod.
0: Oh, pero may mag kong hagbong mo ng bright kay ko. basta Jill, ka na ang salamat kayo, ha? Maningkamot lang ko tagon.
1: Sige. Basta, kuan ha, kanang muadot na permi sa library, every time nga mag-break, kuan, kanang mag-lunch break.
0: Pwede kayo, nag-adto na lang dapuyo gani.
1: Ikaw ba, Joker? Ganahan ko nimo.
0: Bitaw, Jill, salamat kayo nga. Kayo, wapapugoy partner ko. Salamat kayo nga. Mo kong ipili isip makaoba nimo sa toang research.
1: Yes, oo. Way problema, Val. O sige ha, ugma, magsugod na ta.
0: Sige. Sige, Jill. Salamat. Sige. Salamat kayo, Jill.
1: Aris ako diri.
0: Sige. Ako gigipili ni Angel. Ako yung gipili. Mura kong di katuod, ha? Mura kong gibayaw sa kahit saan. Mura kong gibayaw ng atos langit, ba? Nga ako mo yung gipili niya sa muang makaoban, sa muang research, sa ato pa. Magsigi may kuyog. Anto ko ng Miss Library. Ha? Pwede rin yun. Bisag kadnaon pa sugod. Anto sa hapon. Way bliman ako. Kay, nakrush ko niya. Kay guwapa ko kayo. Masayo kong mataugma. Kay madok na Miss Library. Kini ay...

Og mauto mga kabayabs nga, halos ko ako katog na pagkagabi eh. Sige na kong unaon na akong unsay sulom na ko ni kaugma nga ganahan ko si Angel na ko kay lagi. Kaysa magkudin tayo di mo kuan nga crush ko na nako. Oh, siya god ang pinakagwapa sa muskulahan. Mauto nga, murag wako katog ba pagkagabi eh na sayo. Alas dos pas kadlawon, lungag na ko kay aron maka. Murag ganahan na kay ko, naghinam-hinam na ko muskwila. Ganahan na ko nga magkauban ming Angel kay mauto ko na mig library. O gunya, mga ka-vibes, nabutan mo sa library. Unang adlaw gina mo, panag-uban dito sa library kay lagi, nag-research me. Dito na ko nga muraog, nasagmuyo ba kay hibong ko nga namang yung laing baho, mga ka-vibes, muraog. O gunya, basta kay, kamo nalang paminaw, ingunaan ni mga panghitabo, mga ka-vibes.

0: Val!
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning, Angel. Ganin na araka?
0: Okay na. Yeah, taon-taon na po. Iparit ako coffee dito.
1: Para
0: di ko kaon.
1: Oh, hilig na ka coffee di ay?
0: Yes.
1: Oh, sa may mga kanang, sa may ganahan ni mong coffee di ay?
0: Kanang koan. Kanang...
1: Sinunog? Ah, binago ako. Amagog ka na, magong ko ako.
0: Sinunog bugas?
1: Amago na
0: eh. Ah, mo ha?
1: Kay sagol ba? Sagol himughat. Sagol po ko an. Pawaspas mo.
0: Panuhoy.
1: Panuhot. Muna nga, maugin na ako ganahan kang kape.
0: Pariyari mo sa akong lolo nga si Boy.
1: Maude na yahapon. Kana po na yung sinunog bugas?
0: Oo, kanang pinaidyoid.
1: Nindot man po na good kay mamugo na yung kasagaran eh doon.
0: Himasar?
1: Himasar ba?
0: Oo.
1: Wa, malaspas mo. Labi na mag-diet-diet kay labi na nga happy tarabang timbang. Sige, nag-diet mayo kay happy tan timbang.
0: Karon man na itong ko ano?
1: Motor by premium.
0: May 31.
1: Ay, sige na yung ganaan.
0: Sige na kanalin ko diri o.
1: Asa mong kumlingkod?
0: Diri sa kilid.
1: Sige.
0: Unya, kanilang laptop na ako gamitoy.
1: Sige. Ganaan. Ikasay ukay anak kay mo harap ng laptop day.
0: Sige.
1: Muling ko sa pagdiri.
0: Dili lang nakukuha o na nga to ang i-review.
1: Okay.
0: Sige.
1: Sige, ukay yasan na Jill. Sa marong nanakusta pa din Jill. Sa marong mura mag sa marong baho tiil sa marong naghanap po mga estudyante din niya. Nagsige po sila, ukay po sila hapon nga mga uban nagbasa, uban nag-ukay sila hang mga laptop kay lagi nag-research. Yun na ba? Samaran, isugas baho, isugas baho aron samaran. Sakita sa ilong aron.
0: Val, Alicord, sikit sa gunako?
1: Dahil sa gilhagay.
0: Unsa man?
1: Na may muragkuan, mura magbaho nga. Basta kay...
0: Unsa'y baho?
1: Sabi ako, nera si Jill ha. Ako ba nili, Audrey si Lance, nabi sabi. Samaran, wabag ba kay ilaga din hinga na... kuan wa bakay gidang ireng din ilaga din him sani
0: wala siguro oy kay always may nilimpyuhan
1: ato bagligan sila ko tung nauna oh.
0: wala ko ni mo gibriefing
1: bitaw ini tubag naman ka gel kay bawo naman ka kas kung nauna may kay kuan po gano na liwat guru kaliwat mong rudi babe
0: grabe kay
1: nakay kuan nakay kana ang nakay biscuit
0: dili mong good kay doon na baya ka ayo ta
1: may kay na basta kay kasiguro kaliwaton biro ka ni kuan kay bawo ka ba sa mga umaabot
0: wala mo kay niingon na una muna to nimo
1: what eh sige gani ade ako na lang ni istorya betaw ba kuan gana nakatimaho garon jel mura mag kuan jel mura magbaho mura mag naibaho sa ron kisa mo ron na yun bahong laga siguro rin sa kuwan.
0: Sorry ka ayo val ha. Kanang naamang ko yung sinusitis.
1: Dili ka kabaho?
0: Dili kay ko katimaho.
1: Maho ba di ay? Okay. Sige, unsa may sa to'y gingon ni mo gani?
0: Kani ba? Kani? Doon lili dapit na ako. Kani ba? Okay na ni siya?
1: Okay, pero... Mura magdaydi okay. Sa mani, okay raman na dyan.
0: Kani, kanina lang atong i-review ha. Sa
1: mani, pwede na mag-ibaho ay noon. Hala, ni Dool si Angel Dool, pag isa na ako apan, ganaan nun ako magdikit, may baapan. Sa mga rin, baho ang mampunin tao. Iya, haring.
0: Hoy, Val, nagdupa-dupa mo sa sagamot. Reaction, Ani. Okay ra ba ka, Ani?
1: Okay ra na, okay ra ko na, Jill. Okay na lang siguro, Jill. Ay, okay na ko na, mauna na. Wanay lahi, mauna na, sige na.
0: Ako ano ni i-print ha, kay para makuha na.
1: Sige, Jill, i-print din habi.
0: Niya, ugma na po.
1: Sige, kay maados ko si R. Kadiyot ha, tayo sa
0: sige.
1: Lahi ko lawas na. Wan ako lugos ko ka ginhawa dito pag dool sa ilok. Paskang baho ah. Siya di itong baho kayong ilaga amin akong ilagang patay dito. Iyahan itong ilok di ay. Kalain ko di ay. Perting gupahan niya, perting hamisa niya. Ingon ato di baho sa ilok. Lasao manin ako. Naibog rabaw da ko niya. Crush rabaw da ako siya. Apan, ang iyang ilok di murag di magwanta. Grabing isuga.

0: Og mauto mga kabayabs nga wag ko magdahom. Wag ko magtuo nga sa kahamis o sa kagwapa ni Angel. Mao day to. Ingon ato day ka. Inato po day ang iyang perfume kahumot. Perfume sa iyang kilikili nga paskag. Isugag baho mga kabayabs. Mura kong lugos kaginhawa. Nagutong-utong na lang ko. Kay aron nga mura kong hapit. Makuyapi dito. Musingo ko. Mura di naging mada. Og mauto mga kabayabs nga. Mura kong nasubo ba kay na crush ra bagyo taon kong Angel kay lagi siya gyud ang campus pero parkang gwapaha gyud in taon ani niya. O mato kay dili lang pagka dili lang kay kausa kaduha kun dili halos kada adlaw mi nga tuas library mag-uban kay lagi para sa mo ang research. Og bisan pa man gani og aircon mga kabayan sa ngamo ang library musod gyud kanang mo kunya mo kuyanap yung baho siyang ilok. Mauto nga, naiusok kay gayo di ana, kuyog mi, wala ko kagwanta eh. Murag niha, nagigog likay niya kay sao man nga, mura na magigog kakuyapon. Ugo niya, ingon ani ang mga panghitabo. Joel. Okay
1: na nga, sibog diri bi kay para makita ni Nimo oh.
0: Kana ang
1: layo man kay ka.
0: Gan. Ani lang ko Joel oi kay murag mauwaw ko din amo dikit nimo, mauwaw ko kay ang uban man gud tan-aw, niya bati ra bagog naw. Pasig makaingon sila ba nga di ta kan basig dudahan tin lang uyab.
1: Di mo gud ka batig na Val. Sila pud ang atong mga classmate o si Jonita ug si Gab kay ano magsimot-simot sila sa ilang kuan.
0: Ilok?
1: Sa ilang ilok.
0: Ambot lang.
1: Oh, ano ka ana? Kita gyud ko.
0: Ambot basta kay diri lang ko Jill, okay ra ko diri Jill. Inda lang ko gana ang kuan ba.
1: Ano ka na sila no?
0: Atubang lang ang laptop, klaro ra man diri nako. Di lang kay kung paduol kay ang kuan lang ta likay lang ta ra isyu kay basig ma-isyu ta kay suda so, bianing ma-isyu-isyu na ta eh. Oh, lain kayo ko
1: ano okay ba? Okay naman siguro na Val, kay single man ko niya, ikaw single man siguro ka. Usa may issue ana.
0: Hindi ka na ang basta kay ana na lang okay ra makita ra man ako. Ana na lang ha.
1: Okay, unya kani ako mga atong kuan gi review okay na ni mo?
0: Kana okay na na klaro ra man unya pwede ra pud Joel imo lang isay nako sa Messenger. Pwede ra man ako adto lang ko tanahon og pananglitan mabisi ta ba dita maka usahay, ha?
1: Okay. Pero dapat mong good everyday mo ani sa library kay para kita jud ang dagko grado ba sa ato ang project.
0: Panagsaan lang sa nato hindi lang sa tapirme pwede ra na may messenger pwede naman ani mo isend barang uguan isend na lang aron di kita maglangan sa oras ha.
1: Okay.
0: Okay ra ni mo.
1: Mauba Val?
0: Sige Jill, okay ato pa pug ko sa kuan. Ato kus kantin kay mura maggutom ko.
1: Sige. Ako ano lang yung tiwason diri. Sige, Val.
0: Sige, Jill. Blackout sa ko eh. Ay, sa umanin ako nga ganahan rabagit si Angel nga mag-agtopirme sa library. Apan, mura naman o ganamang matabanggod o kadaadlaw ko magsigig-simhot sa iyahang ilok kapas kagibaho ang tiil. O kanang murag tiil ba nga midyas nga wamalabhi o sa kabuan. Sige, sugag baho. Sa umanin ako ron, mura rabag dugay-dugay para ba na mahuman ang among research. Mayo untang mahuman na nawe kay sus pa ita. Ako'y mag-antos. Di lang kay maglabad ang akong uos kabaho hasta kong ilong.

Mga kabaibs, mga DJs, karon naglibog ko. Nahasol gyud ko, mga kabaibs. Unsaon man ako pag-istorya niya? Ako ba siyang sultian ngayon ana ang baho siyang ilok? Unsaon man ako pag-sulti pod, pananglitan o gago siyang sultian ana? Dili kasi may ubos na ko, dili kasi may insulto, o dili kasi mauwawan, mga kabaibs. Isip lalaki manggod, apirtig yung lisura mo sulti ni ini, ngadto sa usa ka babae. Ilami na ang crush ni mo siya, crush na ko siya. Mga kabaibs, mga DJ, ang samay angay na kong buhaton ni Ron. Tambagi daw ko be, advice daw ko ninyo be. Daghang salamat, o kininalang ang inyong suki ng ating paminawan. Nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kini na lang ang inyong suki nga tigpaminawan, Van.

0: Miss yes. Eva. Yung ano, mm. sa mga kabayan siguro na minaw,
1: labi na. Kinsa kay Kuan, mga nakarelate.
0: Bitaw no, di
1: bigo. Oo, si Kuan, na si Gab, di ba? Oh, estudyante man.
0: Estudyante.
1: O, pangutan ah.
0: Kaya si Gab.
1: O, oh, ari diri.
0: Ikaw ba?
1: Kaya ka Gab.
0: Nakakuan mo, nakatry mo.
1: Duha ka Gab.
0: Ani, ani, mo. Ah, oh, nakatry si Gab.
1: Sige, sige, sila, sila.
0: May nakine experience, ari.
1: Yes.
0: Na aninindot yung tambag.
1: O, ang duha ka Gab.
0: Duha ka Gab. Gab, Gab. O, Gab, Gab, duha ka Gab. Okay, sige. Bro, ang atong EP, bago pa man siyang graduate po, ang kanang murag, kuan pag yun, murag labas pag yun na siyang panumduman siguro o nagka-try siya yun eh. Oh.
2: Fresh graduate ko, no, naduhan na katawin nila ba eh.
0: Oh, doon ka, babago pa na eh. Bro, kuan, ano man, naka-experience ka yun eh, nga ingon ano yung sistema isip estudyante. Oh,
2: nga. Ah, isa kong kwan, sa kong crush kay kami partner pa jud mi ato sa kanang murag.
0: Mao din murag na hong. Na.
1: So,
0: bal na gid kay kapareho bal.
2: Oh. Yeah, alegre kay ra gikan mi kanang sayaw.
0: Oh, gikan sayaw mo niya.
2: Paningo syempre panington.
0: Oh, crush to ni mo pud ay.
2: Oh, crush kayo.
0: Oh, checks po gay barog. Huh? Gwapa pud gayo ana.
2: Oh.
0: Oh, niya, unsa man imong nabantayan na nabatsagan di ay ana?
2: Bakong kigilok.
0: Mao'ng game mo na batian bro nga ingon na murag nangalisbog yun ana yang oh, ilok.
2: Kasabot man pugwa to kay gipaning.
0: Oh, kay gipaning at pugikan na nayaw man ka mo. Oh. Yeah. Oh, murag siguro gikan oh. Sayang singot siguro ana.
2: Oo.
0: Oh, niya, inani yang pangutan na mangod unsa oni pagsulti nga dili ko no mainsulto taon. Oh. Iya bang tambagan unsa ba iya na lang ihilom unsa man niya.
2: Kung ako nimo
0: Mm.
2: Kung inana juga ka kanang ibog sa kanang imong crush, iantos na lang dyan na nimo.
0: Ano, kuha na lang mag-mask.
2: Hindi, pero if
0: ganang... Mag-mask lang siya, mag-mask.
2: Hindi, pero if kuha naman gani, may pag-ipaagin na lang mo sa barkada.
0: Pwede, agin na mo binuang baron, ana, no? Agin ba ni mo juk-juk, ana? Nga, uy, moraligig bahoy mong ilok, ana? Sige. Oh, di man nasakit. Oh, uy, bro lagi bahol.
2: Depende, babae, manggod na siya, bro.
0: Ah, maupo dagi no.
2: Lahi pa nang fiko.
0: Lahi lang feelings,
1: okay,
0: ana.
1: Si Ma'am Junita Sinoy.
0: Si Ma'am Junita ka, unsa kay ang masulti, isip babae.
1: Oh, kani si Gab.
0: Oh, kani si Gab, gunabi.
1: Eh, Gab, the second.
0: Ikaw, Gab, nakakuan ka ni, nana, nakasugat ka, ingon ana nga classmate, o...
3: May nalang yun, DJ, kay wala.
0: Ah, wala. Okay. O, guaman na ikaw, unsa may imong masulti na lang.
3: Ako masulti kay... Mm. Pareha namig ka ng kuan ni Kuya Gab nga.
0: Mm.
3: Antuson na lang dyan niya, pero...
0: Eh, antuson?
3: Antuson na lang dyan ang kanang kuan.
0: Ang kaho. Okay, o niya?
3: Kay, ginugma naman ka niya.
0: Mm.
3: Pero, kanang mausad nga, ginugma.
0: Higugma, o. Oh.
3: Higugma naman ni mo, so dapat kanang... Isulti po din mo ang tinuod.
0: Ah, imo sulti ang tinuod. Kaya, baho, kag-ilog po din.
3: Dili mo din nga na magsulti siguro. Pero,
0: baho, ilog mo.
3: Kanang nindot siguro nga...
1: Kanang flash man ito.
3: Mausad, na siguro yung nindot nga pamaagi nun sa kanang pagsulti sa iya nga kanang...
0: Okay. O niya, maura, o sa kuman.
3: Koansad, kanang... Since iya mo ito gigugma, so isulti na lang dyan sa tinuod kay para po po na sa kanang...
0: Ma-aware siya.
3: Ma-aware ka ng improvement po sa yung kanang hygiene po kay...
0: Brasin ang ilok mo, brasin.
3: Importante dyan na.
0: Regalohan o deodorant. O ka na, pwede na. Okay. Maura to. Huwag ka igret niya.
1: Ngayon sige mo kataw.
0: Igret ang bahog ilok. Bitaw, ayun mo na no, sa to ang mga kabayabs, bitaw, sakto pa itong ingon ni Ma'am Junits nga, pwede mo na siya, Ms. Eva, eh, agi na lang ni mong regalo.
1: Oh, niya, mahibong na siya, nga taga-adlaw man ni, tagaan man yung kong regalo ni Val, nga deodorant.
0: Oh, na, mag-good ka ng tagsamang ka, kuhan, tagsamang kadosina.
1: Oo.
0: O niya, sa iyang giingon ni Ms. Eva nga, kuhan, pwede ni mo badlongon. Ingon ni mo nga, bahuas ang ilok ni boy.
1: Pero batik yun. Oo, since kuan, nahibaw siya, inanagwapa ka ayon siya. Unya, kanang nipadayag ka sa imuhang, dili na kasugton, kay igin, ato ni mo pag-storya.
0: Saan man di ay?
1: Kung ano na ni mo, pasumbingay, ingon ana, kanang, ang ganahan nga, ako sa babay, no?
0: Kay... Kanang bahog ilok, ingon mo.
1: Kung ana ka nga, ang ganahan ako sa babay, kay kanang humot.
0: Humot.
1: Mga ingon ana, ba, ang problema mo, good digiri kong mambo, kay, kanang bitong nanimaho na ta, pero sa ato ang kaugalingon, ba di na ka baho?
0: Kung ano ka na? Kung ano ka
1: na? Na taglalato.
0: Naanad man tas kong baho.
1: Naanad na sa atong baho.
0: Muna nga dito kaditik, pero usahay mong
1: pero para sa uban, baho na na.
0: Lain na na, okay. Di ko na iyang lawas, God.
1: Oo, niya naman sa uban nga, sakit na po na. Sakit na, Junila, bang, kanang Murang ini bisan oh bisan kapila na sila mag hygiene kana man ang sigigaon og mga lamas like kana mga
0: pero bisan pa siguro mas iba oi kana man silingan nga wa mo toy lamas lamas kana sa labi na nas bukid wa may lamas
1: siya.
0: Oh lain magibaho gyud oh murag siguro na agi na sa tao kana bitaw kuan ginabaha
1: kana sakit na no
0: murag kuan gina sa tao dili na sakit ba na basta kay basin o sa ilaha gina nga style sila panglawas o baka ha while wa na gyud sila maligo kanang dili mintin ang ilang pagaligo baka ha nga basi gana maligo na ganahan ana kay kung magsige siguro kagaligo di man po siguro grabihan naman po ng baho apod og matangtang no o magsige kagaligo matag adlaw unya mo na basin siguro og o makasalangsal ang baron sila kaligo unsa ba ingon ana basig sa usa ka semana ligo ra kaduha ana basig ingon ana goro no unya sa tong ibe page Miss Eva way
1: okay,
0: ko ani
1: okay diri ni ingon si Ma'am Ines Mayuela tagain na o deodorant, tag 10 ra. Sakit kaayo na sa ilong, makalipong.
0: Tinoon dito na, oh.
1: Kung kanang baho sa ilok, makamatay ka na o, sakit sa ulo.
0: Makamatay din na.
1: Basin.
0: Oh, na may mga weight siguro.
1: Ipta ng sagbot diha, munay makabaho. Aka ng kuan,
0: balahibo siguro.
1: Balahibo.
0: Okay, magpilit
1: mo
0: na diha.
1: Pwede mo na i-wax na po, kung babay. Oh, dapat, wala gyo sila'y balahibo sa ilok, ano mga babay.
0: Pero ang mga lalaki, may sa iba na may balahibo.
1: Pero
0: na,
1: normal naman na sa lalaki po, nga, like ng magduwa, niya manimaho, ana.
0: O
1: niya iniga sabon na, kay makaligo na mo.
0: Mawa na. Ang sa mga ginaiko gina, siguro ikaw man, maula gina o kanang kamaul lang siguro, maula kanang usa na
1: hygiene magina. Pero maula gina, DJ Rico, mambo, guwapa good siya. O niya, dapat kamaul siya mag-hygiene sa iyong kaugalingon. O sa ligingon ni ma'am, ingon si Ma'am Almera Hinares, good afternoon, DJ Eva and DJ Rico Mambo. Sultihan og tudluan na siya unsay buhaton aron mawala na ang iyang baho. Ay na.
0: Sultian.
1: Ingon si Ma'am Almera Hinares.
0: Guan gyud kana ang imong ilok dai murag naagi man limaho. Ana ingon nimo?
1: Pero murag sakit gyud no kay ang iyang gipangayuan og tambag diha kay kana mang dili masakitan.
0: Dili ma-open,
1: ikaw DJ Rico Mambo as lalaki. Saon man nimo pag-ingon ka ha?
0: Di ako nana Miss Eva kay usaman po ako isip kuan murag ma kuan maikog gigo.
1: Maikog ka.
0: Maikog kumusulti nga baho asog ilok nimo oy. Ino nako. O baka
1: kay samot na babae ana.
0: Oh, murag usaman na murag ma-insulto sila ba pero pwede mo na, ako ang style siguro, pananglitan o ako'y magkasugat, ako lang iagi siguro o kuan nga, mura lagi bahong ilok noon, saka, tutbrasoy ka ng ilok ninyo, ana ba? Ako nang inana, kay,
1: itanay ni mo.
0: Kuan ka na, butangi ka na inyong ilok o kuan ba, kay baho na kayo, inana, dili naman og imo sila naman siguro pod mo simot-simot din sila ilok mo ako sa akin di ba kakuha na ano ba makakuha na sila makabatsyag na sila dili ba kakuha to no ano ba okay nainitawag ato pa na yun nun. Hello maying hapon
1: hello
0: oy kabibes Anthony
4: okay
0: oh ay, kumusta mga kabibes Anthony
4: Okay lang.
0: Okay lang. Asa man ka napita nga murag nagkuro-kuro man imong signal?
4: Adi ako ni Reza kuhan pa sa uyuan diri kanang kita.
0: Oh, asa man ka napita sa uyuan nimo?
4: Kada na po sa Daguhoy area ra po.
1: Ah, okay. Daguhoy. Daguhoy ra, lapu-lapu po.
0: Oh, mo na. Okay, sige. O niya, kabayab sa Anthony, kumusta man imong kahapon noon din ha?
4: Okay lang. Nagtamtang ka, pangihangin ka rin.
0: Panginhangin dai ka. Okay, sige unya unsa may
4: relax ba?
0: Relax dai ka. Unsa may imong mahatag nga advice ning atong sender karong hapon na?
1: Yes,
0: oo. Isa ra
4: ba tong?
0: Unsa on?
4: Isa sindira de, tingala na kalimutan
1: ko. Si Val.
0: Si
4: Val.
0: Tumpangi.
4: Lalaki.
0: Lalaki.
1: Yang crush, yang crush, yang baho og ilok.
0: Wapa ko no kaya ini yang crush ko no niya, o niya. Paska man ko no baho og ilok.
4: Wapa kaya, wapa nga, sa may bumima na ng uya ba niya niya tay?
1: Baho og ilok.
0: Baho lagi ilok.
4: Ay, og ilok. Wanir na, kanang pagkahan na gud niya nga. Ganyan naman sila, yung wala nga tay.
1: Dili pa sila uyan.
4: Yang
1: crush.
4: Kaya, kaya,
0: Oh, okay.
4: Pero perkena ko nga kapag mano perkanya ka, wiyan naman kasi hindi niya perkan, magagwanta din na yung kuha nila, kita ba na o magkupa na nila.
0: Na to ingon mi si iba yeah. Usap tambal ko na makapawa sa baho ko andaw ganang abo
4: po tinod ba hindi
1: ko sure pero kalamansi pwede
0: kalamansi
1: oo
0: ang sa magato para hugas plato
1: di uy kanang kalamansi to di ba iana
0: okay unsa unsa
4: ka kaya lahi magandang bo lahi mo na bo sa ilok ko di matambang na
0: ikaw naka-experience kanina na kay kauban na nabaho kag ilok ana unsa man.
4: Oo, oh, nakakuhaan din ko, kaya kini babae gani, ito gani nga, grabe po dahi, kanang amiga ramo, kuhaan din, mga mo.
0: Oo, pritigi suga pong ilok
1: niya. Kunya, imuhang giprangkahan.
4: Kami rininaon na, hindi ka kapag nagtawas piso ramang
1: pa. Oo, barato na pito nagtawas.
0: Kaya sa ina, ano, Asa unta nimo ignola nimo nga wa di ka kapalit og kuan day tawas day ignola nimo.
4: Rami yo timo tawas pero di ka palit bino awa. Ya tawasan bet.
0: Okay.
4: Ya.
1: Mm.
4: Ya bet.
1: Ha?
0: O sigan?
1: Karat-karat ka.
0: Magwawa imong signal ka vibes antoni.
1: Mm.
4: Inaon niya yang uya ba? Ya bro niya no.
0: Oh.
4: Ay.
1: Ya,
4: yung
0: ina ay nandang tayong
4: nga
1: anang bangin ng sabot. Hmm? Ang sige nga? Ingon niya yan ba yung
0: wala gudya yung signal. I-text na lang, Antonio, kung hindi maklaro yung signal. Magwawa, magwawa.
4: Ingon niya, ingon niya nila. Gigiri ko mambo, ingon niya nga. Ay na isa ingon nga, ay lang kalain day na. Hmm. Magigan lang ka na, ay balik din nagtawar. Basta ka lang niya ba?
0: Okay, o sige. Anaon na lang dahil.
4: Anong service yun. Nenayin ako. Ako anay. Nga naon yung buhat ko na ako.
0: Okay. Sige. Okay. Yeah.
4: Arong makibawag siya ba? Arong makibawag siya. Nga ugay no. Nga naon yung subyeto na yung anak ba?
0: Okay. Sige yun niya. Huwag kayo mga, wala kayo mga greetings din
1: na? Yes, kaya na.
4: Ah, wala kayo greetings na. Hindi na kuwan po. Baka lang ako may karam ba? Kung niya. Wala kayo. Baka, ano, request na
1: ganun.
0: Oo, sumagata ha.
4: Ah, katulang
0: niya.
4: Ako
0: na, ganun
4: na.
0: Usyan din. Okay. Usyan din. Lahab na yung dagat. Okay, sige. Salamat kayo. Huwag may hapon, ha?
4: Huwag. Salamat po.
1: Bye.
4: Iba. May hapon.
1: Bye, Anthony.
0: Bye.
4: Bye-bye.
0: Okay. Si Almer na. Hello, may hapon. Kabayb si Almer.
1: May hapon, Almer.
4: May hapon. Kamang
1: po.
0: Iba. Hi. Okay, unsamay imuhang masultin ini kabayb si Almer. Atong sender karong hapon na.
4: Ako'y kasulti anak di Cherry Comambo, Miss Iba nga. Hindi na lang kita siya, excuse me, hindi siya mauwo nga mag-exulti bitaw sa iyang crush nga. Siya na yung asyo na panimawaan kay ginaingon pa. Kung tinuod tayo, may gugma sa kataw, dapat concern dito sa kataw.
1: Ikaw, Almer, ang saan mo pag-ingon?
4: Akong ingon na akong inigugma nga. Ayaw lang kalain ha, kanang naalang ko'y isulti ni mo, pero kaya ko pag-sulti ni mo, concern na po nina ko ni mo nga. Dili ka masawayan sa uban.
0: Okay, onya.
4: Nga, kanang tinood na bitay kanang gamay nga kanang ingon tangpong kanang baho-baho gamay ang imo ang ilok pero ayun ang gitalain sa gitutin mo kay
1: ingon gamay.
4: Para lang matutin mo nga dili ka mapuli sa uban nga imo masugatan pero kita raman to ha kung may lain na sayod ani so ako raman mismo na kaybaw so ako alam din mo nga kanang panimpyo kung kanagsapod sa imo hang ilok po kaya para raman po na nimo sa imuhang kaayuhan nga dili ka mabulihan sa uban.
0: Okay.
4: Umura gina yung ikasulti ni Jericho Mambo niya. Kung magkaoyam niya sila duha ni Jericho Mambo, palitan na niya yung daghan niya sa palimpyo sa ilok.
0: Okay. Sige, inatoo na lang.
4: Oh, unaon na lang ni Jericho Mambo niya. Mugrit na lang po gamay ni Jericho Mambo.
0: Okay, larga.
4: Mugrit ko sa akong mga kaupanan diha nga I'm back mo, balik na yung bubuha niya, mga kaupan ako niya sa Helping Hands.
0: Oh, gana.
4: Mayong gabi kayo, may magabi.
0: may gabi usap.
1: Maayong hapon.
4: Naanag mo ko bisibo, ang gabi ko ang busa toon.
0: Oh, naanag mo ko gabi lagi. Pariyos kita yun. Oh, ako ganit, naanag mo gabi hapon ganit ko. Alright, sige, unia mo. Oh. Sige, padayon sa mong mga greetings kay Vibe Selmer.
4: Oh, magreet lang sa ko sa kumasawa niya si Yamila na nagtrabaho karon. Uma, may magpuyog na kita uma.
0: Okay.
4: Kaya okay na ko.
1: Okay. Yeah.
0: Mas maayo hinoon.
4: Salamat kayo, Lichery Kumambo. Mayong hapon sa inyong duwadihan ni Miss Iba.
1: Okay, Almer. Daghang salamat. Bye.
5: Hello, good afternoon.
1: Hi, good afternoon.
0: Good afternoon.
5: Miss Iba.
1: Hi.
0: Kinsa ni ma'am?
5: Si Carmen.
1: Sim Carmen?
5: Oo, taga Cabreros.
1: Hi, Ma'am Sim Carmen.
5: Matambag ko, karon pa jud ko, gikan pa sa gabi, sa una, sa pamamabalhin, karon pa jud ko, kasunod. Sige,
0: Karon pa itawag po na. Sige, sumayi mong masulat din ng atong sender, Ma'am Cabreros. Adya sa Cabreros, day.
5: Ako yung kasambag kay, the best gift ang limonsito.
1: Yes, kaya na.
0: Limonsito, day.
5: Ang pagkaroon sa pag... Kanang limonsito jud ako, dili ko anang mga jeduran kay makasamot na ito matuiro.
1: Makaputi na siya.
5: Ang iyang kaaslo mo absorb man sa ilong malusot jud makuha ang mga ansot.
1: Mapulihan sa kaaslom sa limonsito.
0: Tinuod bitaw na namo ta ingon na makaitom sa ilok ng mga jeduran to. Mo na sila oi makaitom na sa ilok. Mabitaw na kani adto mis iba ni undang ko gamit kay mao lagi na ipong sa uban nga makalagom daw kuno na.
1: Pero kana nga tawas ni powder. Okay na man.
5: Mambo, rekomambo, DJ. Tinuod jud na.
0: Sumuna ang imong i-advise ma'am ko na lang ipagamit ini limonsito na lang.
5: Limonsito. Or either tawas pero the best gid ang limonsito ipasulay niya. Siguro mga 1 week lalay. Okay.
0: Aripong-on sa ilok ang limonsito dahil imnon.
1: Dili po na.
5: Ipahin na. Ang isa ka limonsito sa pikas ilok, and then ang isa sa pikas sa ilok. Pero may gid na everyday ba? Basta maligo siya. Parang kaya ayaw ng juduran, makalago man sa ilok.
0: Okay na mga karoon noon, hindi ito sa mga naminaw karoon na medyo namoy ito sa ilok.
1: Kaya mga kuwain, mga teenager.
0: Namoy mga problema sa ilok, lamino, baho-baho. Kanina yung limonsito, dahil ko
1: limonsito.
0: Kuwan organic.
5: Kaya na ingles, why,
0: Bal.
5: Ito, Bal?
0: Si Bal.
5: Mauna, Bal, sa bagay ang imong kuwan ka ng crush na pagamit dyan na limonsito. Okay,
1: regaluhan na yung limonsito.
0: Okay, sige.
5: Max Iba.
1: Thank you,
0: Mama. Mabalik na karoon to daod. Kauban si Uncle Boy, DJ Pamela Alang sa mga dugang pang-advice tambag sa toang sender nga si Val, mga kabayab. So, syempre, sa mga ganahan pang muhatag silang mga advice wa bulawanong pangunauna, abli ang atong numero nga 09954720802. Balik na karoon to daod, ha? Din hilang sa paborito radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, mao na ni. Oni, syempre, sa ito mga kabibes, ginaminaw karon ang Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
6: Hi! Kumusta ang tayon, Uncle Boy?
0: Okay, onya, atong mga kabibes karon nagtikaw-tikaw, maing hapon, onya, nining atong sinder usab karon. Nga mao kini si Bal. Problema siya kay paskang bahawa dek ko nag-ilok ng iyahang kuwan kani ang naibgan niya. Inong tampong nga dirin siya nga na-crush unta ining maong binuhat. Sustang bahia bahawa sa ilok. Nanala, sa itong mga kabayabs karong naminaw din ha, unsa may inyo kay iya magong pangutahan na mis iba kani ang DJ Pamela ga DJ Rico Mambo. Ana lagi taon siya sa onya pagsulting nga di ko na ma-open in town. Karang dili masakitan ba, dili ko na makahilak in town o popcorn, ana. Saan ko na niya. Sumuna, sa kuha lang siguro, hinahinayin lang nag-advise siguro pong palagi ni Ma'am Jonets dere. Ana si Ma'am Jonets nga iyan teknik kuno ana, iyang magpasangil-sangil siyang simot siyang ilok. Niya, sangil-sangil siyang simot siyang ilok karon, mangutana siya nga, baho akong ilok dahi, baho akong ilok. Mana gani di man, ingno na may paimuha kay baho, atay ko ah. Nanala. Sa itong mga kabayabs karong naminaw, unsa may inyong mahatag na advice dere. Kana, di Jericho Mambo. Okay, hindi ako na, sa itong mga kabayabs karong din hanga naminaw, ilabi na sa mga nag-utingkay na sila mga kuanin ha, ilang mga negosyo. Oh, hinahinay na mo din ha karon. Oni ha, syempre sa itong mga kabayibs usam nga naminaw nga ganahan muhatag silang advice labi nagmaupay pag-ablis ng mga radio. Ang itong numero is 0995-472-0802. Ako balik ko na ha, 0995-472-0802. Okay, DJ Pamela.
6: Niya sa ko ang ako siguro ang masulti sa to ang sender karo nga po nang muna kana ang siguro pwede to kana ang iyang regalo regalohan pasangin pasangil lang sa regalo o kana ang juduran to baka kana ang iyang hinahinayo iya bakang i-text lang ha medyo bawal niya mong ilok no ah ayan na i-text pinaagi lang niya text na sir ba anya o baka ha mag-post sa social media nga hoy kabahog ilok sa oban din ha anya. Oh, ano ya, kanang yang ikuan, kanang isengan ni mention niya. Bit ha, ikuan lang niya, kanang ipaanggi ba kanya og post karon social media nga, nalagi uban nga bahog ilok nga dili makabantay silang baho, ana. Siguro, kato mga kailan niya, mura pong matingay lang nga, uy, kinsa ka na yun, kinsa ka, uy, kinsa may na, kinsa may na. Ah, ana, kanang ilahan nga, makuan ba nga, uy, basin ako, ana, siguro. Pero ba lang, yan na lang na, kay naibog na ba siya, og tinood nga naibog siya ni Ini, ananala pong pasauban, agwantahon na lang daw ang callboy, ipaagwanta na lang unsay baho sa ilo. Oh, niya, di ba ka, huwag di siya kagwanta, magsigi na lang siya gmasa, oh. Mana gani ang uya, mana gani bayhana nga. Dahil ngano si Gim kagsulob ng mas ni mo, sigil kagmas lagi, bisag na ata, ana. Ah, sa omanggon nga, likay ko sa kuan, mga sakit-sakit. Likay ko sa mga sakit-sakit sa ilong. Okay, paskang sakitas kong ilong day. Muna, magmas lang ko kay, ah, likay ko sa mga sakit-sakit sa ilong kay, paskang sakitag baho ng ilok mo day. Oh. Paskang isugag baho sa mga ilok day. Oh. Kuan lang, muna nga, kuan lang, pasagdi lang ko, magmas lang ko, permi, magmas lang ko. Bitaw nun, ano, lisod biya ni Ingon Ani, labi na ka na bitang babae kang buhat. So muna, no, sa mga naminaw, baka ron, ilabi na sa mga kitang tao lagi, naanadaman ta sa tuang panglawas nga medyo, kanang kita rin mo simho sa tong lawas, siguro maanadaman ta nga unsay baho, pero muna, mas maayog yun nga, proper kuan ba, kanang ingon tampong nga, pagpanglimpyo sa ating mga katawan. Oh, kanang itawag nila hygiene, hygiene. Oh, maligo ba ka din na perme ka ron? Ligo ka kadaadlaw? O niya, gawas pa niya nang maligo ka? Nasa kay ipamutang kay na, lagi na ron daghan na lagi na tawag na to mga pawas baho, labi na ng mga pangkuan sa ilok, o pahid-pahid din ako sana. O niya, sa giingon po, nakadungog ko atong tambag ganina sa kay Cabreros ba to, nga poong paniyakuan daw, butangan daw, o sengan ini, limoncito. Oh, limoncito na yung makapabawas baho na hala. Oh, itry ko noon na ninyo sa mga parang mawawa in taon ng baho sa itong ilok po dosahay kay di lagi na lalim labi na in taon ng gikantas karbon gikantas kolonya perting singutan na to karon kay init ka labi ng init kay panahon sakay na to sa jeep nagbarog pagid puno pagid kayo sus ang makasimhot sa itong ilok na in taon paskang looya. Oh, magsigil na in taon lingi-lingi sigil ang lingyo-lingyo in taon pero nag-agwanta na dito sa kabaho sa ilok kaita. Oh, agwanta na yung tao nun niya. Di sa palabig bukas sa ilok nga. Tanaw ninyo medyo mura magmanimaho yung ilok na ko. Kaya di man na malikayan lagi. Labi nagsinguton ta. Ikuan lang, ikiyom lang ilok. Ay lang dupa-dupa kayo, ha? Oh, did you recommend? Okay, onya muna sa itong mga kabahibs karon. Lisod bitaw na igunani. Labi na lagi sa kung kuan ng gulboy ba. Labi na o ganang bitaw sama ini. Naibog siya. Mura siyang nahog o ganang nakuan. Kana ang nahugno man niyang kaibog ang gulboy. Mura siyang nakuan ba? Na-down siya. O, imbis nga, nahigugma siya ni Bayhana siguro o kanang inuntampungan na in love na siya ang sugod na naibog siya ang gulboy. Apan mura o kanang na-discourage siya. Uy, so man din eh, ang sagod din yung pagkakuan na guwapa kayo, siksik kayo, niya baho ding ilok, ana. Baho ding ilok, ang kasiksik, kagwapa, humot na ikig ilok po di ay. Oo, oh, no, hala. Eh, kung ano lang na, kanang aligrahan na lang nga, analyze na lang na usaon na nimo nang imuha karon nga ipanguyaban. So muna, og magkaya nimo, magwanta nimo, mas may agwantahan lang. Oo, oh, mas may agwantahan na lang na, kay gwapa magkana. O niya, hinahina ilag pasabot nga day. Kuan ka day, unsa ka no, unsa kay kuan sa mong ilok, medyo kuan no, isugog baho no. Hinahina ilag. Oh, murag medyo isog og baho ng ilok muna. Ako ah, baho sa nikong ilok pero murag baho ginang imo. Mubalik na karoon totoo mga kabayos din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayos, manit.
0: Kanya medyo apikin na ta sa oras, medyo kuha na, kanaan sa ingin ini. Apikin na ta sa panahon, mga kabayad. Ano ya, syempre, sumaga na minaw, sumaga na mati ning orasas ka hapunon, kumusta mamong tanan? Oh, Miss Eva, did you Pamela Uncle Boy?
1: Yes, mama uli na po. Humanag yung taon ta.
0: Okay, unya muna no. Sige sa ito mga kabibes karong naminaw. Kumusta mo? O unya sa man mo, advice ka, Miss Iba?
1: Dili na lang siguro kay maura to akong giingon ganina.
0: O sa man?
1: Nga, kuan, iyahan na lang istoryahon.
0: Istoryahon?
1: Oo, na? Nga, dili niya ipahalata.
0: O, inailang kay palabig warawara ay mapakoday kay nangalisbo man.
1: Oo, kana.
0: I-take off lang, i-take off. Bita, o inanala, sige, wala naman tayo kung oras, Miss Iba, eh, kayo na.
1: Okay, daghan kayong salamat sa itong mga ka-vibes nga always maminaw, matagabi, matagkadlawan, hangtod karong mga orasa. Unya, permamintihan na ninyo ha, so kini na lang ang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. Amping mong tanan.
0: Okay, salamat kayo, Miss Iba. Unya, muna to, di lang kuno kay warawarang pakoyay. Unya, did you Pamela?
6: Ay, sa ito mga ka-vibes, yan namin na, karong nga po, na, iskwain lang, ingon na ito na lang, oh, sundo na lang ito niya nga, di lang po kayo ipakuan, ipadupa-dupa. Wala ba tayong oras? Ako na lang sa amin, si DJ Pamela, mag-ingon, stop thinking and start doing, nagang salamat, o mayong hapon, kanatong tanayin, mga ka-vibes, Uncle Boy.
0: Okay, salamat kayo, Miss Eva, DJ Pamela. Sa mga kabayans nga naminaw karong hapon ha, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti di bata, Ros, DJ de Kumambo. Okay, unya, sa ito mga ka-vibes ka rin, ilabi na sa ito ang sender Uncle Boy, nga maukining si Kuan, ang atong sender, maukining usa ka lalaki, lagi si Val. Amo na lang ito, Val, unya, manghinaot mi Val, hanga, nakakuha ka karon og maayong advice, nakakuha ka karon og maayong kanabitaong bulawanong panghuna-huna, kabahin ni imong kaagis gugma, kaagis kinabuhi, nga diin, muna, hinahinay lang, total, ipamansad mo uyab, anak. Huwag pa man sa kakaibaw o banguyag ka. Huwag pa man sa kakaibaw o sugton babaka na. O kuwan ay lang kang problema na bal. O kuwan ay kuwan na lang. Ingna na lang nang inahala. Bahala ka ay muhab na ng ilok. Ikaw ay muhab ito ng ikaw bitay kuwan. Ikaw bitay manimahong pagkuod na. Imuhab na ng ilok. Suluhan na lang ng ilok ni mo. Ano? Siguro no. Sige. Salamat kay Balha o may hapon. Huwag na tayo kong oras mga kabayam. Sagun na lang usab si DJ Rico Mambo magingon. Lihog na. Mintras sa'yo pa. Mintras sa'yo pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton. Buhata na mga kabayam. Sa di pa ta mo biyahe sa kanginan magbilin ta. Og mga manindot na mga sunata din hilamang na. Sa tumaborito Radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy, oy, oy, oy, oy. Mga kabayam. Mauna ni.
7: Request 931.
8: Request 931.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes!
2: Kabibes!
3: Kabibes, tiguwang na ka? Arthritis? Mauna ni.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
1: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni
1: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio
2: FM Radio.

0: Kag naka-vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Buntag na vibes! Buntag na vibes!
1: Everybody dance now! DJ Sprack!

sa alas 4:17 na. My morning, my butag. Huwag ka muna minaw sa inyo ang paborito ng estasyon sa radio, ang 93.1, your favorite music FM radio. Ka-vibes! Mauna ni! My morning, my butag, mga ka-vibes! It's a very, very beautiful Tuesday morning, mga ka-vibes! Sa Pizza 26 sa buwan sa Mayo. Tuig 2026.

Fish Market, ha? Good morning, good morning, good morning ninyong tanan diyan mga kabas. My morning, my morning, my morning. Kini din yung ubos ng alaga sa kahanginan. One Eye Line DJs, Bracket Gunato, aka Nyor. Ang lamion na kanunay mamukaw ninyo sa iyo sa kabuntagon, mga ka-vibes. Oo! Oh, oh. O nga, syempre, welcome sa itong programang Buntag na Vibes. Ang programa ko din, ikaw malingaw, mapukaw, o makasayaw. Good morning, good morning, good morning, mga ka-vibes. Og siyempre, adlaw Martes karon na napo tay pakutana. Siyempre ra gid kay atong pakutana mga ka-vibes no. Ang pakutaw nga pangutana. Ka-vibes pakutana. Short ra gid ni or mubo ra gid ni siya nga pakutana mga ka-vibes. Pero dako og taas og gahi. Oo, dako og buot. Taas og pasensya. Gahi. Oh, gahi tambagan. Pakutana na to karong buntaga mga ka-vibes. Nganong lisod man jud kuno mag-move on? Ah. Nganong lisod jud kuno kaayo mag-move on? Depende sa inyo pagsabot, depende sa inyo pag-intiende. Oh. Siyempre. Sa mga gusto mo tubag, o i-text lang sa 0995-472-0802. Again, 0995-472-0802. Pwede po mo manawag, ana. Kaya mamukaw mo live on air, mga ka-vibes. O sa dili pa nato, pangbasahon ng inyohang mga tubag dire. O magbuto-buto sa ta, ha? Magbuto-buto sa ta. Kaya ilingaw sa ninyo nga ito ang mga nagpaka-paka ang mga sunata, ang mga pamukaw na ito, mga sunata, mga ka-vibes. Aha! Alright, akong Osbon ha, nga anong lisod mang jod ko no mag-move on? Muna itong ka-vibes, pakutana, karong buntaga mga ka-vibes! Mauna niyo!

las 4:45 nos acaba un tago en My Money, My Bhutan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag ni Ramel Aoga ni Wilnar or Wilmar. O shoutout gabuto-buto among sakyanan with Willimar and Ramil, mau ba? Nagpaka-paka di ay sa iyos kabuntagon, ha? Maayang morning, may buntag mga ka-vibes! Aniya nagid ko, magsaba-saba, mamukaw ninyo mga ka-vibes! Good morning, Bia Maraton! Good morning, good morning! Alright mga ka-vibes, atong usbon na ito ang pakutan na karong buntaga! Atong usbon na ito ang pakutan na karong buntaga! Nganong lisod man jud ko no mag-move on? O nganong lisod jud mag-move on? Ha? Kapag gusto mo tubag, 0995-472-0802. Abli na itong linya, mga kaban! May morning, may buntag! O sa akong amano, ginahandi ang asayugid kayo sa kabuntag ko nagtikaw-tikaw. Papa Hermine Hildo, midugo na ito. Mama Lolita Litagon na ito. May barangay Adela Porro Camotes. O, kaya... panawagan lang na patawagaw na ako. Oh, Mama Lolita, tawag na ako. Oh, tawag na akon. Mga naoras, mga alas city, alas utso. O sa buntag niyan, ha? O tawagin ko kay Ara ko'y tuso. Ay, good morning! O sa ito mga ka-vibes niya, no? Oo, nga nung lisod jud ang pag-move on. O, ba na itong pakuta na karubuntaga? Sige daw sa mga gustong mutubang! Lisod jud mag-move on, DJ! Labi na kong mahal pa na ko siya. O, niya ikaw, ha? Gimahal ka. O, wala na. Para move on na lang. Ah, sa mga gusto niya, gusto mo tumag 0995-472-0802. Programang Buntag na Vibe.

Edgar. My good morning ni Vina and Katrina sa may Davao City. From Saday kay din. Lisod i-move on basta di kainom og tuba. Mao ba? Kinahanglan di ay mo inom pa og tuba? Ayaw ba?

Mag-move on! Lisod, Jod! Mag-move on, DJ, kay taas man ko. Ala, tikongkong! Tikongkong niya! O, tikongkong! Jeneline Plando, good morning! Kamu na mino lang gihapon sa 93.1, your favorite music FM radio, Cebu!

0: good morning ni Janelin ha. For a while. Alright, tatay ko lang ito na ipasudlon. Oh. Tatagsa ragid ni siya, dili makatawag o pinakauna. Ato nang good morning, good morning!
1: Hi! Good morning, this is Rocket, ang pinakalamig.
0: Good morning, Miss M.
1: Yes!
0: Kumusta man ni mong kabuntagon, Miss M?
1: Okay lang, nakatawag naging kugtarong.
0: Unsay nga?
1: Nakatawag naging kugtarong. Kaya napundong ko dagdagang tubig kapon.
0: Nakatawag kugtarong?
1: Yes, siyempre.
0: Mau ba? Labi na kay nai kay tapa di ha?
1: Hala, kong giring nga.
0: Sungkaban. Hala, hatagi ko. Hatagi kong giring. Oh, kanang asa ka ta makakuan Miss M no og iring nga kanang kuan nga gikuan nga itlog daan tong lalaki.
1: Ala, ikaw po lay kuan na kog itlog. Palipay ba ka?
0: Dili kay
1: kuan na ilang buntong kalipay.
0: Di kuan manggod kanang kung dili manggod nimo kuan labi na din sa sulat kung dili nimo kuhaan maglaag.
1: Ala, kaluoy sa iring.
0: Mas luoy ang iring kung maglaag kay naa na kay iring sa una. Iguri daghan kay sama daghan kay bunog.
1: Oh,
0: minuun
1: na.
0: Oh.
1: Parego dog tao, maglaag-laag, babalag, iparinlahan, ikulatan.
0: Mao gani.
1: Ay, ipunin, idunggap.
0: Oy! So, mauna, mas luoy kayong iring. Kay, ako, nagagod kay iring sa una. Ang problema lang, kay maula, ginaig. Kanang, igabot na gid sa panahon ba, nga kanang magkuan na ba? Ana-ana na ba?
1: Ayun na, doon lang, nag-veterinarian. Ano pa sila?
0: Ah, sige niya. Kanang, Miss M, naman tayo pakutahan na karong buntaga. Andam na kang mutsubag.
1: Andam na.
0: Miss M, nga anong ko no, lisod yun kayo ang pag-move on.
1: Lisod yun kayo ang pag-move on kay...
0: Nga naman?
1: Ako'y nauyam.
0: Ha, naki nauyam? Unyam, unyam?
1: Siya ang pinakagwapo. Siya ang pinakasiaw. Siya ang pinakamugoy.
0: Ha?
1: Nako'y mga uyam po nga. Just known, pero...
0: Oh?
1: Distrikto.
0: Oh, ha? Huh?
1: Di
0: guwapo. Di guwapo, murak ako.
1: Mm. Pero, naay gamay.
0: Ah, gamay, gamay. Unya, unya.
1: Naay, yung sakaw yam na, kung nagan man siya kung noyam, no?
0: Oo. Oh.
1: Pero, bugoy siya, naap niya ang tanang bisyo, pero di ko kamugol niya kay siya ang pinaka-honest niya oyam.
0: Wow. Mabitaw.
1: Kagalo na na siya kung kinsa na kay naminaw na ron.
0: Ay! Di ba namin? Kasagaran ba yan, no? Kung ang lalaki manggod, bisyoso kayo, kanang mo, inom mo, sigarilyo, yan na. Mabiyagay ko ng kuan? Kanang anis, to.
1: Anis siya.
0: Anis.
1: Naay mga nagpag-utan-butan.
0: Hmm.
1: Pero butan na din kung matulog.
0: Ay!
1: Sigal, bitaw?
0: Buap, butan na din kung matulog.
1: Oh. Ah, yes, sa tanan ako na yan. Yes, ang pinakagwapo.
0: Ay, hala no, ha? Ay, honest, and so, huwag ito ka-move on hangtod ka ron.
1: Huwag ito ka-move on. Nga, ipagbuwagan ako ang tanan ako kaya pinahimo magkong World Cup.
0: Ay, mau ba? So,
1: kailang pagkawa na mo, nahimo na kong World Cup. Tutok na lang ko yan. Ito ko, sekar, ipuol ko.
0: Oh.
1: Ah, gildangan, ay.
0: So, lisod yun ya. Lisod yun kayo pag-move on. Labi na kong taas.
1: Oo. Oh. Labi na
0: akong
1: nasin kay
0: Ato Lab,
1: dili di ka ka-move on.
0: Oo, labi na
1: akong
0: taas,
1: pod. Baka man din siya,
0: taas yun
1: siya. Taas nga gamay.
0: Oy! Oy! Usay nga, usay kwa na rin ka ng pundol?
1: Taas.
0: Pariyan,
1: may puro may taas.
0: Oy, mabay. Kung naglipat
1: pag-move on kay, mapuro man may tag-as.
0: Oh, tag-as o pasensya. Tag-as o pride o garbo, yeah. Unya, Miss M, kay imo man yun dito baga nga to ang pakuta na karbuntaga, nalasig ipukawa ang imuhang tibook barangay diha. Lahos, Miss M. Imo mga kabag. Ah.
1: Unya, sa ako ang makapalya sa population ba dyan nga sinaya indik?
0: Aha.
1: Sa ako mga ito, parang magbangon, ginagtagay gabi, ginag-birthday ako pag umakot.
0: Mauna diha.
1: Oh, dayon. Sa mga Silvano family, Rivaldi family.
0: Aha.
1: Amaan family, Mulsida family.
0: Mm-hmm.
1: Sandugol family. Ano na lang kay pahurot din akong time.
0: Mm.
1: Onya, ang inan di ay. Ah. Oh. Sa tanang Sunday sa SMR Melvin, mm-hmm. na yung punta sa yun nila ni Mami Pili Rosales, uh-huh. Kuya Alex Mancia. Mm-hmm. Isiri niri pa, dami ba na dugo ka dungog niya do.
0: Oo. Oh.
1: Di ba Brigaya? Mm. Ni Junia Mistoso sa Sobo Cebu.
0: Aha.
1: Ni Nicolas Sagoban sa Amla, ni Kevin Garbo diya sa Bulacan sa Rizay.
0: Mm-hmm.
1: Ni Billy Flores, Randa Flores, ni Jun Marubijibi diya sa Nilokto Barili.
0: Ha?
1: Unya, mauni, ang kusa ni Ani, mauni ang high price. Ah, good morning ko sa... Ako mga ka-friend niya ni Daniel Zambrana.
0: Ha? Ah?
1: Kung high pride sa si Wednesday sa Lawarden. Good morning! Boys out, ha?
0: Hmm.
1: Baka-bye! Mauna ni!
0: Mauna ni! Dagan kayo salamat, Ms. M. So, may buntag. Gatong oras! Alas 4.56 na sa kabuntagon! Good morning ni Anale Buffet. Good morning to Junjun Nyeri. O sa ta sa tanang SG sa new... Asan eh? Sa New Ninyo. New Ninyo Cebu. Security Agency. Good morning!

And also to Shimi, Puerting Guapunga, oy! Shout out, watching from Saudi Arabia. And also, Lisod mag-move on. Basta maot pas imuha ang iyang gipuli. O, mana diya. Good morning to Inday. Good morning, DJ. Family Biniga sa may, Atahon, Nasipit, Lisod, mag-move on kay wala pa ko katagay. O, mana diya. Ayaw, gay. Good morning to Leslie from Kuan po siya, taga nakaroon sa Kuwait. Good morning and good evening ninyo diha. Sige, ato ang pakutana ka vibes, pakutana karong buntaga. Ngano gyud ko no nga lisod man mag-move on. Oo, ngano mang gyud ha. Sige, sa mga gusto mo tubag, pwede niyo i-comment diha sa ato ang live. Live na takaroon sa tong TikTok mga ka vibes. DJ Sprocket Gunato. Oo, i-search na ninyo diha kato mga nag-TikTok na ron. DJ Sprocket Gunato. Oo, pwede po mo manawag sa 0995 472-0806.

O katong igura mo miss call kay mauwaw. Ayaw yung mag-uwaw-uwaw kay Ina. Mauwaw ganin mo, aw na, digin mo kakaon ba? Pagot man mo. Kaya natin kola din natin pasoblo, no? Okay, ang ito ang second placer. Good morning! Hey, Sir Dodo! Nagmata na ka? Nibangon na ka? Kano? Ano, Sir Dodo, nagunsa naman ka diyan karon? Aw, kana? Ano, Sir Dodo, namatay pakuta na karumutaga, andam na ka, mutubag. Sir Dodo, ngano ko nung lisod kayo mag-move on? Oh, lisod ko no kayo mo padayon sa unahan kay gihigugma pa ko no ikaw niya.

0: babae, palakira.
1: Mao na. So ang babae kay palakira di ay.
0: Oo, oh, ano yung babae yung palakira yung
1: ako ro ko noya bro, abot mo lima. So, ang mga panaad is, ikaw rin iyab niya, pero naabot na lima.
0: Naabot yung lima, ha? Oo, matay, anaw na kay, pinatagkan na dyan ni Surya.
1: Mao na, di ha?
0: Mga mura ito na, ismusa ba, eh?
1: Oo.
0: Si Plano Dada Guyap.
1: Oo.
0: Kapten Plano Dada Guyap.
1: Oo. Oo,
0: ha? Isa ka mungko na naw. Pwede ito kang mahigugmahang yun. Ito sa rin yung gigugman mo.
1: Kana, moingon ang... Moingon ang babae nga.
0: Kana rin yung gigugma, wala ang ikaw rin gano'n.
1: Kana, gyan, okay. Moingon ang babae nga, ikaw rin akong gigugma niya. Lima di ay kabuk.
0: O, lima mo di ay nanggang kon.
1: Sus, pastilan.
0: Di...
1: Di lima ayo di ay na.
0: O, alam mo yung klasis tao yun na ba? Huwag mahigugma ako sa rin. Okay. Pag-iuro
1: ti mo na ng gugmanin
0: mo kaya,
1: magdaman
0: na kayo
1: matikom. Tana, dapat matikom-tikom
0: yun. Matikom na nag-iuro sa gugmanin mo. Labong kayo di guwapo, eh, butan.
1: Oo. Oh. Mauna, di ha?
0: Nakawiyak na yung kitunay. Buguhan na mo noon. Di na nung kapa. Di na. Pagayan kasi di noon. Nag-iwapo mo. Uyapo mo.
1: Hmm.
0: Buguhan na nung uyap noon.
1: Mauna, di ha? Oo. Di ha? Di ha rang laay. Oh, kana gyud no.
0: Oh, uyap jalan di pulano. Uyap mo mi ana. Kita di ada ni umpo nyo hilo mo di ada.
1: Oh, so ore to ini. Oh, uyap ni mo ni, uyap pud niya.
0: Madali
1: jamu, unang iyo
0: sokto na
1: jon. Damo na dia. Iyo
0: sa
1: iyo, iyo
0: po
1: tenglima. Dili ka puwas
0: kina buhi mga.
1: Buhi ang lao sa nopo. Kamo mo gimahal mo na. Tana. Nasirodo. Kinabuhi ni mo. Lahat mo. Kung dalan ka na mala,
0: ang gimahal?
1: Oo.
0: Parang kinabuhi.

0: kawa ang imuhang mga ka-vibes. Laho, Sebrado!
1: Tana!
2: Oh, ito ay lima taong gawa na rin, lagi na. Eh, ay gawa po magka, ano tanong may, ano mo tao? Ano,
0: magkakuha? Oo! Oo, lang yung
2: bintok.
0: Isa pa!

Oo. Oo. Kinsa pa? Kinsa pa? Ana. Mauna.

Alright, dagan kay salamat si Rodog, may buntag kanimo. Alright, salamat, salamat. Oras na to mga kabahin, sa alas 5:04 na. Unya na ingon rin si Leslie. Di ko ka-move on niya DJ kay Lami Mudala. Why? Kung sa mga kagipasaan ka? Unya, good morning to Sasi. And hello, broke my heart. 50% na lang yung ibigay mo, kuya. 100%. Because if he break up, oh, he break up pain. Ayaw, pain!

kay sa ni Nor na happy birthday. Happy birthday, Nor! Oo. Ating katanungan ngayong umaga, bakit mahirap daw mag-move on? Yung Ebertia Ellen, yan ang lisod, mag-move on. Dash on din ang PC sa Kabaw, kay na. Yung Ebertia Ellen, yung sumahe, Barangay Adela, good morning, mga Gunato family. Isunog si Yan, good morning. Morning DJ, Ana si Romeo Gabini, nalisod daw mag-move on kay Satanan niyang uyab, katurad yun daw ang mag-gitik-gitik sa iya. Uy! Gitik-gitik yan ang inuhang kwan niya. Ay ba? Ako ba niya, Dini? Good morning DJ, sa

0: nato na dina may Samar, may Tacloban. Mga kasangkayan nato dina dida ang mga Waray. Mga paingaga. And also good morning to Kuisho Shop. Atay Color Pasodo nato na be. Good morning, good morning.
1: Happy
0: Tuesday. Good morning, Kavibes Bebe. Nga ni absent kagahapon. Kumusta man imong kabuntagon?
1: Good morning, Kavibes. Happy Tuesday.
0: Kumusta imong kabuntagon?
1: Happy love, DJ.
0: Naulian na ang nagkuha?
1: Naulian na, DJ.
0: Naulian na, DI. Mau, DI. Onya, Kavibes Bebe. Namainit na.
1: May ulan pa dyan na uli, DJ.
0: Okay rin na, kay, dapat maanad na ka. ayun na ipamugos nga.
1: Anaron na lang, no?
0: Ayun na ipamugos nga, maayo na, kay maugid na, imuhagid na. Uli ka, Vibes, bebe. Naman tayo, pakuta na, karabutag, andam na kang mutubag.
1: Andam na.
0: Nganong mangyod ko, no? Ha? Nganong kaniyang pakuta na? Nganong lisod mag-move on? Bakit mahirap mag-move on?
1: Lisod mag-move on, DJ?
0: Oo, bakit?
1: Nganong lisod man, DJ?
0: Mga gani, bakit gani?
1: Tumbaga sa daan, nganong ba?
0: Ako'y nangunta na rin mo. Bakit? Bakit? Oh, bakit?
1: Kuan ni Jay. Dili lang sa kuan ni Jay. About sa love. Kuan. About sa health, DJ ba?
0: About sa health? About sa health? Sa mga health? So, feel health?
1: Kuan ni Jay, mayroon. About sa health na to ba? Diba, mayroon ang doktor nga. Wala na yung chance na maayo ka.
0: Oh.
1: O, diba, isa ka, yung pag-upon, no?
0: Oh, gano'n di ay?
1: Dito, kaya kayo wala na gumit kayuhan.
0: Na, ana?
1: Oo, saan mapag-move on, ana, be?
0: Ah. So, di na lang ka mo-move on.
1: Diba, pero, kung ma-analyze lang na to ang life na to, diri sa kalibutan.
0: Na?
1: Dali rin pag-move on, oy.
0: Lagi, dali, lagi! Dali, bitaw ko!
1: Dali, DJ. Ay, kaya nga, no, di ba? Mahimo pa ng, ano, dili man mahimo na po, di ba? Mahimo man lagi nimo niya. Ano na po, dili man mahimo na po, di ba?
0: Oo, maugyod, maugyod. Ano niya? Oo. Mo di gyud kada pwede diyan.
1: Sakto kada sakto.
0: Oh sakto eh. O niya, wag kita ka move on.
1: Ano lisod lang eh, be ikaw be ano lisod man mag move on.
0: Ano lisod man?
1: Dili na lisod.
0: Di man na siya lisod no, kay ano mag lisod man kag move on. Nga taas man ta. Kanang moingon nga lisod mag-move on, kato na mga tao nga kanang hili niya love ang iyang self. Diba? Diba?
1: Oo,
0: oh, naigugin ang iganan. Moingon nga, huwag ka ka-move on. Sakit ako dugan kay kuha, nagbuwag mo. Helam? Helam? Dagko na mo nagkita niya magkuhan ko na eh. Mayon nga, akong kuhan na akong kuhan kay kuhan ka ng nalgit niya. Di na ko kagkuhan. Helam?
1: Aka na lang
0: yun eh. Aka sa helam? Alright, sige. Okay, natubag man ni mo ito. Pakuta na kabuta kasi pamukaw si Mama Siling kasi Mama Kuhan. Siling, nagmata na?
1: Wala pa, DJ, oy.
0: Ha? Katasbukan! Bangon, bangon!
1: Wala pa.
0: Alright.
1: Na lang kami na sa 93.1 FM Radio Cebu, Kapag. Mauna ni.
0: Mauna ni.
1: Mauna yung inyong baby sa Buntag na Vibe. Oh. Nagaring Konsolasyon,
0: Kana.
1: Cebu. Happy Tuesday!
0: Happy Tuesday, Kamabis Bebe Hatamosa. Yes, may Garing Konsolasyon o Mayong Bunta. Good morning po sa pamilya Lian Tada dyan sa Pakol, Naga City. And pwede mo request oh, kana si Lakas Tama. Oh, Lakas Tama. Good EMD Joyce, bra, kailangan mag-move on. Labi na late na nimo. Na-realize na mas love ay nimo siya, DJ. Oh. Mau ba?

Minaw lang yan po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 Kabul. Your favorite music FM radio, Cebu Kabay. Mauna ni ang ating katanungan ngayong umaga, ang ato ang pakutana karong buntaga. Bakit mahirap mag-move on? Nganong lisod kaayo mag-move on? Maayong buntaga ni Gross Lamia, oy. Oh, Lamia man jud ka. Alpaka panot, good morning, good morning. Pisay, thank you Pisay. Good morning, Pisay. Good morning ni Angel of ni Dave. Hanting sa biyahe.

0: media. Oh, syempre natay caller ato pa Swadlon. Good morning, ka vibes. Hello?
1: Hello, ka vibes.
0: Good morning, good morning. Putol-putol mo tingog, kinsa ni Palihog?
1: Nicholas, Google, sa Metro Orient.
0: Ay, si Nicholas di ay ni? Maayong buntag ni Muriaka Vibes. Nicholas, kumusta man? Kumusta? Oh, kisi-kisi gamay kay putol-putol mo tingog. Oh, hello?
1: Hello, this is Sarkin, hello.
0: Ah, putol-putol gamay, isumpay-sumpay na to.
1: Isumpay, okay na, okay na.
0: Kana? Kumusta man imo kabuntago? Namainit na ka, namahaw? Ha? Ah? Oh, lakaw-lakaw gamay, kay putol-putol gihapon. Sige pa, lakaw pa. Kana? Oh, kumusta man? Kumusta? Ang imong kabuntagon?
1: Ah, okay, dinigispratin na pinanakadong sa imo ang mga disco music. Ayun.
0: Kana? Muna akong ganahan? Unya, sa dili na ito maglalangan-langan ka ba sa Nicholas Saguban? Nate, pakuta na karbutaga, andam na kang mutubag. Kabaim sa Nicholas Saguban, ngano kuno lisod mangyud ang pag-move on? Ha? Ah, putol-putol gid ay.
1: Hey, manang,
0: Oh, bitaw no, sugi mo nilang kalibutan ang ilang relasyon.
1: Oh, dapat unta, kapilin ka di mo kaugalingon. Dilitin ka na nalay mo una-unaon. Uy, in town, sa partapak, mayan natin mo, maingon din sa prasit pa nga. Hindi ko mabuhi kung wala siya. Kunya, maingon po ako kung tumabuli. Sana man natin itong partapak, wala pa man siya buhi, malagi ka.
0: Ma- Maraming mga uwi kayo ng mga uwi. No?
1: Ay, pag-ilaw mo, ibinuhang niya. Ay, buhay, mamili ka sa una.

0: Muna nga, miingon kagahapon si Amy Marcos, ha? Wa siya magdahom nga iyang dipinsaan ang 1987 Constitution. Kay lagi, niya pa sa iyang Marites mga kabibes, ha? Buot usbon ang maong 1987 Constitution sa iyang gipanungog-dungog ng mga sakop sa lakip na niini ang minoriya karon sa Senado.
1: Ang kada sa butang.
0: Muna nga wag yun kagwanta silang Mig Zubiri, si Rapi Tulpo, o si Senador Kiko Pangilinan. Unya mga kabayab, so imong tanahon yun ang content ba sa kantong ka na withdraw ng video ni Senator Amy Marcos. Nahugragid nga chismis. Nahugragid nga iyang gisumpay-sumpay ang mga istorya mga kabayabs kang way klarong basihanan.
1: Ang kada sa butang.
0: Ha? Kay iyang gi butiag dito nga matod pa usbon kuno ang pangidaron sa kanang mulansar nga presidente karong tuig 2028 mga kabibes.
1: Ang kada sa butang.
0: Apan nagkasukwahi ang iyang pamahayag nga makaingon lagi ko katawanan kayo ang maong video mga kabibes.
1: Ang kada sa butang.
0: Ganong niingon ko nga katawanan kayo? Samtang niingon siya mga kabibes nga matod pa usbon ang pangidaron ngadto sa 50 anyos. Ang konteks manggod niya na mo kini. Si Vice President Sara Duterte mga kabibes karon 47 anyos. Mag-birthday siya sa katapusan nga bahin karong buwana. Karong Mayo. So ato pa mag 48 anyos karong buwana si Vice President Sara Duterte.
1: Ang kada sa butang.
0: Unya, ang gibutyag kagahapon ni Amy Marcos mga kabibes, nga himuon ko nung 50 anyos ang edad sa mo qualify nga mulansar pagka presidente sa Pilipinas. In other words, ang iyang punto mao nga unya puhon sa gikatakda nga eleksyon sa Mayo 8, 2028 mga kabibes, dili pa mo qualify si Vice President Sara Duterte tungod kay 49 anyos pa man siya mga kabibes.
1: Ang kada sa butang.
0: So, kuwang siya og pipila ka adlaw on the day of the election. Pero prior na gisulti sa maong video kagahapon nga gipakita ni Amy Marcos. Duna sad si video nga gipakita nga anaa si kani Senate President Tito Soto nga matud pa giridos katos 35 anyos ang pangidaron to accommodate ha Mayor Bico Soto mga kabibes ang pag-umangkon ni kani Senate President Tito Soto.
1: Ang kada sa butang.
0: So because of that discrepancy in her presentation mga kabibes, dito di mo makita nga ang gibutyag ni Amy Marcos kagahapon maguang regis chismis Marites Ragyod. Why klaro ang iyang basihanan mga kabibes?
1: Ang kada sa butang.
0: Atong pag-shoutout o pagtimbaya nga to ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Sumala pa niya. Good morning Kabibes Tonton. Nice one. God bless. Mauna ni. Salamat kayo Kabibes Mike Angelo Cobar. Sumauni ang nahitabo kahapon sa Senado mga Kabibes. Nga nagpaturagas lang si Amy Marcos pagbutyag nga lagi why election karong 2028. So kay ang tinguha term extension. Lakip na kuno ang mga kongresista. nga term extension sab sa iyang manghud nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But you know that is the water under the bridge kay gi-withdraw naman ni Senator Amy Marcos. Mga ka-vibes, alas 6:30 na mo post lang ko baka diyot o niya inigbalik na to atong isgutan ang kalambuan kalabot sa kaso ni Senador Bato de la Rosa o kang Senador Rodante Marcoleta. Paliog, standby.
1: Arangkada

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

0: Bueno, alas 6:33 na mga kabibes. Kina na ang nahimuot ko sa reaksyon ni kabibes 9354. Kay matod pa niya, ha? Perti yung taon kaguol anang Amy nga naputol iyang allotment sa Pugo, kabibes tonton. Updated sa day ka, kabibes 9354. Bitaw mga kabibes, ang istorya mangod, ha? Kana na ang dunay maingon ta pasangil nga protector sa mga Pugo operators si Senator Amy Marcos. Pero kay bawo ka kabibes, wa kay na ko ni palawmi because I still need to have some other bases. In fairness to the sister of the president. Pero nakugig posibilidad nga mauna kay ang kasamtangang administrasyon karon mga kabibes, ha, gihingusgan manggid nila ang kampanya kabahin sa Pugo, ha, kining Philippine Offshore Gaming Operators mga kabibes.
1: Ang kada sabutan
0: nga sagad mga operator niini, mga insik nga nangari sa ato sa Pilipinas. Ingon niini ang context ni anak mga kabibes. Ako lang ning dasunan ang gamay. Ha? Dito god sa China, ban mangod ang gambling. Ha? Ang sugal dito, ban, total ban gina. Mauna nga ang mga insik, mga Chinese nga ungo kay sugal, nangari sa ato, mo na nga ilang gitukod ng mga Pugo. Unya dako man ang negosyo. Ha? Kay sagad ron sa Pugo mga kabibes, digital naman, online casino naman. And imagine ka mga kabibes, dako ginang negosyo, gumikan lang sa rason nga pwerteng daghana sa mga Chinese national mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
0: Because population wise, they are more than 1 billion people. Imagine mo kapinso sa kabilyon ang mga insik. Ibutang ta lang ang usa ka Pugo operator. Makakahir na nag 50,000 ka mga sugarol nga mga insik pagkadakong negosyo ni ana.
1: Ang kada sabutan.
0: That is why sa panahon sa milabayng administrasyon, taghan kayo mga gipang establisar nga Pugo nga daghan kayong na-involve. Lakip na ang karon gipangita pod nga si Harry Roque mga kabibes, ang kani spokesman sa nilabay nga administrasyon.
1: Ang kada sabutan.
0: Galing ka ni Sari Roque, marunong lang gining abugadoha. Anong mga mingon magkog abugada o nga laki man siya. Si Herminio Harry Roque, ha? Tuani ron, nagtago-tago dito sa Europe. Kay dito good sa Europe mga kabibes. Ha? Masumpay tani ang kabahin sa kang saldi ko, grabe kayo ang ila bitawong paghatag o human rights ngadto sa mga tao nga may dangat ngadto sa ilang nasod o ngadto sa ilang kontinente.
1: Ang kada sabutan.
0: Sumuna nga si Harry Roque, wag itawon pa madakop. And the same token, mausa na ang nahitabo karon ni Saldico. Nakat-on sila gumikan kay Europe ang nahimutangan nila nga nasod mga kabibes. Nakaatol sila ba og mga kanasuran nga naa ni ining maong kontinente? Ga taas kayo og pagtan-aw sa tawhanong katungod nga kung wa kay extradition, wa kay klarong basyanan, In the case of Saldi ko, nga gikataho nga nagtinguha nga hatagan sa political asylum, unya wa pa maklaro ang kining red notice nga gi-issue sa Interpol, nagpabilin siya nga gawas nun dito sa maong nahimutangan niya karon sa Europe, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ganon nga ito ning gisgutan kay kung ang pugo ang gisgutan, mga ka-vibes, laing natumbok ka protektor si Harry Roque pagkahayahay gayong abogada, ha? Abogado niya.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So, nitimang lang ko sa kining input ni og opinion ni Kavibes 9354 nga mo na usas mga nasukan matud pa ni Senator Amy Marcos kay lagi ang iyang mga gipanglabanan nga pugo gipasirad-an man sa administrasyon sa iyang igsoon, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Aperteng suku ang Amy Marcos. So, maunay karon nga, ingon niya na ang dagan sa atong Senado. Nga, matod palaging Senator Mig Subiri, unsa man, maghimo sa big video nga among iladla din ninyo mga sa... Ha? Paminaw ko mang ha? Maputos gyud sa kaawawa ni si Senator Amy Marcos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sa pikas bahin, mga ka-vibes, ang National Bureau of Investigation at ito gihapon ta Senado niawag karon sa Philippine National Police kon PNP nga ikansilar ang lisensya sa gikataho nga 118 ka mga armas de fuego nga gitugtan alang adto sa karon wanted nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, tungod kay wanted man karon, technically wanted yun si Bato de la Rosa, angayan nga kansilahon ang lisensya sa iyang pwerteng daghan ng armas de fuego, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sakto na yun kay Kuyaw kayo gamiton ni Bato de la Rosa. Kuno galing, ha? Mahitabo nga pagadakpo na siya. In other words, mga ka-vibes, og ang PNP mo kansilar sa iyang lisensya sa maong mga armas, ang unang sa o ang mapuno sa ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang paghupot og mga daily lisensyadong mga armas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: O niya itong nakita nga osas mga epekto kung tinudon ginis PNP, pwede kayo nga mo-apply silang search warrant kung ugaling matumbok kung asa kining maong mga armas de fuego sa wanted nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, kung ugaling maaktuhan nga dunay naghupot nini, kung kinsa man nga mga tropa nila pa ma-shoot gustaro.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Makasuhan yun, mga ka-vibes. Ang ako rapon lagi kagahapon, kadungog man tingali mo sa akong opinion nga nganong sa taon nga gitugtan siya nga makahupot og 118 ka mga armas, oy. Akong nakita murag daa dito sa gitawag og Type 5 nga more than 15 firearms. Unsa man to? Koleksyon to ni Bato de la Rosa? Unya aduna ra bay uban nga mga high powered firearms? Dunay mga pistola, dunay mga shotgun, dunay mga automatic rifles including high powered firearms, mga kabaybs. Kaano man to? Ibutang tanga responsable siya nga gun holder, nga gun owner. Nga mao nga na tagaan siya og iltok, ha? Kanang license to own and possess firearms, mga kabaybs. Apan usahaw mo na nimo ang 118 ka bang armas?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Nga gani, nabutiag mga kabaybs nga kung ang kantidad o ang balor niya ining maong mga armas ang subayon, uy, grabe. Mas dako pa ni sa gideklara nga Statement of Assets, Liabilities and Network ni Bato de la Rosa nga mukabatra sa 2 milyones kapin ang iyang katigayunan, mga kabaybs.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kay sigun sa pagbana-bana, ang armas ni Puego ni Bato de la Rosa mukantidad man tanan og 20 milyones pesos. Spuko na nimo. Ha? Muna nga dako kining isyo kalabot ni ining 118 ka mga armas ni Bato de la Rosa. By the way, ako lang ning teaser. Unya sa atong second portion, ha? Alas 7:30 hangtod sa alas 9. Atong palauman kining pagpagawas na gyud sa order sa o hukom sa Korte Suprema nga gisalikway ang tinguha nga temporary restraining order kon TRO ni Senador Bato de la Rosa nga dili siya pagadakpon, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Daghan kayong mga giswat ang atong mga mahistrado sa Korte Suprema and finally kaingon ta nga we have now a Supreme Court that is independent. Unya mga ligdong ng mga sakop sa Korte Suprema.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Tingali akong natanaw ni ini, mga kabibes. Ha? Uman na tong ilang pagbayad o gutang kabubuton ni kani Presidente Duterte nga mayoriya nila. Ha? Maoy nagpirma silang appointment. Kay ilang gipadayag dito kung unsa gyud ang ilang desisyon nganong nga karon bisang unsang orasa mahimo nga dakpo na gyud sa hingpit si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ato nang isgutan karon atong second portion. Unya ang lain sang kalambuan nga exciting sa ni mga kabibes. Kay nunot sayang nag-ungong karon nga kaso nga plunder tungod lagi sa campaign donation nga wa niya gideklara sa iyang statement of contribution and expenses consorce dito sa Commission on Elections. Ang ombudsman, mga kabibes, misuwat nga to sa Sandigan Bayan og ilang gipetisyon ang pagpagawas og preventive hold departure order kon PHDO tumungad to ni Senator Rodante Marcoleta.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya gawas ni Senator Marcoleta ang kani Congressman sab nga si kining Mike Defensor og lain pang duha ka mga pribadong individual mga negosyante ni nga lakip sa milyonar nga mikabat ngadto sa 75 milyones pesos alang ngadto ni Senator Dante Marcoleta mao itumong sa Preventive Hold Departure Order.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga, bisan patuod og magpaisog-isog sa Senado, mga kabibes, maklaro nimo nga di isan makatuog maghayang ron si Senador Rodante Marcoleta.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tiyag imong tanahon, sa ka na bang nahitabo? Klaro kay ang kalapasan, oy. Gano, mga kabibes? Ha? Laliman kag 75 milyon pesos? Nga gihatag gato ni mo? Isip punta election contribution apan wa ni mo gidiga ngadto sa Commission on Elections.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Imo na hinong savings. Pagkahayahay o pagkaglip sa nis Dante Marcoleta, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya niyang katarungan, mga kabibes, ka wa pa may election period gihatag tuon niya ang mga nag-donate ingon man nga anonymous ra ni sila. Ara, kay human siya nga naabsuelto sa kaso dito sa Commission on Elections, nihatag ni agianan sa ombudsman nga palawman ang investigasyon sa maong panghitabo, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga, ang nag-ungong karon nga kaso niya dito sa Sandigan Bayan nga gi-forward ngadto sa ombudsman. Plunder, mga kabibes, tungod kay milapas man ni sa threshold nga 50 milyon pesos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gawa sa kasong plunder, direct and direct bribery pag yun eh. Kaya unsa may tumungog tuyo nga gitagaan siya sa mga kwarta, matod pa niya ko no. Diha lang na ni mo, kaya nisalig mo ni mo. Pagkangilingigas ano. Unya may rabag pribadong tao siya niya itong pagkataga. Saan na ni mo nga congressman man siya, mga kabibes. Sa diyang nilansar siya pagka senador niyatong eleksyon sa Mayo 2025 sa ato pa sa milabay nga tuig.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mabitan na ron ang iyang anak. Mao ini puli niya dito. Nga sahay. O giyo mong pabukos ba? Nagyo eh. Pagkaliwatag isamahan, mga kabibes. Mone nga, kining klase bitaw sa politiko. Alang nako, di ni maayong panag-ingnan, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay labaw pa ni sbagag lips, laliman kong kaanang. Buingon ka nga, ilang manig hatag nako. Grabiya sa pagkahataga, no? Grabiya sa, may lang tatog, sa kamilyon, do kamilyon. Siguro matolerate pa nato pero inani nga kantidad nga perting dakua. Agi unsa man to? Unsa may bugti? Pananglit kang Mike Tepitsur nga ni donate niya og 30 milyon pesos. Unya duna pag yung trabay mga ebidensya nga nahipos ang ombudsman deposit slip. Niyatong Disyembre 2025 unya ang records kalabot sa donor's tax, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So sa ato pa gi minus sa kung unsa man ang bayranan sa BIR ni Mike Tepensor. Mao man kasagaran ang mga kanang mga maingunta mga dato, unya mo donate sila. Deductible man na sa imong bayranan nga buhis kadto sa gobyerno. Sumana'y pamaagi. Unya, karun, usa na sa mga ligon nga ebidensya patok ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og tungod niya na si Senator Rodante Marcoleta, tungod niining gipasaka nga petisyon sa Ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan, dili makabiyahe sa gawas sa nasod si Senator Rodante Marcoleta, mga kabibes. Ha? Nakoy paitungod painungod nga tong Senator Dante Marcoleta ay.
2: Mahira!
0: Ha? Kay he has been giving his dose of his own medicine. Kay ugi mo ning pasultion si Senator Dante Marcoleta, pertig yung limpyuhan niya. Pero ha, may limpyo eh. Nga kay bao mo, katubitang iyag yung gilabanan ang super rich contractor, super billionaire contractor nga si ha? Kay numdo mo si Pacifico Kerle Discaya o si Sara Discaya? Ha? Kay bao mo kung siya na-discoveryhan ni Adto? Kliyente man di ay sa insurance sa iyang asawa ang maong mga kontraktor, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Namaobit ito nga perteg niyang pangugat nga mamahimong mga state witness ang maong magtiayon niya. Matod pa niya, state witness, pero dili ipauli kung unsa man galing ang mga kickback nga tuwa na punta sa magtiayon nga Kerle Discaya o Sara Discaya, mga kabibes, nga so wa pa masayod si Sara Discaya di agi preso karon sa Cebu, particularmente sa BGMP jail facility diha sa Sityo Suong sa Barangay Mactan sa Lapu-Lapu City, mga kabibes.
1: Kinsa man
0: eh! Hehe, kinsa man eh. Sara Discaya. Ha? Muna nga, mga kabibes, ang atong Senado karon. In short, we have a Senate nga og integridad ang basihan, maka-question ka yun. Ilabi na sa anaa sa karon ni peace kayo nga majority black. Si Aime, konektado sa Pugo. Si Marcoleta, konektado ni ining plunder nga kaso. Si Jinggoy Estrada, nga raban na himong vice chairman sa Senate Moribon Committee. Hihi! Nalambigit sa flood control projects controversy. Mausad si kani Senate President. Ha? Cheese Escudero, sakop gihapon sa Blue Ribbon Committee. Ugusab. Si Senador Joel Villanueva nga pastor kuno pero grabe sad ang kalambigitan sa kahugaw sa anomalya sa flood control projects controversy, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Puro sila ba na sa tao ning mga senadura eh? O niya mismo ganing si Senate President Alan Peter Cayetano na kay Bauta nga doon na sa mga allocables dito sa iyang distrito. Mga kabibes, pastilan. Makaingunta ba nga pagka ha? Pagka in town ha? Makaingunta nga ang imahe sa atong Senado karon. Nabutang gid bitaw ta sa sitwasyon nga questionable ang mga tao nga naa karon didto sa atong Senado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mone nga kagahapon pagawas og strongly worded statement ang Makati Business Club. Nga ngayon nga doon nagkikausaban sa Senado pero lagi numbers game man. Lakip na gani ang managsuong bilyar nga grabe sad ang sa ngailang gato bang. O kaso nga ilang yatubang ka insider trading mismo sa ilang kumpanya, ilang gipaburot. Ha? Si Pia Cayetano na tribukar sa drone nga ang mga donation campaign donation dahil niya gikansad sa mga questionable ng mga negosyante, pastilan. Pagkapait sa atong Senado karon mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Mga kabibes, naisangko na sa ko sa atong unang takna din sa Arangkada sa Buntag. Ato sang agianan, ato sang hatagan o agianan ng atong Arangkada Balita sa Buntag o ba ni Juby Balneg. Mabalik ko inigka alas 7 imedia. Sangaan sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabaib, si Tonton Alcosantugo kang magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog, magkabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Mabalik ko unya mga kabaibs. Kabaibs, mauna ni
1: Aral.

0: Sa di pata magsugod sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, ato sang siren o paminawon ang update sa panahon, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, atong mahinabi, Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning!
1: Yes, ma'am. Good morning sa panel and sa ating karantik paminaw. Kinato, latest weather update karong adlaw. Padayon na tuloy mo ito ang low pressure area still outside sa ating Philippine Area of Responsibility. Regulay on 1,585 kilometers sa North Silangan sa Northeast Point, Mindanao. Kung sa ating latest na analysis, taas ang chance kini na-develop na bagyo o tropical cyclone within the next 24 to 48 hours. Ang atong weather condition sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally sa weather. Init at igan na panahon, gawas inira yung mga patak-patak na pag-ulan at kinimwa localized thunderstorms. Padahin na mag-monitor sa pag-i-issue ng mga thunderstorm advisory. Hiling ito na sa kasarangan ng hangin na sinati sa Visayas, yung kadagatan, malinawin ito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. At ang forecast maximum heat index si Cebu umabot sa 39 degrees Celsius o under kini sa extreme caution na category. Hayag lang ang salop alas 6:01 sa hapon, ang dagat muna alas 2:03 sa hapon, mutawag niya alas 7:54 karang gabi. Philippine Standard Time alas 7:30 sa buntag, itong dali sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat, gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomar Eclarino. Samtang mga ka-vibes, presyo sa petrolyo ni Saka pag-usab. Karong adlawa, Mayo 26, tuig 2026, base sa pinakabagong update ni Saka ang presyo sa diesel og piso og 96 centavos matag litro. Samtang ang gasolina ni Saka og piso og 60 centavos kada litro. Og ang kerosene ni Saka og piso og 45 centavos kada litro. Ato ang balikon mga ka-vibes, ang presyo sa petrolyo ni Saka karong adlaw Mayo 26, adlaw Martes, ang diesel ni Saka og piso og 96 centavos kada litro, samtang gasolina ni Saka og piso og 60 centavos kada litro, samtang kerosene ni Saka usab og piso og 45 centavos matag litro. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, maayong buntag.
2: Maayong buntag sa kanilang mamlad na alam niyo sa mga sasinti ko binaw. Atong static update, meaning natuwa na sa pinanggan na kaya sa Subo. So, ano kita manukan sa may SRT area, natuwang northbound, so may nini mga orasa, alas 7:15 sa iyong kabuntagon, moderate pa ang dagan sa nata sa trafiko, ngayon madrid sa southbound area, moderate niya po ang dagan sa nata sa trafiko, this is my FG still, mga kaisulan, moderate niya po. Diba, karo, kasi kita nalawat na paragbangga, kali sa mga sakinan, ngayon niya sud, daw at rizma, ito ang SRT area o sa CNCR, kung kasi kita nalawat pa sa diakon, o na-disabled ng mga sakinan diya sa SRT area ngayon mga oras sa Japon, mga kaisunan. So, kita is my downtown area. So, ito ang dalan S. Cosmenia, labirigid is my M.D. Quinco, Zurordo, General Baxium, Cosmenia Boulevard, ito is my Imbacaso, B. Rama, Panawa area, o natin sa Bulacau area, ngayon mga dalana, moderate paghihapon ang dagan sa natan sa trafiko meaning mga orasa karon. So ano kita is my Talamban area at one governor Quinco mga sikanan usa magigyan sa downtown area paingon nga po sa Talamban area mga kaingkunan moderate paghihapon ang dagan sa natan sa trafiko ingon man is my AS Fortuna mga sikanan usa nalagikan sa Mandawi City Pasood dito sa may foodland area paingon sa tuwang Baniland area mga kaingsunan moderate paghihapon ang dagan sa natag sa traffic o lamilig yun just my Talamban area huwag kasi kita nanawat na parang bangga pagi sa mga sakinan na niagi sa kuwang Governor Quinco, mga kaisunan o disabled man naman diyang nakita. Sa pagkaroon, mga kinitong isang aking kinitong galagan makbaya sa gas sa tubo, kini yung umuso galaga discontrol operator sa CCTO, Richard Lopez. Kumagalit kanino sa Panginoon, kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapait na kiglin basog niming lawod sa kalusdanan, init ang ulan, abog kakapoy giyagwantagin na mo ang tanan, kay buntong ragid na mong tinguha, kamo, among malagaran, o mapsay lamang ang dagan sa natad sa trafiko, yun hinihining atong pinalagang dakpayan sa sudad sa Sumbo. Dagang salamat o maayong buntag ka natong tanang Sumbuanon.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang mga ka-vibes, nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga. Korte Suprema gibasura ang hangyo ni Senador Bato de la Rosa nga TRO batok sa ICC nga warrant of arrest. Gibasura sa Korte Suprema ang hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga mopagawas og temporary restraining order kalabot sa pagpatuman sa warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court. Sa desisyon nga gipagawas kagahapong adlawa, giingon sa Korte Suprema nga lack of merit o kakawangon sa igong basihanan ang hinungdan sa pagbasura sa petisyon. Matud pa sa ruling, walay klaro nga katungod si Senador Bato de la Rosa nga angay protect tahan sa korte. Samtang Executive Secretary Ralph Recto gikasuhan og plunder og malversation tungod sa diversion sa bilyon nga pundo sa PhilHealth og PDIC. Gisumite ni Health Reform Advocate Dr. Tony Lee Chan ang reklamo batok ang kanhi Finance Secretary ug karon Executive Secretary Ralph Recto ug uban pang opisyal sa gabinete ngadto sa Office of the Ombudsman. Ang kaso naglakip sa plunder ug technical malversation nga may kalabutan sa giingong pag-divert sa 60 bilyon pesos nga PhilHealth Reserve Funds ug 160 bilyon pesos nga PDIC funds. Matud pa sa reklamante, dili lang kini usa ka legal nga issue kundi usa usab ka moral nga obligasyon tungod kay ang maong pondo unta magamit sa pagluwas ug kinabuhi, pagsuporta sa mga ospital ug pagtabang sa mga kabus nga pasyente. Giingon pa niya nga ang pagpasaka sa kaso usa ka lakang arma panalipdan ang

Samtang bag-ong hanay sa mga Senate Committee, gipahibalo kagahapong adlawa. Gipahibalo kagahapong adlawa ang bag-ong hanay sa mga vice chairpersons o members sa pipila ka Senate committees human sa leadership shake-up sa Senado. Sa Blue Ribbon Committee, Accountability of Public Officers and Investigation, gitudlo nga vice chairpersons. Sila si Senador Rodante Marcoleta o Senador Jinggoy Estrada, samtang mga miyembro sila Senator Bongo, Senador Robin Padilla, Senador Camille Villar, Senador Mark Villar, Senator Cheese Escudero o Senator Amy Marcos. Samtang sa Energy Committee, si Senador Rodante Marcoleta gihimong Vice Chairperson o ang mga miyembro niini sila si Senador Bongo, Senador Robin Padilla, Senador Jinggoy Estrada, Senador Amy Marcos o Senador Joel Villanueva. Samtang sa Finance o National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation Committees, tanang senador gawa sa Senate President o ex-official members ang sakop. Samtang sa Youth Committee, mga miyembrong sila si Senador Jinggoy Estrada o Senador Mark Villar. Sa Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking Committee, si Senador Camille Villar gihimong Vice Chairperson o mga miyembro niini sila si Senador Mark Villar, Senador Robin Padilla o Senador Joel Villanueva. Samtang lalaki nga nangawat og battery sa motor na dakpan. Nasikop sa kapulisan ang usa ka lalaki nga giingong nangawat og battery o guban pang parte sa motorsiklo dito sa may barangay Lahog, Cebu City. Gila ang sospek nga si alias Daryl, 29 anyos ug adunay anak og buwag sa inahan niini, usa ka mamasurahay og residente sa barangay Luz ug Dakbayan. Nakuha gikan kaniya ang usa ka battery o guban pang parte sa motor nga iyahang kinawat. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Mabolo Police Station, na dakpan ang sospek pinaagi sa citizen's arrest human masakpan sa akto nga nanguha sa maong butang og dayon gitugyan sa kapulisan. Depensa sa maong sospek, iyang giangkon nga nakit-an lang niya ang battery samtang nangaykay sa basurahan og nagtuo siya nga dili na kini magamit. Apan nasuta nga ikatulo na kini nga higayon nga napriso ang maong sospek sa susamang kaso sa pagpangawat. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang dugang nga detalye ug posibleng koneksyon sa uban pang insidente sa pagpangawat sa Dakbayan.

0: Welcome pagbalik mga ka-vibes sa atong arangkada sa muntag sa gihapon. Ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Pero mga ka-vibes, hindi ta maglangay kay ares atag sa atong mga lokal nga hisgotanan sa Sugbo. Gumikan kay daghang mga nitaho nga rin ako sa nahitabo karon nga kaguliyang sa mga leader sa pro Duterte group dinhi sa Sugbo mga ka-vibes. Ang usa sa nabot nato nga taho ngari nga kinenggingalan og si Ernesto John Abines nga nagpaila nga Secretary General sa kining Cebu Alliance for Duterte 2028 mga ka-vibes. Matud pa nakapag sa diglaing inkwentro unya ang iyang gitumbok ron mga ka-vibes kininginganlan og si Angeline Sibuko sa Women for the Nation Cebu mga ka-vibes. Kini si John Abines ha? Kananaabang I once met him disclosure ani sa diyang parehas may nag-cover sa Osaka public event pinaagi sa imbitasyon sa kining Consul General sa China mga ka-vibes sa Osaka hotel din sa siyudad sa Sugbo. That was the first time that I met this certain John Abines mga ka-vibes. Unya pa our conversation was very cordial. Unya somehow kanabang ako yung nasuta nga si John Abines mga ka-vibes true and true pro Duterte gini ang iyang simpatiya. Lately na lang ko naibaw nga matud pa si John Abines niadto Leni group man kuno ni. Manguno lang ko kay I still have to confirm that one. Apan nganong ako ning gituki mga ka-vibes pa. Buot pa sa buot ani doon ay giilugan ang mga leader sa mga pro Duterte group din sa Cebu. Kay kainumdom ko, kining grupo sa una ni John Abines dito man siya sa Maisog, Cebu. Nga kon katong mga politikanhong grupo din sa Cebu mga ka-vibes. Ha? Tingali sayod man mo nga niadtong kampanya sa May 2025 election aso sweet pas managuyab ni John Abines og kanang ginganlan og taga lungsod sa Liloan mga ka-vibes katong tagoon sa pangan nga kailan man tingali mo? Ha? Si ha? Kailan man tingali mo nga niya ba? Atong tagoon na lang spangan nga Mr. Bugtay mga ka-vibes. Kay kini sila mauni ang kanang mga leader sa Maisog Cebu kaniadto. Ha? Si Elmer Hugalbot mga ka-vibes sa kumbot pasabot. Ha? Bugtay man ang iyang kanana, kanana abang kanana ang iyahang middle name. So maunay naandan nga to niya. Ha? Si AJ Hugalbot. Ang kaniya tukuyog ni sila ni John Abines sa grupo nga Maisog Cebu.
1: Ang kada sabutan.
0: Apan ambot ang sa pagkaunsa pagkahuman sa eleksyon. Adik yun ko kalimutin ni mga kabibes kay nagsubay man taniya to sa ha? Election campaign period. I could not really forget the scene. Ha? Imagina ninyo. Ha? Nang kampanya pa ni Adto. Doon na sila dako kayong political event niya siyudad sa Mandaue. At that time din, ha? Nilansar pa pagka-gobernador sa Sugbo si Caron Governor Pambari 4. Pagkahaw daning June Abines og ni ha? Elmer Hugalbot kay wa gid nila in town daw tagda og pasak-a dito sa stage. Ha? Si Caron Governor Pamela Bari 4 mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
0: So in other words, kini si John Abines og si Elmer Hugalbot muna'y mga maingon taharing gangi sa mga pro-Duterte group din ni Sugbo. Kaya unfortunately, gawas ni Governor Pamela Bari 4 ang tanan nga mga gipang-endorsar ni kani Presidente Rodrigo Duterte kay wa pa man siya ni Adto na da dito sa The Hague Netherlands mga kabibes. Ha? Ang naitabo mga kabibes, puro sila nang apildi.
1: Ang kada sabutan.
0: Jonas Cortez did not make it in his re-election bid as mayor of Mandaue City. And so is with former Cebu City Mayor Michael Rama. Kay nasuspenso man tos Mike Rama ni Poli sa katungdanan si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia and Raymond was also defeated. But Mike Rama mao ang manok sa mga Duterte pagka mayor sa siyudad sa Sugbo. Nag-iisa sa iyang kamot ni Vice President Sara Duterte o mismo sa iyang amahan nga si kani Presidente Rudy Duterte.
1: Ang kada sabutan.
0: Laing gi-endorse sa mga Duterte si kani Mayor o Congresswoman kanini ang Paz Radasa sa siyudad sa Lapu-Lapu. So sa Tri-Cities, pildi sila. Hindi nila nga ito kitaho ng sa Lasyonoy kay tanaw ko si Bingol Bilyo maglisod magitaho na pagsaka diha pagka-mayor sa siyudad sa o kung sa lungsod sa Konsolasyon.
1: Ang kada sabutan.
0: So outside of the mainstream politician mga kabibes o sa Tagalog pa namayagpag kinis June Abines o si Ibi Hugalbot na kaniya tukuyog pa sila sa Maisog Cebu mga kabibes hakbang ng Maisog.
1: Ang kada sabutan.
0: O niya, nagka disgusto ay sa sila. Nibuwag si June Abines o niya nakasampa sa grupo nga gipanguluhan sa akong higala nga si Doktor kinini ang Winley de la Puente.
1: Ang kada sabutan.
0: In fairness to Dr. Winley de la Puente, kani consistent kidney siyang pro-Duterte din ni Cebu. But dili sa pagunsa ang akong gibiliban lang ni Dr. Winley de la Puente. Di gini sa mga way bitaw o iyang mga kaubanan. Kining yang hinanib nga si June Abines, tingali boss, ha? Among sangod ani boss man, Boss Winley. Badlo nga ako na ni June Abines, binaunsa naman ni siya. Kaya nga ako rabang feedback ultimo, mga minor de edad, mga bata sa ilang gipuyan dito sa barangay Sambag, ha? Uno ba na siya o dos diya sa, ha? Diri sa siyudad sa Sugbo? Kontra o guwa makauyon aning June Abines.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Basibaog, I think, in fairness to June Abines, mga ka-vibes, ha? Kugihan kayo ni June, pero, June, naon sa magka? Karon ang imong gikontra na sad kaning ginganlan og si Angeline Sibuko. Kay matod pa ni mo, fake DDS, nagpaila nga nurse ni kininiang kani Presidente Duterte. Kay matod pa ni mo, imo pang gidamay ang buhatan sa Office of the Vice President din sa Cebu. Napunta ba ko'y nailahan niya, John? Pero ako lagi, apolitical na magtarong panahon na. Kaya nabitang uban nga moingon, nato nga, mapasangil nato nga pro-Marcos kuno ta. Dili biya in town, oy. Moingon sila nga pro-Malita kuno ta. Dili man good in town, oy. Nato lang nga ang pagpadayag nato sa mga isyo din, he. Ha? By way of stating some facts, makaingon mo nga nagsigit ang tagaw-taw batok sa mga Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Mag-iskot mo og kananaang malita. Nan, onsa mo na ron nga ang gisgotan ron bahin aning malita ang na-timing nga noos baha nga dako kay budget sa flood control projects controversy. Nag-BS Davao naman noon. So, muna, una, mag-iskot ang flood control projects controversy ang mga gitumbok ka mga pro-Duterte senators dahil ang bigit pa sa Dene. Usan yana si kani Senate President Chis Escutero, mga ka-vibes ka, Dele Tiao ang gikataho nga kickback nga iyang nadawat sa flood control projects controversy.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Wapay labot sa iyang gibuhat nga insertion sa controversial kaayo nga 2025 budget. Ha? Nga mukabat sa dulan sa 200 bilyones ka pesos, mga ka-vibes. So mauna, katong paggawa sa tong grupo sa 18 ka Marines nga nakakaroon ang investigasyon sa ombudsman, mayingon lagi ko, hay may lagi klarong ebidensya. Ha? So nga, katong si Early Gutisa nga mo'y unang nibutyag nga gi-implicate ang pangalan ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Gun in the wind. Kay paggawas pa niya ni Adto, mga ka-vibes, ang apidamit mismo questionable kay ang abogada nga ni Pirma, kitahay, ningon man nga dili man akong pirma. So gima-umaura. Unya imong masumpay tungod kay ang handler ni Orly Gutesa, imo na ning makonektanan, mga ka-vibes ba? Si kani Congressman Mike Defensor, mga ka-vibes, nga in the world where I used to be active, he's also a political operator.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Mga di gitaon ta ihas anang mga gitawag og political operation lagi taon. Ha? Kay sus Ginoo. Disclosure dili sa pag-unsa, ultimo panaslito banayo. There was a political campaign kaniadto, mga ka-vibes. Kahibaw nini ubang mga sakops media, mga tumaa veterano. Gi-import ni si ang grupo ni Lito Banayo. Ha? Kuan pa niadto, 6th District of Cebu pa ang congresswoman si Karon, nagtinguha nga mulansar pagkakapitan sa barangay Alang-Alang sa siyudad sa Mandaue. Ha? Then Congresswoman Nerissa Sun Ruiz. Ako lang yung disclosure, ha? Diba mo kung siya ay among kontra na ito, grupo ni Lito Banayo. Nga nang hambog pa sila, gabudaog kuno sila, pero ay, namunbon ang ilang gilabanan nga kandidato tungod niya nang ginganlan og Lito Banayo. So when Lito Banayo's name surface again today, mga kabibes, ako mo ingon, eto na naman. Hihi. May ka na mo tahi-tahi og stories Lito Banayo, mga kabibes. And to his credit, he is really a political operator nga makamausad, nga mausad na gihimong basihanan sa katong materyales nga gipakita ni Amy Marcos dito sa Senado kagahapon, mga kabibes. It all started from this guy, Lito Banayo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Subalik ta nining bangi karon sa mga pro Duterte groups. Unsa mangyoy giawayan? Nganong nangugat ka mangyod, John Abines? Nganong imo maninggi target karon si Angeline Sibuko? Nara ba, John Sultian? Taka John, ang inyong gisampahan dito sa Bualbual, kailasag ko because he is my fraternity brother. Si Dr. Jojo Gringia. Ha? Kuyog mo ni anak mga National Assembly na mo sa the Fraternal Order of Eagles. Mag-agbayay mi anak dyan. Kaila kay ko. And when it comes to kanabang political stance, ha? Mga political beliefs, we respect is other John Abines. Tano mga dyan nga magsige ka magpangaway. Nya, karon babae pag yun, maingon kag, ha? Nilansar pagka Vice Governor Lito Ruiz, samot nga kaila ta. Kay gawas nga siya ang kanibana ni Congresswoman Lito Congresswoman Nerissa Sun Ruiz, fraternity brother sa Admijun. O niya, ha? Sa 2022 elections, parehas may gilabanan nga presidential candidate ni kanhi DILG Secretary, ha? Jose Lito Lito Ruiz.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga dili lagi taon ta ihas ni ining local politics din sa Cebu. Ang akong nahibudgan ba, unsa mangyoy giawayan sa mga lideres sa pro-Duterte group din sa Cebu? Ha? Good morning ato ni Kabibes Ilong Chuapos, batod pa niya. Good morning Kabibes Tonton o sa lahat ng mga Kabibes. Tagalog man Kabibes Ilong Tuapos. So mauni nga ito ning gisgutan, mga Kabibes, this is a work in progress. By the way, ang laing leader nila diha nga medyo nasakripisyo yun si Moises De Parine. Akong nasaira ni Moises, gawas nga siya maong leader sa Duterte Riders Team. Dako kay nigdatabang ni Governor Pamela Barikwatro sa iyang kampanya. Kananaang nitinguha ni pagkakonsyal diha sa Barangay Luz. Pero atong nasabtan nga he was not able to make it. Unya, di sad lagi layo ni kay ang iyang gidabanan nga nilan sir pagkakapitan, ako sang fraternity brother. Ha? Atong taguon sa pangaan nga Charles Bailuses. In other words, mga kabibes, lapad tagkasinatian sa mga kalihukang politika din ni Susugbo. That's why I was ambot lang, makaingon ko ba? Ha? Kaya ba mo tinuod lang? Adi man din nila malimod ba nga doon na ginaya sila yung financial supporter? O dili pa lang ni Dr. Wenley de la Puente? Ha? Tanaw ko, nagkabayayat na nagsangkiig ng mga pro-Duterte group din ni Sugbo. They have to be very thankful kay si Dr. Wenley de la Puente. Ha? To his credit, kanang solid Duterte group yun. Di ginani mo malalis. So, ang ako lang pag hinahot ninyo, ay mo pag-away di ako eh. Hey. Magduda malantag kwarta na inyong giawayan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ito ni Kabibes 4541. Good morning, Kabibes. Sir Tonton, have a good day. Kabibes, mauna ni. Salamat kayo, Kabibes 4541. Ato lang ni silang gilakbitan, Kabibes, ha? By the way, untop namang alas 8 mo posko, niya human ini, padayon ta sa mga isyo dito sa national scene, mga Kabibes. Palihog, stand by.